0: total human naman kami.
1: Okay.
0: Oh, may ko naman liwaton kinabuhi.
1: Mm-mm.
0: Pabaitin na leton hira.
1: Oh.
0: Pabaitin nga mga kuan, pabaitin nga mga basher. Mm. Okay. Sering ni Chief Lumino, ginaagat kit publiko nga ay naiglambing-lambing it mga lawyer.
1: Mm-mm.
0: Kay pribado ini hira nga mga tao.
1: Okay.
0: Okay? Mm-hmm. They don't deserve to be dragged into something that has nothing to do with them.
1: Okay. Okay. Ikaw ba naka-experience on and off, and
0: waray.
1: Okay.
0: Oh.
1: It ain't mo good, baga diro-diretso good.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Anay, may text akon.
1: Ano na kuno?
0: Pirminan mamati ha aton liwat hi Jason.
1: Jason.
0: Oo, adin na trabaho dit pa parag-ayad hiton Palier Aluminum Shop.
1: Okay.
0: Okay. Hi Jason Monteroso habaga ka itira pamilya.
1: O ngayon.
0: Di kang paan dito kitang kaliw nga istasyon.
1: Bumalhin liwat.
0: Ito. Kumusta ka mo ang pamilya ni Jason Monteroso di habaga ka?
1: O yan. Hmm. Hey, Ma'am Dasi Wincy, anim madi, morning akon mga blooming nga pari Edward and Kevin. Tikang pagpalo ko ha iyo, parang getting younger everyday iyo mga face. Nag-facial ba like iyo pari John?
0: Okay, pari John. May dani yung mga post ka nagpapa-facial.
1: Nagpapa-facial.
0: Napakas rin ko. Amo ko din. Waray pagpapa-facial.
1: Umala ba matimbuhok dito?
0: Oh, ngayon pa, this man ako kan Filomeno ada ini.
1: I like your polo shirt, Dai. Oh. Frank. Hire Kenyeso, gingigrit ka.
0: Mm.
1: Hey, David Tolosa. Good morning, Kuya Edward and Kuya Kevin. Okay. Ungod it dinggo ako mabutos. Ungod it dingdong siguro ini.
0: Ah, dingdong.
1: Oh, kaysa kan Robin, parehas la itot iya bugto nga bayot.
0: Ani ani Rustom kay may okay, sakit na ano, nangalimot la ko niya sakit.
1: Mm.
0: Oh, para ko ni makarecover tiya sakit.
1: Sige, kaki pa bet.
0: Ala sige,
1: kaya na kita oras.
0: Oo, ada na hi kuan hi judge para i-explain kita ang mga kaganapan
1: ka. Kaganapan ka kulupan ko pat kahugnahan na impeachment trial.
0: Oh, hi kaki Feb Roger adto na San Jose National High School. Panginano ko nanod kabutangan didto. Adto liwat ya na mga nginanon opisyalis an City DepEd.
1: Oo.
0: Panginano ko ano ning kabutangan didto pastilan. Ayaw nagal kita pag hinimuhi-muhini nga sugarin.
1: Ana ko kaki Feb Kevin, helpless na bad gobyerno ini. I mean kore na ba pwede mahimot mga ahensya at gobyerno nga manginginano ba't sugad hininga?
0: Tainin, makore ito. Kay tub-tub nga waray na trace kung hinuit nagpapasarang ito, helpless at government. Kay diri man natin kontrolado ito na unhit kada tao.
1: No, I mean, bislat magkapag-determine ba kung tika nga ito diin?
0: Amo na ito, once nga waray pa na di-determinar nga nasisirutan it gobyerno nga naghimo hininga mga fake account, magpapadayon ito. Waray pa man nasasampulan. Waray pa.
1: Okay.
0: Ambot kon aanhon ito.
1: Ambot at dagong at challenge. Kaya sasakyan ini, gulping at perwiso na gindudurot ka Kipen Kevin.
0: Gulping.
1: Anyway, sige lang. Kaya rin na kita oras ka Kipen Kevin.
0: Makuri ni kahit. Kahit kabataan niya na. Di kita maarong kabataan ini or binuhatan hintigurang nga karuyag la magpasarang hindi rin maupeng informasyon.
1: Pwede liwat kabataan.
0: Pwede liwat kabataan.
1: Kaya anyway, kumadada ko piraw, di mag-apay prisuhon.
0: Or pwede tigura nga nagpapakabata-bata.
1: Wari mga libang nga mga tao.
0: Yun,
1: Pero dapat gabi masampulan kung hindi ka tipe, Kevin. Din.
0: Tama ito ngayon mo, siring. Kinanglam yung masampulan kay kung pinadayon la ito, magawas nga waray nahihimod.
1: Waray may makakagbaton hini.
0: Hmm.
1: Sige lang, kakipay Kevin. Kay 1969 pa na, kato ni Ranel Armstrong habulan, 1969.
0: Mahimuhan ka pitin paagi.
1: Oh.
0: Kamit makuri na Pilipinas, kay mahitatawag man ito nga peking informasyon, kay di kang pamanan na di, mga biktima na kitahin peking informasyon.
1: Amo na kakipay.
0: Unfortunately, nagpapasarang pagod kita. Hinpike ka mga informasyon.
1: Pinagit pag-share.
0: Oo, pinagit
1: mga information. Nga di rin mong ipapanginano, anay. Daralat yung baga pagtuo, nga ini, okay ini. Sige, kakipay Kevin.
0: Hi,
1: waray na kita oras. Anas 8:07 na kakipay Kevin.
0: Sige, mabalik kita niyan. 11 Mbps. Sini kakipay Kevin, Susana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan Kaliawan, na siyudad ng Tacloban, ngan Bugos, kasinirangan Visayas, K5, News FM.
2: K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita. na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
1: Oras, mga kakifive, alas 8-8 na mabalikin ngayon yung programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Ako abod natin ni Judge Arguillas, himayon natin ang ikaw-pat kaadlaw nga impeachment trial kakulob kontra kan Vice President Sara Duterte. Kamalang pipirang ang mga pahibaro.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
6: Mga kaka-K5, a 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan, iba pa. 578 Emporium, ang baton, ang mahal nga papliton.
7: And 578 Emporium in my mga branches, Hakatarman, Ormoc City, and Borongan City.
1: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina, or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Mandali bilgon kay harani lah kay 5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, robles, magkalain-lain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado. Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlants ngan hirain na pabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
6: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may di ka high-quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging special ni mo adlaw. Para hand-booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high-quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
8: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyong biling? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
1: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga petsa Hulyo 20 ngadto a Hulyo 27, 2026. Alas 8 agad tubto alas 4 e medya ton kulub. Igakaobod niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad ng Tacloban. Permigod hinom dumi nga health is wealth, ngan prevention is better than cure.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
11: Babakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako.
11: Oy, Celestina, si Para. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TX500, baga nag-upay na akong lawas yung nikadua, iniak mata na akong babati nga. Malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
7: An istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga maginom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
12: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
7: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
7: Extend food supplement for men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
9: Foro de los Pueblo!
1: Oras mga kakipay, balas 8:16 na. Balik at hining ato na programa Foro de los Pueblo sa The People's Forum. Meron yan, makaupod natin, hijad sa Carlos Argillas para himayon natin inin mga development. May kalabot na ni kaupat na kadlaw ng impeachment trial. Ito natin, Vice President Sara Duterte. Higa K5, Roger Tilana, inaantuliwat yan na Tacloban City, San Jose National High School. Karahining nga kasuspend, ito ni Reklase yan nga adlaw for security reason. Mahuman nga makakarawat ang eskwilahan. Hinin na mensahe nga may mag-proprema panmusil. Hinin mga estudyante, pinanaranan pagod mga K5. Ang napirado na pulo nga mga estudyante, nga amo ang baga magiging target hinin nga pamusil. You know, itsugad hini nga klase hini na mga impormasyon nga nakakarawat hiton mga school officials, okay? Diri ito ni Ragin Babali Waray, okay? Bahala na ito kung, for example, ito in hinimuhi mo lang mga istorya pag panhadlok or pag samok lahinin na pangiskwilahan mga kakipay or anuman nga iba pa nga mga motibo, okay? What if tinuod ngayon mga kakipay? Though, in most cases, it's sugad hini nga baka nagpapahibaro ka nga may dapan mo mo silon o kay habubo enduro iton inin porsyento nga nahitabugod kay baman ini nga panhitabuhan pan musil. Didahan na naglabay nga bulan wherein namatay inin tulungan mga estudyante didahan maong eskwilahan mga kay K5. Waray man ato i-broadcast, waray man ato ipahibaruhan mga nagbaruha to. Naisabtan naman lang nga irangay na duging plano nga pan musil. Didahan ma-recover na ang mga cellphone nira, nga ma-check ang mga balyo ay nira, ang mga mensahe ba prior to the incident. But waray hatumay nagtawag, didahan eskwilahan na San Jose, nga nasiring pagbantay ka mo kay may damahin na nabo nga pag atake hito nga eskwelahan nga may dapat mumusilon nga mga tao or mga estudyante waray, okay? Ini nga tanan nga ato nakuha nga mga information iging papasabot at mga school authorities nga may bomba, may magsasamok, may man mumusil, may man bubono, okay? Dose rin ko pa dir ini pwede ibaliwaray mga kakipay kay bang ilaliwat may kamaturan ano but habubuan mga porsyentohan mga inin may mga panhitabo ba nga baga may danahiunaan nga mga pagpahibaro hiton for example in this case hausa nga eskwelahan but anyway adi ato linya hi Judge Carlos Aguilias na miss naton hi Judge in pirak adlaw kay waray man an impeachment trial nga para liwat baga makarelax inin aton sangkay Judge. Good morning Judge.
18: Good morning, gihapon. Ay mo, pre. Sireng pa itong kabataan niya long MUM.
1: MUM, miss you. Miss you much. Anay daw, baga na, yan ang mga panahon. Baka nakakarawat ka pa ba itong mga MUM?
18: Ano kita ito, baga exception to the rule.
1: Pero siguro, di nagmagpipinakiana, bangin, kung ngayon mga istorya natong Judge.
18: Dito na lang, baga pagpinakiana, kung magkainom kita.
1: Amo na.
18: Siring pa dito ha, ito nga long, magmimid siya kita.
1: Baga maglilitro kita, ngan. And then, baga ano't mo, I love Judge, kay, and then, baga, gintatay mo yung kulay anin oras.
18: Okay, baga puro man lang kita tawag ini, diri kita magbakante, kay baga pagkakasabado liwat, kung baga may klase, napakadilat kita eskwilahan.
1: Balita, duro nga pagpinaniguro natin. Baga kung hindamot at baga kung hindamot at minasusaan.
18: Sering pangal ka, lagsa niya, nung pagandamit buhay on.
1: Oo, mga, may da pa mga minasusaan. but anyway, anong take mo gakulo pan day 4 han impeachment trial padayon an presentasyon ng ebidensya and prosecution hinindi na nga article 4 an panarhog han aton Vice President kan Speaker Martin kan First Lady Marcos and the President kay mga NBI na ang naging witness kakulupi, Attorney Lotok. Taga din higihapon nga inini hato ni Attorney Lotok, Judge. Parehas
18: ka. Taga din hato.
1: Kan Attorney Ligutan. But anyway, anong baga balor had tong baga testimonya ni Attorney Lotok kung baga idudoon good na natong Vice President nga iya good tinuyuan and may dagun niya diri mo open nga planohan iya mga ginhulgan, iya mga utterances had tong mga panahon, Judge.
18: An baga una no inin his testimony an iya testimonya is focused on the investigation conducted
1: by the NBI
18: motu proprio.
1: Okay.
18: It's not even motu proprio because there was a prior order from the director.
1: Okay.
18: See, amon focus an iya testimonya nga at the same time ipapakita han testigos nga di investigated han baga panhilwas ni adto nga streaming ni BP Sara.
1: BP Sara.
18: Tungod nga ipapakita niya nga it is serious.
1: Serious.
18: So, di have to conduct an investigation. Oo.
1: Okay.
18: Bagaamang punto di dahan iya tawag hiniya niya testimonya nga we conducted an investigation motu proprio because it is serious, no? Threat to the lives of the president and the first lady including the former speaker.
1: Okay. But waray good manig istorya kung may daba nira na isabutan nga tao nga gin-hire na or nag-istorya liwat nga gin-hire ako para i-accomplish ito nga panuyuhan na Vice President dinhan iya hulgaon ang mga opisyal hinin atong gobyerno.
18: Oh, waray. Kaya actually, ang baga iya testimony is only based on the investigation conducted.
1: Okay.
18: Han NBI. In fact, previously, may testimonya na hanuna na one of the NBI agent who testified as the first witness for the prosecution.
1: Mm-hmm.
18: Anya na, and head of, I think he was the one who initiated the conduct of the investigation.
1: Okay.
18: So, amang punto, this is to corroborate the earlier testimony and first prosecution witness to the fact that there was an investigation conducted and it was conducted due to the seriousness of the threat of the Vice President.
1: Oo, kay sir ni Attorney Lotok, Attorney Jeremy Lotok, nga an mga pahayag han aton Vice President in real and serious threats rather than mere rhetoric. Diri la kay baga inin nadaralay ani emosyon nga gin, you know, gibuliwan ni adto nga iya mga pamulong kundi ha investigasyon ng NBI ira na pag napagtanto nga tinuod ngan seryoso adto nga panhulgahan aton Vice President. Baga amon punto ni Attorney Jeremy Loto.
18: That is the point. Ini nga baga pagpresenta na rin nga testigos, this is to persuade the senator judges that there is betrayal of public trust because as the vice being the vice president, you repose with you repose with the constitutional mandate to perform as vice president, to perform your duty as vice president. Oo.
1: Pero wari man liwat mahinga dayan baga resulta ni ra investigasyon ano kun na-establish ba nira nga may kinontak na goodman nga tao or may tao na nga andam magbuhat at
18: oh, kay pagaan investigation ang tawag ini kung kitaon nimo, this is just prosecution merely made an addendum to the testimony of the earlier witness that was presented.
1: Okay.
18: Ang prosecution.
1: Okay.
18: This is an addition or it merely corroborate or cumulatively tawag ini add to the testimony of the earlier witness.
1: Okay.
18: Nagsiring so, although makita kita ng testigos is intelligent. He can answer the question. The questions propounded by intelligently by during the direct examinations and during the cross examination.
1: Okay. And pahayag lugod ni Attorney Jeremy Lotok. Ngayon nga mga comments han aton Vice President and pwede nga makaginganyo hin pag pakinggan yung iba pang mga tao nga suportaran inin pagpukan inin gobyerno.
18: Ini nga mga utterances made by the Vice President, This is now a matter of ascertaining the intent.
1: Okay, see? Okay.
18: And if we cannot get on the face value, itong tawag ini, bagaan iya, because these are what? These are extrajudicial utterances.
1: Okay.
18: Nga it must be proven that there is really an intent. Actually, kung kikita ako na, it's no longer a matter of determining whether the video is authentic. Okay. In fact, there was an admission. Mm. May admission na in the manifestation of Attorney Bill Loan last time that she uttered those remarks not as a vice president but as ordinary individual, if I'm not mistaken. Nga. Mm. Tawag ini, just through emotions, no?
1: Okay, okay.
18: Pagan, it is based on emotion. Okay. Emotional outsport nga nasugarad to iya panhilwas.
1: Okay.
18: So there is already an admission. It's no longer a matter of determining whether the video is authentic.
1: Okay.
18: Because once an admission is made,
1: okay,
18: it could no longer it is admissible to the admitter.
1: Okay. Ano ang bagabalor hining naging testimonya ni Attorney Jeremy Lotok kung ang panuyo pag-corroborate nahiuna ng presentasyon ng prosecution, partihin ng mga utterances ng aton Vice President. And ano ang baga na-achieve nira? Anong balor hini? Anong baga na-achieve nira kung baga may daman hini ng Article 4, upat ng mga article sa impeachment?
18: Hini actually, ginpakita lang ng prosecution that they conducted, that the NBI conducted an investigation because it is serious. The threat is not considered as a mere rhetoric.
1: Okay.
18: But it is serious.
1: Okay.
18: So, iningin papakita ni Rang, the investigation was conducted because it is serious threat to the lives of the first family or the president and the vice and the first lady and
1: okay,
18: including the former speaker.
1: Okay.
18: Amit na si Bininira, aside from the first testimony, it was corroborated by another testimony nga the testimony is more what? It is more clear on the point of the conduct of the investigation.
1: Okay. May da ba ni baga mabugat nga baga balor nga makaka-persuade or makaka-convince din mga senator judges nga makasiringira nga may dagod maraot nga panuyo naton Vice President kontra han mga personalidad nga ginpangaranan and angay lang ahiyain na patalsikon na posisyon.
18: Ini na, baga, actually, baga pagkita na ito na, no, this is not to judge the impeachment or preempt whatever the impeachment court will decide.
1: Oh.
18: This is just part of the evidence.

0: Amoy to nila.
1: Magpahayag hat to.
0: Amoy to tawag ini.
1: Oo.
0: Oh. Oh, kaya pwede ka nga ni tawag ini pag maybe itong baga parpit scenario sa maring ka nga. This is just a freedom of expression, no? Kaya he is actually, kung amoy itong attitude itong tao, ngay bagan mayakan or what, insugad ini, then it cannot be taken in its face value as panarhog.
1: Pero pwede pa defense magpresenta rin mga intelligence information kung baga may da mga intel nga baga mag sa substantiate nga may da good gin hire nga tao, depende to hire liwat.
0: Oh, depende o kay baga yan, ha, this is just a minuscule part of the evidence of the prosecution. Wari pa kita kumita the entirety of the evidence of the prosecution regarding this.
1: Okay.
0: Kay kung baga may da pa ini mga ebidensya nga ipapakita, sering pa nira mga surprise witness or witnesses. That is, we can now baga makikita na natin on how the evidence of the prosecution will be weighed by the senator judges.
1: Okay. Oh. Anay daw, diri ba din at pre-trial gin kukuha nini? Gin didiscuss na kunira yun nga mga testigo?
0: Yes. Waray ka doon. Oh, waray kita sinisiring mga surprise witnesses, no? Oh. Although baga in era parlance surprise witnesses, during kay itaton rules on evidence which applies in supplementary character din dahil itong rules of procedure itong impeachment trial. Diri po ito sa nga tao magtestigos if he is not named as witness in the pre-trial order.
1: Okay.
0: Kaya itong pre-trial, the purpose of pre-trial, the common denominator of pre-trial is to prevent surprises.
1: Okay.
0: Amit nakabutang ito dida. So, sa civil cases, kinahanglan by judicial affidavit ka that is attached to the pleading.
1: Okay.
0: If the judicial affidavit is not attached to the pleading, diri ka pwede. Or if your name does not appear in the pre-trial order, diri ka pwede magtestigos.
1: Di ba ha pre-trial, diri lang testigos at gina-identify nga matestigos, kundi pati itong mga documentary evidence. Tama
0: yes,
1: ba ako, Judge?
0: Yes, documentary evidence.
1: Okay.
0: In documentary evidence, you cannot present evidence during trial unless the documents are as a rule, no?
1: Okay.
0: As a rule, diri ka pwede magpresenta ng documentary evidence during trial kung diri natin pre-trial order.
1: Okay.
0: So, although may mga exceptions ito.
1: Okay.
0: During cross-examination, kung baga nakakuha ka ng dokumento, in the course of cross-examination, that can be utilized as evidence. No?
1: Okay.
0: Redirect examination, nakakuha ka. It can be utilized also as evidence, although that is not in the pre-trial order.
1: Okay.
0: Dati yung managtawag, nag-re-cross-examination ka, pwede. Mm. Nag-rebattal ka, nag-sorry-battal.
1: Okay.
0: Pag-aamon mga circumstances ini.
1: Okay. Mm. So, diri ka pwede magpresentar yung ebidensya, documentary evidence or mga testigo nga waray mahiopod dito hariging kasarabutan na pre-trial. Correct.
0: Oh.
1: Okay, now, since diri man ini korte gayon nga nagbibistahin ng criminal case because of the very nature of the impeachment process, okay, pwede ba magsiring itong presiding officer in this case, si Senator Chis Escudero nga iga-admit namo nito bisan waray dito na pre-trial order?
0: It is a matter now of procedure. Itong mga govern na yan, ha? Because they have their own rules of procedure. Actually, bisan lang nga niya korte, itong as a rule, it is tigos nga waray judicial affidavit in civil cases or in criminal cases, no? Nga they're included in the pre-trial order, can still be presented as witness.
1: Okay.
0: Na-file ka lang in motion for leave of court, attached to the testimony of the witness, and show good cause or meritorious grounds why the court should allow you to present the witness.
1: Amo na.
0: Intended witness.
1: Kabang, simuring, again, Your Honor, please, nalikatan namon. And it's very material, hinidinhinga amon karuyag, nga baga ilatag nga argumento. Pwede ba, Your Honor, madugang kamihin ebidensya or inin testigo, nga magtestigo hinidinhin?
0: Pwede. Actually, dinhaaton it ordinary civil criminal cases or even in special proceedings.
1: Okay.
0: We allow that.
1: Okay.
0: So, baga may leave of court la, you are asking permission from the court to allow you to present additional evidence.
1: Okay.
0: No? Depending on the court, it's now a matter of discretion on the part of the court to admit.
1: Okay.
0: Sige. Sa itatong pre-trial, siring ko pa kanina, common denominator is to prevent surprises to the parties.
1: Sige. No? Ini nga era Romanov nga baga Oplan Romanov nga baga pag target lewatan Vice President baga excited ako kung baga tipaon na nunir ini nga baga ipresentar hinot ira mga testigo at ano nga mga circumstances nga masiring hira nga. And Vice President, simpre, dipinsat iya kalugaringon kung may niya nahibaruan nga may plano pagpatay ha iya, amog hapit iya bubuhatod para patas. Oh, kumbaga amo naman la. Or, nahimo niya ito nga mga utterances para dipindir at iya kalugaringon. Oh, sige Judge, baga exciting.
0: Ada kainin atong social media, no baga. May daman nila mga score, no?
1: Oo, may scoreboard. So,
0: baga may score nila, oh, baga there are comments regarding the performance of the lawyers, okay. No? The performance of the presiding officer. Baga we tawagin at any rate that is part of democracy.
1: Okay.
0: Among ani dini basketball nga tawagin it pinakadamit puntos amit madaog. This is a matter of evidence.
1: Among ani to Judge nga pinaghininga aton dini iristorya bag nababalansin nato nini kay nagahatag kitan bag ibabroanan nga naiedukar tong publiko parte ning istoryahon. Amin it pinaka.
0: Oh, dere ni baga parte hintawagin ini. Dere ni parte performance whatsoever. Although we appreciate the participants, the prosecution and the defense for giving us opportunity also to witness on how democracy runs, no, in our country, no.
1: Judge,
0: it's a matter of accountability.
1: Judge, thank you very much again. Buwas naman kung baga anot mga development maghingadayan liwat naton for the information.
0: Salamat nga baga hining abisang guting oras nakaghatag kitahin na nagagpangbit kitahin baga guti ay nga ideya haton aton baga nababaroan legal.
1: Yan. Thank you, Judge. Thank you again.
0: Salamat, madamo. Salamat.
2: K5 News FM Live Report for all Delos Pueblo.
1: Oras mga ka-K5, alas 8:40 na. Thank you, Judge Carlos Argiles. And maguhulad kita itong buwas liwat nga baga pag-istorya natin kung ano't baga magiging development liwat niyan. Ito ang ikalimak adlaw itong impeachment trial, ha? Okay, for the time being, anay. I-check ano natin ni K5 Roger Tilana, tikang San Jose National High School. Ano itong baga rigodigodid to yan at kakuhuman nga ma-suspend laan itong klase na rahin nga hulgahin panmusil. Pero nga ranan pagod ang mga target, mga K5, nga mga estudyante han maong eskwilahan. We will take a short break, kadalila, para makapamalod anhin mo pa ito natin mga teknisyan, ito natin reporter K5 Roger Tilana. Oras sa Bogos nga Pilipinas. Alas 8:41 na, mabalik kita, kamalang pipirang ang mga pahibaro.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Para sa malinis na dugo, DGX500! Para sa marusog na tayo, DGX500! Ayon sa mga eksperto, ang DGX500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DGX500! Sumok na! Ng mga eksperto, mabibili sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alerto. Busa, ga-TTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mabalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ibala mga mga gabis gidang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itom ang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Puro Delos Pueblo!
1: Oras mga ka-K5 ng Salt Song 44 na. Kadiyon na doon na ka-K5 Roger Tilana tigang San Jose National High School.
2: K5 News FM Live Report.
1: Ka-K5 Roger, K5 mo.
11: Ka-K5 Edward, suspendido anay anang adlaw ang klase sa San Jose National High School. Inin may tungod, hinusan na liwat nga panarhog ipinagi sa social media nga kundi pinanyaranan pa at mga target ano nga hadi nga nag-aaligar nga usahiya han sangkay han usa nga suspitsado nga minor nidad dinadto naglabay nga Hunyo adto na pan musil kan sa wala pa iya napulo liwat terak
1: na po tawo
11: amo ito na masulod ada kay ito na otoridad in ginsiseryoso itong sugad ini nga klase mga tarhog nga nya na ginbantayan ini itong mga kapulisan kanina ano nagpulot mangud kita kay tikadi kita harako regional office 8 para mamakiana kung paano ni ra or ira ba ini na retrace nga mga nagchat-chat ano diri sa social media good nga diri na inin pagsubdo nito pipera nato ng mga kabataan o gana iliwat itiba kuno din ni kanina may dinato na pakyanan labi na ito diha gawas ano bangin liwat ginihimo lang panarhog para waray liwat ta klase in ito dispilahan os kanina ato na obserbaran kumadto no ito tinaglawas ito Def and City Division pero waray lang mag-iha. May dalawa tinin patrol car dito kaya po nasulod. Nagbili ninihin mga kapulisan para mag-augment buwat nga dito duduhang nga security guard. Nga nitong gate, may dahinin mga tanod. Kay bisan pa man kung ginanunsyo nga suspender ito na klase. And may dalagi hapon pirang estudyante and waray makasabot kay K5 Edward.
1: Hindi nagbabantayan sa social media. Hindi nagbabantayan sa social media. Waray sa labutan.
11: Waray liwat na cellphone. Bangin waray cellphone. Ngan, gipapauli liwat. Ngan, gididan liwat, ano, hiton mga barang official. Ngan, magsinudoy-sudoy liwat. Ini nga mga estudyante. Darang nga waray klase. Okay. Inin, darang nga suspendido, manguligod, mambuot la. Ha, panimalay itong mga estudyante.
1: Ano ang pamaagi ang pagpadangat ang information? Hinong gimpadadan, hinong nakakarawat hini? Anong ngaran dito han na ini nagpadara hining panhulga? May daba ano an baga nakuha ni ra nga initial information?
11: Kagabi ka K5 Edward ano bali diri pa nga ni magabi mga kulup pala in nakarawat na ini ha hiton na kuan may dala mga chat ano ipinagiluwat hiton waray ini kadto hito na page sa kundi personal la ano nga inin igin post katapos gin share liwat ini hiton pipera liwat ang mga estudyante gan lakip na ito na mga kag anak kay darang gin seryoso manggod ini igin panangat liwat ini ha kuan inin administration ito na eskwilahan talagang take na rinihin seryoso ano pero yan na ginadman na ini ito na mga kapulisan ini nga klase ito na panarhog sirin pa ito ato na kay Mangraw nga dito nga naka on duty nga diri inin papalabyon ini nga klasehin panarhog nga nagmit ini ano nga gin wapadangat gihapon harako 8 agod matres kun diinti kang ini nga mga mensahe
1: baga limitado man ining kapasinin rako inin you know in an regional anti-cyber crime unit, kumakadto ka, waray ka nga ni testigo, magpapamatuon, nga ini, amo, makuri, anay daw, waray ba, diri ba equipped in technical expertise in ang department ito ng police? Kaya kung waray may magtitestigo kung hino, nga nakilala yung amo at nagpapasarang, etc., etc., tawaray, waray may nga nga doon, kung waray testigo.
11: May dahil din mga pamahagi ka K5 Edward, labi na kung nahalakip nila itong email address, ano, cell number, kaya mo yun itong mga requirements para ka makahimun account di Facebook.
1: Oh.
11: So, na-retrace ito nila. Nga, ipinagi ito, gin-investigar nila.
1: Hmm.
11: Ipinagi itong panawag itong mga kontak, itong mga friends, ano, kung may na mga sangkayin eh. Kinukontak, amit gin kukontakin eh. Nga, kung dinaliwa ta computer ka K5 Edward, machecheck ito, itong IP address. O kung dito hiya maggamit itong pag-message. So, na-check yapon ito. May na mga pamaagi. In fact, bisan itong mga kabataan niya na mag-aram na gihapon nila mag-trace kung tagadiin ng kakanuhimu itong cell, itong account ng kakanuliwat ano nga oras itong ginhimu o ginsend itong messages.
1: Oo. Kay dapat hini mas masulbar gud ini nga mga issue kay baka ginihimo na la ini nga baga inin ano ka ba tawag hini baga linorong bang paghat na nga mga information ng mga eskwelahan gulpi to ni gindudurot nga perwisyo. So dire gad aday ton gobyerno helpless hini nga di na gud nira masusulbar ini nga kay you know samtang dire ini nasusulbar dire na napapagbaton dire na identify kun hina tagbuburuhaton hini mag-iinggan nyo lang yung ibang magbuhat gihapon for whatever reason, labot lang yung pandisturbo, panhadlok, kaya wari man may nasasakpan, wari man may nakakasuhan.
11: Actually, may nanapirang ang mga panarhog, ang mga munisipyo, ang mga high school gihapon, eh nagkapipick up na yun ni K5 Edward.
1: Okay.
11: Like, ito biliran at tulosan at na trace man gihapon nga di may burawin haros tanan na no ini nga panarhog in na trace dayon only nga gintitik serious ini inso suspender la na itong klase mientras nga diri pa na trace iton nagpapadangat iton messages no nga for the benefit ano ito naton mga regulationer in an account nga igin padangat hi GM Magallanes ito na ngaran J.M. Magallanes.
1: Okay.
11: In fact, pinangiraran niya din, nga nito ni Ragud targetin din, nga bagayra papabutan ang mga grade 8, nga nito grade 7 la, ito ni Ragud target.
1: Mm.
11: Nga napulo, kuno hira, baga masulon ito.
1: Baga sugat, lang ito kadalit, baga pagkasulon, nga may mga pusil. Kung baga imugod, baga pag-analisa ron, baga sugat, lang ito kadali. Oo, nga napulo kami. Masulod kami ang San Jose National High School. Aminit among target nga panmusilon. Hirap po lano. Hirap po. Puro bida ka K5 Roger. Ano?
11: Oo, amo nga ni Tato gin gusto ano ma-check ano, lugarin kay pagkanto nato. Waray pa nila ang school principal.
1: Hmm.
11: Kay ini nga mga ngarang kung na-exist ba yung liwat dito yung eskwilahan. Para liwat maprotehiran na, no? Kay bangin buhaton na hagawas nga di rehasulo dito ni eskwilahan. Kumbaga, tinuod ba ini nga panarhog nga dahil ng mga kabataan? Kaya may specific, may da, gingaranan.
1: Pero mga kabataan, gingpangaranan, nga amon ira baga magiging target?
11: Inin, ato na kanina pag check, ano? Mga 810 ito na mga ngaran. Mga apelyido, may dangaran la.
1: Ngayon, ba daw, ano? And then, siyempre, matutroma itong mga kabataan. Di magiginawas-gawa sa irabalay. Labot at pagsulod na eskwilahan, bangin di rin ito magkagawa sa mga panimalay. Kung baga maamoy ito, maamoy ka lang itong apirwits yung adurot ka kay Roger?
11: Amo na. Oo, kay bangin din ba, mahadlok gini, intalon, mababaraka. Pati itong pamilya ni mababaraka, labi na ginganaanan. Pero siguro ma-trace ini nira, pinagi ni nga kung baga magbabarka dalo at itini nga pinangiranan, bae ma-trace nira kung hindi ito nananarhog.
1: Okay. Anyway, sige. I-follow up nato niyan ha, 11 Mbps kan ka-K5 Kevin Susana para ito nato mga listeners mag-subaybay ka mo niyan, 11 Mbps alas 11 nga dahil alas, alauna Hiton program ni Kaki Feb Kevin, pwede radyo, pwede liwat sa social media aton K5 News FM ta Globan Digital. Okay, wala na kita oras. Balik anayay mo Kaki Feb Roger.
11: Okay, so minito naton update ano, tika nga sa ano si National High School para hanforo nila sa Pueblos, Kaki Feb Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban ng Bugos kay Sinirangan Visayas, K5 News FM.
12: K5 News FM live report puro Delos Pueblo.
1: Oras mga kakipay palasod sa 53 na. Wala naman kita oras. Hello, Anay kan Ma'am Ninette Baston Izquierdo. Good morning, Sir Duard. Watching you from Fatima Village, Tacloban City. Thank you. Amo man gihapon, Sir Romeo Bravo. Good morning, Sir Edward. Mapakiya na lang ko kung tama ba ito. May doon nakautang haakon. Wala na magbabayad. Sobra na usa katuig. Dakula ay aniya utang. Gimpablater ko ha barangay. Ginaruan ako hinbayad. Gimpablater 180 pesos. Tama ba ito? Naresibuhan ka ba? Gintagan ka ba ng resibo? Kay bangin, manira din na barangay ordinance nga nangungulektahin kabaraydan at mga sugad din eh. Okay, but dapat may deton resibo. Diri pwede nga mabayad ka nga waray resibo, ha? Waray na kita oras mga ka-K5 para kay aton laoy, Edmond Tabirara nagkikitaghiapo na aton. He Eden Urbano. Waray na kita oras mga ka-K5, aton laan ay tatapuso na rin atong programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Yan ang adlaw hiton, Martes. Pizza 14 na hinim bulan in Hulyo 2026. Ang ngaran na ito mga nakaubo niya ng adlaw, engineering, Melton Matengan, sugad man kan Jeff Gores. And then yung ka-K5 Edward Sanyagan, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan. Hasyuda ng Taglobang nabugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
12: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
15: Mayang adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
16: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
15: Aha, nya, mga tanan na punta. Nganong D3 Bio man over plain D3?
16: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
15: Oy.
16: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil.
15: Mm-hmm.
16: Taas DCO. Ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
15: Wow.
16: Muagi ni siya sa imuhang blood-brain barrier.
15: Mm-hmm.
16: Mo nang ma-energize ang imuhang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuhang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP.
15: Mm-hmm.
16: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
15: Oh,
16: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang plain D3, wala Sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga
15: probiotics
16: or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
15: Wow.
16: Unya kini nga mga probiotics maoy mugama sa imuhang serotonin.
15: Oh.
16: Aron malikayan ang anxiety,
15: depression.
16: Mga depression kung gagamit ka og D3 Bio. Kabantay ka ng mga bata Sir GP nga kung imong tutukan mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
15: Nindot ang D3 Bio Doc Ramil kay ang D3 content ini igo ra jud. Dili jud ingon nga daghan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, daghan kaayo Doc. I-research pagod ninyo.
16: Sa D3 Bio ang vitamin D3 ginpakapin ra na sa BCO.
15: Correct.
16: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3.
15: Hmm.
16: Pananglitan Sir GP, buntag ug hapon ka mag D3 Bio.
15: Oh.
16: Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 Bio. Kay man ang importante, the ingredients of D3 Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo, virus man na, bacteria man na, fungus man o guban pa, maunay mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
2: D3 Bio.
17: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga buti.
2: D3 Bio.
15: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3 nga naman Doc Ramil.
16: Hmm?
15: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
16: Correct.
15: Mm. Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan.
16: Mm.
15: Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
16: Ina kanindot ang ditribayo, Sir JP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
15: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod.
16: Mm.
15: Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
16: ang uban,
15: army.
16: Ang uban nga term na, Sir JP, your second immune system.
15: Correct. Mm. Nga naa sa ditribayo,
16: correct,
15: no? Kay patyun jud sa monolaw rin, ang bisag unsang klaseng lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud ni mo sa ditribayo o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
16: Mm, maunay nakalindot anak Sir JP. Para nako, maayo jud ang ditribayo overplane nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator anak gikan sa mga good fats. Unya ang ditribayo adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung nakaditribayo ka.
15: Kana, kung nagditribayo ka ha?
16: Nya, try nyo. Gawas ana, nindot po gamiton pang topical ning ditribayo.
15: Correct. Hmm.
16: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
15: na
16: pwede jud kayo butangan og ditribayo. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang ditribayo sa inyong mga food supplements.
15: Gusto. So magditribayo na ha. Wa na tay igong oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
15: Dili abusuhon.
18: Ditribayo.
19: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
18: ditribayo.
19: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
18: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Apalit sa mga butika.
18: Ditribayo.
14: Ditribayo.
18: Health News.
10: K5. Five News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
10: 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, one of kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Palawan, 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Alas 9 na, health alert na, DTX 500 health alert. Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 health alert. At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. DTX 500 health alert.
21: Health alert, makinig na ayo. Kalusugan ang usapan dito. Sa panahon ngayon, alaga ang katawan. Stress at pollution, araw-araw kalaban. Free radicals, dumarami sa paligid. Kaya mahalaga ang tamang kaalamang bit-bit.
1: Welcome as always sa ating programang Health Alert. Siyempre, hatid sa atin Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center at ang mga pinalakas, pinabisa, mga superior antioxidant na kombinasyon. DTX 500 Herbal Capsule and the Mighty C, the Alkaline Vitamin C, DTX Coffee Mix, ang Detox Coffee, at D3 Bio naman para sa mga virus at bakterya na nakapasok sa ating katawan. Siyempre, kapag problema sa mata, isa lang ang nangunguna, ang Eye Care Gold Herbal Capsule.
20: Health Alert! Programa na puno sa health tips, herbal tips, at health information.
1: Kamusta kayo dyan, makaibigan? Welcome na naman sa isang talakayan na kung saan, makaibigan, 30 minutes tayo magsama-sama para talakayin ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng karamdaman, mga dapat kainin at dapat iwasan. Kasi nga po, makaibigan, naniwala tayo sa sinabi ni Dr. Rushin that if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. Kaya nga po, makaibigan, sa pag-aaral, 80% halos makaramdaman ngayon ay dahil sa ating kinakain. At ang pinakasikreto, makaibigan, sinabi na yan ng napakatagal na panahon ng ating eksperto kung paano maiwasan ang karamdaman. Let your food be your medicine. Problema, naalipin tayo sa ating panglasa, makaibigan. Naalipin tayo sa sarap.
0: Kaya sabi ka ng iba, Dok, okay lang mamatay sa sarap, wag lang sa hirap. Marami akong narinig na ganyan. Pero nung nagkasakit na, ay doon nila na-realize na ay hindi pala ganun kapag nagkasakit. Hindi ka pala mamatay sa sarap, no? Mamamatay ka pala sa hirap. Nako po, mga kaibigan, mga suking tagapakinig. Ano? Kasi ang sakit kasi, dandahan yan eh. Sabi nga nila, ito na yung dahan-dahan na gusto mong magmadali sa sobrang sakit. Ay, ganun ba yun? Para ang hirap, mga kaibigan. Sa mga gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. At para protektado ang ating katawan, mga silyula sa katawan, huwag kalimutang inumin na ang inyong Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong malugar. At good morning sa lahat po ng abot ng ating programa, sa lahat ng abot ng mga pinalakas na signal ng Key 5 News FM, at sa abot ng ating programa sa pamagitan po ng mga nakasimulcast sa ating programang Health Alert. Isang malusog na pakikinig sa ating lahat. At syempre, excited na naman tayo, makaibigan, na mag-start sa ating programa ngayon dahil meron na naman tayong fresh na live interview. Ito yung mga gusto kong i-share sa inyo araw-araw, makaibigan, na yung patunay kung gaano ka-epektibo, hindi lang dahil sa pag-aaral, kundi dahil sa mga nakasubok kung gaano katotoo at ka-epektibo, makaibigan. Isang kababayan po natin na meron pong constipation, natulungan na naman sa pag-inom ng Clinica DTX Coffee Mix. Pakinggan po muna natin.
4: Yes, ma'am. Good morning po sa inyo. Nandito na tayo ngayon sa Nature's Healing Naturopathic Center. Ma'am, ano pong pangalan natin, ma'am?
22: Ako po ay si Vivencia Caboal Calugas.
4: Ma'am, taga saan po kayo?
22: Nakatira kami sa Barangay San Jose, Puerto Princesa. Purok Masikap uno po ako.
4: Ah, Purok Masikap. Ma'am, nakwento mo kanina na user ka ng mga DTX product, especially DTX Coffee Mix. Ma'am, ano ang experience mo nang sinubukan mo ang DTX Coffee Mix?
22: Ang DTX Coffee ay nag-inom ako nung Linggo ng gabi hanggang umaga, hanggang po nung kahapon, Lunes, ngayon lang po ako nagpupo. Ang sarap ng pakiramdam ko. Sa tatlong araw ngayon, hindi po ako nakapupo. Ngayon lang akong umaga nagpupo. Ang sarap ng pakiramdam po.
4: So, ibig sabihin, ma'am, before kayo nag-take ng DTX Coffee Mix, abnormal talaga ang bowel movement mo?
22: Opo.
4: Every ilang araw ko makadumi, ma'am?
22: Tatlong araw po bago ako makadumi.
4: Opo. Pero nung nag-take ka ng DTX 500, ngayon nakakadumi ka na?
22: Nakadumi na po ako. Ang sarap ng pakiramdam.
4: Wow. So, totoo talaga, ma'am, na ang DTX Coffee Mix is detox coffee?
22: Opo.
4: Naramdaman niyo talaga?
22: Opo.
4: Wow. So, ma'am, ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-inom ng mga DTX product, DTX 500, and DTX Coffee Mix?
22: Sana po ang hindi pa nakadetect ng kape, DTX Coffee Mix, sana po ay magbili na po sila para maramdaman nila kung gaano kasarap sa katawan ng tao.
4: Wow.
22: At makatulong.
4: Thank you po. Ma'am, ano nga ulit pangalan natin, ma'am?
22: Ako po si Vivencia Calugas Caboal.
4: Ng Barangay San Jose.
22: Barangay San Jose.
4: Thank you so much, ma'am.
0: Yan po, mga kaibigan, ang isang kababayan po natin na napasaya at natulungan na naman kung gaano at nagpatunay, kung gaano katotoo at kaepektibo ang ating DTX Coffee Mix. Biruin mo, DTX Coffee Mix pa lang yan, ha? No? Ganun po, mga kaibigan, ang kape kapag well-formulated. Ganyan po ang kape kapag ginawa na may purpose. No? Kasi nga po, ang isa sa reason bakit yan pinormulate ni Dr. Ramil Uy, para supplyan ang mga kulang sa karamihan ng mga kababayan natin, bakit nagkakaroon ng karamdaman. Ano ang pinakakulang? Fiber. Yun lang talaga naman ang kulang eh. Kung saan ka, pagpunta ka sa pag-aaral ng Healthy Plate, tingnan mo dyan, itry mo research. Ang Healthy Plate, kailangan natin 50% fiber. Ang problema, kulang na kulang tayo sa fiber. Buruin mo ha, ang Pinoy pag kumain may kanin, lalagyan niya ng kanton o pansit. Oh, saan ang fiber dyan, makaibigan? Diba? Ganun po. Kaya yan ang dahilan bakit marami sa mga tatay at nanay natin ngayon na kapag nagkakaedad na, nagiging constipated. Kasi bata pa lang, kulang na sa fiber, no, makaibigan, tas kulang pa sa tubig. Pero nung sinubukan ang Clinica DTX Coffee Mix dahil sa kanyang tagline na napakataas na fiber, galing po sa psyllium husk, galing po sa chia seeds, yan ang naging resulta kung saan si ma'am 3 days bago pa po makapagpalabas ng dumi. 3 days makaibigan ang hintayin bago pa makadumi. Pero ngayon, makaibigan, nung nag-take ng Clinica DTX Coffee Mix, ayan, nag-normalize na ang bowel movement. Ang ganda, ang sarap daw sa pakiramdam kasi nakakadumi na siya. Kaya po sa makaibigan natin dyan ha, na yung kape mo ba ay walang instant effect? Yung kape mo ba ay nagpapainit lang ng katawan, hindi nakakapag-detox? Subukan mo. Yung habang nagkakape ka, may benepisyo. Habang nagkakape ka, nagpapalabas ka ng toxin sa katawan. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. At sa mga gustong sumali ha, sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. No? 0919-002-8117. At kaya sabi po ni nanay, sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo rin para maramdaman nyo rin ang nararamdaman ko. Yun ang napakaganda. No? Yun bang sinishare mo sa iba kung ano ang epekto sa'yo dahil naramdaman mo ang magandang epekto. Lalong-lalo na pagsabayan mo pa ng DTX 500 Herbal Capsule. Kasi po mga kaibigan, bakit partner talaga yan? No? Bakit ginawa yung partner ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center? Kasi ang first step of healing, ayon sa pag-aaral, kailangan po is detoxification. And after detoxification, ano ang kulang naman para makapag-repair, makapag-regenerate ang ating katawan? Ang kailangan is antioxidant. Kaya after na-detox ka, nag-normal ang bowel movement mo, pag inom mo ng DTX 500, napakabilis yan kumalat sa katawan, mabilis ma-repair, mabilis ma-regenerate ang ating mga selula. Yan ang good news. Kaya the best, pag naka-detox coffee ka, kailangan ka ng superior antioxidant na kaibigan, DTX 500 Herbal Capsule.
20: Health Alert Program.
0: Sa pag-aaral makaibigan ng ating mga eksperto, alam nyo ba na tumataas ang pneumonia ngayon sa Pilipinas? Uy, possible siguro. Dahil po makaibigan, una ay ang bago-bagong panahon at lalong-lalo na po contagious kasi ito makaibigan. Pwede kasi itong makahawa mga suking tagapakinig. Kaya dumadami. Kaya advice ng ating mga eksperto para hindi ka mapasama sa mga dumadaming nagkaka-pneumonia ay gawin mo ito makaibigan. Inhale, exhale, exercise. So, itong tinatawag natin na lung exercise. No? Huminga ka ng malalim, kailan mo gawin? Pag-gising sa umaga. Uy, sa mga ano ha, mga may kapitbahay dyan na lagi na may ubo, o may members of family na nag-start na mag-ubo, ay nako, gawin nyo na ito makaibigan. Pag-gising pa lang sa umaga makaibigan, mag-deep breathing ka. No? Mga ilang minuto makaibigan, na deep breathing ay nakakatulong po yan na mapalawak ang baga pagkatapos ng mahabang oras na pagtulog. Ako saan makaibigan, ito po ay nakakatulong magpalawak ng mga air sacs, no, ng mga alveoli sa baga. Tumutulong po yan sa paggalaw ng plema at lalong-lalo na magbigay po yan ng mas magandang lung expansion. No? Gawin niyo po yan 5 to 10 minutes, makaibigan, na malalim na paghinga tuwing umaga. Uy, very simple lang. Ano? Yan lang po yung gagawin ninyo, makaibigan. Especially sa mga nagkakaedad na, ihabit niyo po yan. Na pag-gising pa lang sa umaga, i-exercise mo na yung baga mo. Kasi yung baga natin, makaibigan, napaka-importante po yan para sa oxygenation ng atin pong buong katawan, mga suking tagapakinig. Tapos, bago ka iinom ng Clinica DTX Coffee Mix, mga suking tagapakinig, dapat tubig muna. Pag-gising sa umaga, Huwag ka munang humawak ng ibang inumin, tubig muna. Oh, huwag muna magkape. Huwag ka muna mag-DTX coffee mix, tubig ka muna. Oh, pagkatapos makaibigan, pagkagising, kasi nga po makaibigan, pagkatapos na ilang oras na tulog, normal na medyo dehydrated po ang katawan. Ha? At ang sapat na hydration, makaibigan, ay kailangan paggising sa umaga. Para hindi po masyadong lumapot ang iyong mucus, ang iyong plema, paggising pa lang, tubig agad. Kung gusto mo, i-lukewarm water mo. O, tapos, lagyan mo ng dalawang kalamansi. O, yan yung mga nagpapaano, makaibigan, nagpapalusaw ng tinatawag natin plema, paggising sa umaga, at lalong-lalo na sa mga hirap ng uminom ng capsule, yung Mighty C, no? Ihalo mo dyan, ibudbud mo dun sa tubig. Uy, napakainam po yan mga suking tagapakinig na nakakatulong sa mga kaibigan po natin na meron na pong ubo at gusto makaiwas sa pneumonia. At alam nyo ba, ang pag-inom ng tubig every morning, ang simpleng pag-inom ha, sinusuportaan po niyan ang normal function ng respiratory tract. Kaya pagising pa lang sa umaga, isang basong tubig kaagad. Then after 30 minutes, pwede mo nang inumin ang Detox Coffee na Clinica DTX Coffee Mix. Napakaganda makaibigan, mga suking tagapakinig, no? Mga habit o mga dapat gawin natin pagkagising naman every morning. At sa makaibigan natin ha, na gusto sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. At good morning muna sa mga maaga pa lang, nandito na po sa ating clinic para sa libreng consultation. Dahil ngayong araw makaibigan, andito po ang ating free consultation sa Puerto Princesa City. Dito lang po sa Nature Healing Naturopathic Center, BM Road, sa mismong K5 News FM compound. Napakadali lang. Pagsakay nyo ng tricycle, punta ka sa, sabi mo, BM, sa may K5 News FM. Nasa gilid lang po tayo, makaibigan, para mas madaling hanapin, mas mapalapit sa inyo, at ang libreng consultation natin every araw po ng Martes at araw po ng Miyerkules, makaibigan, dito po sa Puerto Princesa City. At maganda pakinig din po ha, sa lahat ng abot ngayon sa ating programa, sa makabayan natin dito sa Ruhas, sa Nara, sa Brooks Point, mga suking tagapakinig. No? Sa dagdag pa na pag-aral ng ating mga eksperto, isa sa reason kung bakit no? Nagkakaroon po ng mga problema sa uga, problema sa mata, paghina ng katawan, ay ang paglapot po ng mga dugo. At alam nyo ba makaibigan, na kapag malapot na po ang iyong dugo, yan yung dahilan na bibigat yung dibdib. Tapos kapag lumapot ang iyong dugo dahil sa pagtaas ng sugar, ang nangyayari makaibigan, makakaramdam ka na ngayon ng ihi sa gabi. Pagising pa lang, parang may mga bubog ka ng inaapakan, parang nagka-cramps ang inyong mga paa. Ay nako makaibigan, yan po yung dahilan ng paglapot ng dugo. No? At alam nyo ba, sa pag-aaral ng mga eksperto, ang madalas na pagkain ng refined carbohydrates at mga matatamis. Ay, Dok, ano ba yung refined carbohydrates? Yan yung mga white products, mga refined, katulad ng ano? Bigas. Ang original na bigas, dapat meron yung mga balat para nandun ang fiber. Eh, ang tao gusto man ng mas masarap na bigas. Kaya, babalatan. I-re-refined, no? Pag-refined yan, pure carbohydrates na lang yung nandyan. At yung carbohydrates na yan, kapag sobra na, nagkukos na po yan ng panglalapot po ng dugo. Tapos, ang kinain mo, refined rice na nga ang kinain mo. Refined carb. Puting bigas ang kain mo. Tapos, every kain, meron pang soft drinks. Sana all, no? Makasabi yung iba, sana all, no? Yayamanin, ano? Kaya pag nagkasakit, ay sigurado, yayamanin din ang karamdaman. Mahilig ka pa sa mga snacks na matatamis, no? Yung mga cakes, no? Grabe, ano? Tapos makaibigan, na yan ang dahilan kung bakit dumadagdag ang timbang, nagkaka-diabetes, nagkakaroon ng insulin resistance, makaibigan, na ang mga kondisyon na yan ay maaring nagpapataas ng panganib sa abnormal blood clotting sa paglipas ng panahon. Kaya yun na. Kaya pag maramdaman na yan, makaibigan, kailangan na ng, ano, kailangan na po ng change lifestyle. Kailangan na po ng detoxification. So dapat DTX coffee mix ka na, tapos sabayan mo na ng DTX 500 herbal capsule. Pero kung may maintenance ka na, at kahit may maintenance din iinom, ang sugar mo hindi pa rin po, makaibigan, normal. Ako po, makaibigan, mga suking tagapakinig, ang kailangan mo ay specific na na combination. Kaya meron talaga tayong clinic na kung saan yan po ang mag-guide sa inyo, mga kaibigan, mga suking tagapakinig, para mabigyan kayo ng tamang guide para mas madaling maibsan ang inyong mga karamdaman. Speaking of guide ha, especially sa mga nakikinig ngayon dito po sa Tacloban City, ha? Sa K5 News FM Tacloban, si Doc Khalil, mga kaibigan, may free consultation, no? Ngayong July 20 to 27, 2026. Simula po yan 8 a.m. to 4 p.m. Medyo marami na po kayong nararamdaman. Mabigat na talaga ang problema. Kailangan ng i-reprogram. At kami na mismo ang mag-a-arrange sa mga dapat yung gawin. Ayan, magpakonsulta kayo. Libre lang naman ang konsultasyon. Yun ang kagandahan, no? Libre lang po natin binibigayan para po sa inyo, kaya sa mga taga-Tacloban, huwag niyong sayangin ang panahon. Ngayon pong July 20 to 27, 2026 dito po ha. At ngayon, makaibigan, sa Puerto, daily schedule natin, weekly schedule every araw naman ng Martes at saka Miyerkules.
20: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisa, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng seas. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mapibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
5: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
6: I-test po ito, isang DXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka pa? Mabibili sa mga butika.
7: Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparap ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika.

0: I Care Gold, mabibilis sa mga butika nationwide.
1: I Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: Si Nelson ng Ilagan City. Madalas ako magkaroon ng infection sa gilagid dahil sa namamagamitin. Lagi masakit at halos hindi ako makakain ng maayos. Nag-take ako ng D3 Bio, talong soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umuupunin ko ang maga at hindi na sobrang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamagamit ng gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangatawan ko at lumabas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Bio.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
4: Health Alert! Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert! Masok kita kapakinig. Atin po yan, ang D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3 na nag-iisang kapsula na napakataas ang antibacterial, antifungal, at antiviral properties na pinoprotektahan ang ating katawan laban po yan sa mga invaders. Yung mga nagnanakaw sa loob ng ating katawan. Especially sa mga immune compromised na dahil sa dami ng maintenance, dahil sa pag-edad, ang hina na po ng resistensya, kaya napakabilis magkaubo, napakabilis magkasipon. Ay, naku mga kaibigan. Inuman po yan ng D3 Bio mga kaibigan. Pero makasuging tagapakinig, kung problema naman sa mata, ang inyo pong dinadala, panglalabo, pangangati, pamumula, meron ka bang cataract, meron ka bang glaucoma, pterygium, o any eye problem, Eye Care Gold ang napakainam, mga kaibigan. At lalong-lalo na, kung mahilig ka naman sa gulay, sa mga malalabo ang mata, ha? Maghilig kayo sa red cabbage. Oh, bakit makaibigan? Bakit napakainam ng red cabbage sa mga nanglalabong paningin? Kasi po makaibigan, sa pag-aaral, ang red cabbage ay mayaman po siya sa anthocyanin, no? Na gaya po na ang anthocyanin na nandyan sa Eye Care Gold, bakit napaka-epektibo sa mga nanglalabong paningin? Oh, bakit makaibigan? Kasi ang anthocyanin, yan po ang pumoprotekta sa retina laban po sa oxidative stress. Oh, yun ang kagandahan, ha? Ang tinatawag natin na anthocyanin. Isa po yung superior antioxidant. Na kung saan makaibigan, ang retina po natin ay palagi po yung nalalantad sa liwanag. Lalo-lalo na sa mataas ang pangangailangan po dyan ng oxygen, kaya mas madaling maapektuhan ng oxidative stress sa atin pong mga mata. At ang kagandahan ng anthocyanin ay tumutulong po yan in-neutralize ang free radicals na maaring makasira sa retinal cells, mga kaibigan. Kaya nga po, yung Eye Care Gold, nilagyan talaga natin yan ng anthocyanin na makukuha nyo po sa bilberry berry extract. Pero kung gusto mo na anthocyanin, makuha sa gulay, o maghilig ka ng red cabbage. O pwede nyo po yung isabaw. Kaming mga vegetarian, ang ginagawa namin yan sa mga red cabbage or cabbage, inaano namin yan, no? Pwede na natin yung ipatis, no? Lagyan mo siya ng harina, tapos sibuyas, kamatis, tapos i-prito mo yan siya makaibigan sa healthy fats. Ako, ang sarap na po yan na ulam. At nakakatulong po yan sa problema sa mata dahil po sa anthocyanin. Ang kagandahan lang, sa Eye Care Gold Herbal Capsule, hindi lang po anthocyanin ang nandyan na tumutulong protektahan ang ating mga mata laban sa oxidative stress, protektahan ang mga ugat ng ating mata. Ang kagandahan, andyan pa ang mataas na lutein. Kaya nga, marami ang nakasubok. Sabi nila, yung tinitake ko nga, Dok, ay lutein lang. Pero ang mahal. Yung iba naman, ang iniinom nila yung berry extract lang. No, yung bilberry extract lang. Mahal pa rin. Pero sa atin, makaibigan, para mas malakas, para mas maganda ang epekto, pinagsama na natin ang bilberry berry extract at saka lutein sa napaka-affordable na presyo. Na kung nang lalabo na po ang iyong mata, nagsasalamin na kayo, laging sumasakit, namumula, nangangati ang inyong mga mata, iCare Gold ang napakaina. Kasi nandyan na ang bilberry, andyan na po ang lutein na pinagsamang antioxidant na kailangan ng retina, ng macula, kailangan ng mga ugat sa mata, kailangan para labanan ang oxidation o oxidative stress, mga kaibigan. At ang kagandahan na sa anthocyanin na nandyan sa bilberry berry extract, yan po ay tumutulong para mas masaayos ang daloy ng dugo papunta po sa inyong mga mata. Kaya napakainam po ito sa mga meron pong diabetes. O kaya ba, kaya nga po, pag may diabetes, isa sa nararamdaman, unang lalabo yung mata. O, kasi lumalapot ang dugo. Nagkakaroon ng problema ang circulation. Pero ang kagandahan, mga kaibigan, kapag naka-iCare Gold ka, yung anthocyanin na nandyan sa bilberry berry extract, papagandahin ang iyong sirkulasyon. Kaya maiwasan ang panglalabo ng mata na sa mga kaibigan natin na meron pong diabetes, no? Tinatanggal din po niya ang pamamaga ng mata kasi ang bilberry berry extract may taglay na anti-inflammatory properties.

0: pampatak sa gabi, napakabilis po ng epekto niyan. Available po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero mga kaibigan, wala tayong time. Sipatuloy pa sa ating programa. Sa mga kaibigan na abot ngayon sa ating programa, ha? All over Palawan. Andito tayo ngayon sa ating clinic sa Puerto Princesa City from 9 a.m. to 5 p.m. God bless sa ating lahat, mga kaibigan. At tawasan ang Panginoon, tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
1: Inyo pong napakinggan.
2: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1, 103.1, K5 News FM, K5 News FM.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3Bio.
5: Unsa man dok ang mabuhat ni D3Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
6: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init ug sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
5: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta moinom ra kag D3Bio.
6: Correct.
5: Ang nakanindot aning D3Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
6: Yes, both internally and topically, pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
5: jud
6: maupaw gyud ka. Sige ra kag inom og D3Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
5: Correct.
6: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
5: Unsa pa jud? Ang D3Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawas ato ang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa tuang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
6: Wow.
5: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3Bio, makatabang jud nimo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3Bio, mao na epekto sa imong lawas.
6: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
5: Yes.
6: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3Bio niya, imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
5: O, unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
2: D3Bio.
7: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
6: Napoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Pwede po nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
5: So, gibalansi kini ang ato ang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism.
6: Correct.
5: Usahay na labi ang nakataas. Ug usahay na labi ang pud kamubo.
6: Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3Bio Sir JP kabalo ka, di maihap milyon ni Sir JP.
5: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga napod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
6: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil Sir JP, lahi ra jud.
5: Lahi ra.
6: O perfect pair jud kini. O ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
5: Yes.
6: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
5: yes,
6: normal nga mga tangtang ng imong
5: mga
6: buhok. So ako jud i-suggest nga kung kasulay ka nini, D3Bio jud, makatabang jud. Dili ra mao na. Kung sa ato pang giingon nga ang D3Bio na siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
5: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3Bio over plain D3. Wa na tay oras Dok Ramil hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako ra sab si Dok Ramil Oy, maayong pangluwas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3Bio. D3Bio.
9: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3 D3Bio.
1: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye, maokini ang ako ang sekreto.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3Bio Health News.
10: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibo matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. Mahimumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras han Tacloban, mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahibur-an. Ikang han pamunuan ang syudad han Tacloban. Oras han Tacloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.
12: Sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok, muling bumangon ang lungsod ng Tacloban, dila ang walang kapantay na tibay ng loob. Mula sa mga pinsala at hinagpis na dulot ng bagyong Yolanda,

hanggang sa pagiging isang buunlad na komunidad na puno ng pag-asa at katatagan. Ang diwa ng Pacloban ay patuloy na kumikinang.

masiglang pag-unlad ng ating ekonomiya at mga inisyatibong panlipunan na nagdadala sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang nag-iisang highly urbanized city sa buong rehiyon ng Silangang Visayas, kung saan mapayapang mga tanawin ang nag-aantay sa mga bisita at mamamayan.

0: Halina at tuklasin ang aming makasaysayang landmarks, kung saan ang bawat sulok ay sumasalamin sa muling pagbangon at patuloy na pag-unlad ng syudad. Kilalanin ang mga lokal na bayaning na kumakatuwan sa determinasyon.
1: Ako po si Ira Villegas from Tacloban City. Dako po talaga na ibuliga ako ng boxing. Kahit kundi rin yung boxing, di ko talaga mas support na akong family na hindi rin mababago na among pinabuhi. Hindi ko na-expect na grabe. Grabe yung supportan mga waray nun, labi ng mga Tacloban.
0: Pag-asa.
2: Ako'y Willie William Plata.
3: Antonio Abad.
4: Ako ngayon, Julio Santo P. Castillo.
3: Divorce nga tayo punto na experience. Grabe yun nga, Yolanda. Pero, sering pa, move on na lang. Wala kita magawa, wala kita mahimo. At least na looy, Lord.
2: Kita pala ko nagpalay nga, kanika mo pada ka. Salamat to mga ranigatos kami ni Taigbaw. Nakat na kami yan, ang kisami.
4: Diri ko ito nag-speak nga, inin, diri kami makakabangon. Basta itong tao, buhi pa, maningkamot la kita, diri ma itabunga, madadayon itong imo ginunahunaan niya, kadaon.
0: Kaunlaran at katatagan.
5: I'm Chenilin Manrique Hayag, never give up, you should move on. So whatever happened ba nga, kung ano may mga disaster nga naabot itong kinabuhi, kapit ka lang kay Lord. Kung ano man itong umaabot hay imo life ba, nin dire ka mawarayan ng pag-asa. Kay samtang nga buhi pa kita, may pag-asa.
0: Na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga mamamayan. Sa pagtanaw natin sa hinaharap, ang Tacloban ay magtatatag ng isang bukas na puno ng oportunidad at pag-asa. Samahan niyo kami na ipagdiwang ang angking yaman ng
6: Tacloban.
7: Madayong pag-uswag Tacloban.
0: Welcome to Tacloban City, the City of Hope, home of resilient people.

Natuto ko sa tao. Natuto ko sa tao, tapos natuto ko paano gamitin ang sistema para makatulong ako sa tao, para makatulong sa bayan. Integrity in a person is very important. That's your aura. Pag nakita ka ng isang tao at magandang integridad mo, papasok lahat ang mga oportunidad. Now, what is integrity? Integrity is something you do when nobody's looking. That is building integrity. And not asking anything in return, but just doing what is right.

aurahan kamo nga mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproprotehan ang iyong mga katungod han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga nabadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo ngan mga benepisyohan mga solo parents nga nanira mga anak kapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag ng solo parent at usang natag-anak? Solo parent ka kung ikaw in usang natag-anak nga diri ikinasal, bulag asawa o bana o ginkakalungon, anod ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day ang Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalipikasyon ang mga miyembro han pamilya nga natindog head of the family dara nga ginbayaan namatayan o bulaga asawa upod ang mga biktima han panglugos asawa o bana hin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent ubos sa poverty threshold nga ginestablisa ra National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang hagobyerno ngan pribadong institusyon hapag asasan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development ikaw in kwalipikado maging indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikada tawagon nga dependent in usang nga solo parent. Kung ikaw in usang nga 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang nga solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimang na o pagproteher ang talugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon tungod ang physical or mental na kondisyon hapag subay ang RA 11861, kwalipikado kagihapon maging dependent ang usang na solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagantaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo an flexible work schedule. Diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule na imo basta la diri makapekto ang imo productivity ngan han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon ha imo kung solo parent didahan terms and conditions ngan estado han imo employment. Parental leave. Labot lahan leave privileges sa ilaroman labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga pito ka adlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka na hin at least 6 months sa gobyerno ngan privado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sa ano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo ang imo employer. Makaka-avail kagihapon ang masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga ng imo mga anak sa barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash and subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din niya Tacloban, hikaya adi ng mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini ng mga benepisyo ngan serbisyo tikang hagobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay.
declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema o nahuna ni mo asawa o partner, senumar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification tika nga barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate tika nga ni iyo punong barangay nga nagsusungat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID nga to City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habalyuan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance No. 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.

0: kabado nun. No? Ikato iskido ng bayo, isduro na kaupitin.
1: Mm-hmm.
0: So kung ang last na itong ng revision is revision 10.
1: Mm-hmm.
0: Before hand revision 10, kakado ang last na revision, 1994. Almost 29 years kita na updated na natin value. 29 years na itong nakamasa. Ikukumpara ko, iba-ti pa nga mga LGUs lector mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang natin speed of market value is sinuntaking 8,000 ang highest. At era for Banteria, era speed of market value naabot in 25,000 per square meter. Same the difference. 8,000 compared to 25,000.
2: For the year, the taxes kasi nirag it pagkwento, is mahal ang tax. Mm-hmm. Mahal ko ng tax, ang increase ang tax. So, klaro, wala kita increase, wala kita sugat ka dako. So, para ako na, but this is for me, ha, as a business, as a sing officer, talaga, magsasara talaga delusyon. Kaya, diri commercially, siling ko pa, ang rental nga ng taxes, diri nagbabalansi. Siling pa, pag diri ako, di ba dapat balansi? So, kung mahalit yung rental, of course, masara. So, one question to the dida is, kaya mo din mamahalit rental. So, kung maman kung taxes si Kira, ano, diri sugat ka dako. For business permits, waray kami, business tax, waray kami increase. So, asya ito yung question, kaya itong mahalit, din na aaro nga rin. In fact, haibaga mga gawa sa yung downtown, kasi yun ako kukus niya, diri man sugan ka, hataasan rin.

0: ako si Aidel Lapidario, sa ako nga security officer din ng Women and Children Shelter.
1: Ako nga pala si Michi Kakilgan, 45 years old, may tatlong anak at isa akong house parent dito.
2: I'm Maritas Roca, I am the social welfare officer and the case worker here at the Women and Children Shelter. I only have one kid at the age of 40, I was given a child.
0: Bago mag-assume, check ano yan, premises inside and outside, tapos ang mga headcount gihapan amon mga resident din hito. Amon daily routine hand, security officer, tas nagkakuan kung may walk-in client, nag-assist gihap.
1: Ito, usang house parent, bagagala na rin imo sa nga balay, nga ito yung ginaalagaan imo luat sarili nga anak. Ito nga imo hiratot doon it maupay, it pagrespeto at ira kalugayin, pagrespeto at ibang taungan, mahibaro hirit mga trabaho din hihit. Hit panimalay kay para paggawas nira, maaram ni hirat kung ano tira tatrabahoon. May dahil yung pagmamalakit ira ferit, nanay, maaram na ako magluto, nanay, maaram na ako maglaba.
2: May dabata ng kinahanglan in counseling, nagka-counseling ako. And then, mostly, kung what I concern na human ako pag-i-story at mga bata, updating it mga case studies or making it case study. From the moment na makanhit bata, kung what I pera na kang file, so hi ako ito ang maupon nito sa police, or di kaya at police tapo pakanhiin para dara ma-terrify it bata.
0: Nakakapalipay ha ako nini kung nakita na ako naman mga resident nga naging maupay ng ira kakuhan kasi nakaupap na ba nirang ira mga trauma nga ira mga panginabo nga diri maupay na gumawa sira di dia shelter tas maaram na hiran ira daily routine sa panlaba mga pinto at duman gap di dia facility ha may itong pinaka-rewarding nga nakikita.
1: Nadakot bulig kaya bagda ako nag-improve ang pagiging usang nanay din. Kaya daw mo taking barawan nga kung ano't dapat buhaton. Hindi ko nagpasalamat ako. Kaya ako na-adjust ako.
2: Rewarding kasi a simple I'm able to help a, especially here, a child na magkamayan ng justice. Feeling nira, maray na kakampi. Feeling nira, hira lang nag-uus siya. Feeling nira, magagawagawan hira, maray hindi rin hira magmamalimpyo, hindi rin hira magkukuhan. Pero ito nga part nga, makakabulig kahit bata nga. Ma-realize nira, I mean, naman yan, life after yun nga, mga abuso nga naagian ko.
0: Ano yung pagiging sa nanay? It pagiging mo sa nga nanay, ito mo, kaya mo ihatag nga tanan para imo anak o bisan diri mo man anak, pwede ka maging nanay, bisan diri mo ito hiya anak. Kaya mo ihatag nga tanan ng sakripisyo, willing mo buhaton na tanan para iya, bisan magkadiano, baga, babal yung itong kinabuhi para imo anak.
2: Hey, mom is a stronghold, a resilient person. Bisan pera pa kayo landa, itong matabo, a mom will always be a mom.

0: o na...
1: Iyo himbatian han usang edisyon han oras han takloba. Tugtuba sunod nga higayon han oras han takloba.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Eye Care Drops.
5: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang
4: Eye Care Drops. Eye Care Drops.
5: Tulong para laging hydrated ang iyong mata.
4: Eye Care Drops.
5: Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin.
4: Eye Care Drops.
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
7: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
8: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ka AudioTech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. AudioTech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
9: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
10: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina han Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha Sunset, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
11: Sangkay, nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam niyan mga petsa, Hulyo 20 ngadto a Hulyo 27, 2026. Alas 8 agad tubto alas 4 e medya ton kulub. Igkakaobod niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan, siyudad ang Tacloban. Permigod hinumdumi nga health is wealth, and prevention is better than cure.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
14: mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako po, Helen Jericho, nagamit ako ito nga
0: D3 Bio kay maupetong takong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat ninyo iton nga product nga D3 Bio.
14: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
15: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yung nagkahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Oras sa bugos ng Pilipinas sa alas 11 punto.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number 1.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: K5 News FM, Up of the Hour News.
17: Maupay nga aga mga ka-K5, madanga tayo ang delikat nga suma ta para yan ang nga oras. Haaton siyahan nga balita, matungod han panarhog na ginapaagi sa social media, ginsuspender ang klase yan nga adlaw Hulyo 14 sa San Jose National High School din sa Tacloban City. Subayhan post sa Facebook han eskwilahan nga iginapublikar kagabi, suspendido ang klase yan nga adlaw para han nakataluwasan han nga tanana. Antes pa man hini, may post sa Facebook nga nagtatarhogin panmusil ha nasabi nga eskwilahan nga na pinangaranan pa ang mga estudyante nga iratatargeto na. Iginaligar ha na nanhulga nga magsangkay hirahan o husa ha mga sospek ha natabong a panmusil hadton Hunyo 22. Nagsiring pa nagtarhog nga napulo hira katawo nga maatake ha maong eskwilahan. Ining a post, inagdurot hin kabaraka ha mga estudyante nga sugad man ha mga kag-anak. Kun manunumduman ang mga otoridad na nagpahayag nga iragin ko konsiderar nga seryoso ang nga tanan nga klasin panhulga, lakip na anigin papaagi ha social media. Samtang halain pa nga balita, magpapadayon yan ang adlaw hiton Martes sa Hulyo 14 ang cross-examination han Campo ni Vice President Sara Duterte ha ikaduhang at istiguhan ni House Prosecution Panel mahuman anunom ka oras nga hearing kakulop. Igin sa question ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ang pagsuspender han trial bandalas 8 kagab hanggab ikakulop durantihan pamakianan ni Defense Counsel Attorney Mark Villuan and National Bureau of Investigation kon NBI Regional Director Jeremy Lutok. Saling ni Villuan, katunga-tungaan palahan ira mga pamakianan han igsuspender ang cross-examination na testigo. Yan umabuyon naman ang depensa na igpadayon ang trial yan nga Martes. Samtang haluyuhin niya, ginklaro ni Presiding Officer ng Senator Judge Francis Cheese Escudero na diri ginlilimitaran han impeachment court an oras han depensa cross-examination, depende nala kung tumugot iton depensa. Samtang ginlalauman ngay gato bang gihapon han House Prosecution Panel and Office of the Vice President Chief of Staff ngay Zulaike Lopez yan ang adlaw kumo ikatulong at testigo kontra kan VP Sara Duterte. Mga ka-K5, ang dalikat nga sumat, indurota iuhan DTX 500, ang epektibo nga pangontra han high blood pressure ng diabetes. Bantayan iba pang magpaso nga balita. I-like and i-follow na itong official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ako naman ni ka-K5 Carol Medino, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan. Hasyo na Tacloban, ngan habugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
16: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: sa K5 News FM alas 11:09.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11

0: Mga K5, malipayon nga tak na haton nga tanan, hakada sugod ini nga oras. Pagkakaroon sa kita naton programa nga 11 Mbps, mga balita ng public service, dinhila 103.1 K5 News FM Tacloban. Martes na nga adlaw, July 14, 2026. Ini ka K5 Kevin Siosana. Ngan, syempre, mag-i-restore na liwat kita at mga panitabo. Nironian, hika K5 Roger Tilana, may ada report. Iya na interview ang information officer han Department of Education Regional Office din hiya aton dapit. Kung ano itong mga pitad nga ginbubuhat itong DepEd. Nakikig-coordinar bahira ha PNP? Nakikig-sumpayan ba ha mga LGU? Kung pananglitan may ada mga panarhog? Ano itong era protocol? Ano itong era ginbabasaran ng mga pitad kung magsususpender itong klase kung may adahini ng mga panhulga o panarhog? So, naroon yan, ano? May da, iging kahimang raw ni K5 Roger Tilana ang tagapagyakan ang DepEd Eastern Visayas. Kaparte itong topic. He Attorney Levy Baligod, ginpalosaran nahin warrant of arrest ha duha nga ihapin cyber libel nga kaso. Hi Senador Marculeta, sugad-sugad nga speech special treatment iton ginbubuhat ha iya iton PNP. Pero na siring it PNP yan na pagpa-check up niya PGH, papabadoon namon hiyahan diri niya naka-Amerikana o naka-barong. Papabadoon na namon hiyahan t-shirt nga may litra nga PNP detainee. Ito nga haw. Kaya ginsususunan ng PNP nga bagabagahin special treatment na itira ginahatag kan Marculeta. May daliwat bomb threat hin upat nga eskwelahan dito ni Gross, mga ka-K5. Mga ka-K5, hey, ang gikakariti nga senador ha kasaysayan han Pilipinas, hi Robin Padilla, nagpahayag na liwat kakulup. Sering niya, puro credential at taas ng pinag-aralan ang argumento ng mga hambog. Saan ba dinala ng kahambugan nyo ang Pilipinas? Sa sobrang taas ng pinag-aralan nyo, lumubog na tayo sa kahirapan, baha, utang, at maruming politika. Kaya ang nagsiyaman kayo at ang mga amo ninyong oligarko. So, ginsasayop ni Makarit Robin Padilla ining nagpaka-eskwelin higtaas ng mga politiko. So, nagawas nga diri maupay ito nangingiskwela, siguro. Niyan, kay babatunon ko ininga kan Robin Padilla pahayag. Dere pwede nga magmatamimi ilaliwat ako hin nga kahambugan hin nga Padilla. Saan ba kuno tayo dinala ng kahambugan ninyo na mataas na pinag-aralan? So itakon baton haya, Robin, saan ka ba dinala ng kahambugan mo, diba sa kulungan? Ayaw pa pang iskoy lahat, iti mo mga apo, iti mo mga paryente, kay para umuswag ka mo. Simple la. Pero may kupaharuhala ba nga kabatonan ni Ronian kan Robin? Kay direk magiling koron hit mga pahayag hini nga during kahambugero. Alas 11:14, ito naton oras mga ka-K5. Adanay Sir Ruel. Okay, kadian ta night magiging kahimtang ito naton panahon. Yan ang adlaw. Sir Ruel Montesa, good morning.
1: Good morning, mga paingaga, sir. Ngan sugat man na naton mga ka-K5 nga nagkikita naton Facebook Live. Ngan nan mamatihan ira mga radio. Di naton ang lagway, naton panahon. Para yan ang adlawhan na Martes, ika-14 kadlawhan na Hulyo 2026. At naton minayoyungan minahal nga provincial Leyte, padayon kita mga kabat, in good weather, kaya signon, mas maurog yan itong mga pagsira kaysa ng mga pagkuran. Kung may mga pagkuran, mantig, dahil ay ningin panalagsa, may tungkod line yan sinisiring nga local thunderstorm. Kung makita mga Doppler radar at pag-asa, may issue ang pag-asa ang thunderstorm advisory. Ngan ko na niyo barangay, bungto or siyudad, maalakbatan ini nga local thunderstorm, pwede ito magkanan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, nga may kaupon ka magkidlat, nga mananabula ito sa kubinusa nga naduha ka oras. Basar naman ang pinakabago nga satellite animation ng PAGASA, ang Tropical Depression Josie, kanina Tropical Storm Hia, binalik at Tropical Tropical Storm Hia kanina, binalik hiya ka Tropical Depression. Nga, yan ang alasun siya na, kanasipatan nila nga Tropical Depression Josie, nga nakatuhang may 1,070 kilometers or 1,070 kilometers sinirangan timog, sinirangan itong Luzon. May bitbitin nga kakusgon nga hangin nga 45 kilometro per hora harani sintro gan pagsubas ko nga maabot hin 55 kilometro per hora na naglalakaton pa norte-norte kanluran in 25 kilometro per hora. So malay itong PAGASA ini nga Diyos, idilan mag-iha dahil itong sako biton par posible ning gumawas niyan nga gabi o sino buwas itong magahon para pareho niya pagsulod kanina at alas 12:30. Pagkaya na waray kay warning nga giniisan PAGASA para yan ang adlaw din ni Atul Feet. Salita natin mga ka-K5 na nagpapakabuhi kadagatan, pinagin pag-isda, talwas kumantuhadag at pagpakabuhi basta magikmatlahiran maupay para liwat hira makalikay, hinano pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabo samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 na mabiyahiyan ng adlaw, pinagyan dagat, talwas gihap pagbiyahi, kay siring ko pa man kanina, waray, gale, warning nga ginisan PAGASA, diniatrepit nga nahabugos, nga sinirangan, han, Visayas. Anong real time na nga temperatura di dahatakloban yan ang maoras, 26 sentigrado, nga may posibilidad pa nga mabutin 32 sentigrado. Anaton adlaw sinidlit kanina aga alas 5:24 matutunod niyan nga kulok alas 6:07. Anaton daylight time yan nga adlaw may dakita 12 ka oras ngan 44 minutos.
0: Okay, thank you so much Sir Ruel, han weather update.
1: Damong salamat kan maupay nga aga late.
2: K5 News FM live report.
0: Oras naton mga ka-K5. Alas 11:18.
2: 11 Mbps.
0: Okay. Kakulop mga ka-K5, may pahayag hi Mr. Senator Robin Padilla nga puro credentials at taas ng pinag-aralan ang argumento ng mga hambog. Saan ba dinala ng kahambugan ninyo ang Pilipinas? Sa sobrang taas ng pinag-aralan ninyo, lumubog na tayo sa kahirapan, baha, utang at maruming politika. Kaya kayo ay nagsiyaman at ang mga amo ninyong oligarko. Pahayag ini ni Robin Padilla, kakulop nga adlaw, July 13, 2026. Siyempre, ito na idol haiya, mabilib-biliban hininga pahayag ni Robin Padilla. Nga, tungod han iyo kahagtaas, han iyo ginadman, nasugad kita hiniyana. Kareo ko yung balansihon, tinuod ito nga may ada or damo nga mga nangiskwela itong mga kurakot. Tinuod ito, hagtaas it pinangiskwelahan nga nagihimo hinkabulastogan ha gobyerno. Tinuod ito. Pero kung aton itong pagsusumahon, upod na ito dida liwat it mga kaalyado ni Robin Padilla. Kay ano, Hirakayitano, waray ba itong panhidabi hinkabulastogan? Abogado. Hi Marcoleta, di ba itong hidadabi hinkabulastogan? Abogado, mataas ang pinag-aralan. Sakto ito nga pahayag ni Robin. Pero kung masiring hiya nga tungod kay hagtaas it ginadman na narurug mo kitat kapobrehan, duritin kasayop nga iya pag-generalize. Kung maamo ito, ay nala kita pagpinangis ko ilang atanan kay para kita umuswag. Diba? Amo god manit makori kung sugad kahaligot itong panhunahuna kan Robin Padilla. kay feeling niya komo usa nga senador nga mauwat kita nga tanan nga mga Pilipino sa bagay pakawala manin niya. Siguro karoyag niya nga diri kita maniguruhin pag-aram kay kun nag-aaram kahin maupay imo na ma-manipulate nga nakakalusot ka hiton balaod. Kay ano, may daman liwat waray pangiskoy lahin tuhay nga nagpapakalusot hit balaod. Pareha sa iya, kay malakas man, gintaganin pardon. Siguro karoyag niya nga diri kita mangiskoy lahin tuhay kay para magpinanbutos la hit mga sugad haiya nga mga kandidato. Kaya asya manit natatabo din niya Pilipinas. Ha? Ura-ura man nga itimo argumento, Mr. Robin Padilla, nga imo pagbabasulon it mga tao nga nagpaka-eskwela, komplikado it pang gobyernuhan, dirilinyano, may da mga dadamo it mga nasod, kung nag-research gadlain ni Padilla, dadamo iton mga nasod nga hagbubo kaupay it gin-eskwelahan it mga tao. Mahatag ako hin example hini nga mga nasod. South Sudan, Somalia, Afghanistan, Chad Republic, Central African Republic. Ini nga mga nasod, it mga tao dito haros waray pangiskwila. Swerte kitenduro din niya Pilipinas. So ano man it natabo, hinidito nga mga nasod, kahit mga tao haros tanan waray pagpakaiskwila. Ha? Rugmukin ora-ora ini nga mga nasod ngan high level gihapon it corruption didto. Busid ngon, labi na nga marugmuk kita kun diri kita magtutuhayhin pangiskwela sugad hini nga mga nasyon. Lugar didto ha New Zealand kay progreso man, lugar didto ha United Kingdom kay progreso man, waray pangiskwilin higtaas ang katawan. Ayaw daw kami pag-inuwata, Mr. Robin Padilla. Baga nag-i-encourage ka nga diri kita magpurso in higher education para padayon kami nga iyo pag-inuwaton. Kung nakakauwat ka, hit member hit iyo kulto, ayaw kami. Kaya nakakairintindihay kami hinguti ay. Mr. Robin Padilla, diri masusulbar it corruption ngan kapobrehan na Pilipinas, pinaagi hit pagtamay-tamay hit edukasyon. Kay nagawas nga imo pahayag Padilla nga imo gintatamay it pag-edukar hit tao. Lugar kung diri kita magka-edukar, masusulbar it aton kapobrehan ngan korupsyon. Ha? Itnaso diri na uswag tungod kay waray pagpakaiskwela or nagpakaiskwela it mga tao. Napapakyas it usa nga nasod kon diri nagbabaton it may mga sala nga mga leader. Amo it dida? It question Mr. Padilla, diri hiunong hinpangiskwela. Whether naka-eskwela or hataas ang gin-eskwelahan hit aton mga lideres, kinahanglan hira magbaton. Dir hiunong hin hitaas it kinaadman. Ha? Kung hay mo pagkita, Idol Padilla, nga iton mga edukado nga mga politiko at problema iton Pilipinas, ha? Kay ano man nga imo gini-encourage it imo mga anak, it imo mga apo nga mangiskwela. Di ba? Bonsid ngon, maaram ka nga it edukasyon, nagahatag haaton hin oportunidad. Ikaw mismo, Mr. Padilla. Kay kun haimo pagkita, ha? It hataas nga kinaadman, diri nakakabulig hitnasod, kay ano man nga imo gini-encourage it imo mga apo ngan mga anak na mga eskwela. Di ba it imo makarit nga kaalyado hikayitano dito nag-eskwela Ateneo hin abogasiya? Hataas it kinaadman? Ano man ang ginbuhat ni Kayitano? Ayaw kita pag pinanmili, Mr. Padilla. Ayaw kami pag inuwata. Not me. Ah, diri kami. Ura-ura man ngayong mga pahayag nga kawaray naman lani mo pagrespeto itong mga tao nga mapauto haimo. Diri kami. Mapauwat haimo. Kay kon aton isnabon igbaliwaray it pangiskwela, it pagpursuhin higher education aton igbaliwaray, magdadarodamo it mapipili nga parehas sa imo nga waray gamit nga politiko. Magtitikadamo kamo nga nagpinaswildohon, ginsisinilduhan nga waray gamit. Salit, ayaw pagduso nga iton hataas, it kinaadman, it nagiging kausa, it kapobrehan din niya Pilipinas. No. It nagiging kausa, it kapobrehan din niya Pilipinas, kay diri naton ginpapabaton, it aton mga lideres. It aton mga lideres, may da hataas, it kinaadman, may da tumanlangan ng eskwela. Kung may sayop, kung may akusasyon, papagbatonon, ngandiri, nagpipili, hitangay magbaton. Paborman kan BBM, paborman kan Duterte, paborman hiton New People's Army, paborman kan Leni Robredo, paborman hinupet dida ang mga lideres, pabor kan Trillanes. Kung hino, it may ada baratonon, papagbatonon. Nag-eskwela man o waray pag-eskwela. Salit, kung masaring ka nga, it kahitaas, it kinaadman, it nagiging kausa, naging dadara kita, ngadto hit paglunupi, hit kapobrehan, pamati ko nagsasayop ka, Mr. Padilla. So, itakon pakiana ha imo, kay Tagalog man it imo yakan, masaring liwat ako haimo, Mr. Padilla. Saan ka ba dinala ng pagiging hambog mo? Di ba sa kulungan? Simple la, Mr. Padilla. Kay nasaring ka man, yung mga matataas na pinag-aralan at ang kahambugan ng mga argumento nyo ay dinala tayo sa kahirapan. So, tagpakiana liwat haimo, diba sa kulungan ka dinala ng kahambugan mo? Swerte ka kay malakas ka kan Presidente Duterte, gintagang ka hinpardon. Tungod han imo kaso nga na-convict ka nga illegal possession of firearms. Dako ito kaupay nga sala. Pero adi nga nangawatin iba waray tagi hinpardon. Kay harayo man hitluwag. So, mo pegad unta kon maguhuna-huna hin moro upay nga mga argumento ni Mr. Padilla. Amo siguro ginugulanin hiya pag pinanmati didto Senado hiton hearing ngan hiton mga debate nga tuhay kay bangin dili wat nakakaintindi. Makakaintindi liwat kita ha iya kun dili hat nakakaintindi didto iro istorya kay limitado manit iya ginadman sugad hakon. Kay di man liwat ako nagihinambugon. Kay itundi da nga mga impeachment, damo liwat ito akong di rin naiintindihan. Unta, hikita nga mga Pilipino, ano man, mimili igad kita, hita aton mga leaders nga makakapag-enlighten ha aton, hiton kamatuuran, nga hiton matadong nga dalan. Makuri kon it magigiya ha aton it sugad kan Robin Padilla. Kairohit Pilipinas. Makaluluoy na kairopa. Alas 11:29 aton oras mga ka-K5. Magkakamayada na

0: Ano iton ginsusunod nga mga aluday-day iton DepEd? Pananglitan, may ada mga panhitabo, may ada mga insidente hin panarhog. May da report ika kay Feb Roger kasumpay hini kataliwan la hanaton patalastas.
1: LKMBPS News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Eye care drops.
4: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang
3: Eye Care Drops. Eye Care Drops.
4: Tulong para laging hydrated ang iyong mata.
3: Eye Care Drops.
4: Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin.
3: Eye Care Drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supply Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
7: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupayan serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
8: Tinapay? Slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
9: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
10: Sangkay, nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga petsa, Hulyo 20 ng to Hulyo 27, 2026. Alas 8 agad tumtum alas 4 e medya ton kulub. Ikakobod niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad ng Tacloban. Permigod hinumdumi nga health is wealth, and prevention is better than cure.
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
13: mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako po eh, Helen Jericho, nagamit ako ito nga

0: trabaho kay maupay ton ta akong lawas, maupay ta akong katurong amo iton maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo iton nga product nga di trabaho.
1: Ang pahayag ni Lynn Jorico han Javier Leyte han maupay nga benepisyo haya panlawas han Klinika D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang doon akin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Dro, ang kapinako. DTX Coffee Mix. Sili lang ni siya lami. Taas pag yun o antioxidant. Tungod sa doon akin ni the sugar sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
4: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
6: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Mag-Clinica Spore Biotics at tunay good bacteria niya magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics, ang fortified ng probiotics. Clinica Spore Biotics, mapalit sa iyong kasuki butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap sa pagbatay sa mga kagaw nga mo'y hinungdan sa ako ang body odor.
8: DTX Beauty Soul, mapalit sa mga butika.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
11: Extend food supplement for men.
12: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal
13: na pantaboy ng lamok.
12: Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahin. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
1: Oras mga ka-K5, alas 11.39 na. Good morning, siring Didi. Ay, Ate Bingas, Babes Cordero, kumusta ka, atod baby? Kumusta ka mong hininang nita? Hi Alma, dito ha, Malaysia, nagkinita aton. Hi Roni, Liano. Okay, kumusta ka mo di Dahayabong, Ronis, Liano, Eden Urbano, Arlin Cabahog, Losorata, good morning gihapon haimo, Ed Tabirara, good morning. Aroy Padi Kevin, diri nga ni Papangiskoy Lahon ni Robin Padilla it mga tao, bangin matindog na liwat ang Aligagang. Okay, men ni pelikulad tong Aligagang, puro nga haw na isulod na hirap-prisuhan, Padilla. An Aligagang ko nun, nisulod na herang at aprisuhan ang mga starring Hipadilia, Revilla, nga ni Estrada. Tama, good man, Aligagang. Agoy, agoy, pastilan, Diyos ko, Lord. Agoy, hala, padayong kita mga K5, ito na itong programa. Inin kakulop, may danaliwat na karawat nga hulga pinaagi social media ang San Jose National High ngan amo nga niya na nasuspender itong klase nga nagtitiga damo ulit nga mga insidente dire la din sa Region 8 habugos nga Pilipinas mga ka K5. Ano daw la iton ginsusunod nga luday-day iton DepEd kun may ada sugad hini nga mga panhitabo. Para ang detalye, KK5 Roger Tilana, i-K5 mo.
13: KK5 Kevin, waray pa nga ni mababagnawi o kung waray pa papapas ano, ito na trauma nga na-experiensyahan ito mga estudyantehan na San Jose National High School. Kakulop, nag-adaliwat tinihin na panarhong pinagi ito na social media. Amo ito nga naging hinungdan itong pag-suspenderaan na ihanda klase. Yan ang adlaw. In fact, bisang kung suspendido kagabi pa igin pasamwak, may napaghihapon pipirang ang mga estudyante nga nagkasulod. Siguro, waray mga cellphone.
1: Waray makabasa.
13: Waray cellphone o kung waray lang makabasa.
1: Mm-hmm.
13: So, may ada na hinin mga nakadeploy nga kapulisan, may nakadeploy luwat nga mga barangay official. Mm-hmm. Tanod, nga mo ito natapuh itong mga estudyante. Ngayon ginsagdunan, nga waray klase, panguli, standby anaya panimalay. Labi na itong mga pinangyaranan, laga standby anaya, naging kabarak anin ito na mga kag-anak, gihapon. So, may dahinin pitad, ano ito, DepEd, kay kunin o, or hin ito magkukon hini. Kumbaga, inin appreciate kung kinanglang ba, seryoso mo hon. Kinanglan ba magkada yung suspension? So, sumala, dirigan ito ni spokesperson, ano? O kung information officer ito na DepEd Regional Office 8, pinaidirigan na Ma'am Jasmine Calcita, nga may collaboration din ito nga tanan ng mga stakeholders or ito mga interagency hini, ano? Nga ito LGU, lakip na gihapon, naging nagkakada yung collaboration, nga itong PNP liwat amo itong number one gudin din eh nga inin magre-recommendar kung magsususpender itong klase nga hirait ma-appreciate itong text how serious ini pero yan na itong kamanduan itong PNP gintitik ini itong seryoso kay bangin baga mag-timingan nga tinuod ngay an ini so gina-anticipate na lang adaan nga gindiretso na ini pag-imbestigar. Adi man nga ni ito na itong pakigimang raw, nga di kan Ma'am Jasmine Calceta, an information officer itong DepEd Regional Office 8.
18: After an incident na natabuhasan sa National High School, mas dumamo pa ini ng mga copycat threats. We call it copycat phenomenon. Pagkatapos sa itong incident, ano, and we have received a lot of threats, sort of bomb threat, may ada panarko gihapon from other students nga susugdon ni ra kun ano natabuhasan no say we are taking things seriously nga tanan ano and then what we did on our part is ensure talaga nga may strengthen namo ng safety measures naging mubuhat nato ng mga eskwelahan and strong collaboration with the PNP nga ginsisiguro gihapon naton for those particularly hadtong baga ang natabuan na incident ha na San Jose National High School is an aton na learning intervention nga PFA provision gihapon and we have collaborated not only with the Philippine National Police but also with the DSWD, DOH and iba nga makakabulig nato ng mga partner agencies naton and even private partners nga pwede makabulig pag-intensify ito naton mga safety measures sa mga schools. So kung makikita niyo ang ato mga eskwelahan, particularly at dinhi may Tacloban City, ano, not derelahiya ha, usang nga school, usang duha nga schools, but ibang-ibang mga schools, ano, nakapag-augment kita. We have involved our barangay tanods, the barangay council, adan ira, baga pag-ugup na ito mga schools. And then may mga nagpaka-deploy ng mga police sa aton mga eskwelahan para masiguro talaga may police visibility somehow baga ma-assure ang public ano nga safe pa nira mga kabataan kay may ada kita mga police na adto. And then also we have collaborated also with the local government units pag-provide ng mga additional CCTV and gihapon na naton mga metal detectors after an incident ano baga damo ang mga partners naton nga nag-commit, actually nag-provide na nga ni ang mga metal detectors, may adagyapon kita walk-in or walk-through nga metal detector ha mga eskwelahan. So, pag sulo dito ng bata talaga, may adag dito ng bagabantay dito. In fact, when I went to San Jose National High School nga, didiha may San Jose Central School pag panginanong gihapon ano, may adag standby ng mga kapulisan nga adto nga na may mga barangay tanods gihapon nga na assist sa aton mga kapulisan para masiguro ang safety and security ang aton mga kabataan. For these threats naman, ano nga aton baga nakita naton na most of these threats nag-emanate yet dito ng mga social media. And then upon checking ano with the PNP, hiraman ito baga nag-check as to panginanong hini ng mga accounts kung active ni Hira. Majority of to are pinag-take down nira after nira pag-post. So bagan aton but again sering pa we don't take things lightly, kinanglan seryosohon gud talaga gihapon naton kay dire kita baga maaram po na ano possible nga matabo. Inintensify lagi hapon naton na naton measure every time po na may da kita report nga nakakarawat na may suga dinhi nga threat, gincheck keton, we collaborate with PNP and then with the local government units as to kung magsususpend ba kita ang klase or diri or ano nga modality, learning modality nato nag-implement. It's actually a collective decision. Yan na, gini-engage na natin talaga whole community with the PNP, with the local government units para ma-ensure talaga natin na safe ang natin mga kabataan. But haaton pag-obserbara no, after natabon incident, unwillingness ng community, unwillingness ng Philippine National Police with our partner agencies, with the local government units, aadagod para suportahan ang aton mga school. So, that is the assurance po nga ginahatag namo na public na we are closely coordinating with the authorities para masiguro naton na ang aton mga schools will be safe para ang aton mga learners.
13: Okay, K5, Kevin. So, may collaboration, ano, ito na inter-agency. Lakip na ito na LGU. Kung makikita ang kinanglan i-suspend ito na klase, and suwad yan ha, bisan kung suspended ito na klase, may danir in learning modality.
19: Ah,
13: ano?
19: Ngayon.
13: Oo,
19: okay.
13: Like may da in mga ano tawag ini online.
19: Okay.
13: Or by ano, may dala nira mga tinatawag na homework. Okay. You know? By module, ito ni Regine na gagamit ini. And sering gapon ni Ma'am Jasmine Calceta nga may dapat 300 nga mga estudyante sa San Jose and waray pa magkasulod.
19: Ah,
13: may tungod kay labi ng direkta nga napiktaran or may dapat ni inaabat yan nga trauma gapon. So gintugutan ini, hinblended hiya nga okay. Learning modality. Ano, ito na kanada deped. Okay, so amin eh K5
19: kanina hindi mo pagkanto K5 Roger ano damo ba ni estudyante yung nakitaan dito nga nagkasulod pa
13: waray na may na mga kaganak lugod yung mga kumanto ano? Pero ito na kadusulod kapulisan may na DepEd official katapos tanod di gawas okay. Hira ito na bantay gihapon o nga nito na perimeter fence may dahilan baga nagbantay.
19: Ah, may nagpapatrolya.
13: Oo, kay para masiguro ano nga diri good man mabuhat iton mga panarhog kita. Kay ma may nanapulo kuno nga mga sulod.
19: Kay amon sering dida nga napulo kuno hira nga mga sulong ngadto kay may panmumusulon in taong ginpangaranan pagudan ira supposedly target ng mga estudyante.
13: And sering lot dito ba ang ilutinin na ayulan yung mga estudyante nga waray klase?
19: Ah, mula liwa to. Kay maglalabad yan at mga estudyante. Kay pwede man itong paghimuhin fake account tapos take down da yun.
13: Ah, muna. Oo. And in fact, kasi rin nga ni Ma'am Jess, nga pati ang 911, nareklamo na gap. Kay may mga learners kuno nga
19: nagkipinatahapan
13: ng learners nga muna tawag. Nakukompromise itong kuhan.
19: Pag-eskwela.
13: Ito 911
19: mismo. Oo.
13: Oo, kay imagine matawag ka. Ito ang importante lugod. Di rilugod din nakukuhan. Di na atindiran.
19: Natindiran.
13: Oo, so, sharing ito 911 kung ano ng mga estudyante. inin igisplikar nga diri inin mulayan nga 911. Once nga tumawag ka, ang mga tuod, tinuod din nga mga emergency call, no? Para ma-respondihan dahil itong mga kapulisan. Okay. Oo. So, amin ito an update ka K5 Kevin. Kanina kumanto kita ha Rako 8 pero wari dito an chief ganito na iya deputy kay agud nga makapamakyan na lod kita kun ano ito sistema ito ni pag-imbestigar para madakpan nga diri na pawn subdon no ito na copy paste no nga klasehin suwa dinhi nga panarhog ha mga eskwelahan. Okay, so amin ito update kay K5 Kevin parang 11 Mbps kay K5 Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ng kaliawan ng siyudad ng Tacloban ngan bugos ng sinirang Visayas K5 News FM.
20: K5 News FM Live Report 11 Mbps.
19: Damo salamat kay Feb Roger Tilan hadto nga imo report nga iniigin padangat haaton han DTX 500 para nagiinabot na in high blood pressure ito ni baliwat na diagnose nga may ada diabetes makakabulig pag control ito nagihinataas nga yo blood pressure nga nagihinitaas nga sugar hayo lawas and DTX 500 herbal food supplement capsule. Samtang, ito ni Baliwat nga mahilig magpamasahe, magkikinanglan hin banyos kung magpapamasahe. Ang DTX Liniment Oil. Pwede liwat inig banyos, panguntrahan tukob itong insekto. Ini nga DTX Liniment Oil. Mapapalit ini nga DTX 500, nga DTX Liniment Oil. Ha, Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos Tacloban, sugad man ha, magkalain-lain pa nga mga drug stores. Alas 11:52 sa naton oras. Happy birthday anay nga adlaw kan Jed Molino. Ha, happy birthday imo Jed Molino didha Salvacion Palo. Tikang inikan ka K5 Ada Monhe. Magfiesta ngay an didha Karigara late. Yan nga Huwebes, sakto ba? July 16 nangungumbida na hi Mayor Ed Ong. Waray klase, walang pasok sa Karigara Leyte, July 16 and 17, siring ni Mayor Ed. Pista na ngayon ni Karigara Leyte. Bansa pipista, han mga Karigaran on. Mga KK5, idugtong talening impormasyon, ginaksyonan na han mga otoridad. An nahi-report nga ginaaligar nga bomb threat hin upat nga eskwelahan didto habong tohan sa Blayan Occidental Mindoro kagabi. Alas 6 gabi kakulup nga adlaw nakakarawat hin mensahe tikang ha messenger an pira nga estudyante ngan igin report inihan mga kag-anak hini nga mga estudyante ngadto han otoridad. Dida hini nga chat papabuthan daw in usang hinusa nga nagpakilala nga membro hin kartel an upat nga eskwelahan ngan panmamatayon an nga tanan nga mga estudyante tungod kay may ada ginbuhat an mga kamaistrahan ngan mga estudyante nga kaarawdan ngadto hin pira nga mga kabataan bodaw magtitikang daw ang pagpabuto ngan panmatay Hulyo 15. Ang mga eskwelahan nga gintarhog ang Santa Lucia 1 Elementary School, Payumpon Elementary School, Adventist School, Santa Lucia 2 Elementary School nga gintarhog han era seguridad. Nga ang ginkadtohan mga pulis ang nasabi nga mga eskwelahan kataliwan makarawat ang report ngan nakigsumpayan hirahan iba pa nga ahensya para i-assess ang sitwasyon. Ginsiguruhan mga otoridad nga talwas ang mga estudyante, kamaistrahan, ngan mga empleyado. Hapag kaya na giniimbestigaran pa, hansablayan pulis kundiin nagtikang ini nga panarhog. Okay? Ngan kinahanglan ni Ramatudlok kung hino ang angay magbaton hini. Wala, good ini mga ka-K5. Ano ang tanan nga eskwelahan dito sa Blayan, Hamindoro Occidental, gintarhog, upat nga eskwelahan. Kay inidaw ko no, may daging buhat nga pagpakaarawod din usa nga estudyante ang kamaistrahan ngan pira nga mga estudyante. May danagod hininasakay nga ibang nga grupo para lang mabulabog it mga eskwelahan ngan pagbinasolon itong gobyerno. May danagod hininasakay nga mga grupo. Waray, diri at maguruhaduha hini. Kung may adaman mga estudyante nga nagbibinuhat hindi rin maupay, nga waray nira intention it era nga diri ilang mag-eskwela, may dagod na mga grupo nga nasakay hini. Sering ni Diladia Aris, maupay nga udto Sir Kevin, adi kami nagkikinita, hipurlos, mapashoutout akuhan pamilya, Diladia, upod gihapon ang pamilya Yap. Alright, 11:56 na aton oras mga kakayfive. Aton pagbalik, damo pa yung aton mga iristoryahon. Iton mga panitabuha aton nasod, ganapagkina ng mga oras. Samtang kita naniningod to, pamatianay kita ng pagkita. Han Mighty C Network News.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
0: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibo matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
21: Sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga petsa, Hulyo 20 ng to Hulyo 27, 2026. Alas 8 agad to alas 4 e medya ton kulub. Ikakobod niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Permigod hinumdumi nga health is wealth, and prevention is better than cure.
22: Energy na magre-resulta ng mabilis na pagbaba ng timbang at maiwasan din ang labis na katabaan na dahilan ng hypertension.
23: So, narinig nyo ha mga ka-D3 Biome? Kung gusto nyong pumayat at makaiwas sa high blood pressure, mag-D3 Bio kayo araw-araw.
22: Yes, at hindi pa dyan natatapos si D3 Bio Sir Ted laban sa hypertension. Ang D3 Bio ay mayaman sa HDL na isang magandang uri ng kolesterol na siyang pipigil sa mga LDL o bad cholesterol na manatili sa daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pagdadala nito pabalik sa atay upang maproseso at maitapon ng maayos. At ang isa pang ginagawa ng D3 Bio Sir Ted ay pinipigilan nito na hindi ma-oxidize ang mga LDL na maaaring madeposito sa loob ng lining ng mga arterya at magiging mga plaque na maaaring bumara sa daluyan ng dugo upang hindi madubli ang workload ng puso na siyang nagpapataas ng blood pressure.
23: Wow! Ang daming paraan ng D3 Bio para magpapababa ng presyon ng dugo, Dr. Far.
22: Yes, Sir Ted.
23: So, bawasan ang iyong blood pressure at cholesterol. Tangkilikid ang natural na anti-hypertensive effect ng Klinika D3 Bio.
20: D3 Bio Health News.
16: DTX Coffee Mix. May aromang kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
24: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon
3: B5 in Philippines.
2: Sumasayo ang MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
2: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
24: At sa ulo naman nagbabagang balita, PBBM pinangunahan ng rice distribution sa probinsya ng Camiguin, Northern Mindanao. Of Vet Aklana nakipagpulong sa mga hog racers sa probinsya laban sa ASF. Klase sa San Jose National High School sa Tacloban City ay suspendido dahil sa banta ng pamamaril na kumakalat sa social media. Mayigit 12,000 mga pamilya sa Western Visayas apektado ng habagat ayon sa OCD6. Magsasaka pinatay ng mga armado sa labas ng kanyang bahay sa Negros Occidental. American National binarila patay sa loob ng bahay sa bayan ng Cebula, Negros Oriental. Samantala, suspect sa hit and run sa barangay Siksikan hawak na ng pulisya. Pamilya nagpasalamat sa tulong ng publiko. Tatlong magkakapamilya patay matapos makuryente sa Solano Nueva Vizcaya. Nagpakilala ang agent o NBI agent arestado matapos makuhanan ng baril. At 455,000 pesos na halaga na shabu na samsam sa isang high-value individual sa San Jose Antique.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
24: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PBBM pinangunahan ang rice distribution sa probinsya ng Camiguin, Northern Mindanao. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni K5, Kay Buscaino.
4: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rice distribution program sa New Camiguin Gymnasium. Mahigit 5,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng 10 kilong bigas. Ang bawat individual ay makakatanggap ng bigas sa loob ng 6 na buwan. Nagsimula ito sa buwan ng Hunyo taong 2026. Layunin ng programa na matulungan ang mga pamilyang nangangailangan at masiguro ang sapat na supply ng pagkain sa probinsya.
5: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
24: Samantala, of Vet Aklana nakipagpulong sa mga hog racers sa probinsya laban sa ASF. Tabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
6: Nakipagpulong ang Office of the Provincial Veterinary Aklane sa mga hog racers sa probinsya upang ipaalam ang kahalagahan ng pagpapatupad ng biosecurity protocols laban sa ASF. Hinikayat ng ahensya na sundin ito upang maiwasan ang nasabing virus na makapasok sa kanikalilang mga farm. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Maria Cyrosa Lynn Mabel Sinyele, naglabas na umano ng utos si Governor Jose Enrique Miraflores na magsasagawa ang bawat munisipalidad ng border checkpoints upang hindi makapasok ang mga infected na karne at buhay na baboy galing sa ilang probinsya. Dagdag pa ng opisyal na dapat i-report o ipaabot ng mga hog racers sa kanikanilang mga municipal agriculturiste ang mga namatay na alagang baboy. Ayon sa kanya, may mga natanggap silang impormasyon na may mga namatay na baboy sa ilang lugar sa probinsya, ngunit wala silang nakukuhang report mula sa municipal agriculture's office. Samantala, hinikayat rin ng PCIC sa mga hog racers na iparehistro ang kanilang alagang baboy para sa insurance. Para sa MyGC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
24: At klase sa San Jose National High School sa Tacloban City suspendido dahil sa banta ng pamamaril na kumakalat sa social media. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
7: Suspendido ang mga klase ngayong araw ng Hulyo 14 sa San Jose National High School sa Tacloban City matapos makatanggap ng banta ng pananalakay sa social media. Base sa opisyal na pahayag ng paaralan na inilabas sa Facebook kagabi, ginawa ang desisyon para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at gayon din ng mga guro. Ang nasabing banta ay naglalaman ng pahayag ng pananakot na magsasagawa umano ng pamamaril sa loob ng paaralan. Pinangalanan din sa post ang ilang partikular na estudyante na siyang target umano ng mga suspect. Ipinagmalaki ng nagbanta na siya ay kaibigan ng isa sa mga suspect na sangkot sa naunang insidente ng pamamaril noong Hunyo 22. Nagbanta rin ang suspect na may kabuuang 10 tao silang lulusob sa nasabing paaralan na. Dahil dito, naghari ang pangamba sa mga mag-aaral at ng kanilang mga magulang. Samantala, binigyan din ng mga otoridad na hindi nila binabaliwala ang anumang uri ng banta, lalo na ang mga kumakalat sa social media at tinitingnan itong seryoso upang matiyak ang seguridad ng publiko. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
8: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
24: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mahigit 12,000 na mga pamilya sa Western Visayas apektado ng habaga at ayon sa OCD6. Detalye ng balita niya. Hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
10: Umabot na sa 12,523 na mga pamilya sa Western Visayas ang apektado ng habagat na pinalakas ni Bagyong Inday as of July 13. Base sa data ng Office of the Civil Defense sa OCD Region 6, pinakamarami ang mula sa Iloilo na umabot sa 8,946 ang apektadong pamilya, 2,407 mula sa Antique, 1,168 sa Aklan, at dalawa naman ang mula sa Guimaras. Ito ay kinabibilangan ng 43,831 na mga individual. Sa ngayon, nasa 688 na mga pamilya na kinabibilangan ng 2,700 na mga individual ang nananatili sa mga evacuation centers na pag-alamang may mga lugar sa Rion 6 na binaha, may nangyaring mga landslide at nasirang mga estruktura. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
8: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
24: Samantalang magsasaka pinatay ng mga armado sa labas ng kanyang bahay sa Negros Occidental. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
11: Patay ang isang magsasaka sa bayan ng Ibimagalona sa probinsya ng Negros Occidental matapos binaril ng mga armado sa labas ng kanyang bahay sa Barangay Isidro pasado las 9 ng umaga kahapon Lunes, Hulyo 13. Nagluluto ng kanilang almusal ang biktima na isang 64 anyos na magsasaka na pinangalanan bilang si Jerry Solinap nang biglang kumatok umano mga suspect sa pinto at pinalabas ang biktima. Dinala naman sa likod ng bahay ang asawa ni Jerry noong naganap ang krimen. Base sa salaysay ng asawa na hindi na pinangalanan ng mga otoridad, inakusahan pa umano ng mga armado ang biktima na pinapabayaan nito ang kanyang mga alagang hayop. Matapos ang krimen, inutusan pa umano ng mga suspect ang asawa na ipagbigay alam sa taong bayan ang kanilang ginawang krimen. Sa interview naman ng K5 News FM Bacolod sa anak ng biktima na si Jovelyn, sinabi nito na inakusahan pa umano ng mga armado ang kanyang ama na miyembro ito ng New People's Army o NPA. Ayon naman kay Jovelyn, walang katotohanan ng mga paratang laban sa kanyang ama na si Jerry Solinap. Nagtamo ng mga tama ng bala sa dibdib at iba pang bahagi ng kanyang katawan ng senior citizen na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
8: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
24: Gayun din, American National binaril patay sa loob ng bahay sa bayan ng Sibulan, Negros Oriental. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
25: Isang 63 anyos na Amerikano ang patay matapos barilin ng tatlong hindi pa nakikilalang suspect sa Proc 3 Barangay Adjong Sibulan, Negros Oriental noong nakaraang linggo. Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, nanonood ng telebisyon ng biktima kasama ang 34 anyos na babae ng persang pumasok sa bahay ang tatlong individual at binaril na isa sa kanila ang biktima sa ulo. Pagdating ng mga tauhan ng sibula ng PNP, natagpuan mula ng buhay ang Amerikano sa sofa at may nakita ang tama ng bala sa kanyang ulo. Siniguro na ang seguridad sa pinangyarihan ng krimen at hiniling ang scene of the crime operatives ang magsagawa ng pagsusuri sa lugar at forensic examination. Patuloy ang imbestigasyon at mga operasyon upang matukoy at mahuli ang mga suspect. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YC Network News. YC Network News.
24: Samantala, suspect sa hit and run sa Barangay Siksikan, hawak na ng pulisya. Pamilya, nagpasalamat sa tulong ng publiko. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
12: Hawak na ngayon ng Irawan Police Station ang suspect na sangkot sa hit and run incident sa Barangay Siksikan, Puerto Princesa City nito labang nakalipas na araw na ikinasawi naman ang biktimang kinilalang si Ariel Buena. Sa panibagong pahayag ng anak ni Buena na si Jayco Salo, nagpasalamat ito sa lahat ng tumulong upang maparagot ang suspect na responsable sa insidente. Matatandaang nanawagan ang pamilya sa publiko na tumulong sa pagtukoy sa driver ng sasakyang sangkot sa hit and run na habang patawid lamang sana ang kanilang kaanak sa tulay ng siksikan ng aksidenteng mabundol ng isang shuttle van na agad namang tumakas matapos ang insidente. Bagamat nahuli na ang suspect, nararawagan pa rin ang pamilya ng tulong pinansyal para sa gastusin sa burol ni Buena. Ayon naman sa pamilya, anumang halaga ay malaking tulong na upang magamit sa kanilang gastusin habang nakaburol ang labi ng biktima sa isang memorial chapel sa Baltan Street, Puerto Princesa City, Palawan. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5. News FM.
1: YC Network News.
13: YC Network News.
24: Mga K5, sa detalye pa rin ang mga balita. Tatlong magkakapamilya patay matapos makuryente sa Solano, Nueva Vizcaya. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
14: Nasawi ang isang mag-asawa at ang kanilang anak matapos makuryente sa kanilang tahanan sa Barangay San Luis, Solano, Nueva Vizcaya nitong Linggo, Hulyo 12. Kinilala ang mga biktima na isang mag-asawa at ang kanilang anak na nasa ikalimang baitang. Ayon sa ulat at naging salaysay ni Alfredo Costales Jr., kapatid ng nasawing ama ng pamilya, naganap ang insidente sa likod ng kanilang bahay habang hinihinalang nagsasampay ng damit ang padre de pamilya pagkatapos maligo ng aksidenteng madikit ang alambreng sampayan sa yero. Nagkataon namang nadikit umano sa yero ang live wire na naging sanhi ng pagkakuryente ng biktima. Sinubukan namang sakluluhan ng kanyang asawa at ng kanilang anak ang biktima, ngunit maging sila ay nadamay rin. Dinalapas sa ospital ang tatlo, ngunit idineklara silang dead on arrival ng sumuring doktor at posible umanong nasa isang oras na rin silang patay bago pa man sila maisugod sa pasilidad. Dahil sa lakas ng boltaheng kumitil sa kanilang buhay ay bakas rin ang matinding pinsala gaya ng pagkaputok at pag-itim ng iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Nakaligtas naman ang tatlong taong gulang na bunso ng pamilya na naiwang ligtas sa loob ng kanilang bahay. Samantala, nagpaabot na ng pagkikiramay ang pamahalang barangay sa Naulila kasabay ng pangangalap ng tulong para sa kinabukasan ng naiwang anak, lalo pa at nagsilbi bilang barangay tanod sa loob ng halos 20 taon ang nasawing ama ng tahanan. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: ITC Network News.
13: ITC Network News.
24: At nagpakilalang NBI agent arestado matapos makuhanan ng barila. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
15: Nakatakdang sampahan ng kaso ang isang mister na nagpakilala na ahente ng National Bureau of Investigation o NBI matapos makuhanan ng baril ng mga traffic auxiliary sa Barangay Lawaan, Lungsod ng Rojas. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., Officer in charge ng Rojas Component City Police Station, walang naipakitang dokumentong suspect na si Elias Jabbar matapos makuhaan ng isang caliber 45 pistol, magazine at mga bala. Sa panayam naman kay Ariel Villaruel, Supervisor ng Traffic Management Unit nitong lungsod, Nakita mismo ng mga kasamahan nito na bumabayad ang isa sa mga sakay sa tricycle ng naturang suspect. Dahil anya kolorom ito, walang city number upang pumasada, dito na pinarang naturang driver. Matapos masita, nagkaroon na ng komprontasyon hanggang sa umakmang may kukunin sa kanyang bag ang naturang driver ayon pa kay Villaruel. Dito na nadiskubre na baril ang dala ng nagpakilalang NBI agent, kaya kagad na hinuli ng mga traffic auxiliary at mga responding mga police. Ayon naman kay Elias Jabbar, hindi totoo ang akusasyon sa kanya, ngunit umamin naman na dala nito ang naturang baril. Napagalaman na isang intelligence volunteer ang suspect at hindi organic na hente ng NBI sa Capiz. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: YTC Network News.
17: YTC Network News.
24: Samantala, 455,000 na halaga ng shabu na samsam sa isang high-value individual sa San Jose, Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
18: Isang high-value individual o HVI na nasa regional target list ng PDEA ang naresto sa isang buy-bust operation na isinigawa ng San Jose Municipal Police Station SDET, katuwang ang Antique PPO PDEO at PDEA Antique Provincial Office sa Barangay San Pedro, San Jose, Antique. Ang suspect ay kinilalang si alias Trayan, 47 anyos, tubong Villa Barba, Caris City, Negros Occidental, at kasalukuyang naninirahan sa Barangay San Pedro. Nakumpiska ng mga otoridad ang humigit kumulang 65 grams ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 455,000 pesos, siyam na karagdagang pakete ng hinihinalang shabu, buy bus at boodle money, isang Honda Click 150 na motorsiklo at iba pang ebidensya. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng San Jose MPS ang suspect para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
0: YTC Network News.
17: YTC Network News.
24: At mga ka-K5, para sa detalye na ating balitang abroad, aabot sa 240,000 na katao sa Quanqing County sa Hebei Province, China, ang apektado ng Typhoon Bavi matapos itong mag-landfall sa bansa. Nagkaranas ang bansa ng matinding pagbaha ang tumama sa ilang lalawigan sa hilaga at hilagang silangan ng China, gayon din ilang kalsada ang lubog pa sa tubig dahil sa malalakas na pag-ulan. Ayon sa mga otoridad, nasa 1,800 na residente ang stranded habang paglilipat at pagbibigay ng pansamantalang tirahan sa mga apektadong pamilyang pangunahing prioridad ng pamahalaan. Samantala, itinaas na sa red alert ang Liaoning Province dahil sa mataas na panganib ng bigla ang pagbaha. Suspendido na rin ang trabaho, negosyo at pagbabawa sa pagtitipon sa mga lugar na nasa ilalim ng heavy rain alert. Nabati na ito ang pinakamalakas na bagyo na dumama sa mainland China na ngayong taon.
0: YTC Network News.
17: YTC Network News.
24: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabua ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Tacloba, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Kevin Shosana, ka-K5 Justin Kess at ka-K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News of M Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
0: iCare Gold.
21: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
0: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabilis
4: bibili sa mga butika.
5: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies mo na yan!
16: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo, para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
20: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
22: Ikaw ba in suki hidon mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
23: Sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam niyan mga petsa Hulyo 20 ngadto a Hulyo 27, 2026. Alas 8 agad tubto alas 4 emergency don club. Igkakaobot niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Permigod hinumdumi nga health is wealth, gun prevention is better than cure.
26: E3 Bio.
27: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
26: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
28: Ako po eh, Helen Jericho. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupet ang akong lawas. Maupet akong katurong amo iton magaan akong lawas. Kung pwede, probar iluat niyo iton niya product nga D3 Bio.
29: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
30: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
6: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Hmm. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenic sa dagang mga balatian.
7: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
6: bitaw
7: daghag sa uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
6: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
7: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
2: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
8: tulo pud ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
7: Gadahan ko lang tulog sayo.
6: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
7: ug Mighty C.
6: Aron mataas imong antioxidant.
7: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stress, Sir GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan nagtaya ang imong utok.
6: Mojod.
7: Unya, kanang bag-ora nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
6: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
7: Correct.
6: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
7: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Ikaw bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotlo na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
6: bankrupt,
7: JP.
6: Bankrupt, Jod.
7: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
6: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
1: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
29: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Clinicas for Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soap.
12: Mapalit sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-an.

0: Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

Mga ka-K5, padayon kita nga nagkakarusa na itong programa 11 Mbps. Ano itong oras? Alas 12:32 na. Para ilas abutayan na naton pagkarampang, matatapos na liwat kita, mga 20 minutos na rin nga itong programa. Anyway, mga K5, may daiging pagawas nga opisyal nga pahayag ang DepEd City Division of Tacloban mahitungod hini nga panhitabo didha San Jose National High School nga may ada na liwat bag-o nga hulga hin panmusil, mga ka-K5. Ira didi pahayag English ini, ha, mga ka-K5, English. Pero akon ini pag pananalingkamutan nga paghubaron habinisaya. Okay? So, diri ako mahilig gumamit hit sinisiri nga waray-waray kay maida ako. Nga tanan kita maida. So, diri ako mahilig magsiniri nga waray-waray. Kay nga tanan kita maida. Maida kita kapas, mayada kita talento. So, ita ako nitong paggamit. Asya manin ang tutdoti kang pahad to binisaya. It bisaya. An Cebuano speaking ito. Pero magsiring nga ni kita nga binisaya, ita akong pinulungan. So, diri gudak magamit hin waray-waray. Ita akong gagamiton binisaya. So maniningkamot ako nga ini nga pahayag itong DepEd nga adi ha English akon paguhubaron ha binisaya. Okay adi. An opisyal nga pahayag han DepEd Tacloban City Division han igin report nga threat panarhog nga nagdadabian sa San Jose National High School. An Schools Division of Tacloban City amo nagpapamatuod nga may ada report mahitungod han aligasyon nga threat ipinaagya social media ngan pag-message nga nagdadabihin mga estudyante sa San Jose National High School. Kadagmitan, kataliwan, makuha ini nga report tika nga eskwelahan, ang City Division of Tacloban inag-aktibar han tinatawag nga coordination ngan security protocol hapakigsumpaya na Philippine National Police, local government units, nga iba pa nga natutungdan nga ahensyan gobyerno komo kapartehan mga pitad paran seguridad an mga kapulisan an nagpadugang han ira mga personalis palibot han eskwelahan opod na an pagpasarang hin kadugangan nga kapulisan. An City Division of Tacloban in nakigsumpayan gihapon han barangay officials para dugngan an seguridad ipinaagihan barangay tanod ha eskwelahan. Hapag kaya na, ang Philippine National Police ay nagdudumarahin investigasyon para madeterminar ang gintikangan, ang kamatuuran, o ang nga tanan nga sirkumstansya nga nagpapalibot hininga online messages. Ang pangilalaan han individual o grupo nga responsable, sugad mang gihapon kung ano katinuod ang impormasyon in tubtubya na waray pa kaiestablisar. Tungod hini, nananawagan, nag-aawhag ang Tacloban City DepEd Division ha publiko nga likyan an espekulasyon. Ayaw paghinimuhimuin istorya, ayaw pagpasarang hindi beripikado ng mga impormasyon, ayaw pagpinantudlokon hinbisan ano nga individual kay waray paman opisyal nga pagkumpirmar han mga otoridad. Kay kon masugad hini, maapiktaran an investigasyon. Tungod hini nga panhitabo ngan pagkonsulta ha mga tinubyanan han balaod an blended learning amo naging implementar para han mga estudyante ha San Jose National High School tinikangan niya ng adlaw samtang gindudumara pa an pagtirotimbang han kabutangan didto. Ini nga desisyon amo an ginhimo hinhingpit

0: Mood han paniguro han division office ngatagan hin prioridad an kataluwasan siguridad ngan kaupayan han kahimtang han mga estudyante magturutdo ngan mga empleyado han eskwelahan. An schools division of Tacloban City amo in nagdadayaw han kadagmitan nga aksyon han nagdudumara han eskwelahan kamaistrahan ngan mga empleyado nga dayon nagreport han insidente ngan ira ginsunod an naestablisar nga safety ngan reporting protocols. Ginpapasalamatan gihapon han Tacloban DepEd and Philippine National Police, Regional Anti-Cybercrime Unit, barangay officials, city government, ngan iba pa nga partner agencies han ira madagmit nga pakigsumpayan ngan padayon nga panlimbasog para masiguro ang kataluwasan han eskwelahan ngan han komunidad. Ginpapahinumdom gihapon han City Schools Division of Tacloban ang nga tanan nga namumuno han mga eskwelahan, mga kamaistrahan, kag-anak, estudyante nga pirmi magin mabinantayanon ngan kadagmitan igreport in mga suspitsoso nga aktibidad, panhulga ha komunikasyon o kun ano pa nga isyo mahitungod han siguridad. Iton pagigintalwa san eskwelahan amo in responsibilidad naton nga tanan salit kinahanglan an aktibo nga kooperasyon han bugos nga komunidad. An Schools Division of Tacloban in mahugot nga nagkukundinar hinbesan ano nga gios mabuwa man ito o tinuod nga nagpapasarang hinkahadlok nakakadiskarel han pangiskwela nga nakakatarhog han maupay nga kahimtang han komunidad da eskwelahan. Ini nga mga insidente in ginkukonsiderar nga seryoso og an division han Tacloban in magpapadayon han hingpit nga koordinasyon ha mga tinubyanan han balaod para masiguro nga masusunod an nga tanan nga proseso hin legal nga pamaagi. Nanginginyo po ang Tacloban City DepEd hanga tanan nga maging kalma o payon ang panhunahuna ngan didtula sandig han beripikado nga impirmasyon nga igpapagawas ipinaagihan opisyal nga mga pahayag han Schools Division of Tacloban ngan otorisado nga mga ehensya han gobyerno. An pagproteher han kataluwasan han estudyante ngan pagsiguro han integridad han imbestigasyon amo ang nangunguna nga prioridad han DepEd City Division of Tacloban. Ini nga pahayag impirmado ni Schools Division Superintendent of Tacloban, Sherlita Palma. So, ora-ora na lang nga, diri kit itong magpakaintindi mga ka-K5 kay ginbinisaya ko na. Amo ato ang opisyal nga pahayag han Tacloban City DepEd Division mahitungod hini nga bag-o na liwat nga panarhog ipinaagi sa social media dida San Jose National High School. Okay. Well, siyempre, instant ad to nga akong pagbinisaya kung baga may ada ko man talagunti nga kasaypanan ana akong binisaya, pasensyahin na lak niyo. Pero naniguro liwat ako nga maging klaro haaton nga tanan ang pag-intindihan to. Kaya kung gin-in-English ko pa, bangin naliwat ako pag susnan ni Robin Padilla. Oras mga K5, alas 12:40 na nga ni kakaupod na naton yan ang aton katapusan nga hugnahan aton programa ka K5 Ray Boy the Wonder Boy.
1: Good noon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Thanks God, it's Tuesday, kakibab Kevin. Kumusta naton mga 40-hypers yan atak na? Unta mga nag-remedyo na kamo ha? Kaya siyempre, ang aton mga gwapuhon niya lagaon. Labi na gudaton mga munyikaon at nga lagaon. Nga. Ikaw tatay, nanay, ang aton mga lulungan lulalat. Kumusta kami natak na? Singko pa man, kung baga may nabot yung panlawas, don't forget anay, pagtiktalagahan DTX 500 ang makusog nga panguntrahan high blood pressure nga diabetes. Yung kinanglan, may padis ito ay dolo. And Mighty C, the alkaline vitamin C. Kaya much better na doon, agititik niyo, before ka mo kumaon, aga o dungan gabi. Kakiwebgibing kinas dosi pasado na. Ah, nag-birthday naman. Kanteta naman.
0: Okay, sige. Pwede na kanina nag-greet didi. Tikang kanida munghi, otro hunta. Happy birthday ng adlaw nga dakan Jed Molino Han Salvacion Palo. Happy happy birthday mo ha, Jed Molino. O damo naging pamulino hini nga bugas pare iya mga kuan, mga bisita.
1: Abreno pala Molino ta magud man ano.
0: Ano, may daga pa rin i-greet at this na itong pagkakaroon na nai. Sige.
1: Kada kan Sarah Ricky Galan, di daha barangay Lourdes Pastrality. Di kaya nilibugtukan man Berly Galan. Oo. Nga na di pa, happy, happy birthday gihapon ni daga Rosinda Olaya. Ha, Pastrality gipin eh. Kay Kevin. Ha, may proper. Oo. Di kaya nilibugtukan si Ruel Olaya. Yan.
0: Okay. Okay, kantay ka na. May napamati ko. May na nagbo-birthday didihan, anay daw. Kita akong kubangin na pagkasinahan ni akong mga kabatsa. Anay, kitaong kula. Kay, bangin ko may malikatan.
1: Oo, nga, sila bang ibigay kay makikita ko man. Shoutout nga dakan, Ma'am Lucy, Dulo, Ricano, sorry, Sonico, didaha, maya, sagkahan, 56. Always ko may nakatutok talaga, Haki 5. Ma'am Lucy, Dulo, Ricano, maupay nga taknay mo, ha?
0: Adi pa, happy lunch time ngayon. Happy lunch time, Sir Kevin. May daman Liga El Reposo. Shout out, Han Khalifa. Team Amo daw nga may nag-i-install dito ha. El Reposo in sound system. Amo ada ito. Salamat ka K5 Edwin Aurelio Balila. Okay, duhan ka kaadlaw nga nag-i-install dito. Amo daw yung pagpaka-upite basketball court El Reposo. Patron ba El Reposo?
1: Siguro, di na may hada.
0: Oh, sige la kay mahulat na lang kita. Imbitasyon na la. Adan aton sunata para na aton mga nag-birthday.

0: Halito mga sir ng mga music at partner ni Kaki 5, Gaben Susana, nganibisang kay Kaki 5, Riboy, The Wonderboy, Don for Guitari, pagkatasing bahan, pagpasalamat good, hit aton mga karahom, natapang grasya nga damo, kwarta nga damo, labaw nga tanang kay Gaben, always good health, di ba?
1: Correct, correct na correct! Ah, ayaw pagpabayi, ang maupay, ang mahimsog na panlawas. Kay amo dito aton, number one nga kapital. Pag inura-ura, pag hinubuga, ito yung mga bisita. Bahin-bahini kami.
0: Okay. Oh, tagi, warik-warikin si kumarang apoy. Warik-warikin pansit din, miss.
1: Oo, oh, ari din eh. Maupay nga kaurugtuon na iyo. Duha nga Kuya Kebs, gan ka K5 Reboy, mapa-shoutout kami. Hit-amon ani kami para dahan ang mga driver. Hantabag ka.co. Salamat han pagbasa.
0: Ito.
1: Kumusta ka mo nila?
0: Uwan, mga MC drivers natong. Kumusta kami atak na? Unta ba nag-review journal mo, ha?
1: Mga matso ini yan, ha? Oh. Mga matso ini nga itong mga driver at tabag kadot ko. Oh, yun na. Mo na adi liwat ni Edwin Balila. Nag-greet liwat kan Jed Molino. Hasalbasyon pa lo. Duhan na nag-greet didi kan Jed Molino. Pamati ko may handa eh, Jed.
0: Posible. Eh, baga mag-greet niyan handa mo. Mag-meeting
1: pa ito handa ay. Oh, pasyaron.
0: Oh, adi pa hima, maanin lakaba. Maupay ko nung atak na hayo, Desert Kevin, kay Brave Boy. Shoutout ko nung ganita ako nung madi. Itiya ko nung madi diling. Uy, di na may abukay ko nung kandira mga drivers gap in seats na may abukay terminal. Yan!
1: Oh, okay, okay. Pa-shoutout kanto kan Mano Boyax, kan Mano Boy Miguel, di na Kalawit, oras Eastern Summer. Pero may nakatutok kita aton din yung mga programa. Hala!
0: Oy, by the way, kay PB, nila kita sports. So, happy BE kita, governors ka pa nun, yan na gabi.
1: Alas 5. Niyan.
0: Siya na mulay Enlix Road Warriors versus Titan Ultra.
1: Ba daw, ini nga Enlix. Sige, das ano?
0: Ay, maluoy. Nakaribid yun nera. Doon na tir daw.
1: Okay. Itong Titan?
0: Doon na perdigap.
1: Pare sa tir standing.
0: Oo. 2-0.
1: 2-0.
0: 2-0. Ano sa? Ano kay Dot Dog it in Lex? Dot per dilewat. Titan Ultra.
1: 2-0. 2 wins no loss. And Titan Ultra 2 losses. No. Ano, papamati ko kuan ini. Llama diton in Lex ini din.
0: Right, iho gadi type Kevin oh.
1: Pero may nakuno import iton Titan.
0: Ada kay amo to taabangan nato niya.
1: Okay, handuha nga mulay han na di waray kan import.
0: Waray.
1: Okay, sige.
0: So meaning niyan ini, kung han una, nalatakan pero yung Titan, niyan, pag-speak kita, nga baga din na maduduruhan.
1: Okay, sige.
0: So, namulay kita ipibin, ano? San Miguel, Bermin versus Macau Burst lot ini.
1: Agoy, liyamarit San Miguel.
0: Okay, piho ka din eh.
1: Ngan may bago nga mga nawong nga San Miguel, he Jerick Ahanmisi.
0: Oh, adin
1: na nawaray na dito ha, Terra Firma.
0: Oh, Jeep, oh.
1: May da pa usangan na hidugang ada San Miguel.
0: Basta kay, di ba ang kan Wami Chungsun na, di ba? Oh. Naging balyo kan Wami.
1: Oh, maduhadad, tuduhan igin balyo para lang mahinga dahira hi Jerick Ahanmisi. Okay,
0: sige. Sunod mo lang kita. Oh, sunod mo lang. Katulad kita at kuhan kay Gibin. No, boxing na kita.
1: Boxing, sige, boxing.
0: Nga to kita lang yan na, kinala ka kan Charlie Suarez.
1: Awo.
0: King Warriors, ini.
1: Kuhan ini, Olympic medalist natin ini.
0: Oh, 2016.
1: Oh, duhanin actually nakuha da nga bronze, kundi ako nag sasayop ni Charlie Suarez. Ano itlaban?
0: Iti alaban ni, yan ang Domingo.
1: Oh, nga yan?
0: July 19.
1: Okay.
0: Iti kakatbang niya ni, he, Mexican-American ni Manuel Avila.
1: Manuel Avila.
0: Yeah, oo. Oh,
1: hain itlaban?
0: Iti alaban ni, at tugipin ni Hakuan ha, aditi yan lugar alaban ni Ra. Ano ya?
1: Charlie Suarez. Ya, kitaon ko daw didi ko na ano ini laban ni Charlie Suarez, Filipino professional
0: boxer. Kaya kibin ano, tira ko niya ni, tira baga, undefeated talaga ni Charlie Suarez pa. Waray pa niya perdi. Disutso nga daog, tapos zero losses. Waray pa niya na perdi, tapos zero draws. Ngan, disutso lang ito daog. Knockout niya tin, knockout si ni Kwan, lewat ni Suarez.
1: Oo, amo na o. Charlie Suarez, sala. Hainin niya na, okay. Ada 130 pounds, okay. Oo. So may din niya laban kay karuag ini ang makadaog hin corona ha, junior lightweight division. Okay, kay kuan din niya yan top 5 din niya itong ranking. So kung magdaog ini niya yan matikahata si tiya ranking. At to San Diego, California at Iralaban. Yan, tama.
0: Tama na. Oh, oh, na.
1: Tama. 18 bouts, waray pa perde, napulo tiya ginakout.
0: Mm.
1: Okay. Tiya kalaban, Emmanuel Avila.
0: Oo, oh, Mexican-American din eh. Mm. 26 wins latin eh, pero 2 losses, ngan 1 draw.
1: Oo, oh, ngan siya may tiya ginakout. Oh. Tama. Kuan man ni Sabado dito ha era din niya aton Sunday.
0: Okay, una mang kit hand bagad law ha era.
1: Okay. Ngan party in boxing ipakyaw diri pa nawawarayan hin paglaom nga may Daniel rematch ngan ni Mayweather. Kadamot gina atubang hini nga kaso ni Mayweather. Salit nagkikina orog so din ira primero September 19. Takay waray kadayon an exhibition ni Mayweather ngan ni Tyson. Igindos og ha September 25. Maidan naliwat kaso yan na ni Mayweather, so adto na lang kuno it next year itlaban ni Pacquiao ngan Mayweather.
0: Marang kay Gavin, bagay yan discretion, diskarte ba niya ni nga ma, diri maghagmuli talaga rin man ni Pacquiao.
1: Ah,
0: kaya no.
1: Muada.
0: Hakon pagkita, hima ni Pacquiao na panahon, insayado, kontrahiya.
1: Oo. Amo kay tak pagkita.
0: Nahadlok kini ni Mayweather nga maperdiya diet era di match.
1: Oo. Oh.
0: Kay bisan ni first niya paglaban. Actually, pag darago ti Manny, kay ira mo nung court liwat, advantage sa era.
1: Mm.
0: At mga judges, paburay ya.
1: Mm.
0: Pero kung nakakon na di, kung bagay talaga judges, ita Pilipino, nagay Manny Pacquiao. Ah, pag pinarago mo ni Siko, ni Mayweather, di ba?
1: Oo, oh, amo laliwat. Kay, kung man ko rito itong boxing, highly technical ini nga sport. So, bisan ka lang makakasawsawhin tagpira nga kuan, tagpira nga suntok, bisan diri magkusog.
0: Oo.
1: Basta klaro. Na iskore to judge. Magparubudubo kaliwat, sigidas, pero waray klaro ti migo. Di ka ti iskoran.
0: Amula. Amula na kuan.
1: Amot kuan ito. Highly technical or boxing science. Salit. Kumbaga, kontrapilo ini ni Manny Pacquiao hi Mayweather. Amot ko na anunit niya pagsolbar. Ito yung problema kan Mayweather. It makuan leto yan ha, kung kulang hininsayo hi Mayweather.
0: Kaya mo lagi tak nakikita, kaya di ba, perating pa niyo, pero napag anayaran ni Tyson, tapos si Manny Pacquiao, bagaya discard nila ini para magsuntira mulay. Kaya ito mong talaga ito, di riyan saya, do kontra kan Manny Pacquiao, yung Manny Pacquiao, prepared na yun. Di naman ni senador, yung Manny Pacquiao, sige training, di ba?
1: Wala, may kapaiba din ang update.
0: Amo at aton lanay, pahabon na aton mga drivers kanya na, katak na, kumusta ka mo, dahil sir kapambian, mga timuda, di na may SSF, liwat, may Sintras Village, mga drivers na aton na, mga pingatak na, Hasan Hossi, BNG, hi mga napit mga drivers na, kumusta ka mo, taba na, krimidyo na ka mo, pero kung wala pa, take an and extend good supplement, isigurado good, may nakextra ko sa ginariya, di ka lang makarimakaround, o. Nga, na aton mga kanting ngayon, di na may sulay, tiri, trikid si tiri, labi na good hamayas. Kadang-kadang sir ko kailan nanti nga nanatong liwat mga guards on duty uy sir Lito Barundoy Kevin di na may kapangyan na aningal good singkong kalag kategora nga na aningal good pag-aagi ito nida nga ni sir Roger Pabing may kapamay apitong mo pingatak na sir William Kurkuba at atong mga guards on duty hi mga kadapit kinang atak na idol mo pingatak na atong mga dispatchers gihapon kumusta ka mon oo Type Gaming kalas 12 pasado na Milita Drama at anon T5 Diaries katapos Anbalay ni Biloy. Ada-ada mong salamat han pagupod niya Martes Nadal Tanaga Tag Gaming Kalibay. Ini ka K5 Riboy The Wonder Boy. Parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan Kaliawa na siya Dakluban ngan bugos kasinirangan Visayas K5 News 7.

0: Natapos na liwat. Anaton usang edisyon anaton programa 11 Mbps. Akada las 11 mga balitangan public service. Sana all nakapaningon tunayan ang mga takna. Buwas na liwat kita magkakarusa parehas ka istasyon ngan parehas nga oras. Igin kausa nato na engineering ka K5 Ray ngan ka K5 Milton. Ini ka K5 Kevin Susana. Keep safe kita nga tanan. Parang kampyon nga balita. Serbisyo publiko ngan kaliawan. A syudad hantakloban ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: May puso!
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Maka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
7: Unsa man ang ga-form sa blood clot?
8: Mm.
7: Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Mayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
8: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka.
7: Mm.
8: Kay kung hinay dagway ang blood flow sir GP, naa jud tsansa nga magbarani.
7: Siyempre. Mm. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
8: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
7: Correct.
8: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize niining mga lipids.
7: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid.
8: Mm.
7: Another one is ferulic acid.
8: Mm. Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
7: Correct.
8: Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag.
7: Mm.
8: Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
7: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
8: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
7: Kana, mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mopundo. Hipuson jud ni siya ni D3 Bio.
8: Mm.
7: Padaghanon ni D3 Bio ang mga imuhang HDL, kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries pang hipuson na ni HDL.
8: Mm.
7: Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
4: D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: Maunay nakanindot sir GP sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
7: Correct.
8: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
7: Oo.
8: Pero kung D3 Bio, naa jud siya gallic acid aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots.
7: Correct.
8: Nga mao'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke.
7: Mm-hmm.
8: Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
7: So unsa man ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number 1, it improves blood flow.
8: Yes.
7: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow.
8: Mm.
7: Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level. Mm.
8: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
7: Correct.
8: So sa ato pa, kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
7: Correct.
8: Ang nakandindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic og lauric acid. Si gallic acid mo endure siyag apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya patay ang cancer cells kung nakainom og D3bio. Kini pa jud, ang D3bio dili ra ingon nga naa siyay gallic acid. Napod siyay ferolic acid. Ang ferolic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa ato pa dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabanga niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo, layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer o uban pang mga sakit sa brain.
7: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
8: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3bio, overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
7: Dapat na jud ta mag-upgrade sa D3bio overplaying D3. Wa na pod tay igong oras doc ko si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Doc Ramiloy, maayong panglawas ipadayon.
7: Dili abusuhon.
2: D3bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio. D3bio. Health news.
9: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam niyan mga petsa Hulyo 20 ngadto a Hulyo 27, 2026. Alas 8 agad tubto alas 4 e medya ton kulub. Igkakobod niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudar ang Tacloban. Permigod hinumdumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Paghagos han kada oras.
12: May mga istorya nga diri dayuday naluluwas.
11: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
12: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
11: Hadughan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
12: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
11: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magdadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamil. Ini an
12: K-5.

0: Ha.
1: Terrifying Diaries.
0: Ang kada istorya inusa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hin pagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K5 Diaries.
0: May gugmaon nga haladayo han K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

0: Pinidigan? Ano pala ito, hey mo, tol? Una-una alulgaring, wari sikrito nga diri ba nabubuyag-yag pagabot itong panahon?
1: Kung sumatan ko, Yasmin, bahin kan Maris. Sigurado nga, diri madadayon itong among plano nga kasal.
0: Kung diri kaliwat maging matinudano na iya, tol, siring ko pa. Makakasabot na gihapon niya. Bangin, madayon tiyo kasal. Pero, pero dako, wala nga problema kung makasal ka mo nga asya pala nga pagkasabot bahin kan Maris. Mas unfair para kan Jasmine, di ba? Mas masakit para iya. Nga na, 99% diri matutuway tiyo pag-asawa.
1: Mag-aano ako, tol. Mag-aano ako.
2: Amo to nga bahin na natong gibayaan han nakalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa gimpapadangat tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DTX 500!
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!

0: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kanda Ben Peñafiel, Loloy Tupas, Ngandaday Tupas, San Barangay San Miguel, Dulaglate. Sugad man kang Kenneth Villadulid, kang Junil Sebere, Rodolfo Cuevas, kang Emily Cinco, ng Nansinco Family, hautap ta Global City. Maupay nga pagpamati, haaton nga tanan. Ato niya nagpapadayon ng eksperyensya kinabuhi nga padarain usang babae nga taga Tolosa, Leyte. Nga niya nagpapatawag hangaran nga Jasmine. Ang mga paypayan niya kinabuhi niya ginpadarangan ni aton nga naging paangbit basi may pati ka aton.
1: K5 Diaries.

0: Mamaya ko lumang ako kay Five Diaries. Tungkol ang pag-uubo ako ni Ina, diri yan natuod nga waray relasyon ni Archie ngan Maris. Diri lang yan nakakatuod nga magsusugod ni Archie nga maupay man ang amon sabot nga mag-uyam. Tapos meron na kami matindog nga balay nga amon ginuukyan, humant amon kasal. Amoy nito ni Kaduha nga sumpa ito na akong istorya. Oh, what I'd give if I could see.
1: Malulurong na ako pag pinanuna ko na tul. Maabot na eh. Jasmine, pero nalakad law. Hiina nga ya best friend. Nakikita ha akong kanina. Maaram na ya bain ka ni Maris.
2: Tol, una ko pahay mo. Unahin nila ya pag sumat kan Jasmine.
1: Nagtarugi ina nga. Diri nga ni kuno ako magsumat. Hiya itong magsusumat.
2: Hangan man lang ikaw itong magsumat. Ikaw lang kasala. Sumati Jasmine ngan pangaron pasaylo.
1: Kung dira ko niya mapasaylo.
2: Waray mo mahihimo.
1: Ngan itong amon kasal.
2: Ayaw paglaong tol. Itong kamatuuran. Makuri mapasaylo ang imo gimbuhat. Sorry tol ah. Real top line nga siling. Inom pa kita para maubos na ini nga aton giniinom para makapamahuway na kita.

0: Kauna ko pa nga dito lagi taho ko center, mga ngaon. Mahal man ini din eh.
1: Ayaw lang sapa. Karoy ko lang magkakaon ng marahalon ng restaurant din niya SG. Sana ko umuli ang Pinas.
0: Mauli ka Pinas?
1: Magninegosyo na lang ko haaton. Amo man nga nina akong plano sana ako magtrabaho din eh. Karoy ko lang magkagtiro para igpuhulan ni negosyo.
0: Amo ba? Sana mong plano pag-uli nga doha aton?
1: Effective iton first date sunod na bulan. Resign na ako trabaho.
0: Next month? Di rin na maduha kasi mana kung sugad.
1: Amo ito, di rin na maduha kasi mana.
0: Oray kita magsabot ha?
1: Oray magsabot nga ano?
0: Mauli na gihapon ako aton.
1: Ha?
0: Nakapabook na nga niya ako itong plane ticket. Wednesday next week na ako mauli.
1: Para magbakasyon?
0: Nag-resign na ako akong trabaho din he.
1: Ano?
0: Amo ni nga, nasa rin ako nga, waray baya kita magsabot?
1: Magninegosyo ka na laliwat? Matrabaho ka ibang nasod?
0: Waray pa plano. Depende pa kung ano ito na mong pagkakasabutan ito na akong fiancé.
1: Oh, engaged ka na ngayon.
0: As a matter of fact, yes. It initial plan na mo itong kasal 3 months from now. Amot nga ni, bangin igunso na mo itong usa ka bulan o duha ka bulan. So possibly 4 or 5 months from now.
1: Congrats kung sugad. Pwede ba mag-attend kasal itong waray wedding invitation?
0: Sorry, RSVP. May list itong mga nga itong guest. Yan may doon ng mga table, assignment, ha, reception.
1: Sayang. Diri ba na't pwede itong gate crusher, ano, di ba?
0: Kung diri ka masabutan nga, gate crusher ka lang, pwede. Makakanto ka reception. Pero para diri ka gate crusher, tatagan ko na ikaw ang wedding invitation.
1: Ay, salamat. Dumaragad ba na nagpabati?
0: Hoy, pwede na kita kumos din yung restaurant?
1: May damong ibang nga lalaktun.
0: Mapalit ako yung bisan para hand carrying a traveling bag.
1: Oh, sige, updan ko ikaw. Uri ko man nga nila lakton. Ako nalat baga para dara ba't imo nga papaliton?
0: Kaya damo itong kwarta nga damo may itong paraliton.
1: E pamalitin pa sa lubong.
0: Pwede tag-usa na lang nga candy?
1: Kung karoyag mo nga pagliba kong kahit itong mga manunurapo ay imo.
0: Oh, sige, tagduruhan na lang.

0: Mo pa nga aga, Tito Rolly. Tita Mayra, maamin ako.
1: Kaloyan kang Ginoo.
2: God bless you.
1: Lingkod kita.
2: Oh, sige, lingkod kita.
0: Salamat, salamat Tito. Kanina ka pa din ni Ina?
3: Kanina pa, ang pamahaw. Gintaming ko pa may da champurado ng parupod nga bulad.
1: Kada naman, Archie. Hinuha ato nitong matapok ang Jasmine High Airport.
0: Nagsabot na kami nga ni Jasmine, Tito Rolly. Ako itong matapok iya.
2: And then, pagkatapos, ano man, madiretso ka mga doon iyugin pa, hey, mga balay.
0: Diretso na, Tita Susan.
3: Dire pa man na dang tapos. Ay, lalik ka mo dito pag-ukoy.
1: Dako pa ba itong trabaho on, Archie?
0: Pag tiles na la, itong dirty kitchen, Tito Rolly.
2: Ano man, nagsabot na ba ka mo hitungan ni Jasmine nga aato na ka mo maukoy?
0: Oo, Tita.
3: Dire pa na dang kamo ito pwede umukoy dito, Archie. Kiwari pa nga ni ka mo mag-house blessing, di ba?
2: Tama man liwat, hey, Ina.
3: Maaram ka, Archie, para akon, di na nakamu ukoy dito, ito niyo pag, ito kayo ginpapahin mga balay, pagkatapos ito niyo kasal.
1: Bangin ito mo karagsingon, Ina, pagkatapos ito house blessing. Pwede man pagabot ni Jasmine, yung timing lewat ito na house blessing.
3: Para akon, Tito, mas maupay kung di na nakatapos ito ni kasal. Di ba, Archie?
0: May karagsingon itong mga siplat ako ni Ina. Bagay naguna-una yan nga, diri kami makakasal nga ni Jasmine. K5 News FM, championing
4: the lives of the Filipino. Wow! May kumso! PTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. PTX Coffee Mix, always number one. PTX Coffee Mix, purong-purong natural. PTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May kumso!

0: King 5 Diaries. The one that
1: has the lock and the key. Ya, ano ba na, Archie?
2: Hoy, wari ka naman magyakan.
1: Ano? Sorry.
2: Pamati ko, wari ka gudada mamahaw. Tita, wari man na saralinan hadton atong champurado kaldero, ano?
3: Oo, waray na. Kay ano?
2: Tana Archie, marasa itong champurado ni Tita Mayra. Kay pure itong tabliya.
1: Di man ako ginggugutom, ina.
2: Aki, ayaw na kaawod. Tana na.
4: Eh, kato na. Kay marasa't padi si champurado. Parutput nga bulad.
2: Ngan marasa ang kaprito ni Tita. Pero buyag, medyo crispy. Diri mahunit. Tana na.

0: Di na ko ginggugutom, ina.
1: Pasag nila ito, dida. Maaram kang deri pagpakauna imo ang champurado. Ito'n alik to na kununa. Kinsisaring ko ikaw, Archie. Dira ko na ayun nga dito ka mo maukoy. Haniyog yung pahimong balingan ni Jasmine. Samtang dira mo payagin susumatan itong ito na yung kalurungan nga nabuhat kontra iya. Bahala ka nalang maghuna-huna nga nangingin labot ako ito niyo angay unta personal nga butang hayubot nga nga nito na akong sangkay. Pero maram ka? Dirirot ako masugot nga padayon mo nga paglilingoon ni Jasmine. Ano ba ito niya sala nga nabuhatay imo para sukaroon mo iya? Ha?
0: Waray salaya, Jasmine, waray. Ako itong dagot salaya.
1: Kagano nga ito man ka mo maukoy yan iyo gimpahimong abalay? Ha? Naguhuna-huna ka ba? Nga madadayon pa ito niyo kasal? Sugar ka kakumpiyansa ngang kakampante, ito niya gugmai mo, ha?
0: Ina.
1: Tama ka, God. Sobra ka kamaliton akong best friend. Amo ito ay akong magmahal. Haros waray igsasalin para iya kalugaringon. Pero Archie, bangi ka na hingangalimot. O bangi diri ka maalam. Salit susumatan ko ikaw. Kung parte ito niya boyfriend nga naglilingwa iya, dere ito yan nahatag yung second chance. Dere.
0: Anong ko para mapasailaw ko ni Jasmine, ina? Iya, ito na akong pinaka-importante nga tao akong kinabuhi. Ginihigugma ko yahin duro, ina.
1: Ay, okay, Archie. Kung dere lang mapapausay na Tito Rolly, gantita Mirna kung kumuliat ako, maguliat gudakuhin, mirisi, hiyukat, gigkakarma ka na!

0: It's my lucky day. Marang ka kung, eh, kung kay ano?
1: Kay ano?
0: Kasyahan, gintrit ako na marahalon ng restaurant. Yan ikaduha. Aada ka para darahan ako mga pinamalit. Guwapo pagod nga kargador. Igin libre pa ako in bubble tea hamol. Di ba?
1: Kay nasa rin ako nga, pag lunch na lang kita, wala ka man sumugot.
0: Ayaw na, medyo naabad gyapon akong awod. Balit, Gideon, dahil mo salamat ha. Diri ko nalikaw papausog na among condo unit. Kaya makarawod akong duha nga housemates.
1: Awara problema. Pero idudulong kong tayo ka, bisa naportahan lang tayo unit. Kaya damo tayo mudara, oh.
0: Sige la. Hira naman lang itong elevator itong among unit.
1: So, siyo ha aton paguli. Mahatag ka pa ba ako ng wedding invitation?
0: Sure.
1: Oh, tama. Idudulong ko ikaw ha Changi Airport para tayo flight nga to Pinas. Kaya sigurado damo tayo mudara.
0: May sasakyan ka?
1: Di niya Singapore? Social. Para ka makapalitin sa sasakyan din niya Singapore, mabid ka anin Certificate of Entitlement. Nakatina dito yung balor upat nga SUV. O $145,000. Nagdugang papagmahal katapos ang pandemic.
0: OMG!
1: Certificate of Entitlement pala ito ha. Iba pat presyo't sarakyan.
0: Kay dudulong mo man ada ako.
1: Okay, natural. Mapabukit ang taxi. Ito nga, oh, may danatunig barayan. Ngan may nako kilala nga taxi driver, salit akot bahala ito.
0: Ay, salamat. Unta, makaasaw kayong buutan, pareho ay mo kabuutan.
1: Bisan nala diri buutan, itong kwartahan nala.
0: Sugad?
1: Sige nala, kaya wala na buutan nga akong kilala. At last, kababayan nga buutan nga akong kilala, mag-aasawa na.
0: Ako din mo gisisirin?

0: Higit yun, may ako na makilala ng kay Dennis. Maram ako medyo naruhuyag higit yun na akon. Pero bagad baliwarela akon kay Archie Mayton karuyag na makaupo na akon kalagas. Diri ako naguna-huna nga makikita ko yung ato tapos parehan ng plano mag-stay better nila Pilipinas humant among contract. Ubding hawa ko niyo buwas mga K5 Diaries.
1: Sa kinabuhi nga padara ni Jasmine nga taga Tolosa, Leyte. Ang mga paypay, haniya kinabuhi inyaging padarangan niya aton nga naging paangbit, basi may patik ha aton.
2: K-5 Diaries.
1: Ang mga artista nga nagbuhi hininga sa sumaton. Hapanguna nga papel ni Jasmine, Jael Yu, Kaupudira, Ray Cabillas, Rex Jonathan Lumbre, Lolith Pabelia, Joyce Katubaw, Liza Alindao, ngang Randolph Palacio, hapapel ni Archie. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon, dugan nga tunog, Ray Cabillas. Kinasingkasing nga pagsurat nga nubo sa direksyon ni Jenerine Fajardo. Kung may dani yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igawas ito nga ipaangbita amon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani padara address K5 Diaries, care of K5 UCFM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon inimuan in drama, basi may patik nga maging kaparte hanaton.
2: K5 Diaries.
1: May gugmaon na haladay iwan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampiyon nga istasyon.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Eye care drops.
2: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng eye care drops. May hyaluronic acid, tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye care drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Di rin ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies mo na yan!
5: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas magini special ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
6: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So para DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
8: Sangkay, nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga petsa, Hulyo 20 ng to Hulyo 27, 2026. Alas 8 agad tumtum alas 4 e medya ton kulub. Ikakaobod niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Permigod hinumdumi nga health is wealth, and prevention is better than cure.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
11: mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio,
12: problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
9: Ang DTX 500,
12: ang tura kinibo Mordica Charantia Compound.
9: Gigan sa palya,
12: yung nagkahatag o proteksyon.
9: Patok sa liver failure.
12: Ang pingyang imuatay.
9: Mag DTX 500, adlaw-adlaw.
11: DTX 500, mapalit sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape.
11: Pangtalupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka-mabutika.
14: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
13: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
17: Extend food supplement for men.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! My puso!
22: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga talan nga isyo, haiya na hataw!
23: Waray patinoon?
24: Kayo waray awas?
25: Waray gap bugas?
26: Kayo! Yukat!
27: Aray ko! Saba daw, birangkat!
22: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himangrawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika ngan adlaw-adlaw ngan kamatuoran han kinabuhi hasulod ang balay ngan hagawas han karsada ang balay ni Biloy ka K5 pamati na adin ang drama nga haimo magpapatawa magaabrihan imo hunahuna tapos makakasaring ka agoy kaol-ol sana all. Ang balay ni Biloy.
23: Liba?
22: Manok manukon. Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban. Kampiyon na estasyon hin radio.
28: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
0: K5

0: Libat?
1: Manuk-manukun.
2: Manhahatag ako. Ngatanan, tatagang ko para magdaog ako.
3: Ngatanan nga tao, tatagan mo?
2: Oo, total. Manhahatag manliwat hira, ay di managhatag liwat ako.
3: Pero, Dada,
2: oh.
3: Sigurado ka ba nga tatagan kahiton imo anak ngan hitim asam hinkwarta?
2: Oo, ngan ako iton magdadaog din haton barangay. Babaguhon ko iton mga pasaway, andire mga tultul, Hesus, panananggalon ko.
3: Asyeto tuhay-tuhay eh.
2: Salit.
3: Salit kinanglan, magdaog ka.

0: Ikaw kagawan, Ralph. Pagandam na, kahit di na may ha, magpa-filing na itong COC. Gusto ko nga magseryoso ka.
1: Ay, seryoso ako. Seryoso man ako. Bubuhaton ko it nga tanan magdawg ako. Pero kung ha, pagdawgla, sigurado nga magdadawg ako kontra kambirang mayor.
0: Sigurado ka kambirang? Kangkapbong yun.
1: Ay, kaya bagan makore dahil kapbong yung mayor.
0: Hmm. Kaya ano mo pakasiring ito?
1: May da mga nagpapabilin hikapbong yung nga tao. Eh, mga pinaor ba?
0: May sus! Diri iton! Kwarta lat katapat iton! Mandilim ba gitirai mo?
1: Actually, it's siring hit mga tao. Bahing kang kapitan.
0: Ano nila siring? Ano man?
1: Nadiri na daw hirakan kap. Bungyo kay waray ginihimo. Waray pakaupaya barangay. Sige, nila itong pagkinarawatin honorarium.
0: Ito! At si ito't maupay nga sumat. Maupay ito. Pero may dakulat maupay nga sumatay mo, kagawad ra.
1: Ayan, man ito, Mayor.
0: Impas na ti motor. Waray ka na baray dan.
1: Kung impas na ti motor, adilot it ako. Mabayad hay mo, Mayor. Ada kayo mo mabayad.
0: Oo. Adi ka akong mag-iimpas.
1: Impas ka, kagawad.

0: Nay, ano ganito yung kamatuuran? Kamatuuran?
1: Kaya ano na, kaya ano nagpapakianak ka man ito ako na?
0: Nay, nga ka lang ako, ano't kamatuuran niya na ito natong nasa Pilipinas?
2: Kamatuuran?
0: Oo.
2: Kamutangan.
0: Oh, kamutangan. Oo nga, ni kamutangan. Nagi, masirumang gudi na itong balay. Kay kanina, school, alam mo na subject, na istoryahan itong kahimtang itong Pilipinas.
2: Amo liwat dito, amo li school, nay.
1: Kaya na daw, kaya anong siring hindi yung teacher?
0: Nay, nasiring hi, ma'am. Anaton mga magbarala o dha, Pilipinas, baga na daw yun, mga kingkoy.
1: Eh? Ano mo ba? Mga kingkoy? Ano mga kingkoy?
0: May nada, may da daw mga kalugaringon balaod. An balaod lugod, di rin nasusunod.
1: May da ba ito? Di rakit maaram anak. Maupay pa ka mo kay Egin. Aaso hiyo school kung ano natatabuha atong Pilipinas.
2: Di may-may.
0: Hmm.
2: Tinood ba nga, harus nga tanan nga magbaralaod na idadabi itong flood control project anomalies?
0: Tapos daw, may mga senador nga sige ang kontra. Han mga politiko, nangungurakot. Pati nga yan, hera, laki pang urakot.
1: Only in the Philippines, anak.
2: Ngan amo ito, oh, ininay, kung nga yan, ano ito nga ginsisiri nga? Donation katima. Plunder nga yan.
0: So, what happened?
2: Hmm, ano nga what happened natin? Waray man happen.
0: Donation become to plunder.
2: Mm-mm, as in siring.
0: Mm-mm, when did the donation become a plunder?
1: Atara, magdudugo na rin akong irunginin.
0: So, there is new meaning now?
2: I just have a question. The word

0: donation.
1: Okay.
0: It is not allowed to accept donations.
1: Oh,
0: Please
1: I
0: clarify.
1: See. Agree daw, iningak mga anak. Mga Inglesero naman ini. Ah, John John, may may. Kamu na daw laan itong pag-istorya nga duha. Kay ba ang inaliwat magdugo tak irong? Didaanay kamu mga anak.
2: Ano? Asya. Asya, makapayad ito nga yung mugin buhat. Kaya ko, dahil na ako nakikistory na kang Junjun kay Pupita. Nagdodoro, gugutak erong. Badaw.
1: Asyan akong gimbuhat kanina?
2: Hmm? Oh, may ninano? Ano yung istorya?
1: About hand donations daw nga, nahingad tuhan kaso nga plunder.
2: Donations to plunder? Okay. An kanan, usaman man ito nga senador nga, kumarawat dawin kuan 75 million tikanghan usang kuan donasyon ba
1: loy loy ano ba meaning itong donasyon
2: oh donasyon ginsi sharing man ito nga hatagla nga waray kabalyo
1: an plunder
2: plunder an donasyon nga hatagla nga waray kuan kabalyo aw an plunder kuan iton pagkuhahan pundo nga gin lustay, gingamit ha diri sakto nga paggamit. Amit
1: oh,
2: na trabat yan.
1: Kanguna ko nga, diri ka maaram, Loy.
2: Okay. Bis, kung grade 4 la ako, maram-maram good. Maram-maram good man ako kung ano yun, donation ngan plunder, ano ka ba?
1: Asya itong topic daw ha era school. Matungo na ito nga aada ha gobyerno nga dadadabi itong kaso nga plunder.
2: Ayan bo, siton. Makalilisang good luck. Kaya buaya nga tuod. Walay man kuan. Walay kasuhi. Ang kasuhan lugo dyan na napakabuaya la.
1: Parehos man la ito, Hera. Buaya o napakabuaya. Amo lagi hapon iton.
2: Uy, ang buhat lasig nun iton. Walay na matatapuran iton aton pangobyernuhan. Perminala, kuan ba, orosturya igbaw, may tungod kan senador nga kurakot. Kan congressman nga kurakot hinsalapi, kumarawat hinsalapi.
1: Waray ko na nuloy. Sumiring nga neto'y kapitan kumarawat hin usa nga malita nga kwarta.
2: Hmm.
1: Kaupay daw ano hunahunaon.
2: Uy.
1: Kwarta.
2: Well, waray luwat sumiring nga aton chiptanod naghahabakin kwarta. Nagtitiro kay Derimaram nga. Derimaram mag-ihap kung piran kantidad niya kwarta.
1: Untaloy. Magdamo ganit at kwarta.
2: Kung magdamo ito at magdamo ganit at kwarta ni Nay, buhi pa makita ito kung magdamo. Mabot pa ito ngayon.

0: Dili ka mahadlok ha kun kapitan. Yan nga nagsayod na ko imo nga sure na good. Sure na good ako.
1: Kun mahadlok ka imo ko mo. Kat bang ko pagka kapitan. Okay. Okay la ko. Kay magsang kay magkita. Pero may kuman ikaw nakaka-istorya.
0: Sunod nga bulan. Pwede na itong COC. Yan na okay la kay nakaka nagkaka-istorya pa kita.
1: Dere ka man singabot kagawad. Dere parehas kan Pepe. Naawad ko na kwan to nga bagan napamatudan ko itong mga ito nga kaaway ko gudhiya.
0: Salamat nga diri mo ko gin kikilala nga kaaway.
1: Dira ko nababala ka. Man nga ni okay la kun baga bis ko na ikaw it magdaog. Ayaw la tungaw siya.
0: Nga usa. Hi, birang?
1: Nga to nga birang. Kun ha iyo nga duha, kun mapipildi ako, gabay pagkain mo. Tanto nga, birang, mas to ay pat-imotop. Dere pares kan birang nga, di ba itad-sitad baga batasan, malapirit pa it baba. Salit kun ato lang nga birang it magdadaog, makaluluo itatun barangay.
0: Kapitan Bungyo?
2: Championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!

0: Ang Balay ni Biloy.
1: Libat.
0: Manok-manokon.
1: Kinahanglan, malupig mo itong mga preparasyon, itong mga ay ni-incumbent kapbungyo.
2: Ginandaman ko na itong apo. Ah, este, umangpon.
1: Aki, ano ba nga apo? Hagi, maangkadada, pati kagawad, Ralph, nag-aandam na. Katima ikaw, kinahanglan, damot immunar.
2: Basta it bahalat akon pondo, himeyol. Pero, dudugangan ko na lakay, may naman ako afam.
1: anay daw. Ito ba nga imo afam? Maitom o mabusag?
2: Kay ano, interesado ka. Pagsirin lakay, maaro ako para haimo mausap.
1: Gusto ko, dada. Gusto ko ha afam, it mabusag. Dira ko itong maitom, kay daan pa ako maitom. Tapos mag-aasawa pa. Ay sus, it, gawa si tam anak, baga na ito nga hawhin kuan.
2: Uring?
1: Uring.
2: Munit, itak afam na katigo ka la, maitom.
1: Dada?
2: Pero okay la.
1: Agi, dada. Itbusag iton ako, hindi rin ako iton maitom.
2: Hagoy, munit. Magmabusag ito o magmaitom, it importante may datong.
1: Kay itmabusag, waray mga datong, may dagadliwat iton.
2: Oh, ambot kung maeday dito mabusag, baga pag kita ko na mapuros man ito mga mag-itom.
1: Pamiling laan eh kitang apam, sige na.
2: Sugad.
3: Ay, hala. Ay, mga apa.
2: Ay. Uglada.
1: Uy. Paano ba ito nga imdara?
2: Kuaninin. Tinawin niyo akong bibingka kay pure rice ini.
1: Sige na. Anay, mataw na ko.
3: Kaya naman nga.
2: Para sa gudla. Asya tutak negosyo na yan, ha?
1: Uy.
2: Uy. Sige, gawin man. Wala pa tiro.
1: Salamat. Diretan bingka ha, salamat.
2: Uy, diretan patilaw ha, may itong bayad.
3: Alagad biwa pa.
2: Ano? Ay, kauna ko man ini nga libre. Uy, waray libre yan ha. Balilibre na ka mukon panahon hinton eleksyon. Ngan ikaw anay maglilibre birang kay. Madalagan ka mong kakapitana, diba? Ikaw it man lilibre.
1: Oo, amo ito. Ay, anay daw. Ano ba itong maupay ublada? Para kang dada, sige daw.
2: Ano ba't maupay? Kay usa ka man niya leader ko, di ba ublada?
1: Mauhawan eh, mainuhan ay ako.
2: Itan ha? Kung akot imo, baga kukuhaon niya leader, birang. Itak masasagdun ha imo, ha? Pag andam ikaw yung kwarta. Pag tirokin sa lapi, ngan kailangan may da ka cash haimbursa. Kay kunwaray, ano man? Ayaw gaga niton. Kay bisa niton senador, nagaandam na yan ay kwarta. Hoy, di ka mo't maaram nga issue? Nga mga senador?
1: Nga?
2: Nga malimaletangan nakarawat yung mga donations para itong irasunong niya pagdalagan, pangandaman na itong nira.
1: Sala!

0: Roy, mag-istorya daw, kits.
1: Ay, just cup. Ano, kay malingkod na kanay. Ito.
0: Nao pa, hindi kay baga. Kita lang nga doha barangay. Hold.
1: Ay, kay ano, kap? Importante ba ito? Itong atong pag-istoryahan?
0: Importante, Indoro.
1: Uy. Bahin kan ka naman, kan Senador Marcolicta?
0: O, diri, uy. Diri, bahin kan Marcolicta.
1: Bahin kan Senador Escutoy o kan Senador Tultog?
0: Sabado, Biloy. Ano ba nga Escutoy ngan Tultog? Pamati daw, pamati. Tinood ba ni nga Escutoy ngan Tultog nagkausa?
1: Hinatira.
0: Este, Escutoy bahudo. Ikuan ba, hibirang bangan kagawad, Ralph?
1: Aw! Ano man, Kap?
0: Tinood good nga, dua herang nga. Kuan, ginmanok ni Mayor.
1: Ay, oo. Asya na ito nga, kuan, nagpinanlaman o hera. Nagpinangupog. Nga nagpinangutol ang mga tao. Pareha sa im.
0: Pareha sa akon, kung nakakain, no? Ano ti mo baga nababaruan na irang nga duhaloy? Sumata ko kay ikaw itakon kuan, advisor, ngan leader, ngan campaign manager.
1: Wow! Ibaga di bidoy, damot papilkan kap bungyo.
0: Don't you worry. Kay diri ikaw titiwa yun. Bayad ka ak, basta mao palit sabot. Ano man? Ikabutangan tayo na hini, ano man?
1: Oh! Kasi rin pa nababatian ko kanda junjun. Chill lang ang relax. Init akon, kwan.
0: Ano?
1: Init akon... Iga-agbay sa'yo mo, kap.
0: Sige.
1: Ini, pamati.
0: Sige.

0: Iyan na. Hinay-hinay ka na nga maapartar kang kapbungyo. Kay diri maupay nga, sigit yu dikit-dikit. Katima, magkadevelopan lugod ka mo. Balita ko, itbot kay pasabot, apartar na iya. Kay di na maiha itong filing itong COC. Makandidato ka kapunong barangay. Duha ka mo ni Biram.
1: Sige, sige, sige. Okay man lahikap. Ngan, usap pa. Nagka-istorya naman kami. Di rin na ako mag-inupod-upod haiya kay bangin makasiring hiya na nagbabantay ako haiya.
0: Correct! Di rin hiya't imbabantayan, kundi ako. Akon kala. Akon!
1: Impas ka. Autodas ka, kagawad rin.

0: Pag andam nga daan nakapha,
1: eh?
0: Kay puros mga banggi itim kalaban. Malam kat banggi.
1: Banggi, ano ito nga? Banggi? Ra? Banggitan?
0: Diri, banggitan kap.
1: Ano man nga yan, Biloy?
0: Banggi, banggira kap.
1: Nga! Banggira? Siya ba daw ni Daloy? Umataka na lo titimbaga, kuwan, tornilyo ay motok, pagtuhay daw dida.
0: Kuwan, balitaw kap. Mga pader na pader.
1: Pader?
0: Oo, kay may kwarta. Kung wala'y kwarta, di rin pader. At abay na, ay ko dala. Asya nga pader, kay Mayor Jadja Kulin itmasyaporta ira.
1: Maram na ko ito. Pero nilak na hadlok. Kay kung gusto nilahin baga kwarta, ay, maato ako. Ana kun lima ka hektarya nga to na ibabaligya ko. Dira ko mapaawo sa era.
0: Eh? Kasi to. Asya ito tuhay.
1: Kagawad la pla. Bilang la. Saya hay la.
0: Pag-isimula hi kagawad la. Kida ako itong iya ito.
1: Dakot ano, Loy?
0: Dakot pundo. Tikang kan mayo jadja.
1: Hindi ka man, Loy.
0: Ngan. Ay, Lot. Ismula hi bilang kap.
1: Ano mo na dita ko ito nga bilang?
0: Iya, baba. Tawa ni Kap. Mas ako pa ni baba kan bilang pagtawa mo, Kap.
1: Saba.
0: Kap, hibirang. Labot lakan Mayor Jadjakulkul. Jadjakulkul. May da pa ni ibang dadaupon para support.
1: Support?
0: Hit kon kwarta.
1: Support tayo ko na daloy. May da pa? Kau pa yun ni bilang ano, damot baga nabuli ka iya.
0: Oo, diri paras kan kagawad lalat ng Mayor Jadjala. Inibirang it matindi.
1: Kaya nuloy, hilayin at baga politiko at baga masupport kan bilang. Masupport ba iya hi Senator Kwan? Kiko? O Habaloy? O hi Senator Padilla?
0: No, walay hayray at masupport kan bilang.
1: Ay na pa man ngayon, Loy.
0: An iya anak kap? An iya anak?
1: Ano?
0: Mm-mm.
1: An iya anak nga tua abroad?
0: Mm-mm. An iya anak nga labot na tiya anak? May da pa usya?
1: Ay, may da pa usya? Hino naluwat loy?
0: An iya, apam nga si man?
1: Apam?
2: Food Superman.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga mig. The best gid ang extend food supplement for men.
2: Extend food supplement for men. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Mike, kumsa?

0: May mga istorya pa, parte kan biloy nga mabubukwa.
1: Ay, pagbukwa ta.
0: Buwas na. Kapag abri o trohiton, ang balay ni Biloy.
2: Diba?
0: Manok-manokon. Hindi nga drama, ginmumulayan it mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Checo Molon, Randolph Palacio, Liza Alindao, Joyce Katubaw, Rex Jonathan Lumbre, Lolik Pabelyangan, Edwin Torres. Hi Checo Molon it nagduyog hindi riya baga sunata. Mga tunog ng karasikas ni Ray Cabias. Hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs kay bungahan niya tuyaw nga huna-huna. Para natong mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share natong podcast live para pirmi kamo update nit mga panitabo ha. An balay ni Biloy.
2: Iba?
0: Manok-manokon. Igin Lili Awaiwan, iyo paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyong estasyonin radyo.
3: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga-dumagit. Upong ang akong mga TL o mga pamakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindouble dose o nakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Generoso.
7: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
6: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
7: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
6: Pagkataasa di ay no?
7: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
6: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
7: Mauraw ta na.
6: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
7: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
6: Muday na.
7: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
6: Husto.
7: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
6: wax condition,
7: wala
6: no?
7: Wax condition, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
3: DTX 500.
8: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og gisuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw sa sulod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
7: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
6: Unya, Doc, kini pong acne.
7: Dagkong bugas-bugas.
6: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
7: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
6: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
7: Sobrang atambok.
6: Oh.
7: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin mauntay mo pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra lang nga kaon ug gamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka problema ka sa metabolism.
6: Husto. Kuan tay oras, Doc? Sige, hangtod na pud sa sunod. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramuel nagaingon, mayong lawas at imanon.
6: Dili pag-abusuhon.
3: DTX 500.
1: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

There you go, Blanca K5. Maligayang, maligayang karawan sa inyong lahat. And of course, may you have many more birthdays and blessings to come. Siyempre, babatiin din natin ang ating mga K5 na nasa kanila mga trabaho na nag-aabang at excited dahil akinsin na bukas. Diba? There you go. At syempre, yung mga ka-K5 din natin na nasa biyahe. Nako, ingat po tayo. Medyo, di ko maintindihan din yung ating panahon ngayon, no? Mainit, pero makulimlim. But, of course, I'm here to remind you to, like, always bring umbrellas and hats. Para just in case, diba, na biglang umulan or biglang sumikat ang araw naman ng bonggang-bongga, diba? At least meron tayong panangga and all that. At syempre, yung mga ka-K5 din natin na nagbabantay ng mga establishments at ang kanilang negosyo. Naubulol ko si Biscay. Ay, nako. Pasensya na po. Tinulang tayo sa tulog ngayon kagabi. Napuyat si Biscay. Anyway, syempre, para sa inyo, tayo ay mag-work. At syempre, yung mga ka-K5 din natin na nasa kanilang mga bahay, ito talaga yung ating solid K5 supporters. So, samahan niyo ako this chill Tuesday afternoon. And of course, before I play our first song, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3 DTX 500 and makusika pong kontra high blood pressure and diabetes. And of course, Mighty C, the alkaline vitamin C. With that said, mga ka-K5, simulan na natin ang ating tugtugan with a song by Adele. This is Make You Feel My Love. Ako'y magbabalik maya-maya lang.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Eye care goal.
3: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang eye care gold at eye care drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang eye care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
2: Eye care gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies mo na yan!
5: Kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo, para mas magini special ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
6: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
8: Sangkay, nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam niyan mga petsa Hulyo 20 ngadto a Hulyo 27, 2026. Alas 8 agad tubto alas 4 emergency don club. Igkakaobot niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalang siyudad ng Tacloban. Permigod hinumdumi nga health is wealth, gun prevention is better than cure.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar.
1: Pilas ko, Dugay Magayo. Pero sa nagtumbag isang D3 Bio, ang pilas ko, Dasig na lang Magayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
9: Gigan sa palya.
10: Yung naghahatak o proteksyon.
9: Patok sa liver failure.
10: Ang pingyang imuatay.
9: Mag DTX 500.
10: Adlaw-adlaw.
9: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Ako si Dro, ang kapinako. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pagyod o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
9: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
12: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
9: Sakit mangihi? Pasin UTI na na.
12: Mag-clinical spore biotics.
9: At tunay good bacteria.
12: Yung magpauntan sa mga kagaw.
9: Nahinungtan sa pagbalik-balik sa UTI.
12: Clinical spore biotics.
9: Ang fortified ga probiotics.
12: Clinical spore biotics.
9: Mapalit sa inyong kasuking butika.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo ay hinungdan sa ako ang body odor.
12: DTX Beauty Soap.
9: Mapalit sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
15: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal
16: na pantaboy ng lamok.
15: Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahin. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: Welcome back to Chillax O'Clock mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 2:46 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And it is about time for us to reveal our Kitanungan of the Day, which is from ka-K5 Clarice. So, ang kanyang tanong sa atin ay... Mga ka-K5, ano ang gagawin nyo if you meet the right person at the wrong time? Paano nga ba yun, no? Right person pero wrong time. Ito ang kanyang kwento. Sabi ni Clarice, I met this guy sa isang party and after that, we kept the communication. Maganda naman ang aming mga pag-uusap at merong instant connection. Pero, nalaman ko, through browsing his social media accounts, meron na pala siyang fiancé. OMG! Kakaloka. So, after that, I confronted him. He said sorry. Pero sabi niya, he really do like me. Oh my God. This is getting very complicated. Sabi ko, pause muna tayo for now. Dahil hindi ko pa alam kung ano ang i-respond sa kanya. If we're going to continue this, paano naman ang kanyang fiancé dahil may masasaktan na tao? OMG, help po mga ka-K5. Ano ang gagawin nyo if you are in my situation? OMG.
16: Oh my God! Wow!
20: Paano nga ba yun, no? May nakilala ka tapos hindi na pala single. Meron na palang nagmamay-ari ng kanyang puso. Just like kay Ka-K5 Clarice. May na-meet siya pero may fiancé na. Diyos ko, nakakaloka. Paano? Ano na lang ang gagawin? So mga Ka-K5, kung nangyari na sa inyo to, pa-share nyo naman kung ano yung mga ginawa nyo. Diba? Diba? At kung meron naman kayong kilala na napagdaanan na ang ganitong klase ng sitwasyon, ayan, kwento nyo naman sa amin. Share nyo naman kung ano ang ginawa nila. So if you want to send in your case, sagutin, just text us sa ating text line. That is 0977-144-5878. O hindi naman kaya ay mag-comment kayo sa ating live streaming. Hanapin nyo lang po ang aking page. That is K5 space Miss K. Or you can go ahead and send me a private message sa aking ding page para mabasa ko ang inyong mga kaya sagutan live na live dito sa aking programa. And while I am waiting, syempre, eto na, bibigyan ko naman kayo ng oras, diba? Itutuloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with a song by Lana Del Rey. This is Young and Beautiful. Ako ay magbabalik maya-maya lang.

0: ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM. D3 Bio Health News.
1: Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
3: Unsa man ang ga form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
4: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka. Kay kung hinay dagway ang blood flow sa GP, naa jud tsansa nga magbarani.
3: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
4: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba, flow. Kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
3: Correct.
4: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids.
3: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
4: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
3: Correct.
4: Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
3: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
4: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
3: Kana mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mopundo. Hipuson jud ni siya ni D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang mga imuhang HDL, kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries, panghipuso na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
0: D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Maunay nakanindot, Sir GP, sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
3: Correct.
4: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom, Sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
3: Oo.
4: Pero kung D3 Bio, naadyo siya'y gallic acid. Aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots.
3: Correct.
4: Nga mo'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag-D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
3: So, unsa man ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
4: Yes.
3: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
4: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
3: Correct.
4: So, sa ato pa, kaya niyang hipuson o patyon ang mga cancer cells.
3: Correct.
4: Ang nakandindot ni D3 Bio, ang gitawag nato nga gallic o lauric acid. Si gallic acid mo endure siya apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya, patay ang cancer cells kung nakainom og D3 Bio. Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mo ay gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa ato pa dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
3: Layo
4: nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
3: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
4: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
3: Dapat na jud ta mag-upgrade sa D3 Bio overplaying D3. Wa na pud tay igong oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy. kayo'y mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
5: Ako si Inara.
6: Tadyod kayong akong blood sugar.
5: Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Mga K-5, that was Love Me Not by Revan Linnea. Time check tayo, 3:14 na ng hapon. And the time check is of course brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. At kanina ating na-reveal ang ating K-Tanungan of the Day, which is from K-5 Clarice. Ang tanong niya, ano ang gagawin niyo mga K-5 if you meet the right person at the wrong time? Dahil meron siyang na-meet na guys sa isang party, tapos after that, naging maganda yung communication nila. They kept the communication and then naging maganda daw ang kanilang connection. But then, nung nag-search si Clarice sa social media, noong guy, she found out na may fiancé na pala ang lalaking ito. At inamin naman ito ni guy, in fairness naman. Tapos inamin niya din na Clarice is also special to him. And gusto din daw niya yung kanilang connection with each other. So, paano na? Mga ka-K5, ano daw ang gagawin ni Clarice? Hindi pa siya nag-respond to the guy kasi hindi pa daw niya alam kung ano yung isasagot niya. So, ang tanong niya sa atin, kung tayo daw ang nasa kanyang sitwasyon, ano ang gagawin niyo? So, dahil matulungin ang ating mga ka-K5 for today's video, hindi naman today, lagi-lagi naman kayo matulungin. In fairness naman sa inyo, oo, pinapabilib niyo talaga ako. So, nagsend na mga kisagutan ng ating mga matutulungin na K5 listeners for this afternoon. Unahin na natin itong sagot ni ka-K5 Rainier Nirza. Sabi niya, there is no such thing as the right person at the wrong time. Ang nangyari, kasi the right person won't ask you to become a third party. OMG!
1: Oh my God! Wow!
0: Grabe naman talaga. Actually, hindi naman siya in-ask to become a third party. Pero, parang in a way, parang naging side chick yung datingan dito ni Clarice. Diba? Dahil wala man silang official na ang tawag dito, na relationship. But the mere fact, diba, na nakikipag-communicate yung lalaki kay Clarice without telling her na engaged na pala siya, 'di ba? Secretly pa, 'di ba? I mean, ako for me ha, kahit ngayong pagla-like ng mga posts or secretly chatting other person of the opposite sex ng anong pasekreto, para sa akin it's already a form of cheating. So parang in a way, naging third party na nga talaga itong si ka-K5 Clarice. Nang hindi niya alam. Kasi in all fairness to Clarice, hindi niya naman talaga alam. Diba? So, okay. Hindi naman siya in-ask to become a third party, pero parang ganun na din. And yeah, if he is the right person, hindi niya hahayaan na ganun. Diba? So, ayan. Thank you so much, K5 Rainier, for that wonderful... Oh! Pageant for that wonderful kid sagutan. Diba? Makita ka naman natin. Ayan. Sabi naman ni Lina Benoot, sabi niya, it is not the right person. Ang nangyari sa'yo, wrong person at the wrong time. If someone is already taken, he or she is off limits. No reason can justify hooking up with someone who is already committed. Tama naman, oo. Para sa akin, pagka ganyan, I don't think he is the right person. Oo, wrong person nga at the wrong time. Ako personally, I have this question. Well, since mula kahapon, puro trial yung nasa utak ko. So, curious ako kung paano mo nasabi na siya ang right person at the wrong time. Diba? Kasi, siguro, for you, siguro ano na din, personal preference na lang din niya. Siguro din kasi, mabait or pinakitaan siya ng maayos, 'di ba? Pinakitunguhan siya, sabi pa nga niya their connection was good. Okay naman yung mga pag-uusap nila. So baka by that nasabi niya talaga na he is the right person. O, kanya-kanya naman din talagang trip yan. So hindi din natin siya masisi. Kung para sa kanya he is the right person, okay, he's the right person. Pero actually, sa totoo lang, may point din tong si K5Lin na kung kasi alam niyang may fiancé na siya, hindi na siya makikipag-communicate with anyone, diba? To create a connection, diba? Iiwas dapat kung siya ay isang tunay at tapat na lalaki at matino, hindi siya dapat nakikipag-communicate further. Lalong-lalo na sa isang tao na na-meet niya lang sa isang party. Diba? So, I think may point din itong sa K5Lin. He may be the right person in your perspective, pero technically, he is the wrong person. Kasi nga, taken na siya. Pero kung hindi naman siya nakipag-connect, nakipag-communicate sa'yo, I don't think may mabubuong something, di ba? Kung in the first place, unang-una pa lang, doon pa lang sa party, ay umiwas na siya, di ba? So, parang ganun. Sabi naman ni Kaka K5 Gerard, simula pa lang, red flag na. Sa party, kayo nag-meet. Tapos, kept the communication kahit alam niyang engaged na siya. Exactly, that was I was pointing out kanina, di ba? Alam niya nang may engaged siya, pero he continued to keep the communication with you. Tapos, ang tawag dito, mas pina-flourish niya pa yung connection between you guys. So, sa question mo, kung ano yung gagawin, I think for me personally, I will not continue the communication. I will stop it right then and there nung nalaman kong engaged niya. Kasi syempre, 'di ba, tayo mga babae, meron tayong tinatawag na delikadesa, 'di ba? We should be a girl's girl, right? Ah, 'di ba naman? Girl's girl. Alam natin na pag ipagpatuloy natin, meron tayong masasaktan na kapwa babae. Diba? Hindi dapat natin hayaan na ganun. Oo. Anyway, kung para naman kayo talaga sa isa't isa, magiging at magiging kayo rin, pero dapat wala kayong nasasaktan na ibang tao. Right? So, since hindi ka pa nagre-respond, I think it is really up to you kung ano yung papairalin mo. Diba? Kung susundin mo yung puso mo, magiging masaya ka, you will be with him, pero kaya ba ng konsensya mo na magkasama kayo, naging kayo, pero may nasaktan kayong isang tao? And I do believe in karma, by the way, mga K5, diba? It may not be agad-agad, pero may balik kasi yan sa inyo. The fact na meron kayong nasagasaang tao para lang sumaya kayo, diba? So I think for me, since hindi pa naman siguro yata sobrang tagal ng pagsasama nyo or ng bonding moments nyo, di ba? I think pwede mo siyang lagyan na muna ng distance between you guys. You can remain friends, it's really up to you. Pero kasi engaged na, di ba? Ako personally, that's what I would do. Mm-mm. Ayoko ng merong naagrabyado, merong nasasaktan na tao para lang ako sumaya. So, for me, as a person, as a woman, I am a girl's girl. Oo. Hindi ko hayaan na may babaeng masaktan para lang lumigaya or sumaya ako. So, again, at the end of the day, really, no? K5 Clarice, it's really up to you. So, if you think it is the right thing to do, then go ahead, diba? At the end of the day, ikaw pa rin talaga ang masusunod. Ikaw pa rin ang magde-decide. So, Ayan na mga ka-K5. Thank you so much ka-K5 Clarice for sending in your katanungan. At of course, sa ating mga ka-K5 na nagbigay ng kanilang mga kisagutan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Maya-maya naman ako ay may ibibigay na K-tips o kalusugan tips para sa inyo. Kaya naman, abangan niyo yan at huwag kayo maglilipat ng istasyon. For now, let's go ahead and continue our jamming session with a song by Taylor Swift, Nakakakasal Lang, kay Travis Kelce. This is Opalite and I will be right back with our K-tips o kalusugan tips.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na, ipixelence printing and supplies muna yan.
5: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
6: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
8: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigamyan mga petsa Hulyo 20 ng to Hulyo 27, 2026. Alas 8 agad to alas 4 e medya ton kulub. Ikakobod niyo ay Dr. Carlito Balang. Libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Permigod hinumduming nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Alex, may ka-UTI dyan ko.
11: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-capsule sa buntag.
11: O tulog pod ka-capsule sa gabi.
10: Simana lang nawala dyan ang sakit.
11: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
12: Mapali sa mga butika.
13: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalit ra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mpalit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay.
13: Sus kog na ara.
14: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
13: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug Mighty C.
14: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 ug Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
13: Para masayon, inom na lang og DTX 500 ug Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
9: DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
15: Kadungog nako sa radyo ang DTX 500.
12: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
15: duha sa gabi.
12: 2 weeks pa lang
15: may alivyo na.
12: Pag 1 month ka pa naayo na ako.
9: DTX 500.
16: Mabalik sa mga butika.
14: Sa tagigayon nga mo divide ang cellular sir JP mugamay pod ang telomeres.
13: Correct.
14: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP kung 75 ka tuig nga constant cell divisions magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellula ug mamahimong inactive.
13: Kung himsog ang cellular Dok Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
14: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka biminom og DTX 500, di ka minog Mighty C. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
13: Maunay kuyaw.
14: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka moinom og DTX 500 ug Mighty C, ang may tabo ana mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pang masakit.
13: Chakto jud. Usa pa dok ha, ang oxidative stress mao ay causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
14: Taghana.
13: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
14: Mo na sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
13: Wow!
14: Nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug Mighty C maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
13: Kalami.
14: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug Mighty C.
13: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
14: Ako nasab si Dok Ramil Oy, seeing maing panglawas ampingan.
13: Dili abusuhan.
9: DTX 500.
17: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Upong ang akong mga TL o mga panakit. Iliho. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gidubol dos o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
16: Pabalik sa mga butika.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News
16: News FM, Bacolod City, 97.7, K5, News FM, Dumaguete City, 89.3, K5, News FM, Cagayan de Oro, 107.1, K5, News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Oras habugos ng Pilipi... Oras, habugos ng Pilipinas, alas 4:02.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: K5 News FM. Up of the Hour News.
18: Maupay ang kulup mga ka-K5, paadi na natin mga magpasong natisya, hiningatak na. Magpepresentarhin mga testigos ang defense team ni Vice President Sara Duterte haiya impeachment trial has Senado. Agud mapamatud-an ang planong Operation Romanov nga ginaaligar nga may panuyuan nga ipapatay hiya nga nan iya pamilya. Inin ginkumpirmar ni Attorney Mark Vinluana mahuman hiya pakianhan ni Senator George Raffy Tulfo kun maiba pahirang nga mga ebidensya nga masuportahan ginsisiring nga hulga hakinabuhihan bise. Sumalahan depensa ang mga kontrobersyal nga pahayag ni Duterte hatong 2024 kontra kan Presidente Ferdinand Marcos Jr. Intungudlahan duro nga kadlok duruthan na maong nga sikreto nga operasyon. Ginbibisayanahan na impeachment court ang Article 4 ang articles of impeachment nga nakatutok hareklamo nga grave threats samtang gindiwarahan kampo ni Duterte ang tanan nga akusasyon. Samtang, iginpakita naman ang defense panel ang video ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na bumoton hiya hapakianahan journalist nga hi Anthony Taberna kuna abribahiya makigsangkay ha mga Duterte. Sumala Presidente, damo na ang iya mga kaaway, kinahanglan niya hinsangkay, bisan kung dirihira magkauyon ha mga polisiya. Mahumanig pakita ha Senate Impeachment Court ang maong video clip yan pakiana ni Attorney Mark Vinluan ha testigo ang prosecution nga hiya NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok kun abre pa makigsangkay hi PBBM kan Sara. Pero ginaro ni Lotok ha defense kun sano igina-upload ang maong video ug sa hiya bumaton aguda makita niya kun ano ang diferensya na petsa ha na maong pahayag ni Marcos ngan ang panarhog ni Duterte. Ini mga balita induro ta iyohan na Mighty C, the alkaline vitamin C. Mga ka-K5, yung pala nabatian ang dalikit nga sumat para yan ang oras sa sundingan bantay. Anaman mga magpasong balita. I-like and i-follow naman Facebook page at K5 News FM Tacloban Digital. Ako ay ka-K5 Kim Soriano. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siyudad ang Tacloban ngan bukos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
16: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 103.1 K5 K5 News FM K5 News FM.
20: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugalan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
3: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Oras ang K5 News FM, alas 4:07.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
23: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Yes, sa maupay nga tak na mga ka-K5, lagos naman kita nga dihiton aton special live coverage ano nga dihiton ikalima kadlaw han impeachment trial kan Vice Presidente Sara Duterte. Yan ang adlaw mga ka-K5 iton Hulyo 14, inagpapadayon iton impeachment trial nga dihiton na Senado. So yan ang nga oras ano mga ka-K5, nagpapadayon iton kumbaga pa in pamakiana nga dihiton na witness. No, kundi na presente yan na ha Senado mga ka-K5 in BI Regional Director Jeremy or Attorney Jeremy Lutok. Ngayon sugad gihapon ito ni Defense Counsel na hi Attorney Mark Vinluan. Ngayon sugad man ka na Prosecution Prosecutor Counsel Armando Ligutan mga ka-K5. So, tinikangan kanina itong alas dos, nagtikang ito ni ikalima kaadlaw, itong impeachment trial kan Vice Presidente Sara Duterte, kundi nagpapadayon itong irapagbalyuaya in argumento ng sugad gihapon na mga K5, itong irag mga ginpanghimang rawan, nga di itong live videos, or itong mga video clip, kundi na hinabuini itong press conference, di na itong naglabay nga November 23, hantuig 2024. So yun na ano mga ka-K5, lagos kita nga tuhito na Senado ako nga aton gihapon pamation kay hasta yan na inagpapadayon in impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte nga live nga di mababatian na nga di hiton K5 and News FM Tacloban. Alright mga ka-K5, yan na inapamamatian naton itong impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
24: Your case is airtight. Don't you think that these errors constituted violations of due process?
25: Your Honor, the existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists, does not alter the fact that the Vice President uttered those statements, does not alter the fact na ang NBI mayroong findings at ang findings nila na the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition.
24: Okay. Now, inciting to sedition punishes someone who incites others to overthrow the government. Is that accurate?
25: Who incites others.
24: Now, it has been over 1.5 years since VP Sara's speech. My question is, has the government been overthrown following her speech?
25: Again, as I've said, as I've explained that, Your Honor, it is not necessary to be a
24: Your Honor, can we ask that the witness answers in
1: witness,
24: a more responsive
1: kindly,
24: manner?
1: Attorney Letok, kindly answer the question directly so that the court's time is not wasted.
25: Again, question, sir?
24: Has the government been overthrown following VP Sara's speech?
25: Not
24: yes
25: necessary,
24: no?
25: Sir. No.
24: Okay.
25: It's not necessary, sir.
24: Has any agency or department of the government been overthrown following her speech?
25: Not necessary, sir. No.
24: All right. Now, I am showing you a news article entitled Palace Dismisses Destab Rumors versus Marcos Admin. This was marked as our D-4-66. If I may ask my co-counsel to confront the witness.
1: You may do so with the participation we so desires by assisting counsel for the prosecutors.
24: For the benefit of this honorable court as well as the people watching, we already also flashed that news article. Okay. So based on this article, you confirm that Claire Castro speaks on behalf of BBM.
25: I don't have personal knowledge
24: on that event,
25: sir.
24: All right, that's okay. But based on her statement in this news article or title, do you confirm that there has been no destabilization efforts against BBM?
25: Again, I don't have personal knowledge on that statement made by Attorney Claire Castro.
24: Okay, that's okay. I'm showing you another recent article, June 12, 2026. This has been marked, Your Honor, as our D-4-67. Can we confront the witness and show also the document on screen?
2: Your Honor, before the good counsel proceed, can I make a manifestation? Again, these documents have yet to be authenticated. So for the record, it's like presenting these documents without proper basis and proper authentication, which I do believe should have been done before a witness is confronted with the documents.
24: Your Honor,
2: I'm not yet done. As per our rules, Your Honor.
1: It's not an objection, counsel for the respondent. The remarks and comment of the counsel for prosecutors is noted. But counsel, for clarity, this is a pre-marked exhibit for
24: correct,
1: the respondent.
24: Correct, Your Honor.
1: You may proceed, sir.
24: So again, based on this, just your basic reading of this, Cesar Duterte, I won't grab Marcos's position. Is this news article consistent also with the previous article that no destabilization efforts are present against the government?
25: Again, I don't have personal knowledge, sir.
2: Can I make a counter manifestation order? This is dated June 12, 2026, 2 years after the event. Manifestation, Your Honor, please. 2 years after the Vice President uttered the threats.
1: Noted. Counsel may proceed.
24: Okay. I want to talk about the discussion in your affidavit of investigation. Just, I want to go through it very quickly, but the affidavit of investigation is also marked as our D-1-145-A. You mentioned in your affidavit of investigation the case of Garma versus People, correct?
25: Yes, sir.
24: All right. And you cited the doctrine of this case, correct?
25: Yes, sir.
24: Were you the one who typed that portion in your revised affidavit of investigation?
25: Where I'm the one who typed?
24: Yes.
25: Being the chief, sir, inuutos ko yung
24: right.
25: Executive officers.
24: But did you read the case in full?
25: Yes, I think, pero not thoroughly.
24: Isang
25: basahan lang.
24: Now, did you read? Was there a video recording involved in that case?
25: No.
24: All right. Did that case include a public official like the vice president?
25: No, sir.
24: In fact, it involved a group of three farmers, correct?
25: Yes, sir.
24: All right. Let's go to the case of Reyes versus People. You also cited that, page 29 of your affidavit of investigation. Did you read this case in full?
25: If I may check my affidavit,
24: sure.
25: Your Honor.
1: The witness may do so.
25: Thank you, sir.

0: I think ang focus po namin, Your Honor, is yung violation ng grave threats by the Vice President and inciting to sedition. Now, pagdating ho doon sa nangyari sa Vice Presidente, yun nga sabi ko, hindi ako aware sa kabuuan ng facts na yun. Baka yung ibang agency nag-imbestiga po doon, hindi ako aware, Your Honor, doon sa circumstance na yun.
1: And so, would the answer, Attorney Lotok, be a no? Were these taken into consideration in the investigation?
0: Again, Your Honor, nasa
1: or would this be a yes, meaning it is contained in the affidavit, which I'm trying to look for as well?
0: Nasa affidavit of transcription po yung nangyaring usapan during that time. Nag-execute ho ng affidavit of transcription ng agent on case, Your Honor.
1: Actually, ilang beses ko po binasa yung affidavit, and what I see is there was a focus on the October 18. But on all the events on November 22 and 23, the detailed events leading to the emotional outburst did not seem complete. And that's what I'm trying to elicit from Attorney Lotok, our witness, because when we say that we had considered the bigger picture and all the facts and circumstances leading to the cases of great threat and inciting to sedition that were recommended, we want to understand the whole process and the factual context in which it happened. Because if you are to take snapshots of events and focus on October 8th, and the press conference, it can shock any person. However, if you see as well the events leading to the emotions and the detention of the chief of staff and the vice president herself, iba pa yung kasong ito, iba pa yung nadetina, iba pa yung pinto ng abulansya, kaya nagkaroon ng kasong ganon. I tried to read the affidavit a few times and could not find such a comprehensive enumeration of facts by the NBI, and that's why, thus this query.
0: Pwede na po, Your Honor?
1: Yes, please.
0: Meron hong affidavit of transcription kung ano nangyari, and then nag-submit po kami ng authenticated na video para ho makita ng mga senator judges natin kung what happened during those dates for appreciation po ninyo. So makikita ho rito kung ano yung nag-took place during the November 23, 2024 online press conference. But then again, as I've said, at in-explain ko na rin ito kahapon, Your Honor, if I may, kinonsider namin yung situation ni Attorney Zoraica Lopez. Nakita namin yung complaint niya, yung reklamo niya, yung health condition na sinasabi niya. Sinama din po namin yon na ano ba yung nangyari. Taking all the situations or the facts and circumstances attendant to that event, hindi ho na alter yung the fact na nag-utter ang Vice President ng grave threats against the three. Despite of the fact na merong emotional situation na ganoon, hindi rin ho na-alter na merong violation na ginawa yung Vice President during that online press conference. And as a matter of fact, even before that emotional situation, maliwanag ko doon sa utterances, even before that emotional situation, sinasabi ho doon sa utterances, meron na akong kinausap. So nag-trigger na ho yun, ma'am. Meron na akong kinausap na isang tao na papatay sa presidente, sa first lady, at doon po sa Speaker of the House. So, kahit sinama po namin siya to consider everything, again, Your Honor, hindi ho na bago yung yung utterances na ginawa ng Vice President, hindi rin ho nabago na yung instruction niya is relentless in killing the tree.
1: Yes. Attorney Lotok, what I've been trying to ask is not just the utterances which we've watched several times, but all the events leading to the utterances, and that is what I want. I understand what you're saying, that there were attachments or transcription, but the transcription would not be considered an assessment or an investigation. These were perhaps attached as transcription. And you earlier said that the threats are circumstantial, so the that is the reason why I was looking for that in the affidavit of the investigation. In short, para pong nakulangan ako, pero kung sinabi nyong inattach nyo yung transcript, so be it. But then, if you will read the 50 plus pages again of your investigation, it seemed to me, at least at this point, that snapshots were taken focusing on the October 18 and the utterances, but there seemed to be events leading to it that may have not been included.
2: With indulgence of Senator Judge Legarda, yes. Kindly wind up, ma'am.
1: Yes. So the last question, thank you, Mr. Presiding Officer. Na-interview rin niyo po ang mga membro ng media, and you ask them factual information. Did you also ask them about the emotional state ng mga kalahok sa media, yung mga pangyayaring naganap bago ginawa yung mga naturang pahayag? In short, not just the factual statement, but the atmosphere, the events leading to that Zoom press conference that led to the perceived or alleged utterances.
0: But wala po yan sa minutes of meeting, sa Q&A, wala po yan, Your Honor.
1: Should you not have asked the members of media and the others who were part of that so that you would have, in your own words, sir, the complete picture, so that everything is taken into consideration on why such a highly placed person would give such utterances, because such conditions existed that might have elicited it, but you did not do that investigation or at least conversations with the members of media. I leave it at that. Thank you for answering my questions.
2: Thank you, Senator Judge Legarda. Senator Judge Pangilinan, you are recognized, sir.
3: Yes, thank you, Mr. President.
2: And you may proceed when you're ready.
3: A few questions on inciting to sedition.
0: Yes, Your Honor.
3: For the witness, kasi pinapaliwanag mo yung sinasagot mo yung tanong ni Senate President Wynn kanina, no? Nasa NBI ka na Cybercrime Division since 2018.
0: Yes, Your Honor.
3: So, naalala mo ba yung kaso ni Ronel Mas, yung taga Zambales na nagkaroon ng Facebook post?
0: Yes, sir. Naalala ko po, pero hindi ko kami may hawak ng case na yan.
3: Kung maalala mo, dahil division ninyo ang nagsampa ng kasong inciting to sedition, no? Tama ba?
0: I-check ko yung record. Hindi
3: yes.
0: po yata ako may hawak.
3: Dahil, well, to refresh your memory, nag-post siya sa social media offering 50 million to anyone who would kill former President Duterte. At that time, he was
0: yes, sir.
3: President.
0: Yes, sir.
3: So, you remember that?
0: Yes, sir. That's the news.
3: Tapos, inaresto siya. Sabi niya, I will give 50 million reward kung sino makapatay sa dating presidente. So, nakita sure. ng inyong division na ito ay inciting to sedition. Tama?
0: Yes, sir.
3: And therefore, sinampahan siya ng anti-cybercrime law.
0: Opo, sir.
3: Meron ding isang kaso, 14 May 2020, dito naman sa Osamis. Pero palagay ko police investigation ito, no? Pero same, Cybercrime Prevention Act, inciting to sedition, ginamit ang Facebook account, Joe Mark Medina, and posted that he would give 150 million to anyone who would kill then President Duterte. So ito rin, naging kaso ng anti-cyber crime law.
0: Na balitaan din po namin.
3: Okay. So, dito sa dalawang ito, in other words, to explain inciting to sedition, ang ganitong mga remarks have the tendency precisely to if not attack the government, put it in mobilize individuals or people to go against government, tama?
0: Yes, sir.
3: So that is what you found in the earlier, well, in the later case of inciting to sedition that you have recommended for PI.
0: Opo, sir.
3: Kay,
0: yes, sir.
3: Vice President.
0: Yeah, as a matter of fact, yung isa sa mga heated arguments namin during that time nung ina-analyze namin yung case, nagtanong kami sa sarili namin, if we allow this unaddressed, yung pagganyan na nagbabanta sa buhay ng presidente, pag inayaan lang natin at yan yung maging norms na ng ating society, kahit sino na lang po pwedeng gawin yon. At alam ho natin magkakaguluho pag ganon at walang ang regulation at pagbiho in-strict yan. Sasabihin ho ng mga tao, okay naman pala. Kahit
3: lalo na ngayon dahil sa social media, no? Malaking influensya. Pag nakikitang nangyayari ito at hindi natutugunan.
0: Opo, sir.
3: Sabi niyo may problema. Thank you. No more.
0: Thank you po, Your Honor.
2: What is the pleasure of Senator Judge Villanueva?
4: Yes, Mr. Presiding Officer, just one question, quick question on this particular topic on inciting to sedition, if I may.
2: The gentleman may proceed.
4: Yes, again, let me ask the witness just to clarify the factual basis for the National Bureau of Investigation's possible inciting to sedition. No? We recognize, Mr. Witness, yung strong criticism of the president may fall within the realm of what we call protected political speech. And it's really a balance. And somehow, yun yung nagpapa-confuse paminsan. Kailan nagpo-fall into grave threats? Kailan nagpo-fall into inciting to sedition? Pero bilang investigador, ano po yung nakikita ninyo na mga o sa mga pahayag at sa surrounding circumstances na naging basihan po ng NBI para tignan ito bilang posibleng inciting to sedition at hindi lamang ito pumapasok doon sa tinatawag na political criticism?
0: Yes, Your Honor. Well, una, kinonsider namin sino yung utterer. So, una, yung utterer, the vice president, the second highest official of the land. Then, pangalawa, kinonsider namin, ano ba yung mga in-utter ng vice president? And then, pangatlo, ano ba yung surrounding circumstances na like naging reaction nung recipient nung utterances o threats? Nakita ho namin na kung pwede palang gawin ito ng isang isa sa pinakamataas na posisyon ng Pilipinas at hindi natin ito i-address, hindi natin i-re-regulate, eh pwede na rin po pala itong gawin ng kahit na sino. Remember, Your Honor, Vice President is kinukonsider ho natin na model bilang public official. So tinitingnan po natin siya kung ano yung actuation siya sa public, kung ano yung pakikipagrelasyon niya sa ibang public official. So again, Your Honor, nung makita ho namin yan, may effect po sa mga tao. Kung ang Vice President kayang gawin yan at wala namang nangyari, gawin na rin natin yung iba. Yung ini-explain ko nga kahapon, may pattern, may consistent siya. And the fact na bold yung mga statement, pupugutan ng ulo, this country will go to hell because the person na nakaupo is hindi marunong maging presidente. Yung mga factor ho yun, finactor in namin, pag nakita ito ng taong bayan at walang kilos na ginawa yung gobyerno, parang domino effect po yan, pwede na. So, sunod-sunod na. Alam naman po natin ang nangyayari sa social media. So, nakita namin na dangerous to, alarming siya. So, definitely, nung nag-imbestiga ng NBI at nakalap niya lahat ng kinakailangang ebidensya, yung findings po namin, kasama po doon yung inciting to sedition.
4: Is it safe to say na yung pinaka-core nito is that when it falls under that category na it somehow steers public uprising?
0: Definitely, based on our investigation.
4: Yun
0: yes,
4: po yung core, would
0: yes,
4: you say?
0: Sir.
4: And do you use the same methodology as you use doon sa grave test? For example, yung four stages na binanggit po ninyo, identification, collection, analysis, legal evaluation, yung elements na binanggit nyo yesterday, yung factors considered, delivery, literal meaning, nature, relationship to the parties, blah, blah, blah. Ito ba?
0: Yes, sir.
4: Same?
0: Opo,
4: same.
0: Kasama po yan sa analysis namin. Ano yung epekto nito sa publiko pag ito yung naging norms na natin.
4: So this is the same na ginamit po ninyo?
0: Yes, sir.
4: And last but not the least, Your Honor, Mr. Witness, for purposes of investigating itong inciting to sedition, may we clarify, because it was, I don't know if Senator Bongo made mention about this. To clarify lang, is it necessary that someone was actually incited? Yun po ba? Just for purposes of investigating itong inciting to sedition, is it necessary that someone was actually incited para mag-fall dito?
0: Well, ang basis po namin, yung People versus Nabong, if I'm not mistaken, in order to be seditious, yung speeches, it is not necessary na mayroong actual sedition. The law also penalizes or punishes those statements na mag-i-encourage to overthrow the government or to steer the people against the government or to disturb the peace of the community or to undermine public safety and public order.
4: Thank you for the clarification.
0: Thank you, sir.
2: Senator Judge Ejercito, thereafter Senator Judge Villar, Mark. What is your pleasure, sir?
5: Yes, thank you, Mr. Presiding. For just one question.
2: You may proceed, sir.
5: Nabanggit mo kanina yung ano, no, yung admission against interest. Maaari po ba niyong ipaliwanag para mas maintindihan po ng nakarami? At why did you rely on this, if ever, ito pong admission against interest?
0: Yes, Your Honor. Maalala po natin yung November 2023, yung utterances niya, na that she had already contracted a person to kill the president, the first lady, and the former speaker, and that she instructed to be relentless. Itong utterance na to, instead na i-deny niya, which is definitely it should be denied kasi that's against her interest, instead na i-deny niya po yon, nung November 26, the video, nung tinanong siya openly and in public, kung sinabi niya yon, ni-reiterate pa po niya, Your Honor. In fact, in-admit po niya na, oo nga, may kinausap akong tao tungkol dyan. And in fact, sabi niya, may krimen ba? Ano ang nakikitang krimen doon sa may kinausap akong tao na pag namatay ako, patayin mo si BBM, patayin mo si Speaker, patayin mo si Lisa Marcos.
5: Was this, ano, ito pong sinasabi niyong admission against interest, was this considered in your investigation?
0: Yes, Your Honor. Kasama po yun. Yun nga yung naging basis namin na aside doon sa sa utterances niya na no joke, no joke, kasi mukhang hindi yung no joke, no joke, sufficient na ba na talagang seryoso siya. Nung makita ko namin yung video na nireiterate pa niya at nag-admit siya, we concluded na seryoso ang Vice Presidente nung in-utter niya yun.
5: Thank you. No further questions, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Ejercito. Senator Judge Mark Villar, you have 2 minutes, sir.
6: Thank you. Just a brief question for the witness. You mentioned...
0: Opo, Your Honor.
6: Thank you. You mentioned earlier that there are many factors that come into play when you decide whether or not to file charges regarding grave threats.
0: Opo,
6: now,
0: yes,
6: there are many factors in how you decide what constitutes a grave threat.
0: Yes, Your Honor.
6: And I wanted to know what weight do you give those factors? Are there certain aspects of a grave threat that you put more importance on? Whether it's the type of threat or who the threat is made to, what does the NBI give more weight to a certain element?
0: Yes, Your Honor. It's a convolution of these factors na kinonsider namin. Una, yung delivery or manner in which the utterances were spoken, which is sabi ko nga nasa atmosphere na kung saan furious and fumingly mad yung vice president nung sinabi niya yon. And then aside from delivery and manner, kinonsider namin yung literal meaning ng statement, which is on its face makikita natin na even before the press conference was held on November 23, 2024, in fact even before the questions was thrown by Francis Maui to the vice president had already contracted.
6: But what do you give the most weight to? I'm aware that you have different factors that come into play. Is there a specific? Because binanggit nyo po yung, halimbawa, meron kayong two tests for grave threat. Binanggit nyo po kahapon. I just wanted to know what is the basis for, or if there is a hierarchy in the level, that in all these elements, if there is a hierarchy. Is there a hierarchy yeah. in those, whether or not, when you decide on whether or not to file charges of grave threats?
0: Your Honor, it's a combination ng lahat po eh, na factor po eh.
6: So nothing is given more weight than, not one, in your past experiences, you've never, there's no, everything is equal, all these factors that you've mentioned.
0: Well, in this case, yung literal meaning, at the same time, yung nature ng instruction.
6: Is it more of the type of, the actual threat, if it's a death threat, or if it's a, halimbawa, kung sasabihin niya, whether it's a threat of, is the gravity of the threat a factor, or is it who the threat is made to?
0: Yes, Your Honor.
7: Yes, mga ka-K5, oras naton, alas 5, impunto alas 5 na, no, ito na kulopa. Nagpapadayon pa yan na ito na impeachment trial, no, ni Vice President Sara Duterte nga to ito na Senado. Kundi na no, mga ka-K5, presente yan ang nanmamakiahan nga rito na prosecution witness itong mga senator judges. So, bangin nuro niyan in babalikan na tayo ni ano, mga ka-K5. So amo ito na naging key points yan, ito na key concept yan na ito na pan lima kaadlaw maka K5 han impeachment trial kontra ka na Vice President Sara Duterte. Amo ito niya mga violations ito na nabuhat nga grave threats. No, still referring lagi hapon ini maka K5 nga rito na press conference nga ginbuhat dida ito November 23 hantuig 2024. Kundi ina gin usa-usa nga rihiton aton mga senator judges kun ito niyo naabdan nga live. No, may ada mga komprehensibo nga mga pamakiana ti kag iton senator judges na kundi may ada pipirang nga mga pamakiana mga K5, but still no sketchy pa kaduro iton investigation yan na iton NBI. Mahuman ini ano mga K5 kakulop ina naghatag hin kumbaga pa testimonya ini nga panduhang witness no hito na prosecution na team. Kundi ano maka K5 inaginsiring din hinga may ada sufficiente nga basis no ebidensya nga mag-investigate ito National Bureau or NBI ano maka K5 para nga ma-testify ini hi Vice President Sara Duterte kung ano ito niya mga statements dida hiton press conference. No nga na sumalapa hiton NBI maka K5 inagawas na ini hiton na freedom of speech. Kumbaga ro maka K5 tanan man kita in may ada kita freedom of speech. Pero iton gumawas manggo din hi ano maka K5 iton ato nakikita din iton nagpapadayon nga impeachment trial in nahihimo din hi maka K5 nung daga threats nga diton kinabuhi han presidente nga hi Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ito na first lady naman nga hi Eliza ano nga nasugad gihapon kan anay House Speaker Martin Romualdez iton tutulong nga mga individual na personalis ito na mention mismo ni VP Sara Duterte dito na press conference. So yan na isa damo pa iton aton mababatian yan ano mga K5 nga mga pamakiana tikang iton aton mga senator judges while ongoing gihapon niyan magpapadayon pa ito na cross examination nga dihan na second witness nga hi NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok ang mga ka-K5. So sige, oras naton alas 5:03 nga diton aton oras induro tayuhan na DTX Coffee Mix. Nakagkapikanan na detox kapangan sugad gihapon iton DTX 500 ang makusog nga pangontran high blood pressure nga diabetes. Right mga ka K5, yan ang attack na ano in makomersyalaanay kita nga nurunian in mabalik kita nga babalikan ta iton impeachment trial. Mga ano kaya ini nga oras matatapos ano mga K5? So until now in padayon pa ini nga cross examination nga iton pamakiana ano mga senator judges. Ngayon gihapon mga K5 may ra kita mga kadugangan nga mga impormasyon na no, paghisumpay iton impeachment trial yan ang adlaw kun diin aton ini tatagan in summary labi na iton mga kakulup kun ano iton mga kumbaga pa in nahalungkat mismo han aton mga counsel no kun ano ito nira mga pamakiana nga sugod gihapon iton development nga dihiton impeachment trial. Alright, nakaupon ngayon niyo yan ang kulub mga K5. Ano hangaran ni K5 Roger Tilana? Makaupon niyo ako naman hika K5 Carlo Aris Agado. Alright, mabalik ito na aton taramdan. El Castigaro mga K5 mahumanla. Ito na pipirang nga pahinumdum.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
8: iCare Gold.
10: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
8: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Bibili sa mga butika.
11: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na, Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
12: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ka Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
13: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, swak na swak ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
14: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Nganrema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
15: Sangkay, nagpapahibaro ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam niyan mga petsa Hulyo 20 ngadto a Hulyo 27, 2026. Alas 8 agad tubto alas 4 e medya ton kulub. Igakaobod niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudar ang Tacloban. Permigod hinumdumi nga health is wealth, and prevention is better than cure.
16: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
18: Ang D3.
16: Yung may BCO.
18: Ang BCO.
16: Yung may D3.
19: Ako po eh, Helen Jericho. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupet on ta akong lawas. Maupet akong katurong amo iton magant akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo iton nga product nga D3 Bio.
20: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
21: Para sa malinis na dugo,
22: DGX 500.
21: Para sa malusog na tay,
22: DGX 500.
21: Ayon sa mga eksperto,
22: ang DGX 500
21: ang may pinakamataas na antioxidants
22: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
21: DGX 500.
22: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
23: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
21: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
22: Ach!
21: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C,
22: Clinica Spore Biotics,
21: kontra sa viral infection,
22: loaded sa good bacteria,
21: nga kaya makapatay sa mga viruses.
22: Clinica Spore Biotics,
21: nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular.
22: Recall ang resistensya
21: sa Clinica Spore Biotics.
22: Mapalit sa inyong mga suking butika.
21: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
21: DTX Beauty Soap.
22: Mapalit sa mga butika.
21: Extend Food Superman for Men.
25: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
21: Extend Food Superman for Men. Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX. Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!
30: El Castigador!
31: El Castigador!
0: Right mga ka-K5, nabalik ito na aton taramdan El Castigador nga dito na aton oras, alas 5:30 na. Ang aton oras, Indurote Johanna Clinica D3 Bio, the superfood supplement. Ngayon sugad man ito na Mighty C, the alkaline vitamin C. Alright, ano mga ka-K5, balikan natin nga dito na aton live coverage or special coverage nga dito na ikalimang ka-adlaw ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Pero you know what, ano mga ka-K5, kanina bago nagatikang itong impeachment, may ada kita na balitaan mismo, ano, tikang mismo kan Attorney Pao nga ma-personal daw, no? Personal daw nga ma-attender inihi Vice President Sara Duterte didah itong impeachment para tagan niya in suporta itong iya mga empleyado, no? Pero hapag kayo na ano mga K5, so far waray pa man ano hiya Vice Presidente. That's why nga hiya itong aton ginhuhulat kung na posible ba nga hiya mismo mga K5 in ma-attender itong impeachment kontra ha iya. So hapag kayo na is nagpapadayon lagi hapon na no ito na pamakianahin mga komprehensibong questions. Tikang hiton aton mga senator judges, ngan nga din naman hiton aton na witness, iton panduang nga witness para iton impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Yan na ano mga K5, balikan tayo iton impeachment trial live mismo nga to hiton Senado.
1: At hindi ko ho malalaman yung kabuuan ng
2: siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam, ano? Sa pangalawang tanong po, okay na po yun. Ano, pangalawang tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po, sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na-filean ng kaso?
1: Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job.
2: So, sir, ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes?
1: Normal po yan yun sa amin.
2: So, yes po?
3: Attorney Luto, kindly answer the question.
1: Yes, sir.
2: Oh, yes. Ano pong, pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo?
1: Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na ho maalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, at yung Makati Court yun. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na peke yung notary dyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakaalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo. Chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinagahanap din ng
2: ano pong kaso po yung ipinatong sa inyo? Anong kaso?
1: Hindi ko maalala, Your Honor. Meron ho, may mga kaso doon na nakalagay. Pero again, sabi
2: wala po kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo?
1: If I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest? Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor.
2: Kasi napakakapal po nitong hawak ko.
1: Ito wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po namin yan.
2: Apo.
1: Sasagutin ko
2: hindi
1: po yan.
2: Hindi niyo pa po nasagot magmula noong February 29.
1: Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya.
2: Na nakarating po sa inyo, wala pa?
1: Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ho namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin.
2: So, ibig niyo pong sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to?
1: Dapat may notice na ako from ombudsman.
2: Di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin?
1: Precisely, Your Honor. Inintay ko nga po yung notice from ombudsman. Pag meron akong notice...
2: Wala po kayong notice hanggang ngayon?
1: Wala pa po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor.
2: Mas maganda po, maharap nyo kagad.
1: Definitely, hindi ko namin tatakpan yan, sir.
2: Kasi napakahalaga po ngayon nito.
1: Yes, sir.
2: Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga.
1: Yes, sir.
2: Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito.
1: As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finished the job, sir.
2: Opo, opo. Meron po po akong tanong, pangatlo. Opo, kanina po na ang ganda ng talakaya nyo tungkol sa Romanov.
1: Yes, sir.
2: Opo, alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov?
1: Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali sa Russia.
2: Sa Russia? Opo. Sino po ba yung nakakalaban ng Tsar?
1: Again, hindi ko po maalala. Hindi ko po nakita yung buong...
2: Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at yes, sino yung nakakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family.
1: Yes, sir.
2: Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lacay, Ferdinand Marcos Sr., ang number one na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar, kay Nicolay at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam po ba niyo?
1: Yes, sir.
2: Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista?
1: Sino po, sir?
2: Ay, di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista? Komunista po ako, ah. Gusto ko lamang pong alamin ninyo.
1: Yes, sir. But well, in so far as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin.
2: Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo si Baste.
1: Yun po yung...
2: Sinasabi nyo po kasi kanina sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na... Yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista kaya nagkaroon ng threat noong 1986.
1: Yes, sir.
2: Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanila, pamilya, sapangkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon?
1: Wala po akong personal knowledge, sir.
2: Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Eh, yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTFL CAC. Hindi po alam ng NBI yun.
1: Well, nag-NTFL CAC siya. Pero yung factual circumstances doon...
2: Factual?
1: Wala pa po akong...
2: Wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTFL CAC.
1: Yes, Your Honor.
2: Opo. Isa na lang po, Ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina... Ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo? Ng pangalaw, sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo?
1: During that time?
2: Yes or no lang po.
1: During that time, ongoing ho ang validation namin,
2: so,
1: sir.
2: So, ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong...
1: Hindi po, ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir.
2: So, hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge?
1: In so far as the cybercrime division is concerned back then,
2: ongoing po, yes or no po, ngayon po, sir, mahal naming saksi, ngayon po.
1: Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po.
3: Attorney Lotto, kindly answer the question directly. It's answerable by yes or no, and I think
1: yes,
3: you know the answer.
1: Opo. Well, ako personally, wala pa po, sir.
2: Okay. Yun lang po. Maraming salamat po,
1: thank
2: mahal
1: na
2: saksi.
1: Thank you, sir.
3: Thank you, Senator Judge Padilla. Chair declares a 15-minute recess. We shall resume at 5:38. At exactly 5:38. Trial is on short recess.
0: Alright mga ka-K5, nagkamayada or nag-recess laan ay ano ito naton. O nga rito ang Senado nga na temporarily anay ano mga ka-K5 naka-break. Itong impeachment trial. So, mas naging halarong paano mga ka-K5. Ito na paghimang raw nga sugad gihapon itong pag-imbestiga. Nga dito aton na witness han impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Nga hi attorney, nga dito ang kad-attorney Jeremy Lutok. No? Ito ang NBI Regional Director. Kundi ina. Kumbaga pa mga ka-K5, itong mga detalye nga nasugad man itong mga kapapilan in ginhinay-hinay ini mga ka-K5, ginusa-usa itong pamakianahan na ato ng mga senator at judges. So again, ano mga K5, yan na ito ni ikalima ka adlaw, inaka-focus yan na nga dito ang mga grave threats no, ni Vice Presidente Sara Duterte. Kundin otro na liwat nga ginabrihan ito na video, kundiin in may other grave threats inihi Vice Presidente Sara Duterte. So kada linya hiton iya ginabuliwan mga ka-K5 during hito na nasabi nga press conference. In gintatagan hini in explanation hiton aton prosecutor no nga hiton aton prosecution council. Kundi in mga ka-K5 no nga damo iton mga nakitaan iton aton defense team nga naging kumbaga pa iton ira term kanina in naging consistent man ini nga na baton iton aton witness pero ito nagiging problema ano mga ka-K5 in naging incompetent gihapon. So when we say incompetent mga ka-K5 bagan waray na hiya mga additional explanation kundi kumbaga ito nagawas la perme ano may ada nga ni mga halarong nga mga pamakian nga kinahanglan nga mabaton na agod nga maghinay-hinay na pagsaka ini nga impeachment pero always lagi babaton hini mga K5 ito na pagiging incompetent no ito na perme diri maaram kun ano ito mga igbabaton nga of course gihapon no as nga dihiton aton courtroom hamaya Senado acceptable man gihapon ini mga K5 no. Diri makakagapirit itong council, no, itong defense team or itong prosecution team pagpamakianahin mga sugad hininga mga pamakiana. Like for example, ito na hinabu kanina, no, nga di ito na defense team. Kundi ina, no, may ada mga foul. Mga foul nga, kumbaga pa, diri pwede or diri makarawat ito ni courtroom nga mga pamakiana from a council or from defense team nga dihamay witness. So yan na is nagpapadayo naman ano ginaaro mismo iton oras nga dihiton aton mga senator judges agud nga hiraliwat iton mamamakiana nga dihiton mga witness. So as you can see ano mga K5 diin nagawas nga dihiton na mga kumbaga pa iton mga gintagan in focus no iton aton mga senator judges kay ginapamugatan man gud ini hiton in BI kakulob nga iton na iton testimonya mismo iton witness nga may ada or sufficient iton basis no han NBI agud nga mag-investigate ito naging statement or naging pahayag mismo ni Vice Presidente Sara Duterte dida ito nasabi nga press conference. So yan na itong ginpapamakiana, yan na itong aton mga senator judges nga clarification gihapon regarding itong mga violation, itong grave threats nga inciting to a sedition. So when we say inciting to sedition, ano mga K5? Amo ini ito na kumbaga pa in magsaad ka hinadiri maupay. Bagan na same lang nga dito na grave threats. No? So bagan na sugad la. Pero ito na inciting to sedition. Kumbaga pa is again broadcast kasi in a way na during hiton press conference ngan publicly no nabuview hito na mga katawhan. So that's why it's alarming gihapon no nga kumbaga pa is bagan hulga ini nga dihiton kinabuhian na presidente ngan sugad gihapon ka na first lady Noy Araneta ngan House Speaker anay House Speaker Martin Romualdez. So iton inciting to a sedition mga ka-K5 bagan it's an action no para mag-aghat nga dihiton mga katawhan. So let's have an example kay nga dihiton case no iton impeachment trial bagan na sugad-sugad man talaga iton magawas nga kumbaga pa ay nagbibiling kitahin rason kun kay ano diri bubutusan or diri papanigan hiton na publiko an administrasyon hiton iya kumbaga pa hiton other side hiton story. So let's say nalakay na Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kay you see ano maka K5 nga dito niya video is wari hiya ibang kalaban kundi amo ini iton first family kumbaga pa hiya Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hiya first lady no ay Araneta nga na sugad gihapon kan House Speaker Martin Romualdez. So yan na is still gihapon ano sketchy kaduro pero at least may ada mga development ngay may ada kanina mga questions from Senator Judges yung baga pa nag-fade tigda iton mga data kay as you can see man is incompetent no pipira nga mga portions iton era exchange and conversation no this is part iton investigation hand Senator Judges but still no damo paghihapon iton mga problema nga dihiton aton impeachment at trial labi na nga dihiton na witness. But ano man gihapon consistent man hiya anong na kumbaga pa kun ano iton iya maaram ngan sugad gihapon na imbestigaran maka K5 amo ini iton ginhahatag mismo ni attorney Jeremy Lutok. So makuri ini kay purus ini mga attorney ano maka K5 ito na mamakiana ang defense team in attorney nga diliwat iton prosecutor iton ada mismo halikod iton witness in attorney ngan iton witness gahapon is attorney gihapon. So makuri ini dakpon no may ada nga ni mga questions kanina from defense team nga waray gin kumbaga pa in ginhadlangan ini mismo no tikang hana presiding officer bagan diri hiya necessary nga ipakiana nga dihiton aton na witness no. So usag gihapon din ni maka K5 iton operation ito nabanggit kanina ano nga Oplana Romanova no hiton na pamilya Duterte kay di naman guri ito naglabay nga kakulop no is naabrihan ini na open ini ni na open ini ni Senator Tolfo about iton na Oplan na Romanov maka K5 inin Oplan Romanova in usa ini nga pamaagi ano maka K5 bagan threats gihapon nga panmamatayon iton nga tanan nga miyembro iton pamilya. So bagan it's an revolutionary action ano maka K5 iton usa nga tawo. So nagawas yan na kay nabanggit or na mention gihapon ini nga words no kana Baste Duterte mismo. So higsoon ini ni Vice President Sara Duterte diday hiton mga naglabay nga mga panahon ano maka K5. So gingamit ini niya nga term nga operation or Oplan Romanov maka K5 against nga dihiton first family na Pilipinas. So amo na ini iton na presidente nga iton pamilya mismo miyembro na presidente ni Marcos. So dinhi ano maka K5 otro na liwat ini nga ginahimangrawan niya na ini nga Oplan Romanov. Kung ano ba iton mean hanap na mention nga iton na press conference. Kung ini ba nga Oplan Romanov is para hiton kan Vice President Sara Duterte or against nga di kan pamilya mismo hiton na mga Marcos. So may ada ano hi usa nga to hiton kumbaga pa in kaupod mismo han Zoom or itong press conference ni Vice President Sara Duterte, itong gin-invite ni Attorney Lutok, no, itong NBI para investigahan kung ano ba itong iya mean, why nga gingamit niya mismo ato nga term nga Operational Romanov. No, itong statement nga he is bati-bati daw ni itong usang tao, no, usang guest mismo ito na press conference nga may ada daw Operation Romanov nga ginbubuhat itong kaluyo nga parte. So that's why nga baga nagawas din he nga nabaliktad itong storya. Tikang kan Basti Duterte nga di naman ka na Sara Duterte ano mga ka K5. So that's why

So sige mga ka K5, gadi ane kita hiton na may ada kita din hi mga of course ginaandam. You know what? Ini nga grave threats ano para hiton aton mga ka K5 na kaibisan gadi to naton social media in adamo paghihapon ito nang mamakiana nga enough naman no iton videos no nagpapakita naman ini hiton grave threats against hiton security or seguridad ni Presidente Marcos hiton iya asawa nga First Lady Araneta nga sugad gihapon maka K5 gan House Speaker Martin Romualda. So enough naman kuno no iton video nga nagpapakita nga it's an it's a cybercrime, so it's a grave threats. So you know what, in Article 282 ito na revised penal code itong grave threats maka K5 ini in usang nga panarhog ano pahayag hina panarhoga usang individual in labi na kun ini in nagpahayag hin pamatay o pamatay o in usang kumbaga usana inihiyang krimen. So based iton video is nagpahayag talaga ini mismo hi Vice President Sara Duterte nga kuno mamatay hiya no is may ada na hiya gin contact nga person. So amo ini an gin tatagan hinduon nga assassin kun may ada na ba na hired ini hi Vice President Sara Duterte to do so no to do the things kun mamatay hiya. So yan na is ginapapakiana nga dihiton aton na prosecution iton aton defense team kay amo man hinihira hito defense team ni Vice President Sara Duterte kun napamatud-an na ba hiton witness nga nagbuhatin investigation iton mga statement ni Vice President Sara Duterte ini nga assassin no nga gin iton na paragpatay nga na hired ni Sara Duterte. So amo iton no but still waray paghihapon mahatag nga ebidensya iton witness iton NBI kundi ano maka K5 nagpapadayo lagi hapon iton ruling din hing hing istoryahon no nga dihiton aton impeachment trial. So, amo ato mga K5 no, mga pera na lang kaminutos in mabalik na iton aton live coverage nga di maya sinado ito nagpapadayon nga impeachment trial. So, by the way, ano mga K5, tub-tub inibuwas nga aton live coverage no, nga di hiton impeachment trial. So hopefully indamo pa iton mga kumbaga pa additional information data nga maging concrete pa kaduro iton impeachment trial maka K5 and of course in transparency and accountability iton magawas unta hini. So yan na nga takna is nagpagawasin pahayag hi Vice President or Office of the Vice President of the Philippines. Nagipangunahan ini mismo itong letter or statement mismo tikang kan Vice President Sara Duterte maka K5. Kundiin gintagan hinihina doon nga waray legal basis. No, waray sapat nga ebidensya itong witness ha nagpapadayon yan nga impeachment trial. Yan nga adlaw. So, among ini itong iragintagan hindoon nga according hiton na hinabu yan nga exchange of conversation, exchange of investigation nga dihamaya senator judges and of course itong defense team kundi mga tao ini mismo, mga staff ini mismo ni Vice President Sara Duterte is nagpapabilin daw nga sufficient basis itong mga datas no nga na ebidensya nga darahin ni attorney Lutok. So iton niya base iton iya presentation niya na nga na sugad gihapon iton cross examination nga dihiton ng witness. So among iton niya na iton gumawas ano ang pahayag mismo ni iton Office of the Vice President. Kay February bumalik na ba iton live? Waray pa? Sige mga K5, so nga di anay kita hiton aton iba pa nga mga paghimang rawon. Yan ang kulup ano. So kanina, nagdrama na hi Senator Marco Leta mga ka K5. Nga di hiton, kundiin gumawas ini nga nakasakay.

0: Alright, ano mga K5, so far, ano, nagpapadayo lagi hapon ito na aton impeachment trial, pero nauubusan na kitahin oras, ano. Oras naton alas 5:50 na. So, hapag gana is, atin naliwat ito na prosecutor team, ano mga K5.
1: By a media person, if I know of these plans, if you can say the word, if that is the correct word to use here, plans. So, I answered. I was asked, Romanov, and then I answered, I was told by two people, this is the first time I've heard of Romanov, so that is the third already. And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, or kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka. Diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 2-3 individuals. So,
2: okay, pause now. Mr. Witness, when did this event, where...
0: So, sige ano mga K5, actually, pabalik-balik ito ng era mga investigation, ano, no? Ito na video nga nasugad gihapon. Ito na mga statement, pahayag mismo ni Vice President Sara Duterte. So, magkalain-lain naman nga video, kundi gintatagpi-tagpi ini ito na reaction na bato na mismo ni Presidente Marcos. Nga rito naging unang pahayag ni Vice President Sara Duterte. So, yan na naman in era naliwat gintrace ito mga videos before, no, after ito na duro manggun ini nga himang rawon, dito itong tuig 2024. Mahuman ito na press conference, no, video ni Vice President Sara Duterte. So, I think tub-tub lagi hapon inihirahan alas 6 or what, ano mga K5 ko na tub-tub diin discussion. Ngayon sugad gihapon itong investigation. So yan na ito na mamakianan nga diha witness. Ini naman itong prosecution panel nga ginpangunahan mismo ni Attorney Ligutan. No, in the end, hiyaliwat itong, hiyaliwat oras yan na mga K5 pag-investigate ngayon pamakiana nga dihi ito na witness. So as you can see, ito nakikita natin din is balance, no? Ito ang mga nag-dirigad ini ito nagpakakaritay, nagpakita hin, kumbaga pakapabilidad ini nga mga attorney. Kaya amo manggun ito ira trabaho, ano ito attorney. So bisan pa man nga against ito ang mga tao, ito ang ipapaglaban hini nga mga attorney ng mga K5. Pero ito ang ira pagigina, ito ang ira political view in diri inigin lalapid during ito ang investigation, kundi fair and justice ito ang ira ginkakaptan, ano. So matungod nga waray na kita oras mga K5, I think igpapadayon tanala inibuwas nga adlaw. Ngayon bantayin nala itong mga notisya nga dihiton amon official Facebook page. Kaya hapag kayo na inakatutok paghihapon kita. Nga dihiton live han impeachment trial ni DBC Presidente Sara Duterte.
3: El Castigador! El Castigador!
0: Alright, matungod nga kukulangon na kita in oras mga K5. So again, mabalik kita buwas nga adlaw para ito na itong programa El Castigador. Nga na sugad gihapon subaybayan ta ini nga impeachment trial kung anong iton magiging resulta hini kun mapapaiwas ba hi Vice President nga iton iya posisyon como Vice President. Ngan ano liwat iton na accountability nga na sugad gihapon anong iton mga kaso nga igsasampa kontra hini kan Vice President Sara Duterte ano mga K5 mahuman iton impeachment trial. Alright, nakaupod niyo yan ang kulub. Ako naman, Hika K5 Carlo Arisgado. Temporaryo talain ini nga pansadhan mga programa El Castigador. Parahan kampiyon na mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan. Hasudan ang takloban ng bugus ng sinirangan Bisayas. K5 News FM.
3: K5.
4: 25 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: GTX 500 Health Alert!
7: Kasama si Dr. Jun Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
6: GTX 500 Health Health Alert!
8: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert! Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina at syempre pa sa ating Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C. At sana ay nainom mo na ang inyong Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule.
6: DTX 500 Health Alert.
8: Sa mga kaibigan po natin na mayroong mga iniindang mga karamdaman, no, huwag kalimutang inumin ang DTX 500 Herbal Capsule para protektado ang buong araw, especially sa mga karamdaman. Lalong-lalo na sa mga nagkakaroon ng pabalik-balik na UTI. Uy! Alam nyo ba, mga kaibigan, na kapag pabalik-balik ang iyong UTI, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ay possible na meron kang diabetes o meron kang unti-unting pagtaas ng asukal sa dugo. Dahil, mga kaibigan, ang mataas na asukal sa ihi ay nagkukontribute sa pagkakaroon ng bakterya at pagdami ng bakterya na isa sa dahilan ng pabalik-balik na UTI. Kaya kung lagi nang nagkakaroon ng UTI, pabalik-balik ang UTI, nako, iwas muna sa mga soft drinks, iwas muna sa mga matatamis, at mag-DTX 500 Herbal Capsule. Ang DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong protektahan ang mga selula sa urinary system at nagtataglay din ito ng polypeptide properties na tumutulong tanggalin ang asukal sa dugo, ang asukal sa katawan, ipabalansi at nagpapalakas pa ito ng pankreas. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
6: DTX 500.
9: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung tiyan ko, tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko, nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas, normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
6: DTX 500, bibili sa mga butika.
7: Health Alert!
8: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C, at kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
6: Health Alert! DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
4: DTX Coffee Mix, nagkape ka na. Sa mga butika.
11: iCare Gold.
12: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
11: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
13: inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
14: Health! Health! Alert!
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Oras ang K5 News FM, alas 6:02.
17: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
16: Mga ka-K5, adi na aton mga magpasunga notisya ha aton mga laray uluhan. Aton balita lokal, 487 ng mga parag-umang na parupangista ha Tacloban nakakarawatin hinabang pinansyal.
18: Police Station 1 ang TCPO, ginklaro ang Facebook post si Unonghan Usa nga Police Community Precinct Hamaras-Baras, Tacloban City.
16: At naman, balita National House of Prosecutors, nakatutok ka ebidensya ng diri haiya pahanbuto sa impeachment trial.
18: Arrest warrant kontra kan Attorney Baligo, dagin issue na han korte.
16: Aton balita internasyonal, 51 katawo patay hapag babaha habang Ladis.
18: Iran nagpalatosin na mga ballistic missiles sa airbase han Amerika ha Jordan.
16: Business report, pasahi ha mga aeroplano in posible daw umubos.
18: Kabalita kakaiba, mga bisita ha usang kasala, ginpapagbayad han Iraq kinaon.
16: Ato naman na balita pampaugnat kusog, makasaysayan nga kampanya ni Alex Ayala ha Wimbledon, papasindrunggan han Senado.
18: Nga na balita entertainment, Ate Gay, ginoperahan ha liog tungod han iya bukol.
16: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas. Ini Andriti D3 Bio Evening Newscast, yan nga adlaw hiton Hulyo 14, 2026.
18: Live niyo ang mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
16: Mababatian nga makikita kami diin man ha party itong kalibutan. Pinaagi itong amon YouTube channel, TikTok nga Facebook page. I-search nila itong K5 News FM Tacloban Digital.
18: Nga na detalyahan aton mga balita.
16: Oras naton mga K5, alas 6:05 nga niton aton siyahan nga balita lokal.
0: nagapakakarawat hintag 2,325 kapesos nga ayuda pinansyal ang 487 nga mga paraguma nga naparupang isda syudad ng Tacloban. Hailarumhan Presidential Assistance for Farmers and Fisher Program nga iginpatuman ng Department of Agriculture Regional Office 8. Panuyuhan programa nga mabuligan ang mga benepisyaryo habutngahan padayon nga pagitaas ang gasto sa produksyon nga prasyohan krudo nga nagduduro tindako nga epekto sa sektor han pag-umangan pagisda. Target nga makabenepisyo hamao nga programa ang maabot 4.1 milyon nga mga rehistrado nga paraguma nga mangirisda habugos nga nasud. Gintatalinguhan naman han gobyerno nga mas pakusgon ang sektor han agrikultura nga mas siguro ang seguridad hapagkaon.
18: Hakadugangan nga notisya lokal, bumalik na dirahan Hulyo 13 ang 4-day work week set up ha probinsyal nga panggobyernohan na hanabilira na tungodan pabago-bago nga presyo han produkto han petrolyo nga nanggin kakabrakaan nga pag-umento ha sukot iton kuryente ha sinirangan Bisaya sa Sumalakan Governor Rogelio Espina. Panuyuan ng compressed work week nga makatipid ha enerhiya nga maibanan ang gasto sa pamasahe han mga empleyado samtang nagpapabilin nga padayon ang serbisyo publiko. Agud makompleto ana 40 ka oras nga trabaho. Abre ang mga opisina ha Kapitolyo tikang ha Lunes nga to Huwebes tikang ha alas 7 han aga tubtuba ha alas 6 han gabi. Ginbabanabana gihapon nga mahitaas ang sukot a kuryente ha rehiyon kundi inan biliran electric cooperative o Bileco an may gihataasing nga aumento nga maabot ha 24 pesos kada kilowatt hour tikanghan anay 15 pesos samtang diri lakipini nga bag-ong schedule ang mga frontline nga essential offices sa suganan ospital presuhan social welfare nga disaster management nga magpapabilin ha regular nga 5 kaadlaw nga trabaho.
0: Samtang haato naman kadugangan nga balita lokal nagpagawasin opisyal nga pahayag ang Tacloban City Police Office sa Police Station 1 bahin ang usang Facebook post nga nagpakiana kun kay ano sarado na ang Marasbaras Police Community Precinct han maong estasyon. Sumalahan kapulisan maihan ang gina-deactivate nga diri na operasyonal ang maong presentohan Police Station 1 kasunod ang direktibahan masitaas nga headquarters. Panuyo nira nga ma-optimize ang pag-deployhan mga pulis, sugad manhan mga or mas maparigon ang pulis visibility ang mga lugar nga kinahanglan ang era presensya. Amo ang era pagklaro hiunong hadpos nga may usa nga babae nga nagtitinuktukon hagawasan Marasbaras PCP nga nagsiring nga waray pulis nga naka-duty ngadto. Nakuha ang uploader ang maong impormasyon ha mensahe nga iginapadaraha iya kundiin usa ka oras ang pagtinuktok ang babae ha maong presento para unta mangaruhin buliga. Pero may usa nga individual na ang tumawag ha 911 para ha babae nga nangaruhin buliga otoridad nga na matungod hini iginhangyuhan Police Station 1 nga tanggalon o igtadong ang nasabi nga post kundiin ang maong impormasyon in misleading nga makakaapekto ha imahe han operasyon han ira istasyon. Ginaagat naman nira ang publiko nga direkta na lahirang nga tumawag ha era numero o bisitahon ang era istasyon ha barangay 84 San Jose Tacloban City kung may adaman mga pakiana o may impormasyon nga kinahanglan igabibiripikara.
18: Halain pa nga notisya lokal, ginpahurugot han Police Regional Office 8 anira kampanya kontra illegal nga droga harhiyon. Padayon ito na pagdumarahin anti-drug nga intelligence-led operation ang kapulisan para mapuypuy nga na masikmit ang mga high-value targets nga street-level nga mga akusado. Kadungan hini, ginpakurukusog gihapon hini ang pakigsumpayan ha mga lokal nga panggobyernohan nga iba pa nga ahensya. Agud masiguro nga epektibo nga padayon ang implementasyon han balaod ha rehiyon. Samtang ginpahurugot gihapon han PNP ang kampanya kontra terorismo. Ipinaagihin na mahugot nga intelligence monitoring ngan koordinasyon ha mga natutungdan nga ahensya agud mapabilin ana mamurayaw ngan hapsay nga komunidad.
0: Samtang haato naman katapusan nga balita lokal, manilampuson ang naging kampanya ng mga kapulisan ha sinirangan Bisaya sa kontra ha inhurhinzasiya ng illegal nga droga durot ha na pagsurrender handuha nga mga anay rebelde ng pag-aresto han usa nga high value individual.
16: Voluntaryo nga sumerender ha mga otoridad ang duha nga paraguma nga anay nagio sa Ilarom han rebelde nga grupo han Northern Samar han nakalabay nga adlaw. Ginkilala ang mga anay miyembro kanda alias Tony o Norme ha Ilarom han mga rebelde. 30 anyo sa residente had Victoria at Northern Samar nga lakip na dini alias Vincent o alias Dudo, 27 anyos nga taga Silbino Lubos. Ana sabi nga mga individual in aadunahay ira tagsa-tagsa ga kustudiya han kapulisan para han sakto nga dokumentasyon nga igpailarom ha enhance a comprehensive local integration program han gobyerno agud makatagamtam hina mga hinabang nga pinansyal nga pakabuhi. Samtang aristado naman ano sa nga high value individual nga ginkilala kan alias Jaka, 48 anyos, may trabaho nga residente ang Catbalogan City, pinaagihin usa nga drug buy bust operation nga kumpiskado tikang hasuspitsado ang pito nga sachet nga ginaaligar nga shabu nga may kabugaton nga 0.61 kagramos nga may or nabalor naman ini hin 4,148 pesos. Ginmarkahan nga ginimbentaryo ang mga ebidensya presensya mismo han nga ginakikinahanglan nga saksi subay han balaod nga ginaandam na ang kaso nga igsasalawad kontra han akusado. Mga ka-K5 ang ato na balita lokal in duro ta iyohan DTX Coffee Mix nakagkapikanan na detox ka pa.
19: Balita National.
16: Lagos naman kitahan ato na balita national mga ka-K5 kundi na ato na siyahan nga balita. Gintagan hindoon han House of Prosecution Panel nga nakasentro hira pagkuha. Hinamadigona nga mga ebidensya kontra kad Vice President Sara Duterte nga diri hapag-ihap o pag-inihap han mga buto sa para impeachment trial. Sumalakan private prosecutor ngan legal spokesperson han House Prosecution Panel nga Attorney Jay Tolosa. Pareho lagihapon ang istratehiya nga iragin hihimo tikang han pagtikang han hearing. Panuyuan nira nga makabugosin madigon nga kaso nga suportaduhin insakto nga ebidensya anuman ang magin pinal nga interpretasyon hagin kikinahanglan nga 2/3 votes para ha magiging desisyon han impeachment. Dugang pa ni Attorney Tolosa nga ginrerespeto nira ang pahayag ni Senator or Senate Impeachment Court Presiding Officer Senate President Francis Chiz Escudero nga posible nga dadon ha Korte Suprema ang himang rawon kasumpay hab voting there's hold. Nagpapabili naman nga nakasentro ang prosekusyon ha presentasyon ng ira mga ebidensya ha impeachment at trial.
18: Pagkatapusan nga balita nasyonal, igin pagawasdahan Makati Regional Trial Court Branch 148 ang warrant of arrest kontra kan Attorney Levito Baligod, ang abogado han 18 nga ex-bodyguards ni Anay Representative Zaldi Co. Tuwod ang iaduha nga kaso hin cyber libel. Inagtikang han magsalawad hin reklamo hi Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. hatun Marso mahuman hiya igdabi hagin aligar nga kumarawat hin kwarta nga nakamaleta tikang hakampo ni ko. Ginkumpirmar ni Baligod ha iya Facebook post nga kakuloplan niya nakarawat an kopya han waranta nga ginakusaran an kampo ni Laurel nga gintuyo ini nga igpadaraha sayup nga adresa para diriya makagsubmiter hin counter affidavit. Mahugot naman nga igindiwara ni Laurel ang mga akusasyon nga gintawag nga purely fiction o ginimbentola ang mga tahap hakampohan abogado.
16: Mga ka-K5, ang ato na balita nasyonal, induro tayuhan na DTX 500 at makusog nga pangontra ng high blood pressure ng diabetes.
19: Balita International.
16: Lagos naman kita mga ka-K5 ato na balita internasyonal kundi ina sumaka na ha 51 katawo ang nagkamagtay tungod handako nga pagbabaha durutan pira ka adlaw nga waray hunong nga bubunog hanasod Bangladesh. Damo nga mga residente ang nawarayanin kabablayan tungod han flash flood ha capital city nga Dhaka. Kadamanhan mga namatay intikang Cox Azhar kundi ina nag-uukoy ang kadamaan nga populasyon na hana Rohingya refugee. Kinabagay na ingin evacuate na mga government shelters ang mga naapektaran handa ko nga pagbabaha.
18: Samtang hakatapusan nga balita international, nagpalatos hin mga ballistic missiles ang purasahan Iran kontra ha airbase sa Estados Unidos sa Jordan. Ginasumatan pa han Iran ang mga Jordanian nga bungkagon na ang mga airbase sa Amerika ha Iran nasod. Sumalahan State News Agency ang napugnan han purasahan Jordan ang upat nga missiles sa tikang ha teritoryo han Iran. Amo ang ginapagbulo sa mga Iranian na mahuman ang tulo kaadlaw na nga pag-atake han purasahan Amerika ha Iranasod. Kundi pira nga mga syudad dito ang naigongan upat ng mga tawo ang nagantosin karamtaan halawas. Samtang kakulo paigin na anunsyo ni US President Donald Trump nga magbubuhat hirahin blockade ha mga barko han Iran ha Strait of Hormuz nga nagpoproponer pa niya ang 20% nga sukot para han ira pagproteher ha mga maagi ha mao nga kadagatan. Pero ginkontra inihan Iran nga nagsiring gihapon ang United Nations nga diri angay ang maong pagsukot hintol fee para han pag-agya Hormuz tungod kay waray inilegal nga basehan.
16: Mga kakayfive ang ato na balita internasyonal, induro tayo han Mighty Sea the Alkaline Vitamin C.
20: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
18: Para naman na balita, negosyo, ginlalauman nga maubos ang pasahe ha mga eroplano, tinikangan na Hulyo 16, tugtog 30, yan ang atuig. Iniina kasunod ang pag-ubos ang fuel surcharge ha level 8, subay ha Civil Aeronautics Board. Tikang dirahan Hulyo 1, umabot ha level 9 ang fuel surcharge, nga na mag-iihaini kutob buwas Hulyo 15. Matuod din niya ang mga domestic passengers in magbabayad hin mga fuel surcharges tikang ha 253 pesos ay nga dat 787 pesos. Samtang ang mga international passengers naman in magbabayad hin sobra 830 pesos nga dat sobra 6,200 pesos. Manunumduman nga umabot pa ha level 19 ang fuel surcharges sa tuon Abril 16 nga do nga da 30. Habot nga han kasamok ha Middle East.
16: Mga kakayfive, anato na balita di gusto induro tayo hana D3 Bio, the superfood the supplement.
20: Balitang wow!
16: Oras naton mga kakayfive, alas 6:17 na nga, lagos naman kita nga dito na ato na balita kakaiba. Kundi na rin mga kakayfive, ikaw, kung ikaw ito na pamamakianhan, matambong ka ba or nakatambong ka na ba hinkasal nga ikaw mismo ang nagbayad han imo kinaon? Hanasod Amerika mga ka-K5, dismayado ang mga bisita ha usang nga kasal tungod han request han bride ngan groom. Iniin mahuman nga maghangyo ang kinasal nga ang mga guest o bisita ang magbabayad han ira pagkaon ha reception. Nakabutang ha ira imbitasyon ang mga detalyan seremonya, sugadan arrival time, address o venue, dress code, ngan may nakabutang panganota, nga bisan diri na maghatagin regalo ang mga bisita. Nakabutang gihapon kunpiraan babaydan ang mga bisita kung umatindirhirahan na nasabi nga kasala. Parahan adult magbabayad hirahin na $40 o 2,341 peso. Samtang andusi anyos naman tipaumos in magbabayad din $20 o 1,170 pesos. Nakasurat gihapon na imbitasyon nga pwede hira magbayad din advance ipinaagihin bank transfer account han mga mag-asawa. Dugang pahan igkakasal, most meaningful gift para ha era ang pagtambunga han ira mga giniimbitar nga guest. Nga negatibo naman ang naging komento han mga bisita ngan mga netizens diin sira siring han iba nga dapat mas simple ngan intimate nala iton ira kasal kun waray hira igbarayad han buffet o pagkaon. Pero ha kaluyuhan mga reklamo mga ka-K5, damo lagi hapon ang tumambong ha irakasal nga nakagtiro kirahin 150,000 pesos. Ka-K5 ang ato na balita, wawa induro tayuhan na DTX Extend Food Supplement. Kundi ina kukulangon ang usang around kung naka-DTX Extend Food Supplement for men ka.
20: Sports.
16: Lagos naman kita mga ka-K5 nga rito na ato na balita pampaugnat kusog kundi ay na tataganhin pagkilala hansinado ang makasaysayan nga kampanya ni Pinay Tennis Alex or Star Alex Ayala ha Wimbledon. Subay hagin submitter nga Senate Resolution No. 507 ni Senator Mark Villara. Gindadayaw niya ang kalampusan ni Ayala 2026 Wimbledon Championships. Ngan hiyala ang gisasahan nga Pinay nga nakasulod ha Round of 16 hinusang nga Grand Slam Singles Tournament. Sumala ha senador naghatag hindungog hiyala ha Pilipinas nga inspirasyon ha mga kabataan na nakabutang ha resolusyon nga darayawon nga kamakarit o kamakarit ni Ayala ha Wimbledon han iya perdihon ang pambatuan Mexico nga Hirinata Zarazua nga Maya Joint han Austria or Australia antes perdihon hi Igaswatek han Poland. An anay world number 1 nga niya na in world number 3 na. Natapos naman ang kampanya ni Ayala ha perdihon hiya ni Italian tennis star nga Olympic gold medalist Jasmina Paolini. Nagtutuo itong sinado nga makakabot ni Ayala ang iya pinakahitaas nga ranggo ha Women's Tennis Association tungodhan iya nakakabilib nga kampanya ha magkadurudilain nga torneo sugadhan iya pagdaughan Women's Tennis Association 125 title ha Birmingham nga napakaabot ha semifinals ang torneo han nasod Berlin. Mga ka-K5, ang ato na balita sports, Enduro Teyohan, Dio Fresh, Dio Roll On.
1: Balitang Entertainment.
21: Balitang Entertainment.
18: Para naman na balita entertainment, igin share han komedyante nga hi Ate Guy, nga may naliwat hiya bago nga sakit. Sumala komedyante na diskubrihanan iya doktor an usang bukol ha iya lioga. Tuod ini dayon hiya igin pailarom ha medikasyon kadunganan iya ayat ha sakit nga stage 4 cancer. Igin patapod naman hini ha iya fans nga an iya bag-o nga diagnosis indiri makakapugong han iya trabaho nga magpalipay ha mga katawhan.
16: Mga ka-K5, ang ato na balita entertainment, Enduro Tayohan na DTX Beauty Soap, kampantika sa alagang DTX Beauty Soap. Mga ka-K5, iyo pala nabatianan mga katukiban ang D3 Bio Evening Newscast. Yan ang adlaw itong Hulyo 14, 2026. Ako naman, Hika K5, Carlo Arisgado.
18: Ako ay ka-K5 Kim Soriano.
16: Parahan kampiyon ang mga balita serbisyo publiko.
18: Ngayon kaliawan na siyudad ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Bisaya sa
16: K5 News FM.
22: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
24: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, barato nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
25: Clinica Spore Biotics. Gamaintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
26: Eye Care Drops. Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Drops. Mabisa, malakas, instant na pambalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ng mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
5: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
7: Sangkay, nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigamyan mga petsa Hulyo 20 ngadto Hulyo 27, 2026. Alas 8 agad tungto alas 4:30 ton kulub. Igkakobod niyo ay Dr. Carlito Balang. Libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Permigod hinumdumi nga health is wealth, and prevention is better than cure.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
27: Ako ay Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas. Yan ikadua, iniak mata ang akong babati nga. Malabo. Katumal ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
28: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
29: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!
13: DTX Coffee Mix!
14: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
13: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika.
15: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
17: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
19: Okay, kauban sab karon sa ato higala nga panag-uban hangtod sa alas 7. Sa gihapon live ang atong panag-uban mang higala makigsuna ni atanukan karon dinhi sa K5 News FM Dumaguete. Atong ginapaabot atong panimbaya sa tanan nato nga mga silingan, mga higugma nato nga mahigala makigsuna sa tibuok nga kalibutan. Atong ginapaabot ang ato karon nga panag-uban via internet, mabati ta higala sa gawas sa nasod. Og maayong gabi, maayong buntag, maayong udto ngadto sa tanan nga mga palibot nato usab nga mga silingan nga probinsya dinhi sa Negros Oriental. Og hook up kita mahigala sa atong simbahan K5 News FM Visayas og Mindanao. Maayong gabi ngadto sa ato nga makigsunan sa Tacloban City. Atong ginapaabot usab atong panibayas tanang tigpaminaw dinha sa Tacloban City, galas K5 News FM Digital Tacloban City. Ngadto usab sa ato makigsuonan usab sa Masbate, sa Cebu, sa Bohol, o sa ato nga makigsuonan usab sa Mindanao, sa tanan nato mahigalang nga magtigpaminaw. Maayong gabi alang ka natong tanan. Alang sa ato karong panag-uban, mahigalang makigsuonan, ato karon ipadayong panagisgot ang ato higalang sentro, wailain maos ginong Jesus. O ang ato nga panagisgot din kanunay, ato yung himoon nga ang atong kasiguruhan sa atong kinabuhi, may galang kingsuunan nga ato nga masiguro gayon kinahanglan nga naa diha kang Ginoong Hesus. Tungod kay siya mao ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Busa atong ginapaabot sa ato karon nga panag-uban, nanimbaya.

0: Binabati ang Tolomanon Bible Expose on the air.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

K5 News FM, Philippine Standard Time. 15 minutes past 7 o'clock, mga K5. Good evening. Checking in is your Maring Louie for the program Marites on Air. Maupay nga gabi hatong katanan, mga K5. Happy Tuesday! Dahil nga Martes. Tuesday, let's choose to end our day, mga K5, na masaya, na grateful, at marami po tayong matututunan ngayong gabi, ngayong araw. Shoutout sa lahat ng ating mga K5 na nakatutok sa ating programa. Kumusta? Ayan, July 14, 2026, mga K5. May makakasama pong bisita o panauhin si Maring Louie ngayong gabi. As promised, diba? Actually, alam ko matagal nyo nang inaantay ito. Meron tayong napakagandang dilag na attorney. Ayan, kung saan marami po tayong kapupulutan ng aral ngayong gabi dahil may mga pag-uusapan po tayo na kung saan pwede po natin ma-apply, diba, sa ating mga buhay. Lalong-lalo na yung mga mahilig magmarites dyan. Yung mga ka-K5 natin na mahilig sa social media. Yung mga ka-K5 natin na alam mo yung pabigla-bigla ng mga desisyon at hindi natin alam na ay, baka malagay na pala ako sa alanganin o baka naman kaya makasuhan na pala ako nito. Ayan, na minsan hindi natin alam na yung mga actions pala natin, mga ka-K5, may lead to something na alam mo yun, ikakapahamak pala natin. So, kailangan mga ka-K5, tayo po ay may alam. Sabi nga nila, ignorance of the law excuses no one. Tama ba yun, attorney? Tama naman. Alright. Ayan, so mga ka-K5, bibitinin ko kayo ng konti dahil mamaya alam ko nakikita nyo sa inyong mga screen ang ating PubMot. Diba? Kung saan makikita nyo kung gaano ka-pretty ang ating panauhin ngayong gabi. But before that, mga ka-K5, ayan, gusto ko muna kayong i-welcome sa ating programa. Sa lahat po ng pauwi pa lamang nasa kanilang mga sasakyan on their way home. Ingat mga ka-K5 sa daan. Ako, grabe ang mga disgrasya, di ba? Talagang sunod-sunod, halos araw-araw. Mga ka-K5, kaya naman doble ingat po tayo, lalong-lalo sa ating mga manong drivers. Alam ko po minsan nagmamadali tayo, excited na tayo umuwi. Pero iba pa rin po talaga yung nag-iingat tayo. Ayaw natin na mapahamak tayo. And of course, may mapahamak tayong ibang tao. Tandaan po na pag hawak po natin ang manibela at ang sasakyan, buhay po ang ating ang nakasalalay dyan, mga ka-K5. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga nagdi-dinner sa kanilang bahay, yung nakatutok sa ating programa, yung nanonood sa atin live via live streaming. I-like at i-follow po, mga ka-K5. And of course, kung may mga katanungan kayo, kung meron kayong mga gustong itanong, mga ka-K5, yung mga nahihiya na mag-reach out o di naman kaya ay hindi alam kung saan pupunta, di ba? Yung mga walang kakilala, abay, libre ngayon mga ka-K5 na magtanong. Pero of course, ayan, pipili lang tayo ng mga ka-K5 natin na pwede nga masagot. But of course, itatry din yan ni Attorney Anne na i-accommodate at sagutin hanggat maaari, di ba? Yung mga ka-K5 natin. Mga ka-K5, of course, gabi-gabi din binibigay ko sa inyo ni recap natin lahat ng mga nagbabagang balita na maaaring hindi nyo po naabutan mula umaga hanggang gabi. Dahil alam nyo naman, gusto ko updated kayo araw-araw mga ka-K5, lalong-lalo na sa ulat ng panahon mga ka-K5. Ayan, nasaan na ba yung dalawang LPA na nasa labas ng ating bansa? Ano ba yung mga kailangan nating paghahanda mga ka-K5? And of course, may lindol na naman mga ka-K5 na nangyari ngayong araw. Kaya naman kailangan po nating maging handa sa lahat ng oras mga ka-K5 dahil hindi po natin malaman, hindi natin masabi kung kailan mangyayari ang the big one. Ayaw man natin mga ka-K5, pero tandaan po, ligtas ang handa at may alam. Kaya naman mamaya magbibigay si Maring Louie ng mga reminders, mga tips kung ano ang mga dapat nating gawin para tayo po ay safe at laging handa. Of course, mga ka-K5, this program is brought to you by Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang mga produkto ng ating CEO na si Dr. Ramil Uy, mga ka-K5, na walang ibang goal, walang ibang gusto, ang aming CEO, mga ka-K5, kundi makatulong sa lahat ng ating mga ka-K5 na maging abot kaya na sa bulsa ang mga food supplements na ito dahil marami na po ang natulungan at marami pa ang aming gustong tulungan, mga ka-K5. May mga testimonies po tayo na nagsasabi na sila po ay nagamot ng mga food supplements na ito mga ka-K5. At
isa po sa misyon ng Klinika de Alternativa Medicina ng Wellness Center mga ka-K5 na maging abot kaya na sa bulsa ang mga food supplements na ito. Kaya naman, sugod na po sa Klinika de Alternativa Medicina ng Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po yan ng Bose John at Bose Coffee mga ka-K5. At good news po, dahil simula next week, July 20 to July 27, mga ka-K5, whole day po yan, libreng check-up. Magbabalik po, mga ka-K5, patid sa inyo ng Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Kung kayo po ay naghahanap ng pangmalakasan na vitamin C, imaitisin mo na yan, mga ka-K5. Aalagaan na po, protektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubos, sipon at lagnat. O sa lahat ng mga hindi na inaalagaan, hindi na pinoprotektahan dyan, mag-mitisig ka na lang. Diba, hindi ka na may stress, healthy ka pa. At kung ikaw naman ay may high blood pressure, hindi naman kaya ay may diabetes o diabetic mga ka-K5, DTX 500 po ang sagot sa problema ninyo. Ito po ang perfect na food supplements. Isa po sa pinakamabilis maubos at talagang tinatangkilik ng ating mga ka-K5. May bonus pa po ito dahil ilalayo kayo nito sa nakamamatay na sakit na cancer. At kung ikaw naman ay mahilig sa kape, mga ka-K5, nakapagkape ka na, na-detox ka pa, ang paboritong kape ng bayan, tamang-tamang timpla, tamang-tamang sarap, mag-DTX Coffee Mix na. Again, sugod na po sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po yan ng Bose John at Bose Coffee. At dahil nga payday tomorrow, mga ka-K5, ako siguraduhin ha na mag-invest tayo ng mga food supplements na alam natin na may ROI ka, mga ka-K5. Tandaan, health is wealth. O, mahal magkasakit at mahirap magkasakit, mga ka-K5. Kaya huwag tipirin ang inyong sarili pagdating sa mga food supplements. 7:22 on the clock, mga ka-K5. Samahan si Maring Louie hanggang alas 9 ng gabi. And in a short while, mga ka-K5, makakasama na po natin ang ating abogada. Ayan, na kung saan marami po tayong pag-uusapan. Ayan, kung ano ba, legal ba ito? Teka nga, ibigay ko nga sa inyo yung topic natin ngayong gabi, mga ka-K5, diba? Para naman may idea kayo at sigurado na matutukan nyo ito, mga ka-K5. At just in case meron po kayong mga katanungan, maaari nyo pong i-ready na at mag-comment sa ating live streaming maya-maya lamang. Ayan, ang programang ito, mga ka-K5, ay Marites and Attorney on Air. Batas sa simpleng usapan with Attorney Anne. Wala nga alas, don't change your dial. Keep it here in your favorite radio station, K5 News FM, Tacloban 103.1. Good evening, mga ka-K5.

0: 5 News FM, Philippine Standard Time, 38 minutes past 7 o'clock, mga K5. Engineer Robert, balik ka. Live na ba tayo? Yes, yes, yes. Mga K5, hindi ko na patatagalin pa. Ayan nga, may makakasama po tayong ngayong gabi, mga Kamartes. Alam naman na po, naman po natin na sa panahon ngayon, napakadali mga ka-K5 na maglabas ng opinion sa social media. Pero saan ba ang pero hanggang saan ba? 'Di ba? Ang ating freedom of speech, mga ka-K5, kailan ito protektado o hanggang kailan ka pwede maglabas ng iyong saloobin? Pwede bang post ng post lang tayo, mga ka-K5? Diba? Kailan ito protektado ng batas at kailan naman ito maaaring mauwi sa libel o paninirang puri kahit totoo ang sinasabi? Pwede ba yun na may narinig ka or may nalaman ka, ipopost mo na lang basta-basta, or di naman kaya nainis ka, ipopost or itatag mo or talagang ipapublic shame mo, mga ka-K5? Alamin po natin ang mga sagot na yan sa mga tanong na iyan, mga ka-K5, sa kasama natin na napakagandang dilaga, diba? Kanina nga na-mention ko na makakasama po natin ang nag-iisa, Attorney Ann Harriol. Hi, Attorney! Good evening, Attorney. Pakitry mo nga kung yung mic mo dumadala. Hello? Magsalita ka. Check mo, engineer, kung okay yung mic ni Attorney Ann. Iano mo yung switch siguro muna. Ayan. Sige. Habang naayos ni engineer ang kanyang microphone, ayan, at ang kanyang camera. Sige. Go! Go, engineer. Kaya mo yan. Mga ka-K5, kung meron kayong mga gustong itanong or di naman kaya meron kayong gustong i-comment or mga opinion na doon sa pag-uusapan namin ngayong gabi, huwag din kayong mag-alangan, huwag kayong mag-hesitate, di ba, na mag-comment. Okay? So, yes. Hi, Attorney Ann. Good evening. Kumusta ka?
1: Okay lang po. Hello, mga ka-K5.
0: Ang ganda mo. Ang pretty mo.
1: Oh,
0: para po doon sa mga hindi nakakaalam, ayan, Attorney Ann Harriol is my sister-in-law

0: actually andito rin ang kanyang ano, ang kanyang fiance, yung aking brother. Ayan, AJ Pasqua. Hello, brother. Good evening. Attorney Anne, welcome to the program. Maraming salamat po sa pagtanggap, no, ng aming imbitasyon. And I would say, mapapadalas ka dito. Magiging suki ka namin. Okay lang ba yun?
1: Yes po.
0: Okay ka lang ba? How are you feeling right now? Kinakabahan ka ba? Medyo camera shy si attorney. Bakit kung sino pa yung mga magaganda, diba? Yung pa yung mga mahihain. Attorney, pakiganan po, pakitaas ng konti ang iyong microphone. Alright, attorney. Ayan, actually may mga napili kaming topics ngayong gabi. Dahil marami ang makaka-relate dito, diba? So, before natin pag-usapan yan, ayan, can you please introduce yourself? Ayan, saan po ba kayo, diba, makikita? Saan kayo nag-office? Ayan.
1: Sige. Hello po mga ka-K-5. Ako po si Attorney Vanessa Anharyol. You can call me Attorney Anharyol. Tapos, I'm from Iligan City, Lanao del Norte, sa Mindanao pa po. So, mga business

0: consultations, legal advice, panotaryo, pwede po kayong pumunta sa office namin sa JD Ladd Law Offices. Dito po sa Naganaga, yung may rotonda po sa GCP building.
1: Ay, yes. Ayan. So, alam nyo na yan, mga ka-K5, ha? Kung mga panotaryo or magkukonsult, no? Mga legal consultations. Ayan, you know where to find her, mga ka-K5. JD Ladd. Yes, ayan. Located po yan sa Naganaga. Sa may rotonda lang actually, yun ang parang landmark, mga K-5, sa JCP building, 3rd floor. So, before we start, mga K-5, of course, may disclaimer muna tayo. Ang mga sagot na ito ay para sa pangkalahatang impormasyon lamang at hindi kapalit ng legal advice. Ang tamang legal na hakbang ay nakadepende sa partikular na mga pangyayari ng bawat kaso. Kung may partikular kang legal concern, makabubuting kumonsulta sa isang abogado at si Attorney Ann na yan, mga ka-K5. So, Attorney, wala na tayong patumpik-tumpik pa. Ayan, usapang ano naman tayo, mga post sa Facebook. For instance, pinost ka sa Facebook, pwede ba silang kasuhan?
0: Yes, pumaring. So, kung nagpo-post po sa Facebook, lalo at na naninira ng tao, yung reputation nila, yung character nila, mahuhulog po itong krimen na tinatawag nating cyber libel.
1: Okay. So, halimbawa, Attorney, hindi direkta, no? Mga pasaring lang, pero it's very obvious na ikaw, inilarawan, wala lang pangalan. Ano ba to? Qualified ba to bilang cyber libel?
0: Opo, Maring Louie. Depende po talaga sa kung anong laman ng post. So, may tinatawag tayong elements ng crime. So, kung isipin natin parang recipe yung crime, isipin natin recipe yung cyber libel, may tinatawag tayong elements or kumbaga ingredients ng crime. So, itong cyber libel, may apat siya na elements or ingredients. So, ito yung may defamation or masamang sinasabi tungkol sa tao. Sabihin natin nag-aaligasyon siya ng krimen na hindi man niya mapapatunayan or walang patayan.
1: Nang bibintang.
0: Yes, nang bibintang. Okay. Second, may publication. Isa na yun, yung magpo-post sa social media. Tapos, tatlo, yung malice or malisyosong intention sa pag-post. Naninira ka ba? Gumaganti ka lang ba sa tao na ito? Tapos,
1: Tinatry mong isira ang kanyang reputation.
0: Yes po. Uh-oh. Tapos, lastly, yung ika-apat, yung sa tanong mo, yung identification. So, dito sa identification, kahit hindi mo ibibigay pangalan, kahit hindi ka magsasabi ng full name, as long as ma-identify yung tao, okay na

0: Maring Louie, napakaganda mo. Nakakainis ka na.
1: Ay! Yun yung mga gusto natin na mga, ano, mga post na mga galit at gigil.
0: Balitaw. So, attorney, sino po ang pwedeng kasuhan dito?
2: Pag ganyan po, Maring Louie, yung original na nagpo-post lang po ang pwedeng kasuhan. So, yung mga nag-share, mga nagla-like, mga nagre-react, hindi yan sila makakasuhan kasi wala naman silang comment.
0: Ay, what if shinare mo, pero mayroon kang ano, mga emoji na parang galit, nagigil ka, or may mga exclamation point na parang, or here, yung mga ganon na nakakadagdag ka doon sa, parang you are like supporting, or parang ganon na parang sinusupport mo, or isa ka doon sa parang nagiging, I would say, yung proper, a right term for that, na parang accessory, or ikaw yung parang nagiging kasabuat, diba? O, hindi natin alam na mamaya kasabuat pala ito, inutusan pala ito na, hi friend, ayan na, share, like, share, diba? Power share, mga ganun. So, hindi sila pwedeng kasuhan?
2: Hindi, yung original nagpo-post lang
0: talaga. Sabi so, safe pala. Safe. Mark safe.
2: Pero yung mga ganyan pwede pa rin sila gamitin as ebidensya sa ano, pagkakaso sa cyber libel, pwede pa rin gamitin yun as screenshot na itong

0: Kasi diba yung iba sasabihin, yung iba nga dyan, mas malala pa, diba? Yung parang mga, mga post. Tapos, sinasabi ko lang naman kasi totoo. Diba? Paano kung sabihin nila ganun? Totoo naman na talagang ginawa niya to. Totoo naman, diba? Yung mga ganun. So, paano yun, attorney?
1: So, magandang tanong yan, Maring Louie, no? Kasi marami talagang napoconfuse sa rights natin. Siyempre, may freedom of expression tayo. Sabi ng constitution natin, maaari tayong magsabi ng ideas natin, opinion, pwede tayong mag-criticize sa paligid natin, mga pangyayari sa paligid natin. Pero, sabi rin ng korte na hindi talaga to absolute. Hindi siya 100% guaranteed na may freedom of expression tayo. Lalo na't mga pagsasabi natin, makapanira ng ibang tao.
0: Nakakasakit ng ibang tao.
1: So, itong mga tao na to, syempre sila rin, may rights din sila, may freedom rin silang i-enjoy yung life nila, reputation nila. So, yun ang purpose talaga ng law natin na mabalance yung rights and freedoms.
0: Ayan. So, in short, hindi dapat inaabuso mga ka-K5.

0: ito kung ma ano na dito, ma-affect na dito yung reputation ng isang tao kung lalo na nag ano ka allege ka ng gumawa siya ng crime, may ano ka allegation ka or naninira ka na ng character niya mismo, sinasabi mong magnanakaw siya, masama yung ugali niya. Lalo na kung wala kang batayan nito. So, yung sabi ko kanina, yung may elements ng crime.
1: So, depende din to sa gravity nung sinasabi, attorney. And okay. So, katulad sa amin, kasi diba sa media, ayan, of course, I would say, prone siguro, no, ang mga news writers, newscasters, kasi, of course, kailangan natin ilabas, isulat kung ano yung totoo. Diba? Na halimbawa, ayan nga, nangurakot ang isang senador. Mga ganyan. So, paano yan? I mean, pwede bang makasuhan ang isang reporter na talagang nire-report mo lang naman na feeling mo ay totoo at ang may mga basehan naman yung sinasabi mo?
0: Opo. So, sa case niyo po, maring lalo na sa mga news reporters, ganun, sa media, may exception po tayo dyan sa cyber libel na tinatawag nating fair comment doctrine na kung trabaho mo yung magsasabi ng balita, news, ganun, as long as walang halong opinion mo, personal opinion.
1: Personal opinion, yes.
0: Okay na yan.
1: Ah, all right. Okay, so noted yan. Oo, mark safe. Well, ako naman in all fairness, no, kasi minsan I do like na parang comment, especially sa mga bagay. But I also make sure na parang wala akong inanong sides, especially when it comes to politics, di ba? Kasi hindi pwede na magiging bias ka. Ayun. Pero pagdating sa mga usapang showbiz artista, ay talaga nagbibigay talaga ako ng opinion ko. Panggigil ako, galit ako. Mga ganon. Oo, yung mga nanloloko or naghiwalay dahil may third party. Makakasuhan ba ako noon, Attorney Ann?
0: Hindi naman.
1: Chinika ko. Diba, chinika ko halimbawa. Diba, chinika ko na si Chi Felmino. Aba, confirmed na ginamit niya lang pala talaga si Luwilier. May mga ganon. So, kapag sinabi ko ba na ganon, pwede ba akong kasuhan ni Chi?
0: Hindi. Protected ka po. Basta media.
1: Ah, perfect. Anyway, kasi yun naman kasi yung mga sabi-sabi. Hindi ko naman siya ginawa. So, parang kumbaga ako, talaga confirm. Mga ka-K5, yung mga ganon, di ba? Hindi ko naman sinabing, kinukumpirma ko. O, di ba? Ayan. So, attorney, ito naman tayo. Dako naman tayo sa susunod na question. Ano po ang dapat gawin or ang gagawin kung sakaling gusto mong mag-file ng cyber libel at feeling mo yung karapatan mong pagkatao, yung privacy mo ay talagang nagulo yung mundo mo nang dahil sa simpleng, not simpleng post, nang dahil sa isang post na yun, pinost ka, diba? At very obvious na ikaw yung tinutukoy and you feel na napahiya ka and naapektuhan ito ang iyong image. Ano yung mga pwedeng gawin na hakbang kung sakaling gusto mo itong i-elevate o gusto mong magsampa ng kaso?
0: So, unang-una sa lahat, as early as makita mo yung post, i-screenshot nyo na, tapos pumunta kayo sa computer, tapos kunin mo yung website, hindi lang yung kung sa Facebook yun, hindi lang yung facebook.com, yung may ano pa talaga.
1: URL.
0: Oo, yan, yung URL mismo, yung timestamp, kung kailan siya na-post, tapos kuha ka rin ng mga witness statement, kung may family ka or friend ko nakakita rin na post na ito, ipa-affidavit nyo na nakita nyo to rin na post, ipa-authenticate nyo, tapos kumonsulta ng abogado para matanong kung pwede bang kasuhan ng sa'yo.
1: Para ma-assist talaga, yes, no? Ma-assess talaga kung qualified ba yung ginawang ito. Ayan. But of course, mga ka-K5, ako ito, I'm speaking, no, from experience na may mga bagay talaga na kung you can let it go naman. Kasi kaso talaga is very masakit sa ulo. Kaya nga, tayo din, kailangan nating maging careful. Kailangan din nating maging, I would say, responsible sa mga pinupost natin. Lalo na kung may mga image kayong iniingatan ng mga ka-K5. And tandaan po natin na may ano yan eh, may kumbaga may consequences, yes, sa lahat ng ginagawa natin, yes. Attorney Ann, may mga nakulong na po ba ng cyber libel?
0: Yes po.
1: May nakukulong din ba dyan pala? Kaya kayo, ingat-ingat kayo sa mga pagmamartes nyo at mga pag-aano nyo, pagpo-post nyo. Attorney, halimbawa,

0: ano, nasaktan ka, di ba? Pinagpalit ka nung ex mo sa mas maganda. Gigil na gigil ka, tapos pinost mo yung girl. Di ba? Sinasabi mo na, inagaw sa akin yan. Nasaktan ako, blah, blah, blah, blah, blah, blah. But, in fact, hiwalay na pala talaga sila. Hindi mo lang matanggap, no, na pinagpalit ka. And then ngayon si girl, siya yung naging masama. No? And then si girl na nang agaw, siya na ngayon yung magkakaso. Pwede yun?
1: Pwede. Hulog pa rin siya ng cyber libel.
0: Tapos, cyber libel.
1: Kahit na, sabihin natin totoo yun, na magnanakaw yung babae.
0: O, nagnakaw ng mga agaw. Mga agaw lang naman. O, magnanakaw ng puso. Pwede, pwede, pwede. Magnanakaw ng puso at ng pag-ibig.
1: O, sabihin natin totoo yan. Mag-aagaw lang siya. So, kahit na totoo yun, hindi pa rin defense yun sa original girlfriend na totoo naman eh. Totoo naman yung sinasabi ko. Hindi niya yan masasabi sa court. Pwede naman niya masasabi sa court eh, pero kailangan niya pa rin i-prove doon na mabuti yung intention niya sa pag-post. Hindi pwede na yung intention niya naninira pa rin siya, gumaganti lang siya sa lalaki at sa babae. So, ayun.
0: I think what you're trying to say here, no? Yung mabuti yung intention. Kasi yung iba, yung nagtatry na lumusot for public awareness. Diba? May mga ganon. But actually, yung intention mo, isirain yung tao. Gets, gets, gets. Sige mga K5. Attorney Anne, pwede kaya tayong mag-cite ng example?
1: Sige. So, for example, let's say mga establishment, mga restaurant, sabihin natin.
0: Ayan. Gusto ko yan. Oo.
1: Di ba mahilig tayong kumain?
0: Kumain. Oo.
1: So, example, sabihin natin itong restaurant na ito ay pangit ng pagkain nila. Hindi masarap. Pag ganyan, okay lang. Hindi yan cyber libel. I-post mo sa Facebook, hindi masarap pagkain nila.
0: Nag-review ka, kunwari.
1: Nag-review ka. Review lang yan. Personal opinion. Okay lang yan. Pero kung sabihin mo, ang restaurant na ito ay fraudulent, kumbaga na ano, may mga scam na transaction, ano ba, mga expired na mga pagkain ginagamit. So, pag ganyan, parang nag-a-allege ka na ng krimen eh. Opo, tapos wala ka namang batayan. Kumbaga, sabihin natin na di ka talaga pumunta dyan sa restaurant na yon. So, wala kang batayan, wala kang proof. Pag ganyan, cyber libel na talaga.
0: But what if attorney? Kasi may nabasa ako actually, recent lang. Kumain siya sa isang restaurant. And then, sabi niya, very poor, ano daw, customer service. And then, ang dami niyang kinocomplain. Malangaw, madumi, hindi pa gaanong luto yung sinerve na pagkain. Like, talagang disappointed siya at talagang marami ang nag-share. No? At talagang masasabi mo yung frustration niya at nag-gal siya at kinocall niya yung attention ng establishment na yun. Pero feeling ko naman totoo kasi may proof siya, may mga videos pa siya, di ba? So, pwede ba siyang balikan ng establishment sa imbis na parang siya yung magiging malalagay sa alanganin, na siya yung madidemanda?
1: Hindi siya mahuhulog under cyber libel, especially if yung purpose niya is ayun, yung public awareness talaga, na avoid niyo ito kasi ganito ang experience ko. Ayun, public awareness, tapos

0: na yung iba kasi hindi sila pinapansin, no? Kung nag-complain ka na, tapos parang hindi ka in-entertain. So, sa inis mo, ah! Diba? Kasi meron yung iba naman talaga na kahit papano, dinadaan naman natin sa tamang paraan. Diba? Na hindi naman tayo nagpo-post agad ng Facebook. Pero because hindi ka in-entertain at parang hindi man lang nanghingi ng pasensya or hindi man lang pinalatin yung pagkain mo and ayaw mo na ma-experience ng ibang tao, kaya ka nag-post. So siguro doon, no, hindi yun magko-qualify na cyber libel. Diba? Kasi unang-una sa lahat, hindi naman siguro siya magpo-post ng ganun kung hindi niya rin na-experience, kung maganda rin yung na-experience niya sa restaurant na yun. But then again, siguro para safe na lang din, no? Kung you can just let it pass. Diba, no? Attorney Ann, dahil sa sobrang dami na din ng problema, no, at mga nangyayari, mga ka-K5, maging responsible po talaga tayo sa ating mga pinopost at yung ating mga galit. Nako, huwag po natin na masyadong kinakarir, no, na lagi tayong parang gustong makipag-away. At so, may difference po ba if private individual or public official ang tinutukoy ng Facebook post?
1: Opo, malaking diferensya po. So, kung private individual po, yung mga ordinaryong citizen, mas malaki ang protection ng batas sa cyber libel. So, mas pinaprotekta yung reputasyon natin mga ordinaryong citizen. So, simpleng ano lang, simpleng defamation lang, ayun, pwede nakasuhan ng cyber libel. Pero kung public official naman, mga politician, mga government employee, eh sabi kasi 'di ba ng constitution na palagi nating naririnig, public office is a public trust.
0: Yes.
1: Eh sanayan sila na part na kumbaga sa trabaho nila na makritisize sila sa performance nila, tapos yung experience mismo ng constituents nila, part na 'yan sa trabaho nila. So normal lang talaga na magbibigay ng mga
0: makritisize.
1: Oo.
0: Oo. Wag balat si Buyas. Mm. 'Di ba? Edi wag kang magano. Wag kang kumandidato. Ganun lang 'yun. Huwag kang magreklamo kung marami nagreklamo sa iyo, 'di ba? Huwag ka lang tumakbo bilang mayor, gobernador, senador. Ganun lang kasimple. Ganun, 'di ba? Sa madaling usapan. Tama ba 'yun, Attorney?
1: Yes.
0: Attorney, what if totoo naman ang post? Makukulong pa rin ba ang nag-post?
1: Opo, sabi ko po kanina, Maring Louie, posible pa rin kahit na sabihin mong totoo naman yung pinopost ko, anong depensa mo? Ganun. Sa korte, pwede naman siya depensa na totoo yung sinasabi mo, pero kailangan mo pa rin patunayan yung intention ng pag-post mo. So kung makita ng korte na yung intent, klaro naman sa post mo, intention mo is paninira, gumaganti, cyber libel talaga yan. Pero kung may ano naman na for public awareness, ma-distinguish kasi yan eh.
0: Malis ba yung tawag doon? Parang may kung may malis. Tama ba yung term?
1: Opo.
0: Ay, fairness mo?
1: Malis.
0: Malis. Oh, yeah, the pronunciation is nakaka... Anyway, thank you so much, Attorney Ann. Bibitinin namin kayo ng konti dahil may isa pa tayong pag-uusapan mamaya, mga ka-K5. Dito naman tayo sa mga private conversations. Yung mga nasa JC na mahilig mag-screenshot. Tapos... send to all. Ayan. Tapos lilibak na, "Hoy, girl!" Sabi ito, Evie. Oh, di naman kaya. Ayan, nahuli mo na yung jowa mo. Meron palang kakiriring, diba? Kiriring talaga. May something-something. Mga screenshot ka ng mga conversation. Ayan. Ano ba yung, ano dito mga ka-K5? Legalities. Ano ba yung mga dapat nating malaman? Ano ba yung mga, I would say, siguro yung mga limitations natin, ano, sa pag-share or sa pag-screenshots ng mga conversations. Na pwede lang ba ito? Diba? Na sinabi na nga for your eyes only, pero sent na pala sa napakadami or sa buong kaklase. Diba?
1: Yes.
0: Attorney Anna. So, yes, and kung may mga katanungan kayo or di naman kaya ay may mga gusto kayong yes, itanong kay Attorney Ann, ako, take this opportunity mga ka-K5. Talagang kailangan nyo nang itanong, huwag mahihiya dahil habang andito pa si Attorney Ann ay pag-uusapan natin yan. Pero feeling ko, bet ko, ituloy-tuloy na talaga natin to para hindi tayo mabitin. Ano, Attorney Ann? Sige,
1: let's go,
0: let's do this. Dito tayo. Attorney Ann, dito tayo sa mga screenshot ng private conversation. Legal po ba? na i-post ang private.

0: chats.
1: So depende po talaga yan, Maring Louie. So pwede naman, legal naman kung with consent, ganun. Pero syempre common sense, no, na kung without consent, hindi pumayag yung ka-chat mo or yung mga kasama sa GC nyo, illegal na yan agad. Pero kung sabihin natin with consent, may mga legal consequences pa rin po kasi na ma-affect yung privacy rights ng mga tao. So sabihin natin, between sa ating dalawa lang na Maring Louie, ayoko sa ano, brother mo, si AJ, kasi ganito ganyan, tapos pumayag ka na, sige be, i-post mo sa Facebook, o pinost ko sa Facebook, eh kahit na with consent yan, na-affect pa rin yung privacy rights ng tinutukoy natin na tao. So, posible pa rin maging illegal talaga, kahit with consent pa yan.
0: Okay, so for example din, halimbawa, may mag-asawa, ano, nag-away. Okay, tapos ikaw na asawa ay nagparang nagpapakampi ka ba sa friend mo na, oh, friend, tingnan mo to, oh, parang feeling ko hindi na talaga ako love. Di ba kasi meron tayong mga girls misal, although hindi, para alam mo yun, hindi siya maganda pagdating na sa pag, diba, pag mag-asawa na. Pero may mga moments siya, lalo kung mga mag-jowa pa lang na, friend kita, ano, good. Ay, sabi, minaray ko na si Attorney Anne. Tingnan mo nga to. Parang, oh, diba, napaka-cold niya na sa akin. Diba, na parang, eto may mga sinabi na siyang hindi maganda, hindi niya na ako mahal and all, blah, blah, blah. And then, ito namang si friend, ikinalat, diba? And then, nasana, supposedly,
1: kasi between sa kanila
0: yun eh, 'di ba? Private message. So hindi pala basta-bastang iaano lang, no, pwedeng i-leak. Oo, or may nag-away, for example, 'di ba? Kakilala mo. And then Martes ka like me. So nag-ano ka para alam mong maraming mag-curious, halimbawa sa office. 'Di ba? O magkatrabaho. O scenario convo kasi nanghihingi ng parang gusto mo may kakampi ka. Ayan, so nag-away-away na, napunta na sa management. O may sinisiraan doon si manager. O, katulad ng ganyan. So, pwede ba yung makasuhan, attorney?
1: Opo. As long as na-post, naging public, mga ganon. Tapos, ayun, na-affect talaga yung ano mo, privacy mo.
0: Okay. Speaking of privacy, ano yung privacy rights natin? May privacy rights ba ang isang tao, like ako, when natin masasabi na, ay, karapatan ko yan eh, kasi I'm a private person, charot, mga ganon. Oo. So, kailan ito natin masasabi?
1: Opo, at Maring Louie, ano, actually, marami tayong laws dyan, no, na nagpo-protect sa privacy natin. So, yung dalawa talaga na pinaka-main, pinaka-broad na protection sa atin is yung Data Privacy Act at yung Right to Privacy under sa Civil Code. So, itong Data Privacy Act, ito talaga yung pinaka-broad at mas modern ngayon na nagpo-protect sa atin, lalo na sa age na technology, may computer. So, ang pinoprotect natin dito is yung personal information at sensitive personal information natin.
0: Ito ba yung, like, for example, meron kang mga fill out na form?
1: Mm-mm.
0: Diba, na kailangan merong, yun nga, Data Privacy Act or dapat may mga parang waiver?
1: Yes.
0: Na eto ha, na nag, kusang loob na nagbigay ka nito. And then, I think, oo, no? Yung Data Privacy Act na yan. Kasi meron din yung iba. Siyempre, nandun yung birthday mo, yung information mo. Of course, minsan, pwede kasi din itong magamit, no? Sa protection natin. Lalong-lalo na yung iba dyan na mahilig sila yung mga PIN, password, ginagamit. Yung mga birthday nila or yung maaring character or yung sa apelido nila.
1: Opo.
0: Right? Oo. Doon tayo sa sinasabi mo, ano yun? Data Privacy, yung isa pa, ano nga?
1: Yung Right to Privacy under sa Civil Code. Ito naman yung broad na ano, na mas broad na definition ng privacy na, for example, Maring Louie, ano, ikaw yung pinopost, sineshare yung ano mo, personal information mo, tapos nasira yung reputation mo, ano na sabi natin na ano, sinisira yung pagkatrabaho mo, ganun, tapos naging dahil dyan sa pag-post na expose ka, hindi ka na nakakatulog, nagpo-problema ka, pwede yan mahulog under sa right to privacy ng civil code na pwede ka humingi ng moral damages.
0: Oh.
1: Parang nasira yung privacy kasi mo dahil doon.
0: Na-disturb ka.
1: Oo, na-disturb ka. Hindi naka-maayos naka-function sa daily life mo. Ayun.
0: Ito kaya, halimbawa, attorney, no? Yung mga sinisingil ka.
1: Mm.
0: Tapos, di ka nag-reply.
1: Ayun.
0: Sa Subway set, minayday ka.
1: Opo.
0: So, paano yun?
1: Ayun.
0: Eh, ikaw na nga yung inutangan. Ikaw na nga yung naniningil. Ikaw na nga yung sininzone.
1: Opo.
0: O doon kaya i-blinak ka.
1: Opo.
0: Ikaw pa ba itong kakasuhan?
1: Opo. Makakasuhan ka pa rin po dito.
0: Mm.
1: So, kung ganun po ng mga pangyayari, importante talaga alalahanin natin na kaya may mga korte tayo, may police tayo, may NBI, ganun, para iprotekta tayo. Huwag natin gamitin yung
0: may tamang,
1: social
0: media. Ba, parang dalhin natin to sa kung saan na tamang, what's the writer for that? Kumbaga, dun sa tamang lugar,
1: oo,
0: hindi yung porke lang nagalit ka, tapos yung tatakutin mo, para maging famous ka. Ganun, diba? Kasi yung iba din, of course, parang, I would say, inaano ka nila, yung sa, parang nire-reverse psycho ka.
1: Oo, na, parang victim blaming, ganun.
0: Victim blaming, ganun, diba? Na, tingnan ko lang kung ikaw pa itong may karapatang magkaso sa akin. May di kita. But actually, no, mali yun, no?
1: Opo.
0: O, so eto, paalala sa lahat ng mga K-5. Kahit may utang ka, hindi yan ibig sabihin na karapatan na yan ng mga nagpa-utang sa'yo na ipopost or ipublic shame ka or imaydi-maydi ka lang o gawing panakot sa'yo yan. Diba sa Facebook? Because, of course, sino ba naman mga friend ang walang utang? Siguro, kung especially kung ikaw ay nanghihingi naman ng palugit, nag-reply ka, no, case-to-case basis din yan kasi, no, attorney. Pero I think, oo, parang ang pangit din naman yun na gagamitin yun sa yung bala, diba? Or gagawin yun sa'yo na parang patibong or, you know, they will use it against you just because, diba? Tapos, ang utang mula pa good, 1,000 pesos, tapos ipapaya ka, diba? Parang yun lang yung, diba? Parang grabe naman. Grabe naman. So again, may this be a reminder to everyone na dapat din tayo maging maingat. Hindi na porket gusto lang natin at dahil nakikita natin na marami ang gumagawa niyan, 'di ba? Ay gagayahin natin, especially if alam mong mali. Dahil ang iniiwasan nga natin dito baka dumating sa point na malagay ka sa alanganin, 'di ba? Paano kung yung may utang na yun, 'di ba? Biglang may kaibigan pala yan na naawa sa kanya tapos sinabihan, naawa, di ba? Kinasuhan ka, tinulungan na mag-file sa'yo ng case. Tama nga naman, Attorney Ann. Attorney Ann, yung sa anti-vousy naman, ano yun?
1: Opo. Pwede naman din, makonnect pa rin yung privacy at yung anti-vousy. Sabihin natin na ikaw, babae ka, tapos yung partner mo, whether lalaki or tomboy, nag-aaway kayo, pinopost ka sa Facebook. So, yun yung example mo pa rin, Maring Louie, yung pinopost sa Facebook yung away. Pag ganun, nabaviolate pa rin yung privacy rights ng babae. Aside from that, pwede rin kasuhan yung partner niya ng vousy. Opo.
0: So, ang vousy pala, hindi lang siya yung sa pananakit physical.
1: Mm-mm.
0: Okay. Thank you. So, attorney, ito naman, paano naman yung Anti-Wiretapping Act na yan?
1: Yung Anti-Wiretapping Act naman po, Maring Louie, is medyo old na siya na law, pero limited lang talaga to sa pakikinig lang. So, hindi nakasali dito yung mga screenshots.
0: Kung ito ba yung Hello Garcia ni ano?
1: Opo.
0: Kasi parang familiar yung ano.
1: Opo.
0: Okay. So, mga ka-K5, I'm sure marami tayong natutunan at nakapulutang aral, no? And sana wag na po natin antayin pa na dumating sa point, no, na may kasuhan pa or makakasakit tayo ng ibang tao, or malalagay ka sa alanganin, 'di ba? Attorney Ann, maraming salamat. Alam mo, in fairness, napakasiksik na ano 'yun, usapan, napaka-smooth, napaka-swabe lang. Pero nakaka 30 minutes na po tayo. Aww. And parang nabitin ako. And gusto niyo ba ng more of cars? Magbabalik mga ka-KFM si Attorney Ann tomorrow. Kaya naman, kung may mga katanungan kayo, meron kayong gustong you know, i-consult, or kung nahihiya naman kayo, 'di ba, na i-comment 'yan dito sa atin, sa program natin. Pwede niyo pong puntahan, bisitahin si Attorney Ann. Again, ang kanyang office po ay located sa JCP Building 3rd floor, diyan po 'yan sa Naganaga, yung ano natin diyan, ang ating landmark mga ka-K5, yung Rafael's Pension House or yung Rotonda mismo sa kanto ng Castle Homes. So may building dyan mga ka-K5, JCP Building 3rd floor. Look for Attorney Ann Hargel. Attorney Ann, invite mo naman sila. Ano ba yung mga pwedeng services na pwedeng i-cater mo sa kanila?
1: Yes po. So meron kaming legal consultation, notarial services, retainership, at marami pang iba kung may mga problema kayo sa property, pera, ayun, pwede po doon sa amin sa JD Ladd Law Offices.
0: JD Ladd Law Offices, office mga ka-K5, tandaan, okay? And again, that was Attorney Ann Hariol, mga ka-K5, ang napakaganda po natin na abogada. Yan, maraming salamat, Attorney Ann, sa pagbabahagi po ng inyong kalaman. At sana ay, hindi sana, I'm sure, maraming natutunang aral ang ating mga ka-K5. Ayan, sa tamang paggamit ng ating kaliyaan ng mga ka-K5 sa pagpapahayag at ang responsibilidad na kaakibat nito. Napaka-deep noon. Bakit? Hanggang sa susunod na episode, mga ka-K5 ng Marites on Air, kasama ang ating napakagandang attorney, Ana Hariola. Magandang gabi mga ka-Marites. Mababalik pa po ulit si Maring Louie after few songs. Good evening, mga ka-K5.

0: Show sa Tacloban City 103.1 K5 News FM K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: The doctor is in.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako sa Jubilee,
7: sobra kataas akong blood sugar.
6: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
9: Mga ka DTX og Gamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og Gamay TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
9: Kanunay na tong madunggan ang pulong astigmatism.
10: Mm.
9: Unsa man ang pasabot ani? Kini ba makabuta?
10: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema.
9: Correct.
10: Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pareho nga sakit nga makabuta, Sir GP.
9: Makabuta, Jud.
10: Pero ang astigmatism, usa ka klase sa refractive error.
9: Mm-hmm.
10: Dili ni makabuta apan, mamahimo ni siya ang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
9: Correct.
10: Mm. Ina na ka-importante ng mo inom yung kag-DTX 500 ug mighty si Sir GP.
9: Mm-hmm.
10: Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni. O wala kini ng inahanglan o koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism, mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo o lisod makakita magabi. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa iyong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga aduna kay astigmatism.
9: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
10: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
9: Correct.
10: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
5: DTX 500.
11: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang gas, kayo yung BP, naayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo yung DTX 500.
5: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
10: Attention yun sa mga office workers.
9: Mga office workers.
10: Siyempre, tibok adlaw, sigira o gatubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yun o mga anti-radiation glasses. O ang mga mahiligon diha mubukas sa ilang mga cellphone. Sigira gatubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto yun o antioxidant.
9: Correct.
10: Dako yun ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Monang inom yun mo matag-adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
9: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV o makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
10: Kana kung himsog ang cornea.
9: Kana.
10: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini. Kinahanglan jud Sir GP sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga mo protekta Sir GP sa mata batok sa radiation. Ug dili lamang astigmatism ang malikayan ani Sir GP, apil na ang mas delikado nga cataract, glaucoma ug diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang MITC.
9: Yes.
10: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahin na ang tanan kung mahibawaan, Sir GP.
9: Gusto.
10: Paspas kayo ang progression. Maunam sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot o mas maayo jud na mag-inom na kadaan o DTX 500 o MITC sa wala pa ka mabuta, sa wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP,
9: yes,
10: ha?
9: Yes, Dr. Ramil.
10: Kung ga-inom ka DTX 500 o MITC, dili lamang kay mata ra ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka mahiblat.
9: Wow.
10: Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs, bata pa. Dili dali magubay mo atay. Ug ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, ug ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 og MITC.
3: DTX 500.
2: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500.
8: Mapali sa mga butika.
3: MITC ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog MITC matag adlaw, naumpuan na jud akong giba
3: MITC, ang alkaline nga vitamin C
8: sa mga butika.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitray og inom ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
3: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
10: Maayong buntag Sir GP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang MITC nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
9: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang MITC. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
10: Ang sintomas aning Zollinger Sir GP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir GP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
9: Kakuyaw, gastrinomas ang tawag anang tumor Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
10: Mao na Sir GP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
9: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na irason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas og pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og MITC aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
3: DTX 500.
2: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX
14: Eggs 500.
8: Mabalik sa mga butika.
10: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa GP.
15: Correct.
10: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources.
15: Oh.
10: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
15: Correct.
10: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas lang antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orac units.
15: Pagkataasan na doc,
10: samo ta jud sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta sir GP, ex Negros, daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
15: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscover dok, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
10: Nahibulong jud siya sir GP nganong sa kadaghan sa tubo ni Negros. Mm. Tan-aw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
15: Wow. Mao
10: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
15: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
14: DTX 500.
16: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi.
17: Sima na lang nawala jud ang sakit.
16: Og inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
17: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
14: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Loida, gamay lang naabog og taligsik.
19: Ubon og sip-onon nako.
18: Natiko og Mighty C.
19: 2 capsules 3 times a day.
18: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
19: abog og taligsik.
18: Ako nang masuklan.
19: Epektibo kayo
18: ang Mighty C.
14: Mighty C, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang pag-inom og kape sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
15: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
15: Correct yun na doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
10: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya doc kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
10: Lami po sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
15: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
10: Mao jud sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
20: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
15: Bitaw. Ang tawag ay anak, Doc, sa patol, is absence seizure. Hmm.
10: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
15: Gusto.
10: It's all about mental disorder, Sir GP.
15: Correct.
10: Appeal po di siya sa mga matambalan sa ditribayo tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
15: Unsa man.
10: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og ditribayo, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang ditribayo. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og ditribayo.
15: Kaya ang epilepsy, Doc, maapiktuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
10: Wala na ipili, Sir GP.
15: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni Mugidam, ha?
10: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o ditribayo.
15: Correct.
10: Unsa may ganahan ni mo, painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang ditribayo tribayo ang kitons nga naanini nga dili nimo makita sa printitri. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
15: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa ditribayo sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
10: Wow.
15: Tungod anang mga intervention sa diet.
0: D3Bio.
21: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong kadaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
0: D3Bio.
10: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3Bio. Unsa may keto diet?
15: Unsa man?
10: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
15: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
10: Siyempre,
15: ditribayo.
10: Ditribayo. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras. Naglingkod ka. Pwede dyan ka atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
15: Gusto.
10: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
15: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
10: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
15: Gusto.
10: Dili gyud unta na pwede.
15: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo og dapat dili jud nimo siya gapuson.
10: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
15: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
10: Correct.
15: Ug wala ra siya'y katumbahan.
10: Usa pa, Sir GP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
15: Bitaw.
10: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
15: Dili matukan.
10: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mao na kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa ditribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones nga maoy pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
0: Ditribayo.
23: Ako si Jan, usa ka full-time law student, mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa ditribayo. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
0: Ditribayo. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3.
22: Sa mga butika.
0: D3Bio.
10: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
15: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika Diofresh.
15: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
10: Lahira jud Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
15: Ubitaw, ayun na mong padugay pa, gamit na jud klinika Diofresh.
10: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
15: True.
10: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
10: Dala na da Sir JP sa added benefit kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni Mama o Papa matagabi.
15: Lami jud ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni Papa.
10: Naadyo pa naon Sir JP nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
15: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
10: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
15: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
10: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
15: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
10: Oo, nindot na.
15: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
10: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
15: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
10: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
15: No.
10: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
15: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
15: Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
10: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
15: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
10: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
15: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
10: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
15: Nga naman, Doc.
10: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisa gadayt ko. Kaya di ba kasagaran jud sa gadayt,
15: muluya.
10: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
15: Dako di kayog ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga mo'y production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
14: D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Kapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
10: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
15: Dikulikta deh, katok.
10: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
15: Oh.
10: Bisag unsa ra nga brand, na 2,000 ayo, na 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
15: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha?
10: Mm.
15: Napayo sa Dok.
10: Mm.
15: Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
10: Nga naman, Sir GP.
15: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog.
10: Mm.
15: Oh, ning mga anak.
10: Awayay.
15: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
10: Luoy kayo. Agree jud guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
15: Oh.
10: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos. Nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna, dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
15: maghimo kag desisyon.
10: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
15: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
10: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
15: Bumba.
10: Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imo ang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
15: Kampiyon!
10: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bio.
15: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
15: Ayaw abusuhon.
14: D3 Bio.
20: Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinihinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy downtown Kalbayog beside LBC.
1: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Kalbayog at sa 3Zian Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
2: Si Alexa ng Burgos, Alexa Isabela, di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain, laging hinahapot na para bang lalag din ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3 Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na din ako sa mga antibiotics. Mga 1 week, ako nagmimintay ng D3 Bio. Gumana yung kain ko, yung ubo ko, minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain at yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3 Bio dahil subuko na ito. D3 Bio, epektibo.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
4: Dati ako ay nagme-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo, ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
6: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyarong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
5: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
7: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pina epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinasa ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinilakas na bellberry, berry extra. Kaya kung nanlalabo ng iyong paningin, may katarata, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka na. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinilakas. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Ang superior I formula.
8: Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Max for Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas for Biotics na adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Excel Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Nagabaho ang kilikili.
12: Mag Clinical Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman bala ka.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! Mike Pumso!

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

campeón, la estación Santa Globan City 103.1 K-5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Pioner Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1 Point 1.
3: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
4: DTX 500 Health Alert! DTX 500.
5: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
4: Umawi ka na lang
5: sa DTX 500.
4: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, panglaban sa mga free radicals
5: na nagdudulot ng sakit
4: at pagkasira ng katawan.
5: Mag DTX 500.
4: DTX 500.
6: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya ma. Mag DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawal ng timbang.
8: DTX Coffee Mix.
10: Nagkape ka na.
8: Na-detox ka pa.
10: Pabili sa mga butika.
4: Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
7: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert.
11: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang DTX 500 Health Alert. Kasama pa rin ang isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc Jun Alcazar, para maghahatid sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. Ang programang laging magpapaalala sa inyo na uminom araw-araw ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C, para malusog lagi ang katawan. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At magandang pagkikinig po sa lahat ng abot ng ating programa, sa lahat ng nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon, na kung saan daily live tayo para mapuno tayo sa mga kaalamang pangkalusugan. Kasi sabi nga po sa ating mga eksperto that more health information less medication and less suffering.
0: DTX 500 Health Alert.
11: At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang oxidative stress galing sa sobrang dami na free radicals sa katawan. Ang free radicals o reactive oxygen species ay ang byproduct sa paggamit ng katawan sa oxygen na ating hinihinga. Tinatawag ito na oxidation. Ang oxidation, ito ang dahilan kung bakit kinakalawang ang bakal o metal. Ang bakal, kapag na-expose ito sa hangin, nagkakaroon ito ng kalawang. At para hindi ito magkakalawang, kailangan mo itong pinturahan gamit ang anti-rush paint. At ito ang dahilan na dapat naka-DTX 500 at Mighty C tayo araw-araw. Dahil ganun din ang ating katawan. Habang gumagamit ng oxygen ang ating katawan para makonvert ang energy, may natitira ito na latak at tinatawag ito ng mga eksperto na free radicals na kumakalawang sa ating mga selula. Ang problema, hindi man tayo pwedeng uminom ng pintura para maiwasan ang pagkasira ng katawan gaya ng metal. Ang kailangan natin ay ang antioxidant para maprotektahan ang ating mga selula na hindi masira dahil sa free radicals. Gaya ng bakal, kapag nagkakalawang, para hindi masira, kailangan pinturahan ng anti-rush. Sa ating katawan naman, kailangan natin ng antioxidant para maprotektahan ang ating mga selula para hindi tayo magkasakit. Kaya binigyan tayo ng Panginoon ng prutas at gulay na mayaman sa antioxidant na pumuprotekta sa mga selula. Ang problema, hindi man tayo laging kumakain ng gulay at prutas. According pa nga sa pag-aaral ng World Health Organization, para ma-maintain ang healthy na pangangatawan, kailangan nating kumain ng 5 klaseng gulay at prutas araw-araw dahil dyan natin makukuha ang antioxidant na kailangan para labanan ang pinsalang dala ng free radicals. Ang problema, mas mahal din ang prutas sa panahon natin ngayon. Kaya kung ako sa'yo, mag-DTX 500 at may TC ka. Kung antioxidant kasi ang ating pag-uusapan na lumalaban sa free radicals, wala nang tatalo pa sa antioxidant na makukuha sa DTX 500 at Mighty C dahil ang DTX 500 ay may taglay na desugared sugar cane, ang mapait na bahagi ng tubo na nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na kailangan ng mga selula. Kaya sa mga hindi mahilig kumain ng prutas at gulay at hindi pa nakainom ng DTX 500 at Mighty C, kung sobra na ang taas ng oxidative stress, naging dahilan ito ng cancer, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, stroke, fatty liver, inflammatory disorders, asthma at ang pagkabaog. So ganyan kadelikado kapag kulang ka sa antioxidant. Kaya kumain ng prutas at gulay, umiwas sa stress, alak, bisyo, sigarilyo, pollution, radiation at mag-DTX 500 at Mighty C araw-araw. DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500!
10: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha?
0: Madalas nanghihina at nagkakasakit?
10: Baka kulang ka sa antioxidant?
0: Mag-DTX 500 ka
10: para hindi maging sakitin
0: at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan.
10: DTX 500! Araw-araw!
0: Bibili sa mga butika.
10: DTX 500!
12: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
10: DTX 500!
0: Bibili sa mga butika.
10: DTX 500!
13: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Panglaban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw.
10: Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
11: Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002 0917 0919-002-8117. At ang original, epektibo at FDA-approved na produkto ng Klinika Di Alternativo ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para maiwasang mapeke at original ang ating mabili, mas magandang sa pharmacy kayo bumili para sigurado na ang mabili natin ay ang naririnig natin sa ating programa. At lalong lapos mga kabayan natin, nakapagkape ka na ba? Ang kape na puno sa bioactive compounds, ang kape na puno sa antioxidant na every higop mo hindi lang yung bango at sarap ang iyong mai-enjoy, kundi kasama na ang mga health benefits. Lalong-lalo na ang itong paglilinis ng ating katawan, kasi ito yung kape na detox coffee, o nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, Klinika DTX Coffee Mix.
14: DTX 500 Health Alert.
11: Yes, makaibigan, at lalong-lalo na pag-uusapan natin ngayon kung ano ang kahalagahan ng tubig. At alam mo ba, sa mammals, o hayop at tao, o, kasi napabilang tayo sa mammals, o, kasama ang mga hayop, ang tao lang ang may maraming karamdaman. Example, ang baka. Meron silang kidney, kagaya ng tao, pero hindi sila nagdadialysis. Meron silang buto, pero hindi sila nagkaka-arthritis. Meron silang puso, pero di sila nagkaka-heart attack. No, ito yung mga hayop na hindi kinukulong ha, at pinapakain ng feed, so hindi sila nagkakasakit. At alam nyo ba kung bakit? Dahil ang hayop ay umiinom lamang ng tubig, hindi sila umiinom ng soft drink o colored drinks. At lalong-lalo na ang alak. O ganyan kaimportante makaibigan ang tubig sa ating katawan. Kaya ina-advise ng ating mga eksperto na imbis mga colored drinks, sugary drinks, sodas, mas tangkilikin ang pure water. Ang ating katawan makaibigan ay 73% tubig ang laman. At ang ating baga ay may 83% water. Ang ating balat 64% water. At ang ating mga muscle and kidney ay composed ito ng 79% na tubig. Ang tao ay nabubuhay ng ilang araw na walang pagkain, pero 3 to 5 days na mamatay ang tao kung walang naiinom na tubig. Kailangan ng katawan natin ang tubig. Ayon sa pag-aaral, hindi dapat bababa sa 8 glass of water ang iniinom araw-araw para mag-function ng maayos ang mga vital organs. Sa pag-aaral noong 2016, isa sa study ang napatunayan na ang pag-inom ng lukewarm water ay may magandang epekto sa intestinal movements at gas expulsion, at nakakatulong sa digestion. Maganda din ito sa mga constipated, dahil ang kakulangan ng tubig ay isa sa nangungunang dahilan ng constipation. Ayon pa nga sa pag-aaral, fiber alone ay kulang po yan makaibigan para mapalabas ang toxin sa ating katawan. Lalong-lalo na kung lagyan mo pa ang mainit na tubig ng DTX Coffee Mix. Ang Klinika DTX Coffee Mix kasi ay may taglay na psyllium husk at chia seeds na isa sa pinakamainam na sangkap para sa healthy digestion at maiwasan ang GERD at constipation. Klinika DTX Coffee Mix, available na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang pag-inom din ng mainit ay nakakatulong maiwasan ang stress, lalong-lalo na kung sasabayan mo pa sa pag-inom ng DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination para sa pagpapakalma ng nervous system. Nag-i-induce din kasi ito ng positive emotion at nagtatanggal ng stress at anxiety. Para sa malusog na pangangatawan, ugaliin ang pag-inom sa Superior Antioxidant Combination na DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At kapag kape naman na nakaka-healthy, dito ka na sa Detox Coffee. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
15: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at tagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
16: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
17: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
18: Yo, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
19: Ano po ang naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
18: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
19: Okay.
17: DTX 500.
18: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
17: DTX 500.
20: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
21: At sa Panginoon.
20: Una po ay sa Panginoon.
17: DTX 500.
22: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
17: DTX 500!
23: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
17: DTX 500.
23: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
17: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500.
15: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Adrian ng Kawayan City, Sabela. Siya akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix.
2: Nagkape ka na. Na-detox ka pa.
1: Mabili sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert.
11: DTX 500. Mabibili na po sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At kung bibili tayo online, puntahan lang ang Klinika di Alternativo Shop sa Shopee at Lazada para makasigurado. Kasi nga po mga kaibigan, napakarami po ang kumakalat ngayon na piki na DTX 500. O ganun talaga pag epektibo. O ganun talaga mga kaibigan pag maganda ang epekto sa katawan. Kasi itong mga namimeke, hindi kasi yan basta-bastang gumagaya na hindi nila nakikita na ito ay epektibo at tangkilikin ito ng karamihan. That's why, pineke mga kaibigan. Marami ngayon online, naka-soft gel, naka-bote, nilagyan lang ng label mga kaibigan. Hindi mo alam kung saan galing. Walang certificate of product registration. Kaya delikado po yan. Para makasigurado, puntahan lang ang ating mga legit shop at lalong-lalo na dito sa Isabela City, Nueva Vizcaya at Tugiga raw. Para makasigurado, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Especially mga kaibigan, ha? Ang ating Klinika DTX Coffee Mix ay available na. Pasensya sa mga naubusan. Pasensya mga kaibigan sa mga nagpunta sa pharmacy na naubusan. Nagkakaubusan po ang ating Klinika DTX Coffee Mix kasi ito yung kape na pag iinumin mo, mararamdaman mo talaga kaagad ang epekto. Paggising mo sa umaga, lalabas yung mga toxin. Mag-normalize ang bowel movement, mawawala ang hangin sa tiyan, at gaganda ang digestive system. Kasi nga po mga kaibigan, ha, sa chia seeds pa lang na nandyan sa DTX Coffee Mix, hindi ka na malulugi mga kaibigan sa isang sachet dahil ang benepisyo po niyan ay napakarami para ma-maintain ang ating kalusugan. Ang chia seeds kasi ay kumpleto sa vitamins, minerals na tumutulong sa ating katawan para manatiling busog. Especially, napakataas ang protina, yung natural protein na tumutulong mga kaibigan para maiwasan ang overeating. At nandyan pa ang psyllium husk na nagpapalabas ng old waste and toxin para maiwasan ang problema sa tiyan, lalong-lalo na ang colon cancer. Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX Coffee Mix, hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix mga kaibigan, ang kape na hindi lang pang mainit, pwede din sa malamig na tubig. Lalong-lalo na ang ating panahon ngayon ay pabago-bago. Dapat yung kape natin ay marunong mag-adjust. No? Pwede mong gawing iced coffee. Masarap pa rin makaibigan na loaded with benefits. DTX Coffee Mix, mga kaibigan o klinika. DTX Coffee Mix at lalong-lalo na kaibigan, ha, sa mga kabayan po natin na naghahanap ng pangpalakas na resistensya. Naghahanap po ng vitamin C. Kung gusto mo ng affordable at di kalidad na vitamin C, hanapin mo ang Mighty C, ang alkaline vitamin C para sa kompleto at balancing diet. Kasi po mga kaibigan, ang Mighty C, ang alkaline vitamin C, ay may sapat na level ng vitamin C na tumutulong para supplyan ang iyong katawan. Kasi nga po mga kaibigan, kung hindi kumpleto at balanse ang iyong diet sa mga kabayan po natin na na sige na lang kain sa fast food at ang pagkain ay puro na lang processed food, posibleng magkakulang ang iyong katawan sa vitamin C. Alkaline Vitamin C Supplement gaya po ng Mighty C ay talagang nakakatulong sa iyo. Ito ay isang non-acidic na formulation ng vitamin C na ginagawa para sa mga taong sensitibo ang tiyan at madaling maghilab. Dahil ang alkaline vitamin C, mga kaibigan, especially ang Mighty C, hindi po masakit sa tiyan pag iyo itong iinumin. At ito ang formulation ng vitamin C na tumatagal sa iyong katawan. Kasi ang vitamin C, mga kaibigan, matagal po yan. Ay, madali lang po yan makalabas, no, sa pamagitan po ng pag-ihi. Pero sa pag-aaral, ang alkaline na vitamin C, ang Mighty C, ay tumatagal ito sa iyong katawan. Ayon sa isang pag-aaral ng National Institute of Health na nagpapatunay na ang pag-inom ng vitamin C tulad ng Mighty C, alkaline vitamin C, ay nagpapababa ng iyong tsansa na magkaroon ng malubhang sakit tulad ng kanser, sakit sa puso, malabong paningin, at nagtataguyod ng mabilisang pagaling sa mga trangkaso at sugat. Kaya panatiliing balanse at kompleto ang diet at dapat palaging naka-Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw para magkakaroon tayo ng mighty healthy na pangangatawan. At para sa mas epektibo na kombinasyon, isabay nyo talaga ang DTX 500 at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, panglaban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
11: Sa mga nanonood ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. Abangan po lagi ang ating programa, mga kaibigan, para mapuno tayo sa mga kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan. At huwag kalimutan ang araw-araw na pag-inom ng Superior Antioxidant para protektado lagi ang ating mga selula at hindi po tayo magkakasakit. Abangan ha, daily ang ating programa para mapuno tayo sa mga impormasyong pangkalusugan. Pero mga kaibigan, wala na tayong time sa patuloy pa sa ating programa. Inyo nakasama ngayon ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na walang sawang maghahatid sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan. At huwag kalimutan na ang pag-exercise ay kailangan para sa malusog na pangangatawan. Pagkain sa prutas at gulay dahil dyan natin makukuha ang antioxidant at pagtulog ng maaga. Lalong-lalo na kung ang ating lifestyle ay puro na lang ang mga processed na pagkain. Hindi na nakakakain ng mga prutas at gulay. Huwag kalimutang protektahan ang mga selula. Uminom ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C araw-araw para mapuno ang ating katawan sa antioxidant at hindi masira ang ating mga selula dahil sa free radicals. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
4: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. At DTX 500, araw-araw, sa mga buti. DTX 500.
7: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
4: DTX 500, sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
8: DTX Coffee Mix, may aroma kaaya-aya, may lasa na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
8: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard sa MLS 4 Media.
24: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
27: Number one,
24: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.

the Mopeng Morning Pilipinas, Mopeng Eastern Visayas, Mopeng Morning Metro Tacloban. Kumusta na sang kay? Welcome na tayo sa Balitang K5 sa umaga. Ay nang adlaw pizza 15 nakita hining bulan nito Hulyo 2026. Thank God it's Wednesday payday. Oh, tama ba ako kay 5 mil doon, ano? Wednesday payday! Hindi na magbagsik yun na itong mga nagtatrabaho, no? Ano nga magbagsik ka kay 5 Oxymer? Matawa-tawa. Tawa la, kuan la, smile la nga medyo. Ma-smile ka nga, mamunusdut dayo. Kaya no, malilipay ka nga, masusubo. Kasubo ko nga kay 5 Oxymer. Kay ultimo lang ako na makakarawat kay 5 Milton. Kay Tsweldo, kay nakabatag-batag na ini. Siring pata akong binati nga ano ini, bagan na itim na la yan na lakas, itim yan na la yan na kusog. Inspirasyon hiton pagtrabaho ko no. Matungod hit yung mga brida. Tinood, ano? Tinood. Siyempre, hindi ka nga yung magtrabaho. Maraming yung ibabayad hit yung mga utang, mga ka-K5, ano? Mga bills, ano? Mga kabraidan, purbida. Kuryente, nagmahal na yan na. Bayad ka tubig. Kung nagirinta ka lat balay, babadjitan ni mo at imbalay. Siyempre, adlaw-adlaw, machibabam ka, makaun ka. Oh, may pa ning mga puya nga nanging eskwela, mga kabataan, balunon, adlaw-adlaw, di ba? So, sige, ora ito mahihimo, mga kaka-K5. Kinahanglan, makasurvive kita din, habang kalimutan, purbida. Anyway, sige, good morning! Kumusta ka mo, sangkay? Happy listening! Mga pagka magbumati at mga sugi ka tigbumati, lawin at abrilo at radio! Nakapavolume na radio, nakatutok na, nakatune in na 103.1 K5 News FM Tacloban. Kaupod ni mo, kaka-K5 Oxymer Asidre. Alas 4:30, kutob kita alas 6, Lunes nga dahil itong Biyernes. Ano? O sige! Mata na! Okay, tika aga na mga kaka-K5. Merkules, Wednesday payday. Open nang adlaw, baga nangangatol ta, baga makatol na naman hapalad. Ang naglabay nga semana, kagay 5 Milton. Anaton last nga pag-abat, hiton pangatol ta't palad. Ako kanina, baga kanina, nangangatol ta't palad. Maupayanan nga sinyalis sa 5 Milton. Ito nangangatol impalad. Pero, depende ito. Kung na paraghunaw ka, pero may ka naghuhunaw. na parigo. Mga tol, yung impalad, siguro positive itong itong kuan ito. Sinyalis in positibo. May positibo, may kwarta. Ang maabot. Pero kung mo rin yung hunaw-hunaw, wala nang garong karigo, tas mga nga tol timpalan yan bugos niyong nga panit, nga lawas, pangin tubuan at hitkagid, Dilika, duliwat ito mga kaka-K5. pero di rin ito, sugan ka delikado, kaya may nakita DTX Beauty Soap, ha? May nakita sabon, antibacterial nga sabon. Nga mga kabuling, kung baga magkatul lahalawas, amot baga tambal ito sangkay, ha? Kamaraka! Pangani nga baga pangatol. Anyway, sangkay, sige. Kumusta ka? Nakagkapi ka na? DTX Coffee Mix kita hatun mga kaka-K5 na, ano? Especially tatun mga coffee lover. I know, naka-DTX Coffee Mix ka na, ano? Adiman, ito't amon DTX Coffee Mix. Hatun mga nagkikita atun live. Makikita niyo. Amon it box, ito't atun DTX Coffee, ha? The antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkapi ka na, na-detox ka pa.
Yon. Saan kaya? No? Kanina, hey, Doc Jun Alcazar, before na itong programa, ang health alert, gin-discuss niya, ano binipisyo, itong DTX Coffee, haaton mga kaka-five nga mainom nini, no? Or amo ito na pag-iininomon nga kape. Napakalakot bulig itong DTX Coffee Mix, ano? Kapag hamis, sa paglimpyo kung baga, haaton lawas. Hiya ito nagdi-detoxify itong aton lawas, meaning pinaagit pag ininom hini nga DTX Coffee, ginfa-flush out ini nga mga toxins. Ano toxins? Kay K5 Oxymer, kuan ba ito? Kwartahon! O toxins, ha? Mainit mga hugaw nga dit aton lawas. Tigang hiton aton mga kung ano-ano lang ang kinakaon or iniinom. Kay siyempre, yan ang kawarayan. Magpipinili ka pa ba? Diba? At iba di rin na ito nagpipili kung ano lat baga available, ano lat afford. O hiton budget, amo na lang itong ginpapalit. Ano ang aging kakaon? So napaka maupay, hininga DTX Coffee nga at least, sa aton panadlaw-adlaw, nagkakapik kita, may nabulig itong pag-detoxify, no? Itong aton lawas. Paghamis, itong aton lawas, mga kakaifay. So, DTX Coffee Mix na, ha? Nakagkapi ka na, na-detox ka pa! Alright, sige, good morning, Ana. Ito mga senior citizen nila. Hello, mga nanay, taray. Nga, di na nangangandaman na itong mga arandamon. Balonon itong mga estudyante. Balonon ni Mr. Ganto ha trabaho. Good morning, Mali Payon nga pagpamati ha iyo sangkay. Hinaot untada ka maupay ka kamutangan. Hatod mga overseas Filipino workers, hatod mga OFW ano nga adto ha. Maglain-lain nga nasod dinababaw kalibutan. Good morning. Especially tadto ha Middle East ano. Ito apektado hiton kasamok. Good morning ha iyo. Hirot lang kita permi mga ka K5 ano. Unta ada ka mo ha talwas sa kabutangan. Maginit iyo mga tag sa pamilya ano nga aadiliwat ha Pilipinas sinautontada maupay nga kamutangan. Okay, mga napa shoutout nila. Good morning Rizaldi Maanyo Perez. Good morning Konsehal Ogs. Good morning K5 Rizaldi. Si Ate Lloyd Baclion. Good morning. Adi ko lang kami namamati ni Lito nga nagkikita't imo live. Good morning dida ha Barangay Maslog, itong Lawaan, Eastern Samar. Ganda Papa Lito Baclion, gagawad Lito Baclion. Ganda Ati Loida, no? Nga natin mga kabarangay. Barangay Maslog, itong Lawaan, Eastern Samar. Good morning! Natin mga kaka-K5 dida. Hisilodonia Ranyes Aurelio, maupay nga aga, kaka-K5 Ogs, always watching and listening from Victory. Ohan Babatngon, shout out. Ako permit akong kaupod habalay kanda gani gani Aporto ngant akong anak hininya Aporto. Thanks itong pagbasa Sir Ogs. God bless you always. Hey Erwin Ariza Kahima, good morning kay K5 Ogs. Shout out ha mga taga San Policarpo. O ngan ha oras kan Renante Dinyoso ngan shout out liwat hiton Sakay. Tikang ha oras. Good morning ha mga nagbibiyahe na ano, especially mga kuan niya na ang first trip itong biyahe. O hinahinay lang kita sangkay ay lang kita masyado pag

nakamapler ano, tama ako? Gin kuan, gin balbag, gin binater, binalbaghin na ano ba do official adnong barangay? Kay 5 Milton ano, kay nakakaalimutan. Siguro nangungulingulihan na ini nga ang nagtubal baga tinubal binalbag. Totoo at siya. Ini nga rider kay maaring asan tambutso. Tama ito, di tag luban damot suga dito, no? Bisan kaaga maagahon. Mga kay 5 nakakaalimutan. Waray liwat ini, waray waray mga respeto. Sige pagot revolusyon hit iba. Ani ipangangaturog na nga oras revolusyon revolusyon hindi nga mga motor nga mag nakamapler itang butso dito ha Luzon ba ito itong viral yan ha mga KK5 binater minalmalan hin kahoy guman liwat ano you know didan comment section han pag ini nga viral nga balita totoo balita dito han comment section damo na sir nga kay angay la okay nakakalimutan man kunot sugad dito ano ambot anon purpose ito nga pag butang hiton muffler ka kay 5 me itim motor nakasugad gyapi no kay 5 mats pero diri la kuan diri la sugad an nga mangiras good ano okay liwat ya hay ako mga ka kay 5 kay mahilig liwat kita magmotor maupay ko hiya labinahin mga long distance nga biyahe kay ano ini nga mga kaayaman nasisibo natatabog ini kun maari nga sa sarakyan di ba itim motor so hit mo baga paglabay dat lugar nga damot kaayaman makusog nga nit hunit imtambut siso nagdadadlagan oh so usa gihapon hiya usa hiya nga positibo gihapon ay yes positive nga na nabubulig hini pero yun ang mga pasasawa yun din da nakamuffler na nga ni sige bat im revolution kay pangangaturog na nga oras sigurado tutubalon kagod tutubalon kagod iton mga tao hindi ka umukoy alright sige Sir Lon Loigo good morning kakay 5 Ogs pag-read ko ng happy birthday happy 62nd birthday okan pipito kagara hanbay bayon diit greetings from Lon Loy salamat Adi Hiraol Mil good morning kakay 5 Ogsimer adi na kuno kami na mamatid iyo programa kada aga didihakat balog City. Habarangay 9 Buaw. Opa, shoutout ako nga doot akong kapaturan. Ha, kabakungan dulag late. Anti-dispiras yan at ira patron. Kanda Bini, kan Willy, ngan Mila. Oh, happy fiesta. Nala ko no dida ha, kabakungan dulag. Ang nag-shout out, Hiraol Mil, Hakat Balogan City. O, damo ko nung salamat, Kuya Ogs. God bless. Hey, Mateo Bantola, good morning kay 5 Ogs. Kapi na kita, hitong DTX Coffee Mix. Kahit nakagkapi ka na, nakapika ka pa. Hamot mo pa yun ni Mateo. Pagkakakapi, pipika hey. Okay, sano ka man baga mapika? Hindi rin na narihot. Balitang ke. Hi, good morning. Shout out ko nung andiyan may CLN Hotel. Oh, salamat kay 5 Ogs. God bless you always. Si Anasita Dacana Hernandez. Good morning kay 5 Ogs Emer. Watching from Utap. Ayun. Aton mga suki dida ano. Good morning kay hapon dida may North Hill Arbor. Ganda manang tisig Gamalo Geraldo. Good morning Geraldo family. Pasensya na bagayan na lang kaya hinomdom. O kanda kuya, good morning. Kuya Jun. Good morning. Hey Sir Ken Hinakay, and my North Hill Arbor, good morning. Hira Kuya Dundoy Kaliwan, Kaliwan family. Maupay nga pagpamati ha iyo. Sugad man akong sangkay si Sir Gavan. Ira ini tropa gihapon dito may North Hill ano maupay nga pagpamati. Sugad man didaha dinha na utap Manawataw family ganda Sir Long. Sir Rex Manawataw good morning you know. Of course syempre dito ha Papaya Resort. Good morning kanda Kuya Jigo Alcaraz Kuya Jigs. Good morning kanda Ate Daday, Ate Vicky Kuya Jewel. Kan Kuya Jewel salamat. Kakulop. Kumanto ka papaya kay may dadin to ni Kuya Jewel gin bilin haak nga bangos

English, ano, ano ni boneless itatawag ini or boneless kay 5 Milton. Boneless. Boneless nga bangos gintanggalan na hin bukog. Oo, so salamat Kuya Jewel ano kay nag-harvest ini hera I think last week. So may dako dito malon, damo nga salamat ano duha-duha nga boneless nga mano manok. Boneless nga bangos. Oo, so salamat ano nga good didaha papaya kanda Kuya Jigo good morning. Ahino pa, di na hamay Monday Bakery. Kuya Landry Rijas, katina naagian ko hamay Bakery. Good morning, Rijas family. Kanda ati Nanet, kanda Kuya Landoy. Of course, syempre, kanda ati Tintin Daantos. Dilat magasapit nga kaunan, ano? Hati Rings Eatery, good morning. Kanda Agfa, kanda Piping. Maupay nga pagpamati ha iyo. Akong sangkay, gwapo nga laga, si Kagawad Oscar Moody. Modisto, amot gwapo nga tatay ni Piskal Modisto, no? Didahat an awan late. Good morning! Oo, maihan ako nung kaming awaray pagkakahampang. Sige la, kay mag-i-schedule kita. Oo, nakonsang kay nga gwapo nga lagas Kagawad Modisto, didahat an awan late. Oo, pa ini, kay gin sisiringan ini ang gwapo nga lagas, nahatag init pasi. magdadira lang gadaan hit sa ako at magapag hampang sige la bangin ano man nga adlaw yan nga simana or next week ano okay hino pa hey Anasita Dacana Hernandez good morning watching from Utap hey Erwin Araza Kahimal shout out Konohan driver Han Rokalin Han Marabot Lawaan nga ruta good morning itong driver itong Rokalin hey Christopher Soriano Francisco, good morning watching from Salvation Tacloban. Oy Sir Tupi, good morning ano? Okay, Sir Tupi Francisco. Tama ba ako? Amo ba't imo account ini sir ano? Good morning hitatan mga kabugtuan liwat ng mga kasangkayan nga adiha BGMP ano? Ano ang BGMP? Bureau of Jail Management and Penology? Okay, 5 Milton, tama ba ako? Oo. Oh, good morning ha, Sir Tupi. Hain kayo na nakadistino na sir, ano? Good morning datong mga BGMP. Alas 4:48 na, hinupa, didahatali sa resort. Good morning kan Sir Ray Canyeso, Kagawad Ray. Mga pa nga pagpamati ha imo. Higa kay Feb Robert Garciano, pre morning. Happy birthday kay Sir Raymond. Oy, senior. Oy, oo, tama. Happy birthday, no? Yan ang adlaw, no? It's birthday ni Sir Raymond. Oy. Oo, ito na amoy ni ito na buutan nga tatay ito na aton CEO, ano? Aton Chief Executive Officer ito na tag-iya ito na K5 News FM Philippines. Ngan klinika hi Doc Ramil Oy. Good morning, ha? Happy birthday. Sir Raymond Oy, senior, ano? Tatay taton CEO. Ngan kan Ma'am Ami Birondo, Station Manager of K5 Rojas City. Happy birthday. Oo. Happy birthday kahapon. Kakulop ngay ang K5 Milton. Birthday ni K5 Jobert. Tama ko. K5 Jobert. Ano apelyido ni? Hornales. Itong amon bagong researcher. Oh, itong K5 ano. May da kami kasi ito researcher ngan waray pa nga ni kami hindi magkita ni K5 Jobert ha personal. Tiganghan na magtigang hiya pagtrabaho din na K5 ano. Good morning. Happy birthday. Belated. Agan happy. Agan K5 Jobert Hornales gihapon, no? Alright, sige, mga nagbe-birthday na ha. Aton mga may birthday ng adlaw, July 15. Oh, happy birthday, Sangkay. At itakon, haliputay lang birthday song para ha iyo, no? Yan nga imo naman kaadlawon. Adiban! Hey! Hey!

0: Yun, happy, happy, happy birthday! Haton mga nagbe-birthday, may birthday ng adlaw. Tagan ka pa untan, mga pengga panlawas, kaka-5, ano? Damo pang birthday tayo mga celebrate, ngan damo pang gracia, ito na yung naman makarawat. Ay, pag-wana, pagbutan lang kita, ha? Pagbutan lang kita, nababawag kalibutan. Kaya purbida, damo yun at maglabad, pastilan. Balit ang sigurado. Alright, sige, alas 4:51 na. Good morning, gihapon kan Sir Jun Cesar, dito hamay shopping center. Oo, ngayon, dito hamay Tacloban Public Market, ano, haton mga suki nga tigpamati dito. Happy listening, ano, haimo sang ka, ikaw nga namamati, ano. Kung mapa-shoutout ka, ha, dito lahat aton comment section, ito naton live, ngayon, live of Facebook or haton YouTube. Weather update, anay kita, ano, mangumusta kita, taton magiging lakad itong panahon. O yan ang adlaw. Anhi bagyong Josie, sumulod inihan par kakulupan maagahon, gumawas gihapon ini, waray lang ini mag-iha. Maupay kung sugadlat bagyo, ano, nagawas kang diritso, sulod ng diritso gawas. Sugad ini bagyong Josie, ano, mga kaka-5. So bali yan na, iton makaka-apekto, western section, iton northern Luzon, ang dominanting southwest monsoon, ano, o kung ining habagat. Mga kaka-5. So, bali, iba pa nga paralit atong nasod, kaupod na kitangan ni Eastern Visayas. Sumalat pag-asa, magiging maupay so far. Ito na atong panahon, karuyag sidngon, magiging masirak, kita yan na nga adlaw. Pero, di rin wawara at pag-asa, itong mga posibilidad, tigda nga mga pag-uran. Labi na kung kulop o gabi, epekto liwat itong local thunderstorm. So amoy ni mga kaka-5, itong update ito natong panahon. Para yun ang adlaw itong Merkules, mga kaka-5. Sige, dito ang saranggani. Otro hira dito gin bayog gin 6.5 magnitude nga linog, mga kaka-5, ano? Dito naman ha... Bicol, itong Mayon Volcano, Volcan Mayon, padayon yan na, ano, itong pag-albrotohin eh, sangkay, sakubnahin 200 days, ano, imagine. So, yun, siguro itong kuanhinigin, diri, palikas na talaga. Ito na, adetaranihin nga maunaman nga vulkan, mga kakaipa. Alas 4:54 na, kakaipaib og, sanot aton mga balita yan na. Didihan national, amo man la so far, ano, ang ikapiran ato kadlaw, kakulop, day 5. Han impeachment trial kan VP Sara Duterte. Diri na lang ko, no? Diri na magwi-witness si Attorney Zulaika Lopez kay parang nabaton na mga kaka-5 itong mga pamakiana para haiyahan mga naglabay ng mga witness, ano, nga gimpresentar itong prosecution. Yes, prosecution nga gin cross-examine, ano, itong defense team ni VP Sara. So, amot update yan na, mga kaka-5. Ano pati mga balita, kaka-5 Oxymer? So far, amo man lang, hindi ha, national, ano, kakulop, hi Senator Marguleta, gin-transfer nga to ha, PGH Hospital. Mga kaka-5, ano, kay dito yan nag-undergo in medical examination. Mahiunong hiton mga findings, ano, haiya kay han mamaditiniin hiya mga kaka-5 baga nagdamo liwat ang bumutong sakit ni Senator Rodante Marcoleta. Kinita na ito na Facebook, ano? Facebook, mga kaka-5. Naka-wheelchair hiya. Naka-wheelchair. Naka-bullet vest, ano? Kaka-5. Nga, nakapusas ato kaka-5 Milton. Baga tinahuban man ni Kamot. Waray kita hinpusas. kay may tahob nga bagan bado tela tela yes pa parang ganun si Senator Marcoleta. Diniha aton kagay 5 og si Mayor, how about aton mga balita lokal diniha palo late palo may da makantidad hin 85,000 ang shabu ito na kompiskar by bust operation. Samtang usa nga high value individual na dakop liwat ini hin by bust dito hanaval biliran. Grabe yan na itong droga mga kakaifay no? Sarin ko pa adlaw-adlaw may mga nagkakadadakop. Salit yan ha. And ginbubuhat it gobyerno. Sige, expansion hit mga presuhan. Eh, adlaw-adlaw ba naman may naisusulod nga tao, individual. Iba-iba lang nga kaso ang mga kakaifab. So, at lalauman. Eh, siyempre, lalauman natin pag lubo itong ihap itong mga nagkakasusulod ng mga jail facilities sangkay, di ba? So, it kaso pala hit pagtaga-droga. Adlaw-adlaw may da, no? Ano daw lang nagkakahuna-huna hining mga tao, no? Kakurit kinabuhi. Pero hindi ganito rason, mga kakaifab, no? May man mga lahat kilala ko nga nag-aantos sa sakripisyo. Nag-aantos ito ng trabaho kakaifab nga bisan kon mamakuri makapoy naatuhin patas. Nagpapakabuhin eksakto, nagpapakabuhin patas. Kaya makuri liwat ito, ma-engage kahin illegal nga buruhaton tapos amot imo igbubuhi hit im pamilya, amot imo igpapakaon hit im pamilya. Sambot, para akon bagahin diri maopay hunahunaon mga kaka-A5 ano? Kaya may dahito gaba, napagaba liway ako natuod na kito sangkay ano? Pero la, atot patas pag vlogger dala. Ako mayat mga vlogger diba? Damot mga kuwana na mumonetize ng mga local, mga taga din niya ito, ng mga vlogger, ano? May mga patawa. Ako, dahil yung mga din yun, yung mga patawa nga magpakatarawa, di ba? Papan-follow ko ito, itong mga content sa hinbaga patawa, kaya nakakaliaw, nakakatanggal liwat itong kakapoy, butlaw, ano? Ito yung mga content nga comedy. Ano nga taga-palo, follower akin niya, ang bayakan ba na apelido hadto Lima Heran di ba ito makatatawa ko itong mga content anyway. Sige na share ko la mga kaka-K5 kung ba't ma-engage kahin illegal nga buruhaton why not baga pag kuha na la pag content creator ka na la pag hunahunan maupay ng content nga magdadamo dayon yung followers. Kumat magtinawad to, wadida. Report, police report. Balita, ayun, nandidihalang-alang late, top 4. Almost wanted person, dadakop, kaso nga qualified rape. Wadida. Rape, itong kaso hini. O, dakop, dito ha, alang-alang late. Samtang dito kat Balogan, hi Mayor Dexter Oy, ginbaton ang mga issue. Lakip na ko na itong krisis, sininga pagtagatubig. Ay, amot ira problema dito. Ininga kawaray awas. Or katalag sila bumisita ko no itong tubig. O, dito kat Balogan. Dito ito harayo, dito ha taklobang, kanang prime water. Mga kaka-K5, ano? May kutob yan na. May mga nakakarawat kitang reklamo. Labi na nga, dito may northern part itong taklobang. Samtang, 487 nga paraguma ng parupang isda. O, din nga Tacloban, nakakarawatin hinabang pinansyal niyan. Itong ibon tenik ang kaka-K5 Marin Louie. Nga dito liwat hasamar, mga kaka-K5, ang kasuhan chikongonya. Sumaka na iniha 259. O, sugad na kahitaas ini nga kasong chikongonya dito ha may probinsya at Samar. Mga kaka-K5, salit pa himatngon. O, ito na itong mga hintutuinan na dirila ha Samar, gatanan. O, maging kuhang kita. I-practice naton ano itong pag ano ini pag hahamis itaton mga bungsaran itaton balay mga kanal dida o anuman ini nga mga butilya guma o ano dida nga naistangan hintubig ihuwad angan kun mahimo mag kuang ka mag magtarutap ungay dinat imo bungsaran dat imo natad ano sangkay pero din niya city bawal ito wala ini ha almon ha mga rural area ano ito ang baga pag tatapong sangkay so sugod ito ha i-practice iton 4S nga sinisiring hiton aton mga hintutuinan hiton departamento panlawas. Okay, alas 5:01 na ha. So amo itong good morning anay hi Ate Jenna Conde. Yan. Good morning ha emo Ate Gina din ni ha utap. So good man gihapon ito naton mga kabugtuan, mga ka K5 dito ha may Quarry District hi Payo Husay. Good morning ka K5 Payo. Dito ha may Tickets 83. Hindi gihapon hi Carolina Solvera Cagara. Good morning ka K5 Magrit po akong happy birthday. Ngatot akong bugto kan Pipito Kagara han by Bayon Diit. Always good health you know, and God bless. Si Leonora Escalona Navarez. Good morning, Sir Ogsemer, watching and listening. Si Edmond Tabirara, mayong buntag kay 5 Ogsemer, watching and listening from Kalubian Leyte. Good morning, gihapon dito may housing ano? Kundiin mapapalit ito ang marasa ng bibingka. Babalik-balikon ka ko dyan, no? Marasang bibingka kan puto. Dida kan na Kuya Juvin Layaog. O Layaog family, good morning ha may housing Tacloban. Alright, sige, la 5:03 sangkay. Niyan taton pagbalik, Bantay Merkado update. Nga, ini nga aton mga police report. Ano, hika kay 5, Roger Tilana. Ito na aton makakaupod nga diha gawas sangkay. But before ka haton mga namamati yan, ha? Ugsa ka sumulod na trabaho, ugsa ka sumulod ha opisina or ha klase kakay-5 dapat naka power 3 you ka ano para magpabilin nga makusog iton aton resistensya protektado kita ha ano man nga posible epekto ha aton padlawas ning pabag ubag nga panahon kinahanglan naka power 3 you ka no DTX 500 ana aton DTX 500 nga supplement epektibo ini nga pangontran may mga high blood pressure nga diabetes. Dapat naka DTX 500 ka. Mighty C. Mighty C the alkaline vitamin C para protektado ka ngan magpabilin nga makusog itong imo immune system. Ngan sugal pa na itong aton Clinica D3 Bio. Datong Clinica D3 Bio. Amo ini ang tinatawag nga the superfood supplement. Diri la ini ang ordinaryo nga D3 Bio tungod kay may ini VCO. Ano VCO kay 5 Oxymer? Virgin coconut oil. Virgin coconut VCO nga maupay ha aton panlawas. Nahinunumdum ka mo during han pandemic time mga K5. Nagkakaubos-ubosan hin VCO virgin coconut oil ha mga parmasya mga K5 kaya maupay manggod itong VCO. Ano? Salit, itong VCO, igin kada tanahan aton D3 Bio. Maydan na niya VCO mga K5. So ano pa? Ano ba't imugin huhulat? Palit na. Gamit na. Ano? Adlaw-adlaw. Para magpabilin nga maupay o mahimsong ito natin panlawas. Magpower. Trio ka na, sangkay. Okay, lasinggo-singgo na. Standby, anay. Atong pagbalik niyan. Tukay muna natin mga balita. Mabalik kita. Muhammad Adrang ang mga pahinom doon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! Mike, kung
1: E3 Payo.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa marusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
4: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman
5: for men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting ngayon bala mga meg. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
0: Alright, balik lang ang K5 na itong talamdan. Balik lang ang K5 sa umaga. Oras na ito na alas 5.08 na ang oras. Dito naman ay Johan DTX Beauty Soap. Ano? May na kami DTX liwat nga sabon. Kung may na kita DTX sa kape, may na kita DTX 500. May na maliwat kita DTX nga sabon. Amo na inian baton, han maiha mo ng inop mga K5. Nga madugnan, itim ka mahusay, itim ka kagwapo, ngan ka malaom laong. Pag sinabon la amo lat gamitan nga sabon. Ini nga DTX Beauty Soap. Si Manala makaka agi kahin baga uyab kun warang ka pa uyab hini. Ngan, siyempre, ipadis ni mo ka kakaifive. Kahaman ni mo gamit hini nga sabon. Ito yung pagbarigo. Ipadis ni mo ang Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Direk mo na kinahanglan hin pahamot, perfume, spray, or body spray, or what. Mag-Clinica Deo Fresh Deo Roll On ka. Ipahid la dat im kilikili. Di dat im irok itong Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Kanan 24 oras nga prisko ka. No? Ngan, mati kahamot ka la kakaifive. Kung labi na kung binabalhas ka or babalhasun ka, salit mao pa ini. Gumamit ka nga ni hini, nagamit ka na nga ni hini. Waray na yung problema. Bisit mag-inaraal sakat im kilikilit, im irok. Damot bagaman hinusnusit nila nga simod. Waray problema. Kaya mahamot lat gihapsang kay. Bis waray kwarta, basta mahamot it irok. Hinahanglan, Klinika Deo Fresh, G-Roll on not im gamit. Okay! Sige, alas 5.09, Hikagay 5 Milton, Hikagay 5 Roger Dilana. Ali na aton linya, no? Mangumusta kita ng itong merkado, anong sitwasyon niya na? Oh, may na mapagbabago, ito ang pamresyuhan, hindi dito ang mga pangunahon ng kapapliton, kumusta't supply? Sufficiente pa ba? Kumusta't mga mamaralit? Diyan na nga temprano nga oras. Live, ating ang Hamerkado Publiko, Kagay 5 Roger Tilana.
10: K5, Bantay, Merkado.
0: Ay, Kagay 5 Roger, good morning. Kumusta yan ating Hamerkado? K5 mo.
11: Yes, good morning, Kagay 5 Og Samero. No? Yan ang oras, hindi kita Hamerkado Publiko. Particular na din dito ang isdaan. No? Gimbalin na ni Anay, temporaryo, ang isdaan na din dito na ligidhan na dagat.
0: Kung makikita ano, mga mahulusit kalsada? Okay, Roger, nauran ba?
11: Hindi rin nauran, pero kay medyo mayam mo ito, sir, ba? Kay gimbalin rin, adinit kalsada.
0: Oh.
11: Kay gininaya, dito na fish section, ano, ito na merkado publiko. So, gimbalin nga dito na kalsada, medyo mayam mo ito na hiya, kay waray hinin na mga drainage. Makon. Sir, mga samuta na yan.
0: Hmm?
11: 200 ang turingan. Adi nga bang, Os? Plus 20. Ang tilapia, 200. Adi marasa, kaki 5, oxen na rin na tilapia, 200 ito na kilo.
0: Oo. Oo. Mapahini nga kuan. Ano't mapahini? Pre-prito, kay Febro Jer?
11: Bagin, kukuha ni Prito, baga tapos iskabitsihon.
0: Iskabitsihon, yun. Damot kuan ni, mamalako inin kanon.
11: Amo, inin, dinito na pangadag ko nga isda. Anong nga isda, ma'am? Anong nga isda?
12: Tuna.
11: Tagpira na ng kilo. O, 380 ito na kilo ito na tuna. Marasa ini nga ako nga sinugba ka K5 Oxymer, no? Pero ang mula nilwat din ito na position. Kayo mo na yung drainage, makita ka dito na tubig ito na karsada. So, kaya kita ito na mga seafood sa liwat.
0: Kaway-kaway ko na, kaya na ako ng TV5.
11: Ayan, tagperan masaga. 350 at masaga. Adi, ibaliwat ini nga price. Okay, 250. Ito na good thing na masaga. Plus 350 ito dagkong masaga. Ang napasayan niyo, tagpera. 300 ang pasayan. Okay, so ano, os tagpera man? 350. Okay, so didilwat ito na mga inihiya, mapanan niya ang isda.
12: Panit.
11: Oo, oh, pwede nga sugbaw na. Tag pera man inihiya.
12: 350 ang kilo.
11: 350 ito na kilo. Oh, may na ba kwan pag uminto yan? Isda. Ang presyo? Yan na uminto. Oo, oh, okay. So, mga perang ginuminto per kilo? 50? Po, oh, kada ako ano. So, kata na nga isda. Nag-uminto. Nag-uminto. Nga tanan nga class ito na isda. Kakibay ba? O nga sa meron, no? Dito mga ordinaryo lang isda. Dito na kitaon na ito na itong tagpira.
0: Puro dagko yan ang isda, no? O ready na lawayan, burot, tamban.
11: Actually, may adapt, pero dito mga ordinary yung mga isda. Wari na ito nakita ng lawayan.
12: Ang
11: gamay! Magtagpira man din eh. Ano yung isda? Sir, tiyaw ng isda. Tagpira ang kilo. 200 ang kilo.
0: O, patya-paksiw. May Febro Jer. Tiaw.
11: O, marasa ining paksiw nga gimpapalisan ni Dagmay. Ading talho, po kayo nilat na kinilaw. Dagperang talho, sir. 180 ito datal mo pining kinilaw.
0: Kinilaw. Gan
11: mara nga sumsuma kung gipriprito.
0: O yun. Oo, kay pati bukog ka on hini ka kay Febro Jer.
11: Ba kay labi na kumbaga guru gunti. Oo. Oh. Fish. Oo. So kami nito mga ordinaryo din nilang isda. Or kita kumita hiton siguro kay susudo ito din hiton mga parpangisda no. Nga di mga barubarangay at mga lawayan.
0: Mm. Ah, sana paksiyon.
11: Sabi ni ito na kabutangan na didi ano, ito na merkado publiko. May napira nga mga isda ito na nag-uminto sirin pa ito na ito na kay Mang Raw nga 50 per kilo ito na gin-uminto. Labi na kay nag-uminto gihapon kakulop ano, ito na presyuhan lana.
0: May problema so, hindi. Pero, kinada si Mana na naman ma-uminto ka kay Five Roger kay bahal ka naman ang deta, ano na eh, Street of Hormuz.
11: Oo. Oh, katapos ini may chain reaction manggo din eh. Chain reaction ti Five Bao. Ti Pao Bos, waray chain reaction ka kay Five Oximer.
0: Waray problem. Waray hini. Oo. Porbida. Asya.
11: Pero may kabutangan ni merkado liwat. Magmamantiner ka lana yan, no? Kay mga tulo pa ini kabulan hiraan ni makapisto. So, waray hinin na drainage kaya dito na butngahan may karsada, no? Or didihin parking area nga side, didihin right on the iginbutang. So, amin eh, magalahin na oran. Saan mga pira kabulan ka mo? Ma-stay nga ni. Tumtum August. So, mga... so, August. Kakano ka mo nag-start nga ni? Mga June. Kanina ka mo, no? June. Oo, may tulo ka bulan ni Rai Sambay. Kung na-oran nga. Pailo-baila kung na-oran. Okay. Sigurado ito na.
0: Sigurado.
11: Oo. Kung masira ka, itbaho lang din ano.
0: Kung masira ka, itbaho, amoy kuan. Amoy rosas.
11: Amo na, itbaho. Kung masira ka, nagmamara ito na malangsa, no? Nga tikang din ito. Siyempre,
0: ito na... Dagay Febro Jer, kay at least, maaram kita. May tapa, ano ini... Nakakabaho pa kita, nakakahamot pa kita sa butang, kumbaga.
11: Kumbaga, buhay pa.
0: Oh.
11: Buhay pa ko na.
0: Kasi nga, okay pa.
11: Oh, in-inquan lang din eh, kay maramag kita, no, nga, in-in, it is daging kikinuanan din yung tubig. Nera. Marga kung liliwat din na alog. Marga ka na siguro kung hain na alogin na tubig. Yeah.
0: Eh, kaya ringin
11: na bubong. Pwede lang din ito luyo. Maalog ka tapos higin tutubig. Para medyo maingkat. Ano? Oh. In fact, among nga nin, ito din mga suga, may na mga pula para baga maingkat, nga maga bagan presko pag kitaon ito na mga isda. Oh, so, amin ito na kabutangan na yan na. Didiha merkado publiko mag-maintainer la na ikot bito da gusto iton kamayamuit mahulos iton dapit hamay isdaan kau pud gyud ini kan ka K5 Ronnie Tambal ka K5 Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban nga bugos nga sinirang Bisayas K5 News FM kulay ng pag-asa
0: balitang K5 sa alright, tapos naman yung K5 Roger Tilana, kaupo ni K5 Ronnie Tambal, Latin Road Analyst, dinaha Tacloban Public Market, may fish section. Oo, so by month of August pa, no? Next month pa makakatransfer bago maging renovate nga fish section. O hindi nga aton na mga vendors, ano? Itong isda. Sangkay. Sige, makakagpili ka dito ha, merkado ha. Paksiwon, paksiwon, tulaon. O kilawon, isirogba, isiromsom. O damo dito yan ha. Madipindi init mo baga budget dida sangkay. Ika 15 man yan ha. Alas 5:19, good morning Anay, hi Robert Felicin, shout out kuno kami Didiha Phase 1. Barangay 109, Vian Subdivision. Marasa kuno Bulalo pati itong Java Rice. Si ring ni Robert Felicin. Okay, sige, kay 5 Milton. Ang ani kita tatuan na resulta ng loto ka kolop liwat ining adlaw mga kay 5. Adi man na sumala hiton PCSO. Handa, serbisyong totoo, balitang Loto, 658, may jackpot price nga 132 million. Kada ako na trimyo hini. Ultra Loto, 658, ha? 132 million. Winning number combination, numero 1. Oh, 23, 17, 48, 58, 34. Siring itong PCSO, waray nagdaog mga kakay 5. Super Lotto, 649, may na jackpot price nga 70 million pesos. Winning combination, numero 18, 11, 37, 22, 36, ngan 17. Oh, waray liwat nagdaog mga kakay 5, siring itong PCSO. Ultra or Lotto, 642 naman. May da 13.9 million pesos nga jackpot prize. Ano man itong winning combination? Numero 21, 27, 38, 6, 18, 35. Waray liwat nagdaog. Mga K5 ha, Lotto, 642. Ano? Madudugan pa ini. Ang kagabi ini ha, kagabi ini nga bula, alas 9. O, kaya kita swerte, ha? Kakulop, alas 2 ang gumawa sa swerte, 134. O, pagka alas 5, 598. Ngan pagka alas 9 kagabi, 563. Mga kakay-5. Ayun. May kuno hearing, kakay-5 Oximer. Adi, may nakita yan na, ha? Adi man, 160. 779, ngan 011. 0779-011. Alright, alas 5, 92 na mga kakay-5. Nga na mo ito ha, taton na resulta hanloto. Balikan talahi kakay-5, Roger Tilana, kakay-5 Milton. Para itong mga police report liwat, ano? Sige, ginhulat-hulat talahi itong linya ni kakay-5, Roger Tilana. By the way, sangkay ha, itong mga napakiana, kung may libre nga check-up, oo, tama. May nakita check-up pa aton klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center. Didamay Avenida Veteranos nga dalan. Iyan na ining July 20, you know? July 20 to July 27. Alas 8 aga, kuto alas 4:30, hiton kulop. Abrido ito naton na klinika or pagbubuhaton, ito naton libre nga check-up. Aton klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center. Alas 5:23, si KK5 Roger Tilana.
13: K5 News FM, Police Report.
0: KK5 Roger, K5 mo.
14: Kakay-5 og Chimera, kanyang dalawa, dito natin mga police report nga ato nakuha. Ikang dirihiton mga paypay, ang police logbook, ang mga municipal police station. Unaon natin itong paghidapi. Kaya balor 85,000 kakantina din shabu. Waray na makalusot ang mga otoridad ano sa nga high value individual o kung HVI. Maman nga madakpan ini at itong inaligar nga Shabu agin dumara nga bypass operation a Barangay Cavite West abong tito na palo iray na naglabay nga adlaw an suspitsado ing gikilala nga alias Ares 47 anyos residente ang Barangay Cavite West abong tito na palo naristo ini maman nga magbaligya ing ginaligar nga Shabu usang undercover police operative gandurante ito na gina dumarang operasyon na hilarom ini hiton Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA na recover ha suspitsado tulo ka pakiting ginaligar nga Shabu usang glass flask nga may ada ginaligar nga Shabu nga ginggamit liwat o ulakip hiton ginggamit nga bypass money in nakadaiya posisyon usang pouch nga ginggamit komo drug container. umabot irihin ginbabanabana nga 12.5 grams ano itong kabugaton na kumpiskar ang ginaligar nga shabu nga ginbabanabana ini subay hiton dangerous drugs board maabot inin 85,000 kapesos. Pagkena in paslak na Palo Municipal Police Station nga naatubang ini hakaso Section 5 han Republic Act 9165 nga lakip na gihapon ito Section 11 an illegal possession of dangerous drugs samtang latos naman kita dinilwat kita ito sa gihapon nga high value target. Dako priwat habaybas operation dito luwat ini hanabal biliran. Dako pa mga otoridad in usang HVI, high value individual, matapos ini makuhaan ang ginaligar nga shabu durante ito na gindumara nga baybas operation nga gimpatuman ha barangay Santo Rosario Naval Biliran. Dida inihan naglabay nga adlaw ginakilala ang suspitsado ha alias nga Sonny, 26 anyos, usay ni nga construction worker residente han barangay Santo Rosario Naval Biliran. Ha operasyon na recover tikang ay posisyon na anupat ka sa siya, hingi naligar nga shabu, 500 pesos nga baybasta money, usang cellophane nga ginaligar nga ginggamit nga ginsudlat ini ito na igindidiri nga droga. Pagkina in paslak na hiya, dini hanabal Biliran Municipal Police Station, matubang lot ini, ha kaso, hapakatalapas ang Republic Act 9165. Samtang, katapusan nga notisya, police, and the four most wanted person liwat halite, dakop ini. May tungo dito na kaso nga qualified rape dito ni kadakpi mga kakipay alang-alang late. Ang top 4 wanted person, barangay Tumbo, ito na alang-alang late. Di na naglabay ngadlaw, ada kahiya ito na nakwilyonan mga kapulisan. Ginkilala ito na kusado, ipinagilahin usang alias Juanet. Usay ni nga parag-uma, residente barangay Rizal 2. Hababat ngun late. Ipinagi niliwat itong warrant of arrest. Gagin pagawas ang Regional Trial Court of Branch 7. Dinesyo na itong Tacloban. Pitsado Marso 17. Hanya na ini nga tuig. May kalabutan hindi qualified rape. Hailarum. Han Article 26-A. Paragraph 1. Han revised penal code. Sugad man at tunggin amindaran ini. Ang Republic Act number 8353. Waray ginrekomendar nga piyansa para hini nga kaso. Nga General Wat ini dayon, hababat ngon Municipal Police Station, nga antis pamanindak pun, egin pailarong gihapon ini hin medical, nga gibasaan ini hani ang mga katungod. Amo ini, kakipay Oxymer, no? Mm-hmm. Ito na ito nakuha. Nga mga police report tikang magkalain-lain ng mga municipal police station din niya sinirangan Visayas. Ako'y KK5 Roger Tilara parang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan ng siyudad ng Tacloban yan bugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
0: Alright, damang salamat yung K5 bro, Jen Tilana. Sama ito mga K5, ito natin mga police report. Nahikay, di kang magkalain-lain nga police blatter, no? Police station. Dinihin aton dapit. Good morning, Anay. Mamila, good morning, Kuya Oxymer. Pa-shout out. Nga to Harawis Anibong, kan Milba Marquez Nobleza. Nga ni Lionella Nobleza, Amping Permi. Salamat ito pagbasa. Hey, Juan Evina, good morning Sir Oxymer. Pa-shoutout kami didi, Habarangay. Santa Rosa, Balanghiga, Eastern Samar. Labinat akong tatay. Hi Jose, nga Permi na mamati haim. Oy, good morning! Mga taga Santa Rosa, hiton Balanghiga, Eastern Samar. O, labinakan tatay Jose, nga Permi na mamati hiton. On atong programa. Good morning, Evina family. Mga orupod ko pa nga ni Ada Inididahamay. Santa Rosa, ano? Oo, habalang higa. Alright, sige. Naguhulat talaga kita aton kay Feb kumustahan. Alas 5.29. Niyan aton pangumustahon to Kibon ini nga mga magpaso nga mga balita ha Palawan kay Five Palawan. Duha nga munisipyo ha Northern Palawan mawawarayan hing kuryente. Ha mga masunod nga adlaw porbide ning kuryente ano? Di ba may dugang yan at sukot hing kuryente. Kabarayan hing kuryente. Oo, may mga petition nga gin salawad mga ka K5 nga dihiton mga tagkonsumo. Oo, maggalain-lain ng mga electric cooperatives. Ha K5 Santiago, duha nga HVI, high value individual, dakop. Maabot katungan milyon nga kantidad ng droga. Narikopo. O, samtang ari, K5, Cagayan de Oro, local transport route plan. Ipapatuman, yan nga July 21, hamaong syudad. Sige, tukibon tayo na mga K5 niyan. Daton mga guwapito nga mga anchorman, hiton K5 Philippines. K5 News FM, Palawan, Santiago, ng Cagayan de Oro, mga K5. Alright! Alas 5, imidya na! Oy, available na naton extra food supplement ha mga napakiana. Available na aton klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Naton extra food supplement para at mga barakulida, mga kalalakinan, mga tatay. Oo, kulang it usa ka round kun ikaw naka extra food supplement ha. Usa liwat it maupay nga benepisyo hiton extra food supplement, napaupay ini hiton blood circulation. Mga kakaibab ganina ano han discussion ni Doc June Alquizar before kita sumalang hanahin nga atong programa amo ini no gindi-discuss itong mga mag-upay nga benepisyo ha aton panlawas ini nga aton naman mga produkto. Alas 4 or alas 5, 31 na, pumitik, 32. Naguhulat na lang kita ka K5 Milton. Sinyasin na lang ako ha, mga K5. O gin, kukumplito tala itong aton mga anchor, ano? Ngadit aton na Zoom para hindi nga aton na segment K5 kumustahan. Mababatian ni ninyo kinadaaga, alas 5, imidya, kutub kita alas 5, 50. Tama, 50. Alas 5:50 hiton kinadaaga. Oo, labot lah hiton aton kumustahan. Didot mga hiligay ng speaking, may daliwat hininira. Sige, adi na aton K5, kumustahan.
15: K5 News FM, Palawan. 103.1, K5 News FM, Tacloban City. 89.3, K5 News FM, Cagayan de Oro City. At 100.1, K5 News FM, Santiago City. Kisingin ang umaga sa Balitang K5. Kumustahan! Balitang K5. Kumustahan!
16: Balitang K5, kumusta sa umaga? Tingnan agad tayo doon sa kung taga saan yung abogado o yung testigo sa impeachment ay taga Tacloban pala. K5 Oximer! E-K5 mo!
0: Opo! Magandang umaga mga K5! Mga K5 SMJP!
17: Awan! Ayun. Awan audio na!
0: Okay na! Ayun! Magandang umaga mga K5! K5JP! Dito po sa Tacloban! Hi! Happy Wednesday Payday! Paldo last week! Paldo na naman ngayong linggo! Ayun! Dito sa Tacloban! Malinaw! Na malinaw po ang ating signal! Back to you SM!
16: Maraming salamat K5 Oximer. Samantala, puntahan natin ang bayan naman doon sa Cagayan de Oro. Alamin natin yung signal natin doon. K5 Martinez, K5 mo.
18: Mayong buntag, may buntag ka natin tanan. Magandang umaga sa ating lahat. Signal po dito sa Cagayan de Oro, walang problema. 5x5, loud and clear. Back to you, sir.
16: Thank you, CDO. Samantala, doon sa lugar na mainit. Oo ko, kumainit din ang ulo ng mga tao dyan. Santiago Isabela, K5 Conrad.
17: Sunmeet nga napudot iti ulo dang kas ko nak di kalman kat baka makita so da nga sila labos na sobra ti pudot na dito ay K5SM.
0: Anong ibig sabihin nun?
16: Anyakit tikwa.
17: Aya.
16: Aya, anyakit tikwa. Aya, ano yung sabi nila? Ang sasangit, wantisa nga.
17: Awang bulbulog.
16: No, ang pakas na dyan timangin.
17: Nalpas.
16: Ano daw, naguguluhan yung dalawa, oh. Ano daw yung sinasabi mo, K5 Conrad?
17: Sabi ko, sa sobrang init nga ito, baka one of these days, katulad ng aking nabanggit kahapon, makikita na lang natin yung ating mga kababayan dito na nakahubad sa sobrang init.
16: Nako. Dito kasi sa lalawigan ng Palawan, lalo sa bayan ng Nara, napakaraming Ilocano. Kasi resettlement yan ng mga Ilocano nung panahon ni Apo Marcos. Sila ang nagbukas dyan sa Nara, Palawan. Kaya maraming mga Ilocano, actually mga Bisaya, Ilonggo, Waray, dami rin dito. Kaya nga meron kaming isang barangay dito na tinatawag na Barangay Luz Biminda. Galing sa Luzon, Visayas at Mindanao yung mga nakatira doon. Sige, alas 5:36 ng umaga, puntahan muna natin yung mga maiinit na mga balita, mga ka-K5 doon sa, yan, sa Santiago. Nako! Dalawang high value individual timbog, kalahating milyong piso na halaga ng shabu, abay nabawi ho ng mga otoridad. Ang kampiyon na balita mula kay K5 Conrad De Los Reyes, K5 mo.
19: K5 News FM 100.1 Santiago City.
17: Correct, SM. At yun sa dalawa, kabilang dito yung dati ng isang, kumbaga, second time offender ito, no? At the same din yung kaso niya na may kinalaman din sa illegal na droga. At muli nga siyang naaresto kasama ang isang, kasama niya rin sa trabaho na isang pintor. At ang mga ito ay nakilala nga na itong si Vin na 27 years old. At siya ay listed ano, ng PNP PDEA na high value individual na nasangkot na nga sa kaparehong kaso. At yung isa pa na nasa SVID o high value individual list ng PDEA ay itong ang si Maki. Both of them ay taga-pintor ng bahay. Ang mga ito no, sa sinigawang operasyon na kumbiska mula sa dalawang suspect, ang isang sachet ng hinihinalang shabu na ginamit bilang bypass item, dalawang sachet ng hininalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 60 gramo at ilang pang mga may narecover pang mga ilang supot o ilang maliliit na supot ng pinaglalagyan ng droga. Sa kabuuan, umabot sa humigit kumulang 73 gramo ng hininalang shabu na may standard drug price na laki o 496,400 at meron pang 5 gramo ng hinihinalang Mary Jane na may standard price na 600 pesos ang nakuha sa operasyon. Ang lahat ng nakuhang ebidensya, mga ka-K5, ay dinala. Ha? Dinala po sa DOJ at minarkahan sa harap ng mga suspect sa presensya rin ng Barangay Kagawad at DOJ representative. So ang mga ito ngayon ay humihimas sa apat na sulok ng Tuguegalaw City Police Station kung saan pansamantala silang doon ibinahay at inihanda na ang mga kaso laban sa kanila. So yan na SM ang isang mainit na balita mula sa lalawigan ng Cagayan, hatid ng K5 News FM Santiago. Back to you SM.
16: Malaking bagay yan at makakatulong sila na magpintura sa mga rehas na mga kinakalawang na. Puntahan naman natin. Ito, nako po. Yung kaso ng Tikungunya doon sa Samar, aba, pumalo na daw po ng halos nasa 300 na. Alamin natin ang kampiyon na balita mula kay K5 Oximer Asidre, K5 Mo.
19: K5 News FM, Akloban City, 103.1.
0: Maraming salamat, SMJP, ano, mga kaka-K5. Tunguhin naman natin ang probinsya ng Samar kung saan umabot na, no, sa 259 ang kabuuang bilang ng mga naitalang kaso ng chikungunya sa lalawigan ng Samar. Ito ay ayon sa ulat ng Samar Provincial Office or Health Office, OPHO. Batay sa datos, hanggang Hulyo 11 ngayong kasalukuyang taon, ang bayan ng Basay ang may pinakamataas na bilang ng kaso na nasa 159. Sinundan nito ng munisipyo ng Gandara na may 97 at Paranas na may 3 kaso at wala namang sa awa ng Diyos, ano, wala namang naitalang nasawi dahil sa nasabing outbreak sa antas ng mga barangay Mabini sa Basay ang nakapagdala ng pinakamaraming kaso. O, na umabot ito sa 128 habang 51 naman ang naitala sa barangay Nguso sa bayan ng Gandara. Binigyan din ng PHO na mabilis ang pagtaas ng bilang ng mga kaso sa loob lamang ng ilang linggo mula sa 9 na kaso noong Pebrero at 6 noong buwan ng Mayo. Biglang lumubo ito sa 109 na po nitong nakaraang buwan ng Hunyo. Mula naman Hulyo 1 hanggang Hulyo 11, nadagdagan pa ito, nangaabot sa 54 na bagong kaso. Dahil dito, mga kakay-5, pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na magsagawa ng 4S o ang pagpuksa sa mga pinamumugaran ng lamok. Kabilang na sa mga hakbang na ito ang paglilinis ng paligid, pagtatapon ng mga stagnant na tubig at wastong pagtatapon ng mga basura. Hinihikayat din ng PHO, Provincial Health

0: mabisang pananggal lang yan. Subok na yan dyan sa Negros Island region nung panahon ng COVID, yung D3
1: Dito bayo.
0: Bio mga ka-K5. Mabibili po sa lahat ng mga butika dito sa amin sa inyong mga lugar. Samantala, dito sa amin sa lalawigan ng Palawan, mga ka-K5, naku, medyo hindi magandang balita ito para doon sa dalawang munisipyo namin sa Northern Palawan. Magkapitbahay lang ito eh. Actually, from Cuyo, Palawan, sa isang isla, mga 5 kilometers, ano na, bayan na ng Magsaysay. Pero hanggang ngayong araw na lang, yung supply ng diesel dyan sa munisipyo, kumbaga ang banway ang Cuyo, mga ka-K5, dahil kapag hindi pa rin dumating yung fuel, ayan, yung pinapakita natin na advisory galing ng NAPUCOR, pag hindi pa rin dumating yung fuel delivery na mauubo o bago maubos yung kasalukuyang supply na magtatagal nga hanggang July 15, aba eh, malawakang brownout, sabi ng NAPUCOR. Magsasagawa ng total shutdown ang mga planta na magre-resulta siyempre sa pagkawala ng supply ng kuryente sa buong munisipyo ng Cuyo at ng Magsaysay, mga ka-K5. Dahil diyan, pinapayuhan yung lokal na pamahalaan yung mga residente na magtipid sa paggamit at mag-ipuna kung meron silang mga ang tawag dito, power bank na kasing laki ng refrigerator, abay kargahan na nila yan para pag bukas, pag total brownout na, ay meron silang magamit. Samantala, mga ka-K5, hiniling ng NAPUCOR sa Palawan Electric Cooperative na magbigay ng kinakailangang suporta at abiso sa mga consumer na maapektuhan na nakaambang pansamantalang total blackout sa dalawang munisipyong binanggit natin, mga ka-K5. Yan, yung ilan lang sa mga nagbabiral na mga balita ngayon dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, mga ka-K5.
2: Balitang K-K5 sa umaga! K-K5 sa umaga!
1: K-K5 Martin naman!
0: Ba, natatawa si K5 Martin. Mukhang masaya ka, Paldo.
1: Hindi mo pa natawag, SM.
3: Hindi niya natawag.
0: Akala ko yan ang epekto ng sobrang excitement, mga ka-K5. At yan ang sinasabi, kumbaga sa usapan sa impeachment, yung mga typographical error na hindi iiwasan pagkat tayo ay tao lamang. Balikan natin si K5 Martin. Mga ka-K5, kasi yung local transport route plan, ipatutupad na daw ngayong July 21 sa kanilang siyudad. Baka kasi mag-blackout sa amin, kaya inunahan ko na. K5 Martin! Hindi ka namin nakakalimutan!
2: K5! Oro City, 89.3!
3: Good morning, K5 JP! Yeah.
0: First tayo ngayon, ha?
3: Anyway, dito sa amin na dito
0: sa amin. Saya ko pa naman, ganado.
4: Mukhang mahaba-haba kwentuhan natin eh.
0: Sa laki mo lang yan, K5 Martin, hindi kita napansin.
3: Bawasan mo ng withdrawal, K5 JP. Nandiyan yung K5 na yan. Anyway, good morning no, sa lahat nating mga tagapakinig sa K5 News of Philippines. Dito sa amin, muli na namang ipapatupad no, itong local road transport plan sa amin sa lungsod ngayong July 31, mga K5. Matatandang sa last year, no, pagpapatupad nito ay na ipinahinto ng mga alkalde dahil po sa ang daming reklamo ng mga drivers at operators, particular na yung mga traditional jeep namin, mga ka-K5. Unang-una, ang reklamo nila, dahil nire-road sila sa ibang daanan dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, malayo daw yung travel nila at pareho nila ang plitihan,
0: tabasahe
3: dito sa lungsod ng Cagayan. Yan ang mga reaksyon. And then secondly,

0: Yung mga traditional jeep, eh, mga ano na yan, eh, mga lumang-luma na yan, may mga area sila dito sa lungsod na ang destination nila inasa hinterland barangays na hindi na kaya sa kanilang mga PJ. Pero ang nakabenepisyo dito, parang walang reklamo dito, ito mga modernized PJ dito sa lungsod dahil medyo lamang sila dahil lahat ng mga ruta ay madadaanan nila. So, yan, temporaring pinahinto at inirefer ito sa RTA namin, sa Roads and Traffic Administration for more studies. So, kahapon, nag-attend tayo personally sa meeting ng Committee on Public Utilities wherein mga kakifive, hindi ka ba, hindi pa nga na ipapatupad, may mga reklamo na nga kahapon. Dahil hindi daw sila maka-pick up ng mga pasayro dahil sa ang daanan nila ay, yun nga, sinabi ko na, nire-route sila sa ibang mga daan, mga kakifive. So, tingnan namin ngayon kung hindi ba mangyayari yung nangyayari last year na huminto talaga at pumunta sa aming city hall ang mga page drivers namin ng mga traditional jeep dahil po nagreklamo sila sa kanilang mga rota, mga kakifive. So, yan lang ang abangan namin, GP, ngayong July 21 pag-implement nitong local transport road plan dito sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, Sir GP.
1: Salamat, K5 Martin Rapanot mula dyan sa Cagayan de Oro City.
2: Alvital, K5 sa umaga!
1: What's next? Parang hindi makamubon si Kipe Martin, no? At least masaya yung araw natin ngayon. Ang pinaka-importante kasi dapat nakasmile tayo ngayong araw.
0: Correct.
1: Sa, palang, sa umaga pa lang nakangiti ka, hanggang hapon nakangiti ka yan. Bagamat hindi mo makikita si Attorney Zulaika Lopez mamaya sa impeachment trial. Wala kasi siya, hindi na siya isasalang at yung isa pang testigo ng depensa para kasi napatunayan na rin naman daw na nandun na siya sa video eh. So ano ba ang mamaya expected natin sa oral argument, mga kakaypife?
3: Ang naobserbahan natin kahapon, ano, ang naobserbahan natin kahapon, how, sabi nung aming mga kababayan, how bright ni Senator Robin Hood Padilla question. At wala si K5 Boxiver. yung witness in connection kung sino daw po bang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista. Doon ko lang din nalaman na ang lumalaban pala sa komunista ay ito nga pong si President Rodrigo Roa Duterte. A very good question. O, ba't di na kayo? Mamahal mo na kayo, 550, wala lang kayo kibo eh.
1: Kaya nga sinadyan ko ngayon eh. Hearing no more. Dito
0: mamaya, baka mawala ng 3,000 yung ano nyo, yung sahod nyo.
1: Sige, unahan mo na, K5, Obsidian.
4: Opo, yun. Yun. Mula po rin sa K5 News FM Tacloban, K5 Oxymer, Asidre, Maupay, Ngaaga.
1: Maraming salamat K5 Oxymer, samantala Prime End, K5 Martin Banat.
0: Yes, mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the City of Golden Falls at the Gateway of Northern Mindanao. Ako po si K5 Martin Rapanot nagsasabing, mayong buntag, karatuntunan.
1: At syempre mula dyan sa lungsod ng Santiago, dyan sa Isabela, K5 Conrad de los Reyes, Premier Enser.
3: Okay, thank you very much guys. See you again tomorrow. Mula po dito sa K5 News FM Santiago. Good morning to all of us.
1: Syempre mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, Lalawigan ng Palawan, K5 John Paul Dacoco. Mayad na timprano sa ating tanan.
2: Hey.

0: Okay, nabalian pala natin ang K5 Kumustahan. Nagkaupo din natin mga nagwagwapuhan ng mga anchorman. Maglain-lain nga or tigang Palawan, K5 Palawan, K5 CDO, ngan K5 Santiago, Isabela Province. Alas 5:52 na ka K5 Milton, ano? Ka K5 Ruel Montes, si Ruel. Kuha ang telewat at linya para update dito natin magiging lakatid panahon. Yan na nga adlaw hiton Merkules sangkay, you know? By the way, ka... Oh, sige, okay na. Sirawel! Sirawel!
1: Sulat panahon!
0: Good morning, Sirawel! K5 mo.
2: Good morning, ka-K5 concert pitcher Mayor Oximel.
0: Yes, sir.
2: Ngan sugad man na natin mga ka-K5 na nakikita natin Facebook Live ngan mamati hanira mga radio. Di natin ulag, way natin panahon. Para yan ang lauhan ni Hercules. Ika-15 ka lauhan na Julio 2026. At natin minayo yung minahal nga probinsya ng Leyte. Padayon kita mga kabat in good weather. Karoyag singon. Posibleng mga pagsira kinangan law. Kung may mga pagkuran man. Tigda ay lainingan panalagsa. May tungod lang sinisiring nga local thunderstorm. Gawas ang nadawa ka oras. Sa naman na buhay ng local thunderstorm kung makita mga Doppler radar, hit pag-asa, ma-issuean pag-asa in thunderstorm advisory. Nang kuna ni barangay, bungto o siyudad, maalakbatan ng mga local thunderstorm, pwede ito magkaroon makusugay nga uran, makusugay nga hangin, nga may kaupong kapagkidlat, nga mananabula ito sa COVID noong sangra 2 ka oras. And basang liwatan pinakabago ng satellite animation ng pag-asa, waray talang ahaw nakikita nga may rin mga LPA o sinubagyo at sa kubungan gawas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng sumunod kang Diyosi. Kakabungusan, kakipad, o si Mercedes ko kanina, posibleng mga pagsira kinang adlaw at tigda ay liwat ng pag-uran ni posibleng manabu. Labi na niya, kulupusin niya gabi.
0: Ayun, oo. Sige, Sirawel, thank you so much, sir. Good morning!
2: Damo nga salamat, kan maupay nga aga late.
3: Alin at makinig na sa himig ng umaga at tiday sigla.
0: Damo salamat sa Sirawel Montes na kaupod natin live direktamente opisina ng PDRRM Province of Leyte. Alas 5:54 na, masunod na ka-K5 ang DTX 500 Morning Newscast para kalugangan ng mga balita lokal, regional, national, international ng entertainment maging ha sports. Din hila ha, ipaborito ang kampiyon ng estasyon K5 News FM Tacloban. Ako naman yung naging anchorman ka-K5 Oximer Sidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawa na siyudad ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
8: Hisguta na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantage sa D3 Bio over ordinary vitamin D3. Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans. Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho. Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
9: Naaragi na sa D3 Bio. Muna nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir
8: GP. Kaya jud.
9: Makuha ra nimo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako, Sir GP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumpara mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining. Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
8: Kana?
9: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperaciditog ulcer.
8: Oh.
9: Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3Bio, Sir GP, cold press ni.
8: Oh, kana?
9: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niya makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
8: Correct.
9: May protection, mo nang nakamayo sa D3Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
5: D3Bio!
7: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
5: D3Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
8: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3Bio, mawala dyan na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom ko 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man ang atong D3Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones og kini na pod ang muhatag nako og kusog.
9: So sa ato pa Sir GP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
8: Yes doc, as food, healthy nga food.
9: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3Bio Sir GP. Kay ang purpose ana siyempre kay galicture baya ta.
8: Nya
9: gamit jud nato ang atong utok. Unya kung walay kaon, wala jud ta kay laing food. Ang D3Bio lang ang ketones nga naa sa D3Bio.
8: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, nga numang gusto nako og D3Bio over ordinary plain D3.
9: Nga naman.
8: Kay makahatag man nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
9: Correct.
8: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3Bio. Ang monolaurin gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat, pag-ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3Bio ka kay kuyaw man karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
9: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso.
8: Saman.
9: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3Bio.
8: Oh.
9: Kaya jud ni sa D3Bio. Ang akong di ganahan kay kanang i-quarantine ka.
8: Mauna.
9: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson, mas maayo pangan sa hilantan ka niya, inom kag D3Bio ka sa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubo ug sipon. Mag D3Bio jud adlaw-adlaw.
8: Oh, wa na tay oras ko si Jean Paul Generoso.
9: For sab si Dr. Miloy, maing panglawas, ipadayon.
8: Ayaw gabusuhon.
5: D3Bio.
11: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
5: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Apalit sa mga butika.
5: D3Bio. D3Bio. Health News.
12: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pakadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
13: Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
14: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakataraman, Ormoc City, ngan Borongan City.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 K5 News FM, Bacolod City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 89.3. K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1. K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ara! Sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 2.
15: Live mula sa Bulwagang Balitan.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maupay nga aga ka K5, aninan magbaso ang mga notisya. Ato naman, mga laray, Olohan! Balita lokal, DepEd, dirigin babaliwaray ang mga panarahog ng mga eskwelahan na rehiyon.
2: Samtang kasuhan chikungunya ha probinsyan sa Mara, sumaka na ha 259.
1: Balita nasyonal, testiguhan NBI, nagsiring ha Mayor Basti Duterte, anisyahan nga nagyakan han Romanov na termino kontra ha First Family.
2: Samtang Regional Trial Court ta Bulacan gintarhog nga pabubuthan hinbomba.
1: Balita international, Iran nagpalatos ng mga ballistic missile sa airbase sa Amerika ha Jordan.
2: Samtang nasod China nagpahimatngon ha mga nasod ha Europa kasumpay hanira pagsuporta ha arbitral ruling ha South China Sea.
1: Business report, investigasyon ha itaas nga sukod hang kuryente suportado han Department of Energy.
2: Ngan hato naman na balitang wow, mga bisita o sa kasal, ginpapagbayad han Iraq kinauna.
1: Hato naman balita, paugnat ang kusog kay 5 gold medal ha Asian Games, ginpupunteriya ni Pinay tennis star Alex Yala.
2: Ngan hato naman na balita entertainment, Bea Alonzo ng Vincent Ko, ginkasal na.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas, ini ang DTX 500 Morning Newscast. Ini ang adlawhan Merkules sa Hulyo 15, 2026.
2: Ako'y ka K5 Carol Medina.
1: Ako naman, K5 Oxymer Asidre.
2: Live ang iyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian ngan makikita kami din manliwat nga parin din itong kalibutan, pinaagihan YouTube channel, TikTok ngan Facebook page. I-search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga na detalye hanaton mga balita.
0: Balitang lokal.
1: Alas ay 5 na, kakay-5 siya naman nga balita lokal. Ang Department of Education, Regional Office 8, dirigin babaliwaray ang mga panarahog ng mga eskwelahan din ni Harihiyon. Kakay-5 Roger Tilana, i-K5 mo!
3: Dirigin babaliwaray ang Department of Education o kung DepEd Regional Office 8 ang mga panarahog ng mga eskwelahan at Tacloban City ng Bugos ng Harihiyon. Kasunod, ang pagdamo ang mga copycat threats ipinaagi sa social media. Sumala, DepEd Information Officer Jasmine Francisco Calceta nga kadaman hadton mga account nga nagpo-postin panarog ang ititik down dayon matapos itong pag-post pero dagmit ini nira nga ginimbisigaran ipinaagi ha koordinasyon han Philippine National Police nga local government unit. Sering panikalsita nga kun may ada threat igin i-intensify dayon nira ang seguridad han eskwelahan ha pakigusa ha PNP nga LGUs agud makag desisyon kung kinahanglan ba nga magsuspindi ha klase o magpatuman hiniba nga learning modality.
4: We collaborate with PNP and then with the local government units as to kung magsususpend ba kitahan klase or ano nga modality, learning modality na ito nag-implement. It's actually a collective decision.
3: Nagapatapod naman ang DepEd Regional Office 8 nga padayon ang mahugot nga koordinasyon na bugos nga komunidad ngan partner agencies agud masiguro nga talwas ngan mahimyang ang mga eskwelahan para nga tanan nga mga estudyante. Para ang DTX 500 Morning Newscast, inihika K5, Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawa na syudad ng Tacloban ng bukos ng sinirang Visayas, K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, kasuhan chikungunya ha probinsyan sa Mara, sumaka na ha 259. Ka-K5 Gina Pilenyo, i-K5 mo.
5: Nagtikay-taas pa ang kaso ang chikungunya probinsya ang Samar nga sumaka na ha 259 sumala ang Samar Provincial Health Office o kung PHO. Subeha data tikang ang Hulyo 11, 2026 nakaghipatik na 159 nga kaso ang bungtuhan basay 97 Hagandara ngantulo haparanas. Wari naman may nahi-report nga naawat ang kinabuhi tungod han mao nga sakit. Nahipatik ang giradamo nga kaso ha barangay Mabinihan Basay nga may 128 samtang 51 nga kaso naman ha barangay Nguso Hagandara. Sumalaha PHO, dako ni ginhitaas han kaso han chikungunya ha sa kublahin pera kasemana. Nagtikang ana ini hasiam nga kaso dadahan Pebrero, unom han Mayo, tigdan lumubo 190 han Hunyo ngan 54 tigang han Hunyo 1 tubtub 11. May tungod ini ginsasagdunan ang publiko nga bungkagun ang maging pupugaran han kalamukan, pinaagi ha paglimpyuhan libong, paghuwanan mga stagnant nga tubig, ngan sakto nga paglabughan mga basura. Ginagat gihapon ang mga kada barangay nga magbuwatin mga pitad, agud maging talwas ang bugos na komunidad ha mga lamok nga nagdadarahan sakit nga chikungunya. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ini ika K5 Jean Pilinyo para han kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudadan Tacloban nga nabugos ng sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: Alas 8 na ka K5 mga sumpay nga sumat. Kinahanglan nga ang publiko in mag-ikmat ha mga nagkagagawas ng impormasyon matungod han chikungunya. Ini ang panawagan ha Provincial Health Office ng Samar ha publiko nga hairala manmati ng tumuod ha mga impormasyon matungod ha or mahitungod ini nga sakit. Ini nga pitaan, ang kinahanglan para diri magsarangan sayop ng impormasyon ngan kapudngan ang pagpanik han katawhan. Ginsa sa gunang gihapon, ang Provincial Health Office ang mga residente nga diri maglugaring hin pagtambal han maong sakit. Kung may mga sintomas ang chikungunya, kinahanglan magpakonsulta ha doktor siring pahan ahensya. Minanduhan gihapon ang PHO ang mga rural health units nga makipagsumpayan hin mahugot ang mga barangay officials para ha mas hingpit nga monitoring pag-edukar ang katawhan ng mosquito or mosquito control hapanuyuan nga kabalabgan ang posible nga pagtikadamo pahan madadirahigan hininga maong sakit. Ang mga sintomas kakay 5 chikungunya ang haros parihas han dengue nga ginlalakipan hintigda nga hiranat pag-ul-ul han kalulutan pag-ul-ul han ulo pantal-pantal hapanit ngan pag-abat hin kakapoy.
2: Samtang kadugangan pa nga balita lokal, igin kalipay han mga lokal nga pangobyernuhan ha sinirangan Bisayas ang pagpahilawig han 100 milyon sa pesos nga maternal and child health program nga ginponduhan ng gobyerno han South Korea ipinaagihan Korea International Cooperation Agency o CONCOICA. Ha kooperasyon han World Vision nga Department of Health ini nga proyekto in Madalagan ha sa kubhin 5 katuig o tubtub ha 2030 para mapaubos ang kaso ang pagkamatayhan mga nanay ngan bag-o nga anak lakip na ang teenage pregnancy ha rehiyon. Sa kopini nga programa ang mga pobre ngan tayaw nga mga bungto ha Eastern Samar, Samar, Northern Samar, Southern Leyte sugod man ang mga syudad han Tacloban ngan Ormoc. Panuyuan han mawa inisyatiba nga paupayon pa ang mga lokal nga pasilidad hapan lawas igpailarom in training ang mga barangay health workers habulig han timed ang targeted care for families o kon TTCF strategy ngan pakusgon ang referral system para han talwas nga pag-anak han mga nanay. Nagpasalamat naman ang mga leader han Leyte ngan Samar ha COICA ngan World Vision hapadayon nga paghatag inhinabang ngan makagtalwas para hadton mga pawaray-waray ngan adton mga higrayo nga mga lugar ha ospital.
1: Alas 11 na kay 5 ha iba pang balita lokal. Maabot naman ha 100 nga mga bagong doktor gin-deploy ini ha Eastern Visayas ini in ha ilarom han DOH program. Kay 5 Carlo Arisgado K5 mo.
6: Maabot ha siya nga mga bagong doktors to the various ang gin-pan-deploy ha magkadurudilain nga local government unit sa sinirangan Visayas kumu kaparte han gin-pahilawig ang programa han Department of Health para mapakusugan serbisyo panlawas ha mga komunidad. Ang mga doktor in kalakipa 144 nga DTTBS and 27 nga medical specialist nga formal nga iginpakilala ginbuhat nga joint national pre-deployment ceremony hapalo late antes i-deploy hatag sa tagsanira nga mga lugar han assignment sumala ha DOH ang mga bagong doktor in magahatag in mga serbisyo sugad han medical consultation preventive health care maternal and child health services disease surveillance sugad man han health education ha mga komunidad kundi inhira madidistino. Nakabugusan 434 nga doctors to the various ang na-deploy ang Department of Health yan nga tuwing ang 2020 sa isa. Ini ang ginadakuin nga deployment kasaysayan ng programa nga nanasabi nga ihap 100 o 100 ang na-deploy ha sinirangan Bisayas. Tumalakan DOH Undersecretary Albert Domingo. Panuyo han programa nga magkamayadahin access sa serbisyo panlawas ang tanan nga mga barangay labi na adto na mga tayaw nga mga lugar. Para han DTX 500 Morning Newscast, inihika K5 Carlo Arisgado, parang kampiyon na mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bukos nga sinarangan Bisayas. K5 News FM.
2: Katapusan nga balita lokal. Esa Melco nga mga konsumidorhan kuryente ha Eastern Samara nagpasahin online petition na kontrahan kadugangan nga sobra 4 pesos nga sukot ha kuryente. K5 Kim Soriano, K5 mo.
7: Gintarang punahan management ng Eastern Samar Electric Cooperative o ESAMELCO, Board of Directors, mga empleyado ng member consumer owners, ang irapitasyon tungod ang iraseryoso nga kabaraka ng formal nga kwestiyon para ang kadugangan nga igsusukot ha mga konsumidor han ESAMELCO. Subayan ira online petition gin question nira ang pagpatuman han kadugangan nga sukot nga sobra 4 pesos per kilowatt hour ha ilaroman line loss and congestion charges para han bilito ng kuryente yan nga bulan han Hulyo. An LLCC in pass on charge han Independent Electricity Market Operator Philippines. Matuod ni ira ginhahangyo ang bulig han mga ahensya han Department of Energy, Energy Regulation Commission, National Electrification Administration, ngan iba pang stakeholder kasumpayan ira gin aarabayana. Iginapilar na gihapon nira ang pagsuporta ngan pag-endorso han mga gobyerno lokal para hininga petisyon. Para DTX 500 Morning News kasakoyka K5 Kim Soriano para han kapin nga balita serbisyo publiko. Ngan kaliawa na siya dadang Tacloban ngan bugus nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa K5, another naman balita lokal. Dulbeyo han, DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee, nakagkapi ka na, na-detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:15 na, kadayon taman mga K5 at mga balita regional. Una ho na itong K5 News FM Dumaguete, Police Regional Office Negros Island Region, nagbugos inihin Special Investigation Task Group agod masulbar ang paggamatay inusang marine biologist. K5 Rafa Divero, K5 mo!
8: Bumuuna ang Police Regional Office Negros Island Region o PRO-NIR ng isang Special Investigation Task Group upang mabilis na malutas ang kaso ng pamamaril at pagkamatay ng isang American national sa Sitio Purok 3, Barangay Ahong Cebula, Negros Oriental noong Hulyo 12. Kinilala ang biktima na si Kenda Carpenter, 73 taong gulang, isang biologist at adjunct professor sa Institute of Environmental and Marine Sciences ng Silliman University. Binaril siya ng 3 hindi pa nakilalang mga lalaki na bigla pumasok sa kanyang bahay kung saan sinabing ginahasarin ang kanyang 34-anyos na live-in partner saka umano nagnakaw ang mga suspect. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon at forensic examination ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang mga suspect. Tiniyak din ng PRO-NIR sa publiko na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mabigyan ng hustisya ang nasabing krimen.
9: Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita regional, kontaton linya han K5 News FM Antique. Bagyo Inday, nagbilin hin sobra 2 milyon sa pesos nga danyo sa agrikultura ha Antique. Ka K5 Family Palanog, K5 mo.
10: Umabot sa 2,553,411 pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng Bagyong Inday sa sektor ng agrikultura sa probinsya ng Antique ayon sa initial damage report ng Office of the Provincial Agriculturist o OPA. Ayon kay Annie Rose Permano, Agricultural Technician 2 ng OPA, ang nasabing numero ay kinabibilangan ng 2,273,736 pesos na pinsala sa palay, 152,500 pesos sa mais at 127,175 pesos sa mga high-value crops o HVC. May pinakamalaking naitalang pinsala sa palay ang bayan ng Barbasa na umabot sa 1,140,644 pesos, sinundan ng San Jose na may 595,500 pesos, Hamtik na may 479,671 pesos at Pandan na may 57,920 pesos. Sa mais naman, pinakamalaki rin ang pinsala sa Barbasa na may 142,000 pesos, sinundan ng Hamtik na may 10,500 pesos. Samantala, sa mga high-value crops, nanguna rin ang Barbasa na may 82,500 pesos na sinundan ng Hamtik na may 44,675 pesos. Sa kabuuan, 139 na magsasaka ang naapektuhan, kabilang ang 120 na nagtatanim ng palay, 12 na nagtatanim ng mais, at 7 na nagtatanim ng high-value crops. Ayon kay Permano, mayroong 640 available na buffer stock ang probinsya kung saan maaaring humiling ang mga LGU na mga kinakailangang seedlings upang matulungan ang mga naapektuhang magsasaka. Inaasahan naman ng OPA na madaragdagan pa ang bilang at kabuuang halaga ng mga pinsala dulot ng Bagyong Inday dahil nagpapatuloy pa ang kanilang pangangalap at beripikasyon ng mga report. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Natapusan nga balita regional ka K5 Kuhantan Linyan, K5 News FM. Olongapo, fish kill, river system, hanangat dam, nakakaapekto, han supply, han pagkaon, han mga dumagat. K5 Aileen Gueva Sanchez, K5 mo.
11: Nakakapagtala ng fish kill sa mga sanga ng ilog sa loob ng Angat Watershed kasunod ng mga pagulan nitong mga nakaraang araw ayon sa Sierra Madre Ecclesial Community Association Incorporated. Sinabi ni Brother Martin Francisco, chairperson ng grupo, na malaking epekto nito sa supply ng pagkain at kabuhay ng mga katutubong dumagat na naninirahan sa loob ng watershed. Ayon naman kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Luzon Director Wilfredo Cruz, posibleng dulot ng biglaang pagbabago ng temperatura at siltation o pagdami ng putik sa ilog ang fish kill na nakahadlang sa paghinga ng mga isda. Samantala, patuloy ding bumababa ang antas ng tubig sa Angat Dam. Batay sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na lamang ito sa 155.87 meter nitong Hulyo 12, mas mababa sa dating pinakamababang kritikal na antas na naitala noong 2010. Ang Angat Dam ang pinagmumula ng mahigit 90% ng raw water na ginagamit sa supply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Nakikipag-ugnayan na rin ang National Water Resources Board sa PAGASA hinggil sa posibilidad ng cloud seeding kung kinakailangan. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, Anadon Balita Regional. Dito tayo, Johan, DTX 500. At ang mo nga pangontrahan high blood pressure ng diabetes.
0: Balita National.
12: Balita National.
2: Samtang hato naman siya han nga balita nasyonal. Bintutuuhan han ikaduha nga testigo han prosekusyon tikang han National Bureau of Investigation kon NBI nga hi Davao City Acting Mayor Basti Duterte an siya han nga nagpahimatngon ha First Family gamit an Romanov. Sumalakan NBI Director Jeremy Lutok, ginamit ni Duterte an maong nga termino durante ang hakbang ng maisog rally haira syudad. Ang mga Romanovs ang nag-iorhi nga Imperial Dynasty ha Russia kundi naging paiwas si Rahapwesto hato 1917 nga ginpatay naman hirahan sunod gatuig han mga Bolshevik revolutionaries. Sumala naman kan Senator Judge Alan Peter Cayetano nga sayop nga kitaon nga panarhog ang naging sumat ni Basti matungod kay magkaibaan panarhog ha pagpahimatngona. Dugang pansinadora, masisina untay si Senator Judge Amy Marcos ng Duterte kung tinuod man ang panarhog hini kontra ha pamilya Marcos. Samtang pera kabeses nga lumutaw ang Operation Romanov impeachment proceedings yan nga simana kabahin na naging sumatahan vlogger nga hey Princess Maui durante han Zoom press conference ni Vice Presidente Sara Duterte hadto Nobyembre 2, 2024. Siringhan vlogger nga igpapapatay ang busy presidente among nagyakan hiinday sara nga dirihira mabaraka kay may dananiya nakaistorya nga mabulo sa first family. Ipinaagihan pagpatay ha mag-asawa nga Bongbong nga Liza Marcos nga sugod man kan Congressman Martin Romualdez.
1: Katapusan nga balita nasyonal kagay 5 na diskaril ang trabaho ng serbisyo ha Regional Trial Court ha malulus Bulacan kakulop tol hantarahog hin pambomba. Banda alas 10 aga ang opisina ng Provincial Prosecutor ang nakakarawat hin Bomb Threat. Tungod hinigin pa bakwit ang mga empleyado o ang mga bisita han korte ang personales han explosive and ordnance or ordnance disposal unit ng K9 squad ang nanginano ha maong building pero waray natad-an nga bomba. Ang trabaho han korte ang nagpapadayon or nagpadayon na mahuman makumpirmaan ang mga otoridad nga waray kamatuoran ang nasabi nga panhulga. Ang malulus PNP ang nakipagsumpayan na cybercrime operatives para matudlok ang gintigangan han maong hulga. Sumalalaman ang security officer han Bulacan RTC nga hi Elmo Malior ka posible nga ang responsable hinin o sa nga akusado para madilatar ang pagbistahan kaso.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay 5, anadon balita nasyonal. Durog naman na iyo han, I Care Gold Capsule.
0: Balita International. International.
2: Samtang hato naman siya han nga balita international. Nagpalatosin mga ballistic missiles ang perasahan Iran kontra airbase sa Estados Unidos sa Jordan. Ginsumatan pa ang Iran ang mga Jordanian nga bungkagon ang mga airbases sa Amerika sa Iran na sud. Sumalahan State and News Agency napugnan han perasahan Jordan anupat nga missiles at ikang hateritoryuhan Iran. Iliyan pagbulosan mga Iranian na mahuman ang tulukadlaw nga pag-atakehan perasan Amerika ha Iranasod, kundi inpira nga mga syudad dito ang naigo ngan upat katawa na ganto sin karamtan halawas. Samtang kakulop, iginanunsyo ni U.S. President Donald Trump nga magbubuhat tirahin blockade ha mga barkohan Iran ha Strait of Hormuz nga iginproponer ang 20% nga bayad para han ira pagproteher ha mga maagi ha maong kadagatan. Pero ginkontra inihan Iran nga nagsiring gihapon ang United Nations nga diri angay magbayad ang mga maagi ha Hormuz matungod kay waray iniligal nga basihan.
1: Kalabusan nga balita international, mga kaka-K5, dire nalilipay ang China. Apagpakilang suportahan mga nasod ha Europa ha arbitral ruling at noong 2016 ha South China Sea o Philippine West Philippine Sea. Ginpapapaghirot gihapon ang China ang Europa ha pagyakan nga ang mga aksyon hini kasumpayan maong kadagatan tungod kay bangin hini maapektaran ang sumpayan ngan kooperasyon habot nga ang China ngan Europa. Sumalahan Foreign Ministry spokesperson ang China nga hi Lin Yan diri upod ang Europa ha isyuhan South China Sea ngan waray nila katungod para magkomento ha pagkalehitimo a soberanyahan teritoryo ngan maritime rights ang China ha maong kadagatan. Iniin katapos ang pagpagawasin joint statement ang pinang mga nasod ha Europa nga nagsiring nga waray legal nga basihan ang pagangkon ng China ha maong kadagatan. Lakip ka kay 5 ha mga kakompetensya ng China ha South China Sea amo ang Pilipinas kundiin ang ruling at noong 2016 igin basura ang legalidad ng pagangkon ng China ha maong kadagatan.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay 5, narin naman balita international. Durugalohan Klinika D3 Bio, the super food supplement. Tingnan na nimo kito Genic Diet inomhan Klinika D3 Bio. Ngan pagpulisan ang napakadamo nga benepisyo panlawas hini.
0: Balita negosyo, negosyo, negosyo.
2: Samtang hato naman na balita negosyo. Iginpakita han Department of Energy o kon DOE anira suporta ha iginproponer nga imbestigasyon para nitaas nga sukot ha kuryente. Sumalakan DOE Secretary Sharon Garin kinahanglan imbestigaran ini ngan kinahanglan maging mabinantayon hira ha mga desisyon nga ginhimo han mga public utilities. An maong imbestigasyon igin puproponer mismo ni Senadora Risa Hontiveros matungod kay iya nakitaan ang diripatas ng mga aluday-day han Energy Regulatory Commission o kon ERC para protehiran ang mga konsumidor. Inin mahumana, mahipatik ang mga reporta han mga konsumidor nga nakakarawat hinhitaas nga electric bill matungod han sayop nga meter reading. Dugang pansinadora, kinahanglan masusi ang pagkita nira hamaw nga protection policies ngan ay dun inikon kinahanglan mana. Hapag suporta ni Garina, nagsiringhiya nga makakabuligan investigasyon para masiguro nga an nga tanan in masunod hamang aluday-day ngan regulasyon han ERC. Pero makakabuligi hapon ini hapag paupayan mga regulasyon ngan polisiya.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Mga K5, ang balita negosyo, Indurota Iwan Klinika, Deo Fresh at Deo Roll-On.
0: Balita! Wow!
1: Alas 5:28 na, K5, ano naman balitang kakaiba? Sangkay, nakatambong ka na ban kasal nga ikaw mismo ang nagbayad han imo kinaon? Dito sa Amerika, dismayanon mga bisita no sang kasal tungod han request han bride ngang groom. Inin mahuman nga maghangyo ang kinasal nga ang mga guest o bisita ang magbabayad han ira pagkaon ha reception. Nagabutang ha imbitasyon ang mga detalye han seremonya sugad man an arrival time, address o venue, dress code, ngan may nakabutang pa nga note nga bisan diri na maghatag hinregalo ang mga bisita. Nakabutang gihapon, kumpira itong babaydan han mga bisita kung umatindir hirahan kasal. Para han adult, magbabayad hirahin $40 o kabalyo ini hin 2,000 pesos 341 or 2,341 pesos. Samtang kakay-5, ando si Anyos di paubos naman nga bisita in magbabayad hin $20 o 1,170 pesos. Nakasulat gihapon ha imbitasyon nga pwede hira magbayad in advance pinaagihin bank transfer ha account han mag-asawa. Dugang pahini nga igkakasal nga most meaningful gift para haira ang pagtambong han ira mga gin-imbitar nga bisita. Negatibo naman ang naging komento ng mga bisita ngan mga netizens kung diin na siringhan iba nga dapat in mas simple ngan intimate nala ang ira kasal kung wala hira igbraya didon buffet o pagkaon. Pero halo yun mga reklamo kakay 5. Damo lagi hapon ang tumambong hanira kasal ngan nakatirok inihira in mabalor 150,000 pesos.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alam din naman balik ng kakaiba. Kakay 5 nilaw tayo yung DTX Liniment Oil. Sakto ang init, sakto pa ang lamig.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Alas 6:30 na para ato na Balita Entertainment. Finally, mga K5, na dayon gihapon na Bea Alonso ngan Vincent ko ginkasal na. Aliton chika ni ka K5, Maring Louie. I-K5 mo.
12: One more chance is real lahan magsarang online nga kasal na ang aktres nga Bea Alonso ngan Pure Gold Prize Club President Vincent ko. Sabay no sang source and mao nga ceremony in pasikreto nga gindumara ha Makati City Hall didahan ala siya dihan gabi Lunes, Hulyo 13. Igin-reveal gihapon ni OJ Diaz and big news kundi in saling niya nga waray mga family members tikang haduwa nga couple and present ha secret wedding. Ang nakatulak ko no inantagihan usang fashion accessories brand kundiin katrabaho ni Bea para ang iya own travel essential brand nga Bash. Simula kan OG, may niya nakita nga wedding photo ng marriage certificate ng newlywed. Dugong pa niya, diri man naging issue para kan Bea ng Vincent and prenuptial agreement, sanglit irinigin permahan na samtang. Iginreport naman ang usang media nga Makati City Mayor Nancy Binay ang nag-officiate ang wedding ng duha. Kundiin, nag-post pa ng alkaldehin picture nira ang aktres nga may caption nga coffee with coffee mate with hashtag one more chance. Pero kapag kena, waray pa official nga statement hira Bea ng Vincent kung official na bahira nga Mr. and Mrs. ko. Para showbiz news, ako kikifay Maring Louie para kampiyon nga balita sa Dibisyo Publiko ng Kaliawan sa siyudad ng Tacloban ng Bugos sa Sarang Visayas. K5! News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maha K5 and Balita Entertainment indurutayuhan DTX sa Beauty Soap. Kampanti ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
0: Balita Sports.
1: Alas 6:32 na K5. Ano naman balita? Baugdat ang kusog. Gold medal sa Asian Games. Ginpupunterian ni Pinay tennis star Alex Iyala. K5 Kevin Chiusana. K5 mo.
13: Waray good iba kundi ang gold medal ha Asian Games ang ginpupunterya na ni Pilipina tennis star Alex Iyala. Bisan kung duro kasagipo hani schedule como professional tennis player, hi Alex Iyala ay nagpipabilin nga komitido para ang national team ngan iya na ginpupunterya ani pagbalik para maging kaapihan Philippine team para ang tiarabot na ikabainting edisyon han Asian Games dito han Nagoya, Japan yana nga Setyembre. So malakan Iyala, super excited hiya nga duro ang iya motivasyon nga niighahatag ang iya gikakarating nga performance hati arabot nga Southeast Asian Games. Ang 21 anyos nga Iyala inaanhiya na ha Pilipinas para magkamayadahin halipot nga bakasyon. So malakan Iyala, gold medal ha Asian Games ang iya gintatarget yana. Iya pa igin isplikar nga kung narepresentar hiya han Pilipinas, amugod ang iya pinakamaupay nga inaabat. So malah iya dako nga honor, ibagod kung ang Pilipinas ang gindadara kontra han pagmulay ha professional tennis. Saring paniya ibang level ha Asian ngan Southeast Asian Games, labi na nga iya igin kakaupod ang mga atleta tikang ha Pilipinas. Hi Iyala nga amo ang world number 28 ha women's ranking inagsiring nga permigod hiya available para han Pilipinas nga niya bubuhaton ang iya pinakamaupay nga performance. Didahan nakaabay nga 19th edition han Asian Games sa 2022, duha nga bronze ang nakuha ni Iyala. Didahan singles nga didahan doubles. Nakaangkon na gihapon hiya hin gold ha Southeast Asian Games han una nga tuig. Pero para hiton niya na ang Asian Games, wara iba nga iya ginpupunterya amugod ang Bulawan nga medalya. Sports update durutan Mighty C, the alkaline vitamin C. Ini ka K5 Kevin Chiusana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan ha syudad ng Tacloban ngan bugos ka sinirangan Visayas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:34 na, mga K5 pala na batian ang mga katukiban ha DTX 500 Morning Newscast. Sinangadlawhan Merkules, Hulyo 15, 2025.
2: Ako'y ka K5 Carol Medido.
1: Ako naman ka K5 Oxymer Asidre, parang kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko.
2: Ngan kaliawan na syudaran Tacloban, na hangan bugos ka sinirangan Visayas.
1: K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og indong mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500.
16: Mapalit sa mga butika.
17: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
18: Maayong buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
17: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon.
18: Mm.
17: Pagisgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
18: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid.
17: Mm-hmm.
18: Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan.
17: Mm-hmm.
18: Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon.
17: Mm-hmm.
18: Usually ang tumor, malignan sir GP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
17: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil.
18: Mm-hmm.
17: Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone.
18: Mm.
17: Og kining gastrin, maoy mupudagan sa imong stomach acids.
18: Mao na Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
17: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor.
18: Mm.
17: Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas og pataso na to ang antioxidant sa tong lawas.
18: Mm.
17: Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
0: DTX 500.
16: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
19: Mapalit sa mga butika.
18: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sir.
17: Correct.
18: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagina mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
17: Oh.
18: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
17: Correct.
18: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend sir GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
17: Pagkataasa na, Doc.
18: Samot na, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 og Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Og dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, Snigros, daghan kay tagtubo. Diha na nagikan ang kuan, di sugarcane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
17: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
18: Nahibulong jud siya, Sir GP, nga nung sa kadaghan sa tubo, Snigros, tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala jud makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imong lawas.
17: Wow. Mao
18: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
17: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
18: Ug ako sab si Dok Ramil oy saying maing lawas ang pingan
17: dili abusuhan.
0: DTX 500.
20: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsos sa buntag, tulong pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
1: Oras sa K5 News FM, alas 6:40 na oras, ginpadanga tayuhan DTX 500!
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
22: Number one,
21: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
19: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos.

Kumusta? Makinigog mago ka mga manmarati habugos nga sinirangan Visayas. Nagpaka-remedyo na ba kamo mga kag-K5? Ayan ang adlaw ito na Miyerkules. Baka naiko man din atong busis mga kag-K5, ha? Ano niyo ginaandam nga remedyohon niya ng adlaw? Nakag-remedyo na ba? Sige't remedyo o baka di pag-remedyo pala? Ikaw kag-K5 Edward, nakaremedyo na mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Unan nga tanan mga kag-K5. Kadiyo na nanay natin at pinaka-latest sa weather forecast. Hain na ba ang Bagyo Juicy? Yan. Ana Bagyo Juicy mga kag-K5 in the nakagawas na Philippine Area of Responsibility. Wari kita sa dangay kabaraka mga kag-K5 gawas na Philippine Area of Responsibility. Itong Southwest Monsoon, itong nakaka-apekto ng dagong aparte. Hinin Pilipinas, yan ang adlaw. Labi na inin na Northern Luzon, mga kag-K5. Dako inin Northern Luzon, naglalakipin itong Region 1, Region 2, itong Cordillera Administrative Region, ha? Oo, hirain na kag-experience sa hinin na panahon, hinin na habagat. Samtang itong Metro Manila, ang ibang aparte itong atong nasod, mga kag-K5, localized thunderstorm naman. Opod na sinirangan Visayas, apektado kita hinin nga localized thunderstorm nga may manghigayon nga danay magiging madampog. Erin atong kalangitan may patsara nga pagdarahitingan paguran mga kag-K5, ha? Para atong mabiyahi liwat ang kadagatan niya ng adlaw, adi itong forecast, ito na coastal water condition. Nasiring din itong sinirangan Visayas, magkaka-experience kita ni slide to moderate. Nga kartad, ito na itong kalalawdan, pinakataas nga baludaad ang mga 1.5 meters la suba itong datos. Nga igin pahamtang haton na tigang hapag-asa mga kag-K5. Ito na itong temperatura yan ng adlaw magmumulay 33 ba daw magiging mapasumadaga ang inin na adlaw hinin na Miyerkules, ha? Kay nasiring didi mga 33 nga 34 degrees Celsius iton magiging na temperatura yan ng adlaw samtang ang pinakabubong na temperatura na i-record liwat kanin alas 5 ang magahon na kada 24.2 degrees Celsius. An adlaw sumidlit yan ang kagahon na alas 5.35. Matutunod liwat alas 6.29 niyan, hapit iton kagabihon mga kag-K5, ha? Dinya Tacloban, partly sunny. Ito na itong kaagahon, itong Miyerkules. Ito na itong temperatura, 28 degrees Celsius, pero ito na itong air quality. Duha na kaadlaw, nga di rin magpabor in atong air quality. Ha? Nasa rin di in atong air quality in poor, mga kag-K5. Oo, yan ang kaagahon, okay? Ito na itong cloud cover, mga 40%, 40% ito na itong kalangitan, Dinya Tacloban. And medyo madampog mga kag-K5, okay? Kung baga mapakyan na kamo na chance at patsara nga pagtarahitingan paguran, yan ang adlaw. Nasiring din din, yan alauna, nga dahil itong baga pagkaalas 3. Niyan itong kulop mga kag-K5, may 50-50 nga chance ni patsara nga pagtarahitingan paguran. Magbabarobalyo inin panahon nga danay madalumdum. Masirak, madalumdum, masirak. Ngan may paghulgan patsara nga pagtarahitingan paguran, alauna nga alas 3 niyan, 50-50 siring ko pa man, ha? But bisan bagasugan, hini itong kahimtang ito na itong panahon, generally mga kag-K5, ha? Para ito niyo kasayuran, magkakadagyapon kita in fair weather condition. Yan ang adlaw ito, Miyerkules! Oras mga kag-K5, alas 6:46 na. Oras nga gin padangat tayuhan Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Nga otro nga nagpapahinomdom nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up iton Hulyo 20 nga da Hulyo 27, ha? Oo, usay ni kasimana alas 8 taga tubto alas 4:30 iton kulub on a first come first serve basis. Yan. Hain man niyo makikitaan iton Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Aadwira Avenida Veteranos nga mga dalan hinin na Tacloban na aandiyas na hinin main gate, main entrance. Ito na Divine Word Hospital, mga kag-K5. Yan, para ito niyo kasayuran. Yan! Dito liwat niyo mapapalit ang mga dekalidad ng mga produktong herbal na naglalakip ang DTX 500 na pinaka-superior nga source and antioxidant. At na Clinica D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. And Mighty C, the alkaline vitamin C, and syempre ang sikat na sikat na nga kape nga mas hurong ha mga parmasya nga mga butika, ha? And kape nga nagagkape ka na detox ka pa, DTX Coffee Mix. Available gihapon ninyo ang atanan ng mga branches itong Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center nationwide.

0: Puna mga parmasya ngan mga butika mga gagaypay. Oras alas 6:47 na oras ginpadangat tayon extend food supplement for men. Gokolangon ano sa ka-round kun ikaw e nag-extend food supplement mga gagaypay. Available gihapon ini hangatanan ng mga branches and clinic at the alternative medicine ha. Oh, para haton karuyag madugangan pa ang era mga kusog labi na adton mga pakusog ginin trabaho adlaw-adlaw mga gagaypay. Ngan kung may nagkapaiba nga mga paggagamitan natin imo kusog, mag-extend food supplement for men. Kay kukulangon ito sa ka-round. Bisan makaduha ka-round ka la, okay na ito mga kakipan. Ha? Oh, kakipan Edward, ka nag-remedyo ka naman, yun ang kagahon. Ano ni mo remedyo ay nag-mantener kita in 1 cup of rice, naubos ko 1 cup of rice, kaya wari ako mangiklop kagabi. Okay? Kuhaman ko sumakahin in bukid. Oo. Wari ako mangiklop para magamaiban ibana na ninakon timbang mga kakipan. And yan ang aga aton gin break and fasting. Yan. 1 cup of rice, amichado, and ginisang pakbit. Yan, amon aton binarahan. Ngan umaro lang kitang sabawhan baga tinulang at baga ginpasumbrahan hinin baga Chinese pichay. Okay na ini mga kakipay. Makatabok na liwat ininiyan hiton paningod to naton mga kakipay. Ba? So, naglalaom ako nga gamon, nagpaka-remedyo, naghihapon niya ng adlaw, ngan unte itong ayo rin remedyo, maghatag hing kaupayan, ito niyo lawas, mga gagipay. Permihinom duming, ang pagkakaada, ang himsog nga panlawas, ang tinuod nga karikuhan naton, at ito ang pagka-remedyo in regular, okay? Bisan diri ko damo, basta diri ka nagpapalipas ining gutom, katapos atun baga mga remedyohon nga variety, iba-iba nga mga remedyohon. Okay, diri iba-iba nga gin remedyo. Iba-iba nga remedyohon. Utan, karne, isda, prutas. Ngan panisan natun han baga pagiging smiling, okay? And exercise, mga gagay-pay. Dako nga bagay, good in exercise, na feel ko good in akong lawas. Kung regular kita nga nagkag-ehersisyo, mga gagay-pay. Diri mo kinanglan na nasumakahin bukid, kibangin diri mo pakaya, mga gagay-pay. Diri mo kinanglan nga dumalagan hin marathon bis iton baga ordinaryo lang nga baga walking yan kaagahon depende kun ano baga available nimo nga oras bakante nga oras yan aga or kakorolpon okay kakorolpon mga alas 4 nga baga mga alas 6 ideal iton niya nga mga oras hin baga pag-ehersisyo iton baga waray oras iton kaagahon kay sugad haakon for example na mata alas 4 alas 4:30, dapat before 6, anin ako opisina mga gagaypay. And magkulop ng mga trabahoon didiha opisina. O, so nagkakadala kita hinin panahon, higayon, din itong kakurulpon mga gagaypay. Usahay, bag mapiraw gadudog, but sirin ko, maturog nga ni kining alas 3 or alas 4 itong kulop. Kukuri ang liwat na kinipagkaturog niyan itong gabi. Problema ko liwat, sanglit mas muro pa exercise ko na rin. Ha, oras sa Bogos nga Pilipinas. Alas 6:51 na oras gin padangat tayo han 57 at Emporium ang tindahan nga baton han mga mahal nga papliton. Kadiyo na rin natin itong mga balita mga kakipay, yan na nga adlaw. Ano itong balita kakipay Edward, yan na nga adlaw. Nga di ani kita panlawas, damot na babaraka, hininga outbreak, itong chikungunya, didiha Samar, Paranas, Basay, nga mga lugar okay nga kundi in 259 na iton nagada hining in chikungunya na sering itong provincial health office itong Samar nga yun lang ka mutuod bisla diin nga mga istorya parte hining nga sakit okay nga 259 na iton nagkaada hini tuod la kamo iton mga pahayag tigang haira provincial health office o kon ha Department of Health. Kay waray pa man nga ni may namatay hininga chikungunya mga kakipay. Waray pa han habubo itong mortality hini kumpara han na dengue. Kay itong dengue napapabayan nga ni mga kakipay. Nahabubo inin blood platelet hinin pasyente. Diri dayo na address itong medical condition at akin nagiging grabe mga gagaypay. But inin pagtaga-chikungunya na habubo itong iya mortality rate. And nagsiring itong mga health authorities nga Paghayong baga pagkita baga nagragrabihan ka na, gulping nga hiranat, mag-ol-ol ito ni imo mga kasukasuhan, bangin naglilipong na timulo, nagsusuka ka. Ayaw liwat baga pag, kung ano lang ay mo baga paghihimoon para i-manage ini nga imo medical condition. Kung ang kinahanglan nga magpa-hospital ka na, magpa-hospital ka, kay marupay naka-confine ka, kay... I mean, baga kompleto in yung pag-manage, kung baga anuman nga sitwasyon, aada ka na yan na. Puro de los Pueblos. So niyan, paghihingadayan natin, ito ang mga sintomas sining and ginaano ba't pag-manage itong mga medical professionals or mga health professionals, party hini. But ayolot ka mo pagkabaraka, dayon, kung baga may da ka mo sugan hini nga sakit, kaya na ma-manage inihiya. Ha? Oh, 259 na ito na mga kaso nga na-i-record ito na Samar Provincial Health Office. And in mga kaso ng chikungunya. Oras, alas 6:53 na, nagpahayag and nagpahamtangin pahimat ngon ito na Department of Education. Gadiri ni ragin babaliwaray ang mga panarhog ang mga eskwilahan din hi aton rehiyon. Linurong na ini mga kakipay, patinood lang ang istorya. Puro de los Pueblos. Hindi nga pagpadangat yung mga impormasyon ng mga eskwilahan nga may pagbubunon, may pagpupusilon, or may mga pangangastigohon, or atakihon nira para akon, dirigat ako na siri nga dapat i-dismiss dayon naton ini nga mga istoryahon, ano, but... Linurong na ini. Sanglit dapat magkaburubli, ginin magkalinlain nga mga ahinsa at gobyerno nga maimbestigahan kung tikang inidiin, hirahin o nagbuburuhaton hini. Kay samtang waray may napapapagbaton hini nga mga binuhatan mga gagipay. Magpapadayon ini nga mga panarhog, takay di rin man inigbabaliwaray lahat itong mga opisyalis itong DepEd. Di rin mag... So, it mananaboy, so suspend itong klase. Labot din pagkabarakahin ng mga estudyante, mga maestrangan, mga kag-anak. Ngayon iba, wari pa nga ni kaulihan, trauma, nga iran eksperyensyahan, labi na atong shooting incident di diha San Jose, mga kakipay. Isususpend itong klase, okay? Now, daan na halipot inin panahon, inin pa mag-eskwela, inin mga estudyante, darahin ni... Ngayon, inin mga kalamidad, danay, nga nakaka-apekto, inin pang-eskwelahan, inin mga kabataan. Tapos sa adipat sugad hini nga mga panarhog na duroy la mga gagipay. Puro de los Pueblos. Sanglit dapat magkaburublig it mga magkalinlain nga mga ahensya itong gobyerno para pagsulbar hini nga waray hangkag nga mga impormasyon nga iging papadangat nga daha mga school authorities mga gagipay. Puro de los Pueblos. Alas 6:55 na dapat yung mga balita kay K-5 Edward. Yan ang adlaw rin ay padayon nga presentaran prosecution. Ha? Ang naduhahan era unta mga witnesses, sini nga nagpapadayon nga impeachment trial kontra hiton aton Vice President Sara Duterte. Kay ang siringhan mga panel of prosecutors, okay? Kumbaga ha, Filipino nga pulong na siring ang mga mag-uusig, ang mga nag-uusig. Mga kakipip, di rin ni Osig hininayam, ha? O, oh, nasiring hira. Nga ira na na-establisar, nga nagyakan na hi Vice President Sara Duterte at kung ay panarhog kontran kinabuhi han atong presidente, ang asawa han atong presidente, nga ng anay Speaker Martin Romualdez, mga kakipip. Puro de los Pueblos. Na-establisar na nira iton nga nag-imbestiga liwat ang NBI kay para ha NBI mga kakipay diri adto kay ordinaryo lang nga baga inin expression inin baga kasiribton or kasinahon may dagod tinuod nga hulgan kinabuhi han mga pinangaranan han aton Vice President. Sanglit may da mga witnesses nga dapat unta ira ipapatawag para tumistigo upod na nida ang anay Chief of Staff han aton Vice President. Waray na nira ipadayon nga iniin magtistigo mga gagipay. Puro de los Pueblos. And as usual, ipapahubad nato nini nga ikalima kaadlaw nga impeachment trial ng ating Vice President. Ipinagit na natin pagigasumpayan ka na judge ng Dr. Carlos Argillas. Para ito natin padayon nga pag-aram, hininga panhita mo, katalag sa linima tabo nga impeachment and iningani nga pag-impeach ito natin Vice President in historic ini. In the sense that amo ini ang pinakasyahan nga Vice President nga gin-impeach mga kakipay. Puro de los Pueblos. nga madependent magiging desisyon nito natong mga magbabalaod ha, Senado nga nagkakalingkod kumo Senator Judges kung ano't irabaga magiging desisyon. Labot lahat iba nga nakapag-desisyon na. Waray pa magtitikang an impeachment trial mga kagipay. Nakapag-desisyon na ang mga pirahit ng mga senador. Puro de los pueblos. Oo, ako may dagod ako pagtuo nga inin nakadaman ni Airain na nakapag-desisyon na kunhain ni Rama Pabor. Siyempre, makuri man nga di rin igagihin nga proseso mga kagipay. But itong iba nagpapakatiyaw-tuyaw nila siguro dahil ni mga kagipay. So, paghihingadayan natin ini nga latest development itong Day 5, an impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte. And anhulgahan kinabuhi kontra liwat itong atong Vice President. Nga may naguhulgahan iya kinabuhi. Oran era pamilya, hinungdan nga nakagiyakan, hinsugad liwat ini ang atong Vice President, mga kakipad. Hinodawlat ba nga naghihinimuhi mula hinin istorya, era mga kakipad. Aginaw pa na yun inimbinalyo ay hinimpamag-atake itong Iran ng Amerika. Sarado na liwat in Strait of Hormuz. And ginbalik na liwat itong naval blockade itong Amerika. Di nakakasulod, nakagawas inin mga barko tigang Iran. Di pagkanto ha Iran mga gagipay. And nasiring itong Amerika, hiranat may control yan itong Strait of Hormuz. Pero nasigit mga Iranian, kami it may control. Hinubagod ha Iran ini nga doha. Ini Donald Trump, makuri na tumuod mga kakipay. Kay may pagkabuaon liwat ini nga presidente rin Amerika mga kakipay. And darahin ni nga Iran dudumarang naval blockade di Strait of Hormuz. Nasiring naliwat hiya nga papapagbayaron niya. Inin mga nasod, hiton era ginahatag nga proteksyon na era, hininga padayon nga panbomba hiton Iran, nga to hiton pira nga mga military installation dito Middle East. Nahilalakip hininga mga nasod, hininga giyera, okay? Mahitungod, kaya adtuman na nahimumutang inin mga bases rin Amerika. Di man hira makapalupad gayo dito era missile, diritso nga diha mainland, dito Amerika, mga kakipad. So adto era hiton mga military installation or na military facilities in Amerika, mga kakipay. Puro de los pueblos. Nga nagsasarang ito dito ha Middle East. Naaropan, kung hanadi, ang naarohan bayad kapag papaagi dito Strait of Hormuz ang mga Iranian, iyan na, nasa rin itong presidente itong Amerika, Donald Trump, nga masukot iyan 20% equivalent itong kantidad itong krudo nga karga mga tanker nga naagi dida Strait of Hormuz. Puro de los pueblos. Nagkalit-silit si na ini mga kakipay. Pero maaram ka mo kung ano itong problema sa ringhinin mga eksperto. Diri itong pag-agila hininga mga tanker nga nagdadara hininga millions of barrels hinin na krudo tigang Middle East ipagawas nga inman nga mga destinasyon diri. It magiging problema naton ha diri maihanga panahon inin gasolina. Kay inin krudo nga naagi tikang dito, amin naagi sa Strait of Hormuz, tikang kundi man nga lugar dito Middle East, raw iton niya. Okay? Raw ba, buot singon, ginproprocess pa ito niya ha mga oil refineries. Nga kung ginproprocess na ha oil refineries, nagiging diesel niya, nagiging inin gasolina, nagiging inin lana parit mga eroplano, mga helicopter, di ba pa nga mga byproducts? Hiton krudo. Aminit problema yan na itpag-process hini. Kay, for example, damo nga mga refineries, didiha Middle East, for example, itong nadistruso, nga ginbombahan hiton mga Iranian. And it will take time para makabalik hira hiton era operation. Okay, may krudo kita. Okay, but itpag-process hini. Inilangani nga giyera habot nga hiton Iran, Russia nga hiton Ukraine. Kay padayon man hirap binalyo ay hinin pambomba mga kakipay, dako na nga porsyento itong oil refineries in Russia. In Russia, usah hiton mga oil producing country hakalibutan, okay? So, bisan pa makakuha hirahin na krudo, kung diin man ito titikang, hailarom itong tubig ha kadagatan, hailarom itong tuna ha mga kabarasan. Iproproses man ito niya, saan ito niya magamit itong aton mga sarakyan, itong aton mga industriya? Saan o maging diesel, saan o maging gasolina? igin papaagi itong tinatawag nga processing ha mga oil refineries. So kung may mga problema ini nga oil refineries, may tungod hini nga giyera, bis ano kada mo itong krudo nga magkukuha kung tigang manindidiin. Kung itong capacity pag-process hini para magamit sa ibang mga kagamitan, amo ito rin na itong problema mga kakipay. And kung kulang itong gasolina mga kakipay, aw, itong tendency ito paghataas itong presyo na liwat hini. Expect kita hinin mas rotaas nga presyo ng petroleum products sa masunod nga mga simana. Dirila ito namo. It presyo itong kuryente. Kay an akon bill yan na dito balay mga kakipay, haros double itong amon average nga konsumo kada bulan. Okay, daraliwat ini hinin sistema, hinin aton sektor enerhiya. Parte hini nga LLCC nga gin-discuss na naton din hi upod an general manager han Yeco 3 nga at the same time presidente nga tanan nga mga general manager hinin mga electric cooperative habugos nga Pilipinas. So haros nagdubli an aton kabaraydan hining kuryente mga kakipay. Ako personally kay kagabi na hingadayan namo ni maram ka kuno konperat baraydan tat kuryente. Amo ini agi daw mga kakipay, haros nagdubli han amon average, monthly average. Madugang pa ining presyo hinin mga petroleum products dere hining sitwasyon dito Middle East. And iningatanan, pirminado gini-istorya ha iyo, inflationary iton iya effect nga dahil mga basic goods and services na aton ging kukonsumo on a regular basis. Makakasapar pa ba ini itong sweldo mga kakipay nga aton na nakakarawat? Kaya di rin, may ito automatic na paghataas itong presyo at petroleum products. Ngayon itong natatabong inflation, mahataas liwat itong aton mga sweldo. Di rin. Amo ito, nga di rin pwede, nga usap yan nga panahon, pangalaskas god pamilingin iba nga mga pamaagi nga makabuhay-buhay ka, labot lahat itong emo main line or and then labot at imo numero uno nga aging kukuhaan itong imo pangabuhi. For example, kung nagtatrabaho ka, ha kumpanya, ha privado, o ha gobyerno man nga mga buhatan. 8 to 5 nga trabaho, may nakapitsa 15 sweldo, may nakapitsa 30 or 31 nga sweldo mga kakipay. Ada, kung baga igo mula itong iginbabayad liwat itong imo mga kabaraydan. Pagkakabuwas pizza di piligro matsweldo, pagkakabuwas pizza di piligro kadayon. Mahulat ka na liwat sinunod nga masunod na 15 dias kay para hiton imo sweldo. Ada anim mga yan mga kagarasto sa nakaburubot nga an hinin bulan. Kung baga nasweldo ka pizza 15, ngan pizza 30, kung baga pizza 20, 25 na, angay may kwarta ka pa. Amatot ibang pagkakasweldo, bayad, utang na liwat. Sweldo, bayad, utang na liwat. Dere pwede na itong nga sitwasyon, labi na kung ikaw ay nagpapamilya, may pamilya na. Diba? Oo. So iningatanan nga na panhitabuhan Middle East, magdadara ini hindi rin maupay nga epekto sa ekonomiya, diri lang sa Pilipinas, kundi worldwide. Ay, Ginoo ko, Santissima Trinidad. Sanglit ako nangangalas, kasgod ako ng ibang nga pangabuhi. Yan na, may dagdara nga saging, didi nga ibaraligya kung hinot karuyag pumalik. Tikang inihan ako na gindadalusan dito uma mga kakipay. Ini mga gurang ini nga mga saging, ha? Hing katatamis. Third generation na inihiya, medyo gurugod di, bagan regular size here. But I can tell you nga ini in quality good, bis gurugod di. Duwag nagsisilstok ka na liwa. Ibabalig ako ha iyo hin barato la di kumpara itag 120 di diya nahagawas. Bil nga lang niyo balita hin Rayboy di Wonderboy di di ha K-pop kahiyat tagamasyar hin eh. Salamat nga ang mga namalitan akon lang ka ha. Oo, nakauroy ugay ako hanigo darahan na Jesus kay good digad sakto gad laudo gano but nalilipay la ako nga may dako baga ibang nga baga source ba hinin pangita tikang hinin pag uma ha. Oo, and then, para lahat yung baga maruruyagon. Oo, dik nagmiminahalin nga pagbabaligya kay akon man lain yung tinanong. Pero kung tingang niya Dabaw, nga naagin handa mo nga middleman, ha? Wala ka gudun mahihimo. Kaya kada ginaagian nga tao, hitong produkto ha uma, mga kakipayab, napatong hiya. Pagkanto na merkado, mahal na gud hiya. So, diri ito malilikyan nga magiging mahal hiya. Okay? Nakakita nga ni ako, diarigod nga ni Dag ko nga klaseng saging, 120 an kilo. What if ibaligya ko lang ito, didihin katungala ito nga presyo, mga kakipayab? Oh, okay. Para man liwatin ang akbaga mga ano ka pa hini, mga kaopdanan. And kung may sobra, maram ka makunin at winner hini didi. Tag mga kasi ko empleyado, mga kakipay. Maliit ang oras sa Bugos ka, Pilipinas. Alas sa 7:08 na agidaw. Ano ba hini kakipay, Kevin? Nalipat ada kita hini. Nga panhitabo kinabuhi ni Rabia Alonso nga ni Vincent Ku. Badaw. Ano dalaw kung baga diri kita biktima hinin baga wari kita ma-frame up or ma-set up nga para lahira baga pag-aristoryahan baga inin atras abanten ira kasal. Kaya magiging kasal naman kuno nga yan civil wedding dito Makati. Nasiring pala ito nadihi. Bia Alonso, subay pag-interpretan mga netizen nga pwede hiya mabuhi nga waray lalaki haya kinabuhi mga kakipay. Katapos yan na, ani nag-asawa na nga, nagpakasal na nga yan hira, hinsikrito lang ni Vincent ko, dito ha Makati City, Nancy Binay and Mayor nga nag-officiate at irakasal mga kakipay. Ano ba ini kakipay, Kevin? Baga nalipat man kita hini? Ha? Oo, nalipat kita hini William Carcueva. Oh, good morning Sir Edward. Pa-shout out ako Rowena Lucero, mag-open na iya tindahan next week hanaga-naga, always watching live and listening every morning, okay? Hey Jeffrey Banzuela, hey Linlin Alforque. Hey, may pahabol nga ni William. Para kunuhan mga security guard nga hiragambang ang kabas, nagpaka-duty yan na salamat. Okay, hey Francis, hey Edwin Aurelio Balila. Good morning, Sir Duarte. Pa-shout out kan Janina waray sumulod kay maul ulit iyang ngipon. Agi, ano ba yan? Ano na yan at kabutangan ni Tacloban, Makuria na parking, Dakupdayon, mga Tomeko, ano na ini nga kabutangan? Ay, terminate, adlaw la ito. Rizaldi Maanyo Perez, hi Francis, di na ito ma-impeach kay kulang it mabutos bisan pa 1/3 of 21 senators. Oh. Hi, hitin kay diri baka ha ma-involve ang Caldero Sport Complex 2019 and NBI investigation. Depende ito. Pag-interesan nga nito at NBI or ombudsman, pwede ito maungkat nga kaso. Oo. Kontrakan na anay speaker, naging na Senate President Alan Peter Cayetano. Ha? Hey, Mayra Humadjaw. Morning po, Sir Duarte. Salamat po ha iyong atanan nga da. God bless you. Okay. He Grace Abejo, he Josolito si Param, nagkikita ato na barangay 87. Maupay mo nito Sir Edward, extra income ay lakay puhon, maangkat liwata ko haimong, egtaranom bisan ang baboy. Makuriya na nga panahon mga kakipay, mga usala, ito nimo pangita. Makuri mga kakipay, kay inin aton sweldo, di rin nakakalanat, inin paspas nga paghataas, inin presyo, inin mga paplito, inin iba pa nga aton mga panginahanglan. Kung baka nagdublian imo bill, yan ang bulan, hiton pagtaga-kuryente. Ano mo ba sweldo, nagduble baliwa? Di ba? At ginihingadayan naton ha, nga panginabuhi, survival pala. Di pa naton ginihingadayan kung may nasasakit nga miyembro itong pamilya. Biska may dabaga tinago nga kwarta kung masakit kan grabe ubuson niton kay dinha Pilipinas diri good sugad ka mabakod inin aton health inin system, I mean, you know, healthcare system. Magpipinan nga ro ka didto ha mga party list organization, maaro ka hinim na kung ano-ano nga mga ahinsya at gobyerno. Diri ha rumamay nga diri ordinaryo at magkadahin na masakit na miyembro at pamilya. So di na pala nga hit bagay mo adlo-adlo nga mga pinginahang lag, kinukulang ka na nga ni how much more may masakit pa pamilya. Amo to dapat nga pagbantayan naton. Okay? But sige, pamiling na kamon ibang mga pamaagi nga not necessarily mabulyo ka mo, ma-resign ka mo doon iyong mga trabaho. Kahit doon iyong mga trabaho, aton mga trabaho, ma-pribado man nga trabahoan or paggobyernuhan, sero sigurado inihiya. Unless it imo ibang pakabuhi mas madig-on kontra it imo pakabuhi yana nga mahatag imon mas daro dako pa nga income. Pwede mo itbayaan. Pero ayaw ni pagbayad, baga nagtitikang kapala. Kaya di ka't nakakasigurado. Okay? Oo, di ka nakasigurado pa. Pero pagkita mo nga sigurado, surebol na good si rin pa. Mga kakipaib, ha? Ito. Birahi, pwede ka na lumitas para ka magag full time. But, kundiri pa, iparalel laan na hiya. Baga durudurungan ba, okay? Na trabaho ka, may nakaliwat extra nga pangita nga. Not necessarily nga adto kagayon hiton bilngin paagi may dagod hiton mga kakipaib angan ayo liwat pag you know in get rich quick nga kinaiyabahin ng tawo nga usa nakakapapurdoy ha ato wari kita pasensya nga nauuwat kita ni nga mga scammer kay nabilib man kita dayon nga ini mga pamaagi magrerego ko ni dayon. There's no such thing as shortcut hinin pag-asenso ning kinabuhi. Magiging makugi ka, magtatrabaho ka, consistent ka, imbubuhato na adlaw-adlaw. You have to take, you know, risk. Itong ibang mga magkarit, calculated risk. Kaya kung di ka luat risk taker, di ka magawas din natin mo baga comfort zone, wala ka liwat ibang mahingang adtuan, mga kakipan. So ini yan na nga-gira dito Middle East. Di kita makakahibaro pa kung tub-tub sano ini and ano't baga magiging resulta ni, but for sure, apektado at kalibutan hiton pan ekonomiya hini mga ikaduhang chika yan ang aga kahuman nga pagpakasal mga kakipay ni Vincent Kong ni Bea Alonso ilinipat-lipat lagi ta ni kakipay Kevin. Oo, adi pan usa heart evangelista bisan waray kasangkayan basta may kwarta okay na hiya. Hala. Ano daw la kun diri ini upod diet kumbaga may kwarta man hiya tikang hinin ginaaligar nga baga inin nakuha liwat nga komisyon ni Chis Escudero hinin tikang ha mga kontraktor mga kakipay. Okay la ba iyo? Biska mo aray mga kasangkayan basta may daga mo mga kwarta. Okay la ba iyo? Hikailin Alcantara, time out ha love life, ginkapoy ha iya relasyon kan Kobe Paras. Ken Edward, may da ba, is there such thing as makapoy ha usang relasyon? Pamati ko may da, mga kakita. Ay, naku mga kakita. So more or less, aminin mga bagay nga ito paghihingadayan niya ng adlaw. Hining ato na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum para kung kasayuran itong ato mga nanmamati. Uy, maupay nga aga anay kan maupay nga aga ka K-Pep Edward. Mali pa yun, naliwat kami mag-asawa kay nabati na kami imo boses from Tony and Baby Sabas. God bless, ingat kita nga tanan. Ano, may aday Guyabano, good tip ang Guyabano. Anhadi ba nga namukad hiya? And pagkapagkita ko mga 1 month time may Guyabano. May dalugod saging, okay? Oo. Parag saging, parag Guyabano, parag langka, parag baboy. Parag tuba mga kakipay, purbiden nga kinabuhi. Duarte, pirat in minasusan. Nga baga gulpigot in paniguro. Ha? K5 News FM. Anay, ano ba ito? Ay naku, pero good kunot in Minnesos and Duarte nga. Tapos, parang kanta pa. Duarte, nakarawat ka bahinin mga singing ko? Makarawat ka bahin mga booking para hinin mga pag-i-entertain, hinin mga okasyon? Pwede gihapon, oo. Ha? Oo, kumbaga, kukuhaan ako ni yung wedding singer, mga tagduha, tagtulong, nga kanta itong kasal, pwede ako. Nagkikinantaman lang nga, nikitahin baga, waray suhol, mga kakipay. Ay kumbaga pagsusuhulan kita, kay ano ba kadiri? Oo. Kumbaga pagsusuhulan kita, Jennifer Lanaki, Grace Abejo, okay? Oo, Herolan Soyo. Kano ba ka diri? Nagkikinanta nga ni Kitan Waray Suhol. Herolan Soyo, moping aga Kuya Edward and mga ka-K5 here listening hasarakyan tikad to kalubian. God bless and more power ha iyo station. Okay? He Grace Abiho, aadin adunay ha work. Okay? He Blissy Joy Olindan Tapi. Good morning, Sir Edward. Karasa po malit imsaging. I love banana. Ha! Kay babisan la ko no. Saging basta loving. Ano daw kung naginhimo nga sekreto ni nga kasal ni Bia Alonso nga ni Vincent ko nga damo man untat imo kwarta. But nag-iba ini. Kay kung ang kasal ha padi dito unta inin Spain katapos dito nalera ha opisina ni Mayor Nancy Binay Makati. May nagkadagod ano yan yung problema mga ka-K5 niyan. Pag-aadman natin kung baga-ano ko't klaro nga storya hini, ha? Puro de los pueblos. Alas 7:18 na oras nga ginpadanga tayo ang JNT Express. Hello kan Rowena Johnson. Babalikan natin yung ating programa. Standby, kamanlahin pipira nga mga pahibaro. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio Health News! D3 Bio!
1: Oh, si Richard.
2: Siging galabad akong ulo.
1: Taas na dahil kong blood pressure.
2: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
1: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
2: Nanormal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
3: nga may D3.
4: Papalit sa mga bulika.
3: D3 Bio!
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahil ko mag-oil pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butangan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na ni mo maingon anak. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
5: Correct, Jod. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
6: Saman.
5: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
6: Wow.
5: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Lami jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
6: Bulletproof coffee siya. No?
5: Kana.
6: Gihisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
5: Ako to, kay katong ni-addo ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko, Dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, upat ka oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
6: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
3: D3 Bio.
7: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi ni inay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Mapalit sa
3: D3 Bio.
6: Muna'y power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plain D3, Sir
5: Correct.
6: GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
5: Wow.
6: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, bungkag, bungkag na dayon. Number two, iya nga gi-inhibit nini ang pagmature sa virus. Sato pa, dili makareplicate.
5: O, dili na.
6: Patay na dayon. Meaning, dude, dili na mudugay ang virus kung nakaditribayo ka.
5: Munang dili madugay imong hilanat.
6: Mm.
5: Kung nakaditribayo ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
6: Correct.
5: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa ditribayo o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa ditribayo.
6: Mm.
5: Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisag ang vitamin D3 o ang VCO.
6: Mm.
5: Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies.
6: Mm.
5: Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ang virus particles.
6: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells.
5: Oh.
6: Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
5: Mm. Kaya.
6: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
5: Ila,
6: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo. Mm. Kung ga ditribayo ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay.
5: Mm.
6: Naa kay security guard ug naa kay police station.
5: So wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dok Ramilo, oy maayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusohon.
3: Ditribayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala nagyod akong mga ginapamati.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
4: Ang Visio
3: nga may D3!
4: Kapalit sa mga butika!
3: D3 Bio!
4: D3 Bio!
3: Health News!
8: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
9: Sala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon. Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matry? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
10: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: Ditribayo, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
11: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga Ditribayo. Kaya maupit ito na akong lawas. Maupit akong katurong. Amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probarilo at niyo ito nga product nga Ditribayo.
12: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
3: para sa malinis na dugo.
13: DGX 500
3: para sa malusog na tayo.
13: DGX 500
3: ayon sa mga eksperto,
13: ang DGX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
13: DGX 500
3: sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako dahil si Zyro, busog kaya kuminom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na pod ka mo DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
15: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Papalit sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting ngayon bala mga meg. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! Mike,
22: kumusta? Puro Belos Pueblo.
0: Oras mga ka-K-5, alas sa 7.29 na may nadidipahibaro ngay anay itong Clinica de Alternative Medicina and Wellness Center kay may bagong, nagbago nila schedule, di ba? Ang era libre nga check-up dapat unta July 20 to 27, but may bago liwat didi nga iraging pagawas nga advisory nga nabago ini to July 20 to July 24 alas 8 aga tubtub alas 4:30 hiton kulop ngan pagka July 26 alas 8 aga tubtub alas 3 hiton kulop yan. So, trohon nato na may bagong advisory din itong Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center at the Globan Branch, parte hini nga era libre nga check-up. Kapag mo dumaraon na July 20 to July 24, 2026, alas 8 aga, tub to alas 4:30 itong kulob. Ngan pagka July 26, alas 8 aga, tub to alas 3 itong kulob. I hope nabagulat niyo ito niyo mga schedule hini mga lakat, ha? Oh, labi na kung tikad to ka mo, ha, Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center at Globan Brands para hininga libre nga consultation. Kay medelot nira daw mga lalakton. Yan. Oo, magkakada adherent team building sang late na bago ini nga reschedule. But anyway, ngadi kita ito nato na Chica La Portion with KK5 ba Kevin na Susan. Ano ba ini nga nalipat man kita ini nga pagkasal nira Vincent ko mga KK5 nga ni Bea Alonso? Ang kahuna natin nga dito inihira pagkakaslon mga gakipay ba Espanya dito man ngay anha Makati City. Kadiyo natin na Chica La Portion with the KK5 ba Kevin na Susana. Yan ang adlaw. Ay, okay mga KK5, standby lahat natin oras sa Bugos nga Pilipinas. Alas sa 7.31 na.
23: Nga ang mga macho, nga ang mga machika, ang mga lagaon, pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chika La!
0: Good morning, KK5 Kevin!
1: Good morning, mga ka-K5. Wednesday na liwat.
0: Miyerkules, adlawan sweldo para to may mga trabaho ngan. May mga trabaho nga may mga kubrahon pag K5.
1: Oh, kay iton iba nagpakakuan naman.
0: Pidido na.
1: Oo.
0: Pidido.
1: Na magama na yan at nagkakaputit mga ATM cards.
0: Mm-hmm.
1: Salit niyan nga gabi. May dito usahay kun
0: na withdraw nga maiha.
1: Kun na withdraw maiha. Kay madakmul it.
0: Dara nga ATM.
1: Oh, damo an mga utangan iton.
0: Katapos kitatagan na lang sukli at nakautang.
1: Oo, oh, masusugad.
0: Forbida ka
1: kita. Kaya o manggurito ni kinabuhi ni na Pilipinas. Ordinaryo lang ang empleyado. Manggurito at matatabo.
0: Pakakasweldo, bayad, utang naliwat. Kini following day, pizza di peligro dayon ka kipem Kevin.
1: Oo, kay makuriton kuhan. Habubo man itong sweldo din sa Pilipinas.
0: Mahalit papliton yun na.
1: Mahalit papliton.
0: Pa daw, kakipem Kevin, nagdubli nga niyan na bilang kuryente.
1: Oo, ito pa. Tapos, natikada mo itong mga diriang ay gastuhan nga. Gagastuhan. Pero naintindi kita talaga at nagpapakautang na kinahanglan talaga at iragin gagastuhan.
0: Pagpa-eskwela at mga anak. Pagpa-eskwela.
1: Damo iton.
0: Kung baga parang uma ka, mautang ka anay para baga maipalit, maisuruhol ka iton yung mga trabahador ha uma.
1: So, damo okay. Iton, bisan ano nga paniguro, nagkukulang lagi hapon. Waray na nga iton mga arte-arte nga pamilya, nagkukulang lagi hapon. Hamogurtit ka matuuran.
0: Nasiring nga ni nagnabasa nga inin mga magtambok ko nung mga Pilipino, diri ko nito panigamnan, hinin ka Rico. Hinin ka warayan ko nito. Kaya waray man choice. Kung ano lang ito baga available ka K5, Kevin. Adin baga may ada, or baga may da privilegio, masaring ako, kwan lakya na salad la ako, or prutas la ako, or amutak diet. At iba yung taon, nga waray good pay iban.
1: Okay. Di, kung magkinuan ito nga prutas lang ang kuan, vegetarian. Marumahal man.
0: Marumahal. So, litos. Inin broccoli nga. Karang kilo, 400.
1: Maka di ako marumarato. Magno noodles kami.
0: Ito, kakipem Kevin. Sanglit, dilat orosahon nga mga sayupan, mga kwan na. Nadaod na ang kidney. Natahataas na nira blood pressure. And iba pa nga darahan diet.
1: Oo. Oh. Makore garit pagbibinadjit ba daw. Labi na kon mapadara kahit itong sinisiring trend. Kay kumuha ni mo ka opisina katrabaho pinmalit hini nga
0: bagong cellphone. iPhone 17.
1: Oo, kinahanglan amo gihapon ni Timo. Nagkuhan didtohin sa rakyan. Mahulugan ka gihapon.
0: Mapirit ka.
1: Okay, dinini ni mo ka royag nga maorhi ka.
0: Badaw kainin pagpalit si Tsarakyan at pag-maintain it Tsarakyan.
1: You know,
0: iba itira. May nagkay paralit. Okay, for example, may nagka-pandown. Nakapandown ka. Okay. It must know dito, may nagka-basupisyente bis ka ng usa katuig nga sigurado ka nga makakabayan kahit monthly amortization.
1: Tad pa, igarasolina.
0: Igarasolina mo. Alang man ito, imubutangan lang sa bawin lubi.
1: Labi na yan na, nga nagtitikamahal ito
0: gasolina.
1: Plus, padamo po itong papaliton nga mga gamit sa rakyan.
0: Mapapahamutan mo hasulod.
1: Imo
0: ipapakarwas.
1: Karwas, may kalugaringon nga pagpaingat dito dashboard ngan manibila. Damo yung may kadida sun cover. Damo itong mga paraliton. May da brass para itong salog. May da brass para itong tire. Mabutang kapahan mudguard didit imo tiil. Mapaliwang kapahan kay pagpalit nimo itong seat cover and tail man la. Papaliwanan mo pa hin leather.
0: Leather.
1: Basta kay masaring
0: diri pa ito mag-change oil ka pa. It imo preventive maintenance servicing.
1: Dila rumamit pagkakamaya din four wheels.
0: Ada kay ang pakian na ito. Okay, kay barato ito ang kuhan. Barato down.
1: 10,000 la.
0: 10,000, 20,000. Ang question, ang imarantli mo.
1: Okay.
0: May daka ba bagay sa sustainer ito, baga 6 months man or 1 year nga, kay bangin pagabot ito ni ka-third month, wala ka naguhulong.
1: Amo, usap pa ito. takay, direct tayo na online na itong payment. Dapat imo pupunduhan dito.
0: Ano mo account?
1: Di ka na makakamit at bangko.
0: Para i-debit nila hiya.
1: Orbida
0: ka K5, Kevin. Dere harumamay.
1: Bah, di. Siring panika K5, Marlon. Kaya kung ibalik ang pananom, han mga fruit trees, so gadhan una. Ang mga ano ini, tambis, bayabas, kaimito, igot, ngan iba pa.
0: Mm.
1: Mm. Ang una, ordinaryo lad to ha, oras, salit ang pobrehe ang una, mas healthy
0: kontra
1: Rico.
0: Rico, yan ang baliktad na.
1: Baliktad, oo. Okay, nag-iba na manggo dito, kuhan itong tao, itong mga prioridad na kinabuhi. Mamamahalan ka god yan, magpinakisabay ka itong mga uso. Labi na ini nga mga cellphone, kunit iyo mga anak, medyo mag-arte. Tapos, labot lang ang mag-artit gamit, mag-arte pa mga simod. Diri man nga ngaon kung pinaso na nga sura.
0: Isos! Kinahangan
1: bago it sura.
0: Ginoo ka kay
1: Pat Kevin. May dito mga kabataan nga diri na...
0: Ginpaara ito't mga... Depende ito ang pagpatubuhan mga kaganak. Nga pwede mag-imit-imit. Waray na yan na.
1: Oh, damo, may damo ito nga. Diri makuang kung diri online. Pero may ma-order hiton coffee online. Pastilan.
0: Mag-ano ka pa hini? Mag-ano matawag hini? Tea.
1: Oo. Damulit ka mga klaseng milk tea.
0: Milk tea?
1: Oo. Basta kahit damo ka nakagarastuhan. Umadara ka lang nga nito nga.
0: Poor me, nagkakipayb Kevin.
1: Kakay, it kag-anak, kung diri na damo it kag-anak nga nahadlok it anak. Nga kung diri na tutumanan it anak, nga diri na nagtitingog-tingog.
0: Ang mental health problema na mental health.
1: Kinahanglan pag-ayunan tayo ni.
0: Depressed.
1: Depressed. Kaya waray na pakakapalitin milk tea. Waray haton dunganhin pangaon at tulit kwarto.
0: Kaya di naruruyag ang sura. Kay pinaso.
1: Di naruruyag ang sura. Kinahanglan good nga mag-online order iti Agosto. Ito pastilan. Hakuan nagpa-part-time pa ko hakuan na ibso. May dahad to sigan pakian ha kon nga mga estudyante taon. Sir, ada ka man na radyo sa sunod nga payout han 4 piece kay member ka dito amon pamilya in 4 piece. Oh, ko pa rin kamot naman amo ini. After pera ka bulan, masaring sir ko kumbidaw kagad namon magdidibo ako. Wow.
0: Ngayan.
1: Oh, sering ko anak, wari ko rin pakialam kay era man itong pamilya. Nakakanto ako one time dito ni era pinakaplasan barangay. Ginandaman ko na niya ang era anak.
0: Ngayon.
1: Baga nagdiro dekorasyon dito ang stage.
0: Okay.
1: Na dito ang mga classmates rin ko. Pastilan in taon nga pagtagadibo. Nga para lang mahipost to Facebook. Nagkukurit pamilya. Member han for peace. Sigang propakian ha kung saan ang schedule. Tapos magiginastohon ni nga dibo. Diyos ko Lord na mahabagin.
0: Anay daw, baka nauwat ada kita hining nga kasal ni Rabi ang ni Vincent ko. Baka ano adto? Ato nga ipahayag nga pwede mabuhi biswaray lalaki. Inin, ano adto? Interpretasyon la adto mga netizen han iya baga mga pahayag. Not necessarily, nga tingang kudaya.
1: Kaya nag-iinusaan naman lahi yan yung mga travel-travel.
0: Okay.
1: Ano yung mga post na Facebook.
0: Bangin luwat na pressure na lahat adahira. Pakasal na lang kita. Bisa didilaan na kita at civil.
1: Pamati ko.
0: Sige daw.
1: Nagbagguan panuna-huna ni Vincent.
0: Okay.
1: Na kinahanglan, ipaglaban ko. kinahanglan ipakita ko kan Bea. Nga tinuod ako nga lalaki. Nga diri ako mapagarong lakon ano man it issue at amon pamilya. Kung may Adam.
0: Kung baga ano't correct mga kag-anak. Kay unak kita man it magtatampo kita man mga asawa. Di man ako lifetime gayo da atutak mga pamilya.
1: Amo balita. Or sigurado gud nga nagkamay-ada inhin problema.
0: Sigurado.
1: Kay ito na lang nga pag inandamon han era kasal didto sa Spain.
0: Nga waray madayon nga
1: kumadto
0: na.
1: Ang mga entourage san hingadto na.
0: Oo.
1: Hira na lang kulang. Actually, okay. Vincent lang kulang.
0: Okay, kinakadto na Hibeya, ano?
1: Oo,
0: okay.
1: Nagkamay-ada gud talaga yung problema.
0: Nagkaada gud yung problema.
1: Oo. Pero katapos-taposan siguro nag-inistoryan hirahin hilom. Sige, siguro may nira mga publicist na nakapot ba media. Sige, pagpagawas ka mo yung sugad din ng mga impormasyon para waray na magdinikit-dikit haamon ng mga reporter ng mga netizens. Amot ig pinagawas, nag-iinusan ako, sige, travel, Vincent ko, waray aroringasa. Ngayon pala, kaya nagplaplano na hirahin sekreto.
0: Ito, kagimit-kimit. Waray ngayon mawaraan gugma.
1: Waray. Dida nga naging kasal han gabi han Lunes. Kakulop na ini nagkagawas.
0: Kakulop kay Martis man.
1: Okay.
0: Sige.
1: Siring paman napamatud-an ang darahonon nga nasa ring
0: sa haba-haba ng prosesyon
1: sa simbahan din ang tuloy.
0: Oo, sa simbahan pa rin.
1: Oh, kay bisan ano nga prosesyon, bisan ano kahalaba kahalipot, mabalik man ko na simbahan.
0: Diri lagud man na simbahan dito Makati City Hall.
1: Makati City Hall. Oh.
0: Nakabarong gihapon ni Vincent ko.
1: Kompleto.
0: Kompleto.
1: Ngan
0: siguro hirena don baka nakadto hini ka kay Pep Kevin. Pati kita, wari kita makatindi lugod ka, nalipat man kita.
1: Mo balita. May dangani didigin ko ang hakon.
0: Ano na?
1: Igin

0: signed, executed, and entered into freely and voluntarily by the contracting parties.
1: May dagihapon ngayon, Prinop Chalagin.
0: Oh, may da. Siguro, bangin ko, an, ha? Bangin gin, ano tawag hini? May da did to gin amend.
1: Gin amend.
0: Oo. Oh, gin liyo, gin balyoan.
1: Mamapirma kami hini, but pero amo init mga provisions, ha?
0: Oo. Okay. Adin igin senda ako ni Atod Bingas Cordero, ito nga kuan nga pahayag ni Attorney Joey.
1: Okay.
0: Nga legal counsel ni Bea. Nga may dagod ko na pinirmahan nga
1: prenuptial
0: agreement. Okay. So, dito ginkasal, pero di good man lasing bahan, dito kay nag-officiate si Makati City Mayor Nancy Binay, an era civil wedding.
1: Okay.
0: Okay. Usala an upod ni Vincent, usala liwatan upod ni Bea.
1: Nga baga nagserbi as witnesses.
0: Oh, as witnesses. Okay. Oh, an era lang mga tagsa-tagsa nga business partner. An upod ni Radito.
1: Ang
0: baga,
1: ang mga pinakasuo good line ni Kevin.
0: Oh, no? Nga, naggawas ganan picture hera an staff ni Mayor Nancy Binay.
1: Bangin iging sarit pa nga nito.
0: Oh, iging sarit
1: kayo, ato. Official man ining in the exercise of the official function of the mayor of Makati. So, dara kay mga public kuan ini figure. So, pwede ito, baga ma-justify ito, nga ipagawas ito nga mga inen
0: didtohan kasal
1: picture.
0: Oh didto hi an Binay Alcantara an bugto ni Mayor Nancy.
1: Okay.
0: Nga iya gud ko nakita naging kasalhan iya bugto.
1: Oo.
0: Mhm.
1: Ikapera na daw ining haro kay ni Raga K5K.
0: Adpamati ko dinin maiihap. mismo hi Mayor Nancy Binay nagpost haya Instagram.
1: Okay.
0: Na an hashtag didto one more chance.
1: One more chance.
0: Da-da-da-da-dun! Basta, Mayor Binay, nagkuhan niya, one more chance.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Nga, mismo, didahan Facebook post ni Mayor Nancy,
1: okay.
0: Ikinasal ko na po sila.
1: Ikinasal ko na po sila.
0: Congratulations and best wishes, Vincent and Bea. Opo, didahan, nagahangkupay nga litrato ni Vincent ngan hi Bea.
1: Okay.
0: Okay. Pero waray ambot nga haw hini kon kay ano nga ira igin sekreto in sugad hini.
1: Oh.
0: Makakaintindi pa kita kon sekreto kon baga tag 20 anyos palit edad. Nga sekreto ta ini tapos sa butet mga kag-anak. Pero kon sugad hini nga mga tag 40 anyos na. Ira pa igin sekreto ini nga ira kuan. Waray good maaram hirala. Nga ni Mayor Nancy.
1: Waray ko baga may gumawas anong ay kakasal na.
0: Waray.
1: Kaya siyempre, siguro may natinatawag ang diversionary tactic.
0: Oo, oh, amo ato
1: nga. At baga pag inusahan ni may mga statement niya.
0: Oo.
1: Baga pagtago nga yan, baga tinuod nga mahina na buka kipip kipip.
0: Oo, may nira mga nag-handle lah, PR. PR people nira nga sige. So, garaniyo hini, paglipat-lipaton, tetmadlang people, para waray na magbinantay hamon.
1: Okay.
0: Kaya kung it magawas ng istorya nga naghihimo kami paagi para madayon it kasal, pagbibinantayan kami, pati amon ginplaplanohan nga secret wedding, di na masisikret.
1: Ito, kakipem Kevin. Ini nga araging buhat nga kasal, amo lang yan baga typical ideal ini nga. Di rin mo kinalang damo-damoan nga tao nga mga attendee.
0: Ayun,
1: okay? It's enough nga kamo nga duha, siyempre. Duha nga witnesses and the officiating official kung baga gobyerno gobyerno or kung baga pastor ito or padi or okay na bisdo lang dito sa Kristiya kaya ini dito lang anit opisina ni Mayor
0: muna,
1: si
0: Binay
1: Makati, di ba
0: dito lang so diri man mahalit pagpakasal
1: waray
0: bayad nga ni kon usahay mayor may programa nga libreng kasal
1: waray
0: mahalit pag pinakaon pag pinandekorasyon amo dit nakakamahal
1: amo nagagipit
0: to makikompetensya nga ni labi na kon medyo umartihay badaw kuang pala, dekorasyon. Sus, marumahal nga rin, dekorasyon kontra itong pagkaon.
1: Hey Janine Barca, good morning Sir Kevin, watching live San Fernando Palopa. Shout out tuba halina champion basketball ha San Joaquin palo.
0: Okay, mga patron niya na San Joaquin. July 25 ba da or 26?
1: July 25.
0: Oh, so ka dito, adet din ha.
1: Sige, Hilimwil Gasita, shout out paring Kevin.
0: Hey.
1: Watching and listening your program. Always ito kada adlaw.

0: bakasyon pa man. Kaya lang may nihilim, well.
1: Oo, pati ko, basta sering ni fiscal limits ni Gado.
0: Oh.
1: Basta showbiz, pamati lang kamo hininga portion hit foro de los pueblos. Permi na ka-tune in.
0: Oh, ngay.
1: Oh, yeah, fiscal nil Roa. Permi gihapo na ka-tune in. Sari, di nila kuno kamo, the showbiz authority. Ikong gabi, fiscal Limwell Modesto.
0: Modesto.
1: Ayan na, sige, biyahe ito nga ito. Naka-tune in ito. Samtang tipakadto, Bulwagan.
0: Bulwagan.
1: Tub-tubit. Pakighimang raw ni mo kan Judge Argelius.
0: Oo ngayon.
1: Perminan mamati. Kahit maupi ko rin yung pagpinanmati.
0: Oo ngayon.
1: Fiscal Limwell.
0: Sige, Fiscal Limwell Modesto.
1: Oo, patigihapon hi Fiscal Junery Baguna.
0: Uy! Pamati ko, nagkirita ko.
1: Naka-monitor ka, Kulop, nga nag-greet kita. Naka-monitor ka, Kulop, nga nag-greet kita kan
0: Madiros.
1: Kan Madiros.
0: Okay.
1: Ano plano ni... Amo niya nitsunod nga pakiana, kaging kasal naman hira.
0: Okay.
1: Ano daw ulit sunod hini nga chapter, kung di rin makikialam it kag-anak ni Vincent ko.
0: Ito.
1: Amo
0: siguro,
1: niya na.
0: Saan na nagpakasal kagay Peb Kevin?
1: Oo.
0: Ginsabutan na nira ini nga, ayaw dagad mapagsugara hini nga, kumaga anak kita at anak ka at to.
1: Oo, siguro gin...
0: Mangungukoy kita dito ay, wara hiton, di matutuhay ni nga at magkapamakasawa.
1: Oo, mabalit. Paglugarin kita. Paglugarin kita. Ayaw na kita pagkinuhan ng mga kuwan, mga kag-anak, ay kita pag sinunodin kuwan, in ora-ora.
0: Oo, kaya may na mga kinaiya itong pirang mga Chinese.
1: Oo.
0: Okay.
1: Amo channel
0: sunod. Ay, nakapaginakat, ay nakapamilihin trabaho din, may negosyo man kita, bulig kamo, sasilduhan kamo, kaparte pa kamo hinin na aton na negosyo. Tama may ka na ito.
1: It's sunod hinin nga pakiana yan, ha?
0: Oo.
1: Kung makakahim, amo ipagbabarantayan hini yan, ha?
0: Okay.
1: It pagborod ni Bea Alonso.
0: Ito, kakipip Kevin.
1: Oo.
0: Di ba may dinaniya igin patago na nga daan nga iya?
1: Oo, hirangan, hikona niya, usang BFF. Nga.
0: Pero kaya kung pwede pa nga magtutuha hira, kung baga pagbalay pa nga, baga maglulugar rin kung kamo Vincent ko kay di rin man kamo mga pasmado nga mga tao. Okay? Bangin pa kamo makahimo.
1: Kay kung dyan, di rin sa tramo ni Niguro, na ako yung posibilidad.
0: Oo, hangin to kasang gabi pa kakipay.
1: Awo!
0: Kaya wala naman pag-aalangan.
1: Wala na pag-aalangan. Kasal naman.
0: Kasal naman.
1: Oo.
0: Nga baga magbuburod nga di rin kinasal.
1: Oo, sering at tibiya kan Vincent, oy, pagmalahi mo na kita, bangin din it lumatos. Yan. Kinahanglan makisa.
0: Bangin, sering pa kunit babae na menopos, it lalaki na kinopos.
1: So, sabay, kuhang kita, Vincent.
0: Uy! Oh, may anak naman. May anak naman dayon ni Bea. Kim, kamukha pa ni mo. Kanawong pa ni mo day.
1: Ba, siguro ginhurengan adto ni Katimang Kasal, ginhurengan adto ni Vincent ni Bea Vincent. Vince, sabay kitit bombahay hit Iran ngan hit kuan, Amerika. Pangulit tayo na, bombahay kita.
0: Maliwag kita yung mga drone.
1: Oh.
0: Mga missile.
1: Mas kita na yun, makahimo. Waray ko din ni iba. Ito nga ira mga edad, amoy pagbabarantayan hini yan. It's pagborod ni Bea.
0: Ito.
1: Waray ko dito ni iba. Kay overjunet yung mga edad.
0: Oo.
1: Oh, oh. Labot na lang. Kung interesado pa yan, ngayon adapt ako.
0: Okay,
1: congratulations. Asa manggo dito, may mga istorya hiton kinabuhit tao nga hakadamuhit mga pag-aya, takadamuhin mga bukid nga ginsakasaka. Hira lagi hapon ito.
0: Amo na kakipet Kevin. Uy. Kevin Chusana, Bea Alonso, no more chance.
1: Kita ay director ko nino.
0: Director Hino.
1: Milton Mate.
0: Guti ay manggo nini nga. Ay da na niyo nga da ako nga screen.
1: Ba, ako nakakabasa ako didi.
0: Harayot ako.
1: Oo, pat. Ita ako nababasa didi. Tub-tub pahit nga in theaters October 15. Baba sa ko pa didi.
0: Mala waray na takon.
1: Oo. Oh. Pus.
0: Next item, kagipin Kevin. Oras na ito na bugos nga Pilipinas.
1: Yes.
0: Alas 7:53 na.
1: Mm-hmm. Kung nagka-upaya na malipayon at kasing-kasing ni Bea Alonso tungod kay nahinayon na at last anya ginaambisyon nga magkaasa may da na niya kapartner kinabuhi. Mm-hmm. Adi naman, ini nga usa nga singer-actress, si Kailin Alcantara.
0: Kailin Alcantara.
1: Mm-hmm. Gingkapoy haniya love life.
0: Ngayon?
1: Oo, kinapoy hiya. Si Kailin Alcantara.
0: Ano daw ang mga rason nga hiyan kinapoy kay Pep Kevin? Yes. Kay ano nga kinapoy?
1: Gin-interview hiya ni Tito Boy.
0: Okay.
1: Tito Boy, waray la akon, haakon na huna, yan na itotro nga paglabitig.
0: Bado, labitig
1: gayon. Kahuman, han maul-ul nga amon pagkabulag ni Kobe Paras. Ang anak ini ni Benji Paras, Benji si Kobe.
0: Paras.
1: Oh. Salit si ring ni Kailin, itiya yan na pipilion, mag-focus laan na itiya kalugaringon, ganiton iya career, mm-hmm, ha entertainment industry.
0: Kaya ano natabuhay na kagipan?
1: Duro itiya kuwan. Duro itiya yan na kuwan pag pag inantuson iya pagindadara.
0: Mm-hmm.
1: Kay tub-tub yan na, aminado kay Kailin, nga waray pa hiya makamubon. Kahumanhan ira pagbulag ni Kobe Paras. Salit di hiya nagaapura, hin otro nga love life. Kay damo kuno niya ni baruan nga leksyon, hapag higugma. Iya yan egi, waray niya detalye pa. Iya yan egi enjoy iya pagiging single. Ngan libre hiya nga iya buhaton, it nga tanan nga gusto niya himuon.
0: Ito.
1: Sige daw, mag-backread daw kita hini kung kay ano nga nagkabulag hi Kailin Alcantara ngan hi Kobe Paras.
0: Oh.
1: Kay napaka-kuan liwatin hi Kobe Paras, napaka-playboy liwatin. Hi.
0: So, kuan tatay.
1: Oo, pero at least hi kuan, hi hino ini, hi Benji Paras, inin, one at a time.
0: Okay.
1: Inihi ko, Ana. Inihi...
0: Two timer.
1: Iko, oh.
0: May da... One he is into open relationship. Ang problema ni kung option lang ito sa backup la ba?
1: Amo la, sugad-sugad nga waray di kuan. Nga waray di igbutang. Ah, hikay... Actually, hikuan. Hikaylin. Damo yung natigin ko kuan na Mabili Gaspi. Bisan nga ni Sandro Marcos, igin liling kaya na nga nakikigdit. Pero sa ring ni Kailin, waray ko no hiya. Waray ko no hiya, ano ini? Ano tawag yan na?
0: Nagawas nga, may mga rumors nga ikaw, Kobe Paras, at may da uyab.
1: Ah, may da uyab. Hi Kobe godan kuan.
0: Oh.
1: Kay dirit hi kuan, hi Kailin gugulan. Kung waray iba nga party. Amo ayagin sa ring nga, makuan malain ita kun inaabat.
0: Mao pa ini kay may da official closure.
1: Oo.
0: Kay may da ibang waray. And siguro mas masakit ito niya.
1: Oh, anya na malin nga April 20 and 2025 last year nag-unfollow na yer social media.
0: Oo.
1: Tapos ang nanay ni Kobe, Jackie Forster, gin-confirm ha video.
0: Okay.
1: Ang pag-break ha niya anak nga ni Kailin, nga iya gin-dipinsahan ni Kobe.
0: Mm.
1: Kay ginaaligar nga may ada, cheating.
0: Cheating.
1: Okay. So, possibly. Silent la ni Rakuan actually.
0: Waray pa mga drama. Waray pa mga drama.
1: Pero direct sa ito nakita ni Kobe Paras, nga may din nakaupod ng ibang babae.
0: Ngayon.
1: Oo, direct sa ito nakita.
0: May din na ngayon. Hain daw ito na nga may backup ka kay Pep Kevin. Sana magkabulag, it lalaki or babae. Nga baga nagmamalaki ka nga, magawas na kini nga relationship kay anyway, may dokuman backup, may dokuman option. Hino daw lang.
1: Ambot, may da nasa ring nga lalaki, may nasa ring nga babae.
0: Oh.
1: Siguro, kuan iton, case-to-case basis ito.
0: Hmm.
1: Waray ito kung baga, waray, masisiring naton nga amot na tatabo, good.
0: Oh. Oh.
1: Pero, itibaliwat, nagbubulag la, tungod kay di nagkakasabot na, bisan ano nga paniguro.
0: Mm-mm.
1: Itibaliwat, may da naging tataganin atensyon nga iba.
0: May iba.
1: Itibaliwat. Bisan
0: lang kita magkabulag, may da ko na...
1: Back up. Oh, may da ito actually.
0: Pa, stand by ka lang nila ha? Alhanluya.
1: Actually, iti ba nga ni, pagkakabilingin back up, maghihimo rin paagi nga magkabulag, hindi. Iti uyab.
0: Kumbaga nakabili ni Maropay.
1: Oo, makuan
0: ano dot mga konsiderasyon hito nga nangangadto kat ibang maida ka naman ng
1: nangiling
0: kapahagi para bayaan mo.
1: Oh, damo la ito nga mga konsiderasyon.
0: Oh. Anyway, hi Icon Badana, hi Joselito si para karisula niyo nga duha. Hi Icon Badana, marisugod kun kamo in nagtutupan hini nga segment chika la porsyon. Tinuod gud it darahonon nga ginsisiring two heads are better than one.
1: Oh.
0: Marisula og nakakaliaw da kamo nga duha Sir Duarte og Sir Kebs. Bisan adi kita yana hining panahon hining krisis, nakakagayon gihapon himpagtawa bisan laguti.
1: Correct. Dapat mong tatawa-tawa kita.
0: Amo na.
1: Oh, ayaw la pa, ayaw la kita pagtinawa kung nabakta sa kalsada nga nag-uusaan.
0: Next item
1: bangin, ka Kevin. Banging kita. Okay. Trending yan na online ang binuhian nga statement ni Heart Evangelista.
0: Controversial luwat ini nga statement.
1: Tungod hiton kwarta ngan sangkay.
0: Kwarta ngan sangkay.
1: Oh, may da show ha television nga ginpapakianhan iton guest.
0: Okay.
1: Ano it mas makakasubo haimo?
0: Oh.
1: Ano nga kuan nga magiging lonely ka?
0: Oh.
1: It waray sangkay o waray kwarta?
0: Ito, kaki-Five Kevin.
1: Ma-open nga pakiana. Sige daw, pakianhan ta daw itong mamati yan. Oh. Ano iton mo pwede i-post ini para magkuang kitin reaction? Isigong ko rin yan newsroom. Pahin mo antayin pubmat. Para iton aton mga nagbabasit aton online. Para may nira mga reaction. Para ha iyo, ano it mas makakasubo ha iyo? It kawaray sangkay or kawaray kwarta? Maupay ini, maupay ini nga diskusyon. Sige daw, para mga namamati yan ha. React daw kamo, kaya para mahabol pa. May na pamang kita din mga 5 minutes. Ha? Banat da yun ni Heart Evangelista.
0: Sige, Heart Evangelista nga nito.
1: Ani ako logoreng ang opinion? Sering niya, uray man nga ni ako kasangkayan. Basta may pera, okay na ako.
0: Waray niya kasangkayan. Oh. Bangin liwat diri ang mag-isasangkayon.
1: Possible liwat.
0: Or hataas na iya dating. May dagad karuyag mag-isangkay, pero diri na ikigsangkay. Kibaga nag-aalang.
1: Amo. Bangin may pendog to nga nasa ring. Basta may pera, okay na ako. Di ba cheese? Agi daw, cheese is kodero man mimiling kami.
0: Agi daw, kumbaga tinuod han mga iyakikbak na million-million liwat bangin ang hinungdan kung kaya nga nasuga din ni cheese is kodero nga pag-maintain hiton na
1: kapritso ni Heart.
0: Ni Heart. Bangin at bayaan niya kakipat.
1: Kaya ano ba't ipagmamalaki ni cheese?
0: Labot at iya ka cheesy.
1: Waray na ito.
0: Pero, inin, kay waray ka nga ni kuno kwarta, waray kaliwat sangkay. Inin na lang ang mga puplunganon. Waray ka nga ni kwarta, waray ka sangkay. Kwartahan ka nga ni damo itim sangkay. Kay bisgan inin respeto, igin babasin na ning kakwartahan ng tao, di rin na kahit kamananong or kamaupay itong tao.
1: Adi, kaki-five, Lindon Maestri.
0: Lindon
1: Maestri. Colonel Maestri nga, gi-schooling yan. Kumusta na Atod?
0: Uy,
1: Atod, waray, dere ka pa mang kuno po yung magtagay. Nasaring, sigit pan mati yan. Sigit iya pag tinawa.
0: Oo nga yan.
1: Maupay ko nyo Jackal. Jackal.
0: Jackal.
1: Oo. Masaring at iba yan na malaway. Malaway mo rin masaring kaki-five kibin ka Jackal. Uy, dere it malaway.
0: Okay.
1: Just always keep on laughing.
0: Just always
1: keep on laughing. Jackal.
0: Jackal.
1: Correct.
0: Bago.
1: Bago ini.
0: Nasiring Heber Heliepes, kwarta sir, kay kun may kwarta ka, damo at madao pa imo. Okay. He Elmer Petilla Vlog, nasiring iya, gusto ko kwarta. Kay kun waray ako kwarta, waray ako sangkay.
1: Diri kay papipiliyon ka usala. Usala, it's either kwarta or sangkay.
0: Oo.
1: Karang sidngon, kun may ka kwarta, di ka ma-entertain yung nakikigsangkay hay mo.
0: Oo, nasiring Helenet ni Mandaban. Good morning mga sir. It kawaray sangkay, madali makakita yung kwarta, labis na madiskarte. Ano niya? It kawaray sangkay, madali makakita hing kwarta labis na madiskarte ka basta tikang lahaligal. Pero it sangkay makuri bilngon.
1: Oh, labi na tinuod ka sangkay.
0: Labi na tinuod.